0: Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo po sa Russia, no, para po sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagagawin po yan sa Kazan, bahagi po ng teritoryo ng Russia. Sa pakikipagpulong nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang siya po ang kinatawan ng ASEAN Chair dahil Pangulo po ang head of state no po ng kasalukuyang chairman ng ASEAN Federation. Kababayan, ito po ay isang natatanging pagkakataon, hindi lamang po sa ating pong mga karatig bansa dahil tayo po nagre-represent ngayon sa ASEAN. Kung hindi, ito po ay napakagandang pagkakataon din dahil ito pong ginawang commemorative summit ay nataon doon sa paggunita sa 35 years, ha? 35 years mga kababayan, na ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Russia. Bilang sa mga napag-usapan doon po sa pakikipagpulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin, may kinalaman po no, sa economic cooperation at ng mga possibility na makakuha tayo ng investments mula po sa Russia. Kabilang narito mga kababayan ang pagpapalakas po ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa dahil mga kababayan ano po, ang Russia ang pangalawang pinakamalaking oil producer sa buong daigdig. Kabila nga po ng nararanasan pa rin nating problema dahil po sa nangyaring sigalot dyan po sa gitnang silangan, tayo ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng State of Energy Emergency. Kabilang na rito ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Apon, sa atin pong panayam with the Department of Energy sa atin pong butihing direktor, ano, Rino Abad, napag-usapan namin kahapon yung tungkol sa National Oil Stockpiling Program. Sana po, mga kababayan, once masakatuparan na itong National Oil Stockpiling Program at ito po ay mapirmahan at maging isang ganap na batas with the concurrence of both chambers of Congress at ito po ay eventually mapirmahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sana ito po ay maging dahilan para ang Pilipinas ano, mabawasan ng kaunti ang atin pong reliance doon sa importation ng mga petroleum products. Kababayan, kasi mahigit 90% kasi ng mga produktong petrolyo na ginagamit po ng bansang Pilipinas ay inaangkat pa natin. Hopefully, ito pong ugnayan ano, sa pagitan ng bansang Pilipinas at ng Russia, ilang tayo po ang kinatawan ng ASEAN sa panahon na ito, sana maging tulay, hindi lamang po para mapakinabangan ng atin pong bansa, kung hindi tayong maging tulay para makapakinabang po ang ASEAN at ang mga member states nito. Pero mahalaga rin mapag-usapan na mga kababayan ang may kinalaman ano, sa regional stability. Matatandaan nyo, ang Russia ay miyembro ng tinatawag na BRICS. Kagaya ng ASEAN, ito po ay grupo ng mga bansa. Ano? This is a federation also of countries. Kabilang dito sa BRICS, ang China, kasalukuyang kumbaga co-claimant din ano, sa West Philippine Sea. Tanong nga natin nung nakapanayam natin ano, mula ang isang profesor ng UP on Maritime Studies, si Attorney Jay Batong Bakal, siya po ang ating maritime law expert, na bagamat mga kababayan, we should manage the expectation ng pagpunta ng Pangulo doon kagunay na itong usapin sa West Philippine Sea, pero maaari natin hilingin sa Russia owing to 35 years, mga kababayan, ha? hindi basta-basta yon. Huwag niyong meminosin yung 35 years na ugnayan natin ng Pilipinas at ng Russia, baka po pwede ano, makapag-broker umamagitan sa pagitan ng Pilipinas at ng China ang Russia. Hopefully, we can find the way, mga kababayan, doon po sa tinatawag nating shared prosperity.
4: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kaya lang, ang tanong doon, mga kababayan, meron ba talagang magiging shared prosperity kung patuloy pa rin tayong ginigipit nung ating kapit bansa, ano, kalapit na bansa? Ahasan at harap-harapan, pinapasok yung atin pong teritoryo. Mga kababayan, ang Baho de Masinloc, tatandaan po natin, napakalapit lang yan sa Zambales. Nasa ano nga natin yan, kung di ako nagkakamali, it is within our insular shelves. Di na lang ito yung exclusive economic zone ang pinag-uusapan natin dito, but this is already part, this is internationally recognized, mga kababayan, kinikilala po ng buong mundo na itong bahaging ito no, na malapit sa Zambales, this is a part of the national territory. Lang question doon, mga kababayan. Pero kabilang sa disputed na teritoryo, itong Baho de Masinloc. Pero mga kababayan, make no mistake, tayo po ay buong pusong naniniwala atin ang West Philippine Sea. Bayanan po natin ang atin pong mga makakapanayam mula po sa ating mga masisipag at magigiting na mga lalaki at babae ng Philippine Navy. Ugnay pa rin sa patuloy nilang pagtatanggol at pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. Ito po kasing napaulat, between June 9 to June 15, 26 na mga Chinese vessels ang namataan ng Philippine Navy. Ito po yan sa West Philippine Sea. Bilang na dyan, mga kababayan, yung pinag-uusapan natin nung nakaraan, ano, yung movable platform na itinayo ng China dyan po sa Baho de Masinloc. Alamin natin ang update hinggil dyan sa ilang saglit. Ang oras po natin, 4:04, makalipas ang 8:00 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
13: Magmula nung ako'y natutong umawi.
12: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Bing 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang inaantabayanan natin ang panayam natin mula po sa tagapagsalita ng Philippine Navy. At ito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Manila Solon nanawagan ng panalangin at ng matatag na pamumuno para sa bagong Senate leadership sa gitna ng mabibigat na hamon ng bansa. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ng panalangin para kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian at sa bagong liderato ng Senado. Giit ni Abante, mahalaga ang karunungan, integridad, tamang pagkapasya at prinsipyong pamumuno, lalo na sa gitna ng mga mabibigat na isyong kinaharap ng bansa, kabilang ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Abante, na isang pastor ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, ay nagsabing dapat ang mga lider ng bansa ay gabayan hindi lamang ng konstitusyon, kundi pati na rin ng moral na pananagutan. Nagbahagi rin siya ng panalangin mula sa Biblia para sa bagong Senate leadership, mula sa Philippians chapter 1 verse 9 to 10, na tumutukoy sa karunungan, tamang paghatol at katapatan. Binati rin ni Abante si Gatchalian sa pagkakahalal bilang Senate President at umaasa magpapatuloy ang kooperasyon ng Senado at Kamara para sa mapanukalang pakikinabangan ng mga pamilyang Pilipino. Binalikan din niya na si Gatchalian ay naging sponsor ng panukalang nagdedeklara ng ikalawang Webes ng Enero bilang National Baptist Day bilang pagkilala sa ambag ng mga Baptist churches sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Department of Justice Prosecutors buling nanumpa sa ilalim ng CIPRA, o ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nananatiling nakatuon sa integridad at pananagutan ang Department of Justice matapos pangunahan ni Justice Secretary Frederick V. Dang panunumpa sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability, o CPRA, ang 233 hepe ng mga city, provincial at regional prosecution offices sa buong bansa. Isinagawa ang seremonya nito sa Makati City sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo kasama sina Associate Justice Maria Filomena Singh, Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, Associate Justice Samuel Garland at iba pang opisyales ng DOJ. Hinimok ni Vida mga piskal na maging huwaran sa pagsulong ng integridad, profesionalismo at mahusay na paglilingkod bilang mahalagang katuwang sa paghahatid ng katarungan. Pinangunahan naman ni Singh ang talakayan hinggil sa mahalagang probisyon ng CPRA, kabilang ang wastong pag-uugali, ethical na tungkulin at pagtataguyod ng mga prinsipyong konstitusyonal. Ang CPRA pinapatupad sa pamamagitan ng en banc resolution ng Korte Suprema sa Administrative Matter number 22-09-01-SC na inilabas noong April 2023 bilang gabay sa mga pamamantaya o pamantayang etikal para sa mga miyembro ng legal na profesyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Pagpapalabas ng pondo para sa academic... Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, higit 21,000 individual sa kalsada natulungan na ng Department of Social Welfare and Development o yung DSWD Pag-abot Program. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa 21,400 individual na nasa street situations ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa higit 19,000 sa mga benepisyaryo ang natulungan makabalik sa kanilang mga probinsya, habang higit 600 naman ang na-admit sa pag-abot processing center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang pag-abot program interagency committee para palakasin pa ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng matiyak ang pangmatagalang reintegration sa mga benepisyaryo. Ayon kasi kay DSWD Undersecretary Edo Punay, nananatili ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga tulungang individual para hindi na sila muling bumalik sa lansangan. Ani mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya para matulungan o matugunan ang pangailangan ng mga benepisyaryo, kabila ang trabaho, kabuhayan at edukasyon. Kabilang sa mga ahensyang katuwang sa programa ang DILG, DepEd, DADOLE, TESDA, pati na ang Cooperative Development Authority na naglatag ng livelihood at educational opportunities para sa mga kalahok. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ito nga po, balikan natin ang ulat na ito ni J. Mark Dagala, pagpapalabas ng pondo para sa Academic Recovery and Accessible Learning o yung aral program pinabilis ng Department of Education para tiyakin po ang suporta sa mga guro. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinabilis pa ng Department of Education ang pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o aral program. Ito ay para suportahan ng mga teaching personnel ng kagawaran sa buong bansa. Ito ayon kay Education Secretary Sunny Angara, determinado silang tugunan ang mga learning gaps sa reading, science, mathematics, habang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga frontline educator. Anya, prioridad ng DepEd na pagsabay ng mabilis na learning recovery at ang sapat na suporta sa mga guro, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiniyak din ni Angara ang pagpapalawak na nasabing programa, maibsan ang pasanin ng mga guro at mabayaran ng tama ang kanilang sobrang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Emerge Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
17: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
18: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito
15: ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po muli ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si AJ Ignacio, proactive at systematic approach para tugunan ang pagbaha, tiniyak, ng Department of Public Works and Highways ngayong simula na ang tag-ulan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapatid.
19: Yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga, no? Ngayon nga nagsisimula ng tag-ulan, kinakapatid na yan, tuloy-tuloy ng iba't ibang hakbang na ginagawa ng Department of Public Works and Highways upang tugunan nga, kinakapatid na yan, ang problema sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon nga, no, kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod nga sa flood control projects, nagpapatuloy, kinakapatid na yan, ang DPWH sa pag-iimplementa ng proactive at systematic approach sa ilalim ng offline kontrabaha upang maipsa ng mabilis na paghupa ng matinding pagbaha sa mga flood-prone at low-lying areas ngayong tag-ulan. Ani ni Dizon, alinsunod na sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat walang tigil ang paglilinis, dredging at desilting ng mga pangunahing daluyan ng tubig-ulan. Gaya nga ng canal, drainage, estero, mga ilog upang mabawasan ang perwisyo dulot ng matinding pagbaha sa mga residente, estudyante at mga motorista. Inihalimbawa na nga rin, housing alyan, no, yung pinadala ko dyan na video, no, sa ating himpilan, dito nga sa may parteng La Union kung saan patuloy na ang isinasagawa nilang dredging upang sa panahon nga ng tag-ulan na kinakapatid na alyan ay mabawasan na yung gumanda yung daluyan ng mga tubig, ulan, at upang hindi na makadamay ng iba pa low-lying areas, lalo na papasok na yung mga ilang bagyo na naiulat na nga ng pag-asa. Hindi kayat din, kinakapatid na ng DPWH ang disiplina at partisipasyon ng publiko sa pagiging responsable sa pagtatapo ng mga basura na bumabara sa mga waterways dahilan upang matagal at mabagal ang paghupa ng baha. Ngayong umaga nga, kinakapatid na yan, nandito tayo ngayon sa Marcos Alvarez sa Las Piñas City para nga sa inspeksyon ng DPWH na isa sa mga proyekto ng pamahalaan para matugunan ang problema sa pagbaha, particular dito sa Pilipinas at sa buong southern part ng Metro Manila. Kinakapatid tayo, magbabalik pa tayo para sa iba pa mga update o hinggil nga sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Alam niyo mga kababayan, parang ginagawang kiyapo lang ni Secretary Vince ang Mindanao. Ano? Mula Mindanao, magbabalik ng Luzon, paikot-ikot yung ating butihing kalihim. Kahapon, dun sa kanilang ginawang inspeksyon dito sa may bandang PGH. Talagang galit na galit kahapon, ano? Si Secretary Vince. With all due respect, ano, doon sa mga kababayan natin, sa mga viewers and listeners natin, marami kasing nagko-comment, sinasabi na pumapapel daw si Secretary Vince, parang plano raw yatang tumakbo on, for a higher position. Palagay ko naman dyan, edi better. Bakit hindi? Diba? Una sa lahat, mga kababayan, bakit kayong hindi nagagalit? Bakit si Secretary Vince lang ang nagagalit? Kasi kung ako, yung ospital na matagal nang pinatatayo, napakababa ng completion rate, 19% mga kababayan. Tapos na nga ba yung pundasyon nun? Baka nga pundasyon pa lang yun eh. Hindi kayo magagalit. Galing po yan sa pinaghirapan natin. Binabayad natin yan, buwis ng bayan. Yan po ay galing sa pinagpaguran, hindi lamang namin, kung hindi ninyo. No, from both public and private sectors, mga kababayan. So bakit hindi tayo nagagalit? even if, mga kababayan, halimbawa, tumakbo siya na for a higher position, yan naman, nakikita nyo naman yung trabaho nung kalihim. Imagine, mula doon sa inspeksyon ng Pangulo, doon sa pinangyarihan ng 7.8 magnitude na lindol, dyan po sa may Sarangani province, at mga karatig bayan na ito, sa Mindanao, pupunta no, ng Metro Manila. Inspeksyonin yung mga proyekto no ng pamahalaan na nabinbin dahil itong mga kontraktor na gumagawa o naka-acquire nitong mga project na ito, sila yung nanalo sa bidding. Di nila ginagawa kung ano yung napagkasunduan. Ilang yan mga kababayan dahil nalalapit nga po ang tagulan ayon doon sa ulat din ng ating kasamang si AJ Ignacio. Tutungo doon ng kalihim sa may bandang Las Piñas upang inspeksyonin yung mga flood control projects na ginagawa doon. Kanina naman, nakikita nyo doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating Facebook page. Sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, ipinaghahandaan po natin ang tag-ulan. It should be normal mga kababayan, ano? Hindi dapat nating tinatawag na kapag nagtatrabaho yung mga nilhalal natin na opisyal, hindi natin dapat tinatawag na nagpapapogi. Ginagawa lang nila yung tungkulin nila mga kababayan. Ginagawa lang nila kung ano yung binabayaran natin sa kanila. Tandaan po ninyo, pinapasahod natin ang mga opisyal ng pamahalaan. Kahit ako, hindi ako exempted dyan mga kababayan. Dapat no, dapat tayo ang unang nagagalit kapag mayroong mga proyektong hindi natatapos, kapag mayroong proyekto na kinurakot yung pondo. At di tayo nagagalit. Ewan ko ba sa mga kababayan natin, medyo kakaiba eh. Kapag tahimik, okay lang kasi hindi raw nagpapapogi. Pero walang ginagawa, no? Ang hirap naman noon. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gagawa ka ng mali, pupurihin ka. Gagawa ka ng tama, lalaitin ka.
18: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Tatlumpu't apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa nangyaring special session kahapon ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng Senado upang dinggin at tugunan mga priority measures ng pamahalaan at hindi lamang yon yung ilang mga appointments from the Commission of Appointment. Natapos na rin sa wakas itong agawan ng kapangyarihan sa Senado dahil matapos nga no sa kanyang Facebook live, sa kanyang Facebook post, nagbitiw ano si Senator Alan Peter Quetano bilang Senate President. Ngayon, inihalal during this special session, inihalal ng kanyang mga colleagues sa Senado si Senator Sherwin Gatchalian, or better, we should call him Senate President Sherwin Gatchalian. Tatayo naman po na Senate pro tempore si Senator Tito Soto III. Bukod dyan, nabago na rin yung chairmanship sa iba't ibang mga komite ng Senado. Does this mean na na-invalidate na yung mga nakaraang Blue Ribbon Committee hearings? Ano kaya magiging pahayag nito ng Senado kaugnay niyan? Ano ba magiging epekto kaya nito sa mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Tatandaan po natin mga kababayan, the old minority is now the majority. Matapos nga pong lumipat si Senator Chis Escudero mula sa majority block, lumipat ano doon sa dating minority block na ngayon ay majority block kasama si Senator Joel Villanueva. Sabi kasi nung mama, gusto niya lang daw magtrabaho. Bahay, sana all. Ano, dapat talaga nagtatrabaho yung ating mga senador. Yung ilang buwan ka nang nakaupo dyan sa Senado, kahit isang batas, wala ka pang naipapasa. Ayan, pangumpleto ka lang, panabla. sayang lang yung binabayad na buwis sa'yo ng taong bayan pang ginagawa mo dyan. Eh, minsan nakakapagtaka na rin itong mga taong ito. Eh, ano ba ambag mo? No? Mamaya tanongin ako eh. Ay, may ambagan pala. Hindi po. Ibig sabihin, ano bang maiko-contribute mo sa atin pong bansa? As the old famous adage goes, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Kung ang sagot doon sa tanong na yon, eh wala. Bay, bumaba ka na lang dyan. Oras po natin, 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggapin naman natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. 14 na volcanic earthquake na itala ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Bulkang Bulusan sa nakalipas po na 24 na oras. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
20: Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 14 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas sa 24 oras batay sa ulat ng ahensya ngayong June 17. Nasa 52 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan batay sa kanilang pinakauling monitoring nitong June 11. May taas na 100 metro ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at dapat pat sa kanluran. Naitala rin ang panandali ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa lugang 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone o EDZ sa gawing timog silangan ng bulkan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyan kay papawid sa ibabaw ng bulkan at pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko sa posibleng maganap na biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion anumang oras. Para sa Bagong Pilipinas, Bulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Anim na milyong pisong tulong pinansyal natanggap ng mga barangay sa Lapu-Lapu, Cebu mula po yan sa Office of the President. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kabuuang 6 na milyong piso ang natanggap na financial assistance ng 30 mga barangay sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa Office of the President. Ipinamahagi ang tulong pinansyal sa pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng Charter Day ng lungsod na pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan. Bawat barangay nakatanggap ng 200,000 piso mula sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 piso ay nakalaan para sa educational assistance ng college students na napili bilang mga scholar ng mga barangay. Ang natitirang 100,000 piso ay inilalaan para sa iba pang proyekto o pangangailangan ng komunidad. Ayon kay Edelberta Lambuhon, punong barangay ng San Vicente sa Olango Island ng Lapu-Lapu, ang 5 scholar na napili na kanilang barangay ay mula sa pamilya na mababa sa average ang monthly income ng mga magulang. Bawat scholar makakatanggap ng 20,000 piso na tulong pinansyal para sa kanilang matrikula, mga libro at iba pang bayarin sa paaralan. Samantala, ang 100,000 piso na kanilang natanggap ay gagamitin para sa itatayo nilang material recovery facility para sa maayos na segregation ng mga basura. Anya, malaking tulong ang financial assistance mula sa tanggapan ng presidente sa pagpapabuti ng kanilang solid waste management program, lalo na't dinadagsa ng mga turista ang Olango Island. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
18: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Maraming salamat, Ms. Sheila Gravines. Mula po yan sa Radyo Pilipinas Cebu. Yeah, balikan lang natin yung ating sinasabi kanina. Kugnay pa rin ang nangyayari dyan sa Senado. Napansin lang natin matapos ang botohan ng Senado kung sino yung hahawak nung chairmanship ng mga committees ng Senado, yung mga miyembro nito, nakapagtaka, no? Kasi wala akong nakitang pangalan from the minority bloc. Ito ba ay, bang masasabi natin dito, ito ba ay dereleksyon ng inyong trabaho? Ayaw nyo bang magtrabaho? Ayaw nyo bang makiisa dito sa ginagawa ng mga komite upang dinggin yung mga, ano, yung mga batas, ano po, na kinakailangan para po sa ating bansa? Talagang nasasapawan lang ng pansariling feelings, ano, yung personal feelings, nasaling ayaw mo na magtrabaho. Ay kahit saan po, mga kababayan, hindi lamang sa Senado, kahit sa private ka nagtatrabaho, ano, you should mga kababayan, matatanda na kayo eh, no, should set aside yung personal na feelings. Should set aside your personal sentiments doon sa trabaho mo. Dapat trabaho lang, walang personalan. O mamaya, hindi lang na-i-post yung ginagawa mo, yung mga sinasabi mo, eh, nagtampo ka na. Apat-apat dalawang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa Radyo Pilipinas Naga. Groundbreaking at unveiling ng disenyo ng Naga City Rental Housing Project, pinangungunahan ng DHSUD at ng lokal na pamahalaan ng Naga. Ang ulat na yan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Magandang umaga, Al. Nandito tayo ngayon sa JMR Coliseum dito sa Naga City. Kung saan ito, kasalukuyang ginaganap ngayon ang signing ceremony ng Memorandum of Understanding sa pagitan niya ng LGU Naga at ng Department of Human Settlement and Development. No? Dito nga, Al, ito pinipirma na. Pinapakunti, lalapit lang natin ng konti. Kung nakikita mo, Al, ito, pinipresent na o pinirmahan na actually itong MOU. Para ito yan sa housing project o rental housing project ng mga empleyado ng Naga City Hall. At sa katunayan, Al, itong event ng DHSUD, dalawa ito, no? At ito, una sa Barangay Lerma. At pangalawang event tayo dito sa may Barangay Pakol naman doon sa may upper barangay ng Naga City. Kung saan ilulunsan din ni Housing Secretary Jose Agamon Aliling ang mga modular units na ito. At present din dito sa event na ito, Al, ang Social Housing Finance Corporation na si Mr. Federico Laksa at siyempre President Naga City Mayor Lenny Robredo. At ito, patuloy pa rin ang event na ito. At kanina nga nasaksihan natin yung groundbreaking ng rental housing project na ito, Al.
5: Oh, Jerome, gano'ng karami yung masaservisuhan itong rental housing project? May estimate na ba tayo from the local government or ng DHSUD kung gano'ng karami yung capacity na itong rental housing project?
0: Sa estimate na nakuha natin, Al, ay halos ano na ito, no? 300 na individual yung masaservisuhan nito. Ito pa lang ay initial na ulat pa lang ito na ipinaabot sa atin ng DHSUD at ng LGU Naga.
5: Oo. Meron na ba silang timeline kung kailan nila planong matapos itong yung rental housing project? Ano bang nakikita nating timeline dyan? Ano ba binigay ng DHSUD?
0: Ang timeline na ang binigay sa atin ng mga opisyal ng DHSUD ay within 1 to 2 years. Pero ano pa ito? Subject for changes pa ito kasi ito ano pala, groundbreaking pa lang bagaan. Pero alamin natin yan sa mismong DHSUD Secretary kung gaano ba katagal itong pagtatayo ng rental housing project dito sa Naga City.
5: Oh, may mga particular ba na siguro sector ang magiging priority ng makakuha rito ng rerentahan sa kanilang housing project?
0: Ang binanggit nga natin kanina, Al, ay ang servisyon nga ay mga empleyado ng Naga City Hall. At siyempre kasama din, bukod dyan ay kasama din ang vulnerable sector sa masiservisyon itong rental housing project na ito.
5: Pero with that being said, ano, kahit yung priority yung mga empleyado at yung mga membro ng marginalized sectors, mga vulnerable sectors, pupwede rin yung ibang ating mga kababayan na hindi pasok doon sa kategorya na yun, pupwede rin kaya na sila ay maka-avail na itong rental housing project?
2: Marcos,
0: posible yan, Al, at lalo nga isa rin sa prioridad ng DHSUD at ng LCU Naga ay ang ating mga nasa vulnerable sector na ito ay para siyempre magkaroon din ng sariling bahay ang ating mga kababayan.
5: Alright.
0: Tama na natin yung mga nakatira mga estero kasi may ongoing din na offline mong namahal dito at isasama din dito yung mga residente na nakatira sa mga waterways dito sa Lasalle.
5: Naku, magandang balita yan, Jerome. And I'm sure marami tayong mga kababayan dyan from Naga City na masayang-masaya dun sa proyekto na yan ng lokal na pamahalaan at ng DHSUD. Maraming salamat, Jerome.
0: Yan. Maraming salamat at mula dito sa Naga City, ako si Jerome Bledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Jerome Toledo, mula po yan sa Radyo Pilipinas Naga. Aba, sana all, taga Naga. Ang hirap kasi kumuha rito ng bahay sa Metro Manila, no? Talagang ang taas ng presyo, no? Ng pagre-renta, taas ng presyo ng pagbili ng bahay. Samantala, mula naman sa Naga City, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Batanes. Mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan, naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. Ang ulat na yan mula kay Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mayan. Okay, babalikan natin ang ulat na yan ni Mayan Bata mula po sa Radyo Pilipinas Batanes. Biruin nyo kasi mula Taiwan hanggang dito sa Batanes, sabay kayang puntahan, no, sa pamamagitan ng paglalayag. Okay na, ready na, balikan natin. Ah, sige, maya-maya, babalikan po natin ang ulat na yan ni Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes. Mga kababayan, imagine, ano, this puts into perspective gaano ba kalapit yung ating bansa sa Taiwan. Isipin po natin, ano ba ang implikasyon nito, ano, yung distance sa pagitan ng dalawang bansa. But looking at it, mga kababayan, dun sa perspektibo ng ating kultura at ng ating pong kasaysayan, nakikita natin dito, no, yung noon pa man eh may ugnayan na po ang bansang Taiwan sa bansang Pilipinas. Kinikilala natin ang ating mga kaibigan na mga Taiwanese na parte, no, nung atin pong history with them. Balikan natin ang ulat ni Mayan Bata, mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan, naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. Ang ulat na yan mula kay Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 na katutubong tao na mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes ng umaga, nagpalis ng Lanyu Island ang grupo ng katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandag kabilang ito ang mga isang
5: Tignan natin ang ulat niya ni Mayan Bata. Medyo nahihirapan lang tayo, no, dun sa kanyang signal. Pero base dun sa mga ulat na nakikita natin na napopost sa social media, hindi lamang po sa ulat ng ating kasamang si Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes. Naging mainit ang pagtanggap natin, ano, mula dyan sa ating mga kaibigan mula sa Taiwan. We have a shared history, mga kababayan. At coincidentally, kahit yung ating modern history, eventually, we will share the same history, ano, dito sa Taiwan. Nag-uusapan natin dito yung proximity kasi natin sa Taiwan kung sakali, ano po, We are not discounting this possibility. Pero mga kababayan, imagine ninyo, ganun kalapit. Halimbawa lang po, I'm not saying na ito ang mangyayari, pero halimbawa lang, sinubukan muli

0: Taiwan. Oras po natin, 53 minutes after 8 a.m. Medyo may emergency lang na dapat yung ating makakapanayam. But still, susubukan po natin na makakuha sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pagkakataon, yung ating dapat na makakapanayam. Pero maraming salamat po mga kababayan sa panonood at sa pakikinig. Ihabol natin ang ulat na ito ni Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes. Ulitin natin, mga katutubong tao mula sa Orchid Island ng Taiwan naging matagumpay ang paglalayag patungong lalawigan ng Batanes. May?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, matagumpay at ligtas na nakarating dito sa lalawigan ng Batanes ang mahigit kumulang 100 nakatutubong tao na mula sa Orchid o Lanyu Island ng Taiwan. Lunes nang umaga nang umalis sa Lanyu Island ang grupo ng mga katutubo na binubuo ng 7 sasakyang pandagat, kabilang na dito yung traditional na bangkang tinawag bilang Ovayan o Golden Friendship. Ito ay may habang 12 metro at kayang magsakay ng 20 katao na magsasagawa nito. Kasama din ang traditional na bangka sa paglalayag ang iba pang mga sailboats, yung Porima P111 ship na isang high-tech at zero emission na barko, at isang bangkang pangisna na inadod mula dito sa lalawigan ng Batanes at napadpad sa Lanyu Island. Pinangunahan ni Chairman Marawos ng Lanyu Island ang mahigit 100 nautical miles o 185 kilometers na paglalayag mula sa Lanyu Island patungo dito sa Batanes Island. Layo ng paglalayag na ito na muling magkaroon ng koneksyon ang mga katutubong Ivatana at katutubong Tao na may malalim na ugnayan pagdating po sa kultural at patungkol sa paglalayag. Nauna muna silang dumaong sa Mahataw Shelter Port at dumaan sa customs, immigration at quarantine procedures bago po sila nagtungo sa Mahataw Fish Port, kung saan actual na nakita ng mga lokal ang pagsasagwa ng mga katutubong tao sa kanila pong traditional na bangka. Mainit na sinalubong ng mga Ivatan at lokal ng Batanes ang mga Kaktib Dutinay o mga kapatid na pinangunahan ni Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr., Vice Governor Jonathan Enrique Nano Jr., Congressman Sir Yaco Gato Jr. at iba pang mga local elected officials. Nagkaroon din po ng welcome program at dinner para sa mga katutubong tao na ginanap po sa Mahataw Covered Court, kung saan nagkaroon ng pagkakataon upang makapagkwentuhan ang mga katutubong Ivatan at Tao. Samantala, iniwan po nila ang traditional na bangka sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Batanes at ng National Museum of the Philippines. Mula po dito sa Batanes, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mayan Bata.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan ng ulat niyan ni Mayan Bata mula sa Radyo Pilipinas Batanes, pansamantala po kami magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Rifarial, and of course mula po sa ating production division, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Febagon, at Mr. Christopher Tirambulo. Tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ng ating PBS News Division. Ihatid sa atin yan ni Ms. Joy Camar. Matapos yan, ang tabayanan po natin ang Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating batigang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo, mga kababayan, ng isang magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Philippine Embassy to Russia, may nakikitang potensyal na mapalakas ang turismo ng Pilipinas sa hanay ng mga

0: Russian tourist, direct flight mula Russia patungong Manila at Cebu, inaayos na si Alvin Baltazar sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: May nakikitang market si Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen mula sa mga Ruso para mas madaling makabisita ang mga ito sa Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa sa hanay ng mga Russian tourist. Ayon kay Ambassador Bailen, sadyang interesado ang mga Russia na makapunta sa Pilipinas at nagnanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang niya silang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ang aplikasyon na ni Bailen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga inia-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Bailen ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibo-Klan, subalit ito'y chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
3: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kamara, pinagtibay ang resolusyon na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga biktima ng Mindanao earthquake, si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinagtibay ng House of Representatives ang House Resolution Number 1131 na nagpapahayag ng pakikiisa sa mga komunidad na naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao. Ang resolusyon ay inaprubahan sa pamamagitan ng voice voting sa isinigwang special session kahapon. Sa ilalim ng resolusyon, hinihikayat ang lahat ng miyembro ng Kamara na sama-samang tumugon sa pangangailangan ng mga naapektuhang lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang uri ng tulong para sa mga biktima ng lindol at pagsuporta sa mga programa ng relief at rehabilitation. Nanawagan din ang Kamara sa mga mambabatas na makiisa sa mga hakbang para sa agarang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng kalamidad. Base sa datos, hindi bababa sa 68 ang kumpirmadong nasawi sa lindol, 333 ang nawawala at daan-daan ang sugatan. Nakapagtala din ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Ang resolusyon ay inihain ni
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo!
5: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team, of course, sa panguna ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer din, si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Milo Junela. Sa wirecast, si Hero, kasama si JP. Ano? At siyempre, tayo po ay ika nga nagpapasalamat din sa ating mga katuwang sa Voice of America sapagkat tayo rin po ay sumasahipapawid sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit yung kanilang mga shortwave transmitters. And of course, tayo rin po ay napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast page sa inyong

0: mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms, ano po, digital at shortwave platforms kung saan pwede po nyong subaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? Sana po naka-tune in kayo, sana po nakikinig at you're watching sa mga oras na ito. And of course, sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Ano po yan? Maraming mga kaganapan po ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Katulad po ng narinig nyo, kung may narinig po kayong sirena, yan sa background ko. Kung narinig nyo yung sirena na yan, galing po sa megaphone yan. Yan po ay hudyat na tinatawag na earthquake drill. Kasi sa kasalukuyan po, habang tayo nagpo-programa, ay isinasagawa po dito sa building na ito ng Presidential Broadcast Service ang isang earthquake drill. Yan, narinig nyo ba yan? Yan. O yan po kasi ano, kaalinsabay ng National Earthquake Drill Exercise. Kasunod na rin po na naging paglindol, malakas na tama ng lindol, 7.8 na lindol dito sa may Mindanao. So sa kasalukuyan po, kung narinig po nyo yan, ay kasalukuyang nagkakaroon ng earthquake drill dito sa ating building at kasalukuyang nagsisilabasan yung ating mga kasamahan para ikang ipatupad o ikang gawin itong mga dapat gawin tuwing magkakaroon ng malakas na lindol, earthquake drill. Kasama po yan, iba't ibang mga ehensya ng gobyerno ay ikang kalahok po dito at gayon din ang private sector, kalahok din po dito sa mga national earthquake drill na sinasagawa bilang paghahanda kung sakasakaling may tumama na namang isang malakas na lindol dito po sa Pilipinas. Sabi ko nga po, no, there is no proven scientific method na ikang makapagsasabi kung kailan, saan, at gaano kalakas ang isang lindol bago pa ito tumama. Hindi katulad ng pagdating sa pagpe-predict at pagpo-forecast ng pagbuo ng isang bagyo, di ba? O kaya yung high tide at saka yung low tide. So, ibang-iba talaga po pagdating sa lindol. Alright. Pero ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw na ito ay ang naging pagtungo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia bilang po chair ng ASEAN for 2026. Nagtungo po siya sa kasama Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayan. At dito sa ASEAN-Russian Commemorative Summit na ito, marami pong bukod sa Pilipinas, yung pong mga member states ng ASEAN kasama rin dito and of course with Russia. Marami pong inaasahang maisasagawang mga bilateral trade dito, maritime and energy cooperation may kasama rin po. And speaking of energy cooperation, napakahalaga po kasi ng role ng Pilipinas, lalo na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masiguro na magkaroon tayo ng sapat at sustainable supply ng enerhiya. When we say energy, ano po yan? Yung pong petrolyo, yung ikang nakukuha sa fossil fuels at kung sa carbon at kung ano-ano pa. Ano po. At ang Russia po kasi, ay biruin nyo ang Russia, ha? Napakalawak pala ng natural gas, ha? At source ng langis at carbon. Isa siya sa pinaka may malaking natural gas at oil, gayon na rin carbon sa buong daigdig. Ang natural gas, hawak ng Russia, ang humigit kumulang 25% ng kabuang reserba ng natural gas. Ano po? Langis at carbon, ganun din, kasabay ng Saudi Arabia. Naglalabas ito ng hanggang 11 million barrels ng krudo kada araw, bukod pa sa pagiging nangungunang exporter ng carbon. And of course, huwag natin kalimutan, yung tinatawag na nuclear technology ng Russia. So we can learn a lot from Russia and we can get more from them kung talagang magiging kapartner sila ng Pilipinas. And para po tayo lalong mas mapaliwanagan at mas lalong makita kung ano ang mga open opportunities para sa Pilipinas sa pagpunta ng Pangulo sa Russia at makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Walang iba kundi si Attorney J. Layog. Magandang umaga po, Attorney Layog, at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga, Ray, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong favorite show ng taong bayan.
0: Thank you very much, Attorney Layog, and we're very, very thankful sa pagpapaulak po ninyo. Attorney Layog, siguro ang tanong ko po what do you think are the opportunities na pwedeng makuha ng Pilipinas dito po sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. as Chair of ASEAN 2026 sa Russia at pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, particular when it comes to securing sustainable energy mula sa Russia?
1: Well, alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan ho sana natin ay maging source ng supply natin ng oil, primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto ho sana namin kumuha, no, ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics, no, behind US and Russia. But for the very first time nung nagka problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia.
0: So meaning kailangan may basbas pa ng Amerika bago tayo makipag-usap sa Russia? Ganun po ba 'yon, Attorney Layog?
1: Well, under current policy ho ay mukhang kailangan ho nating nakikipag-coordinate sa US, no. So ang inaasahan ko sana yung pag-uusap ng pangulo natin, no, with Russian President Putin ay maitalaga ng more permanently itong cooperation natin for energy resources, no? Para hindi na tayo humihingi palagi ng permiso sa Estados Unidos.
0: Yes, okay. So, kung hindi pa nangyari yung Middle East crisis, yung US-Iran war, hindi mabubuksan itong, sabihin na natin, another channel for sourcing oil or energy sa Russia. Pero matanong ko lamang po, Attorney Layog, ano ba ang advantages kapag tayo, halimbawa, ma-establish ng pangulo itong cooperation na to with Russia for sourcing additional sources of energy? Ano ba ang advantage kapag sa Russia tayo kumuha?
1: Well, alam niyo, yung Russia medyo malayo-layo dun sa problema sa Middle East, no? Yun ho yung maganda ho kung doon tayo nagsosource din primarily ng ating supply, no. Yun ho yung nangyari, no, nung nagkaroon ng problema ng Strait of Hormuz, immediately ay binigyan tayo ng supply ng Russia na 1.5 million barrels per day, total, no. Although hindi ho malaki yun, pero at least na subukan ho natin na pwede tayong mag-angkat mula sa kanila ng mas malaki-laki.
0: Okay, pero of course, sa tingin niyo po ba, Attorney Layog, gaano ba kalaki ang pwedeng ialat sa atin ng Russia in case na mabuo nga po itong cooperation na ito sa kanila?
1: Alam niyo ho, Russia malaking supply, marami siyang supply, no. So hindi ho problema ang ating demand ho ay about 480,000 barrels of oil per day, no. And I'm pretty sure ho itong Russia kaya nilang supplyan ang pangangailangan ng Pilipinas, no. Alam niyo ho, ang Middle East, tayo ang favorite ng mga yan, no, dahil tayo malakas mag-angkat. No, nililigawan pa nga tayo, no. So I'm sure ho yung Russia matutuwa kung tayo ay kliyente nila.
0: Can we have a ballpark figure kung ilang barrels ang pwede nating iangkat sa kanila?
1: Alam niyo ho, kaya na Russia ibigyan tayo ng daily needs natin. I'm pretty sure, no.
0: Wow.
1: I-allocate lang sa atin. Kaya importante yung pag-uusap nila.
0: Mm-hmm.
1: Kung pwede ho, 100%, why not? Pero syempre, kailangan na long-time suppliers na natin ng Middle East. No?
0: Mm-hmm.
1: But if Russia can provide, siguro ho, kung kaya niya i-provide at least 20% of our requirements, mas okay na ho yun.
0: Is Russia cheaper than the oil na nakukuha natin sa Middle East?
1: Well, actually, not necessarily po. Alam naman ho natin ang oil is a traded commodity, no? So at the end of the day, isa lang ho yung presyuhan niya, no? Which is based on market forces. So not necessarily cheaper, pero ho yung supply reliability, siguro ho mas maasahan natin.
0: How about the quality of the oil, Attorney Layog? Kamusta naman ang quality ng oil nila as compared to the qualities we get from the Middle Eastern countries?
1: Pareho lang naman po, no? May international standards po for maintaining certain qualities, no, for oil products. So hindi po nagkakaiba.
0: Uy, ibig sabihin, ito palang malaking bagay pala sa bansang Russia itong natural resources na ito. Mahigit sa 40% ng budget pala ng Russia nagmumula sa kita ng energy sources nila, Atty. Layo.
1: Opo. Opo, hindi lang ho oil, no, pati natural gas, no.
0: So meaning,
1: Kung
0: okay.
1: maalala nyo, pati ang Russia nagsusupply ho ng natural gas sa Europe, no. Kaya malaki ho yung kanyang kinikita, no. Kaya nga ho malakas siyang bansa, no, dahil meron siyang kita mula sa oil and gas resources niya.
0: Ibig sabihin, pati liquefied petroleum gas, pwede nating ma-source sa kanila, Tony Layog.
1: And more important, hindi lang ho LPG, more importantly LNG, no, liquefied natural gas, no. Ang tanong na lang ho natin, kasi oh, medyo malayo-layo yung pag-angkat, no? The location might be too far. Pero tingnan na lang ho natin yung logistics cost, no? Kasi alam naman po natin ngayon, malampayo ho, medyo hindi na ganun kadami ang supply. So, kailangan tumingin ho tayo ng ibang sources na hindi masyadong mahal, no? And LNG is the replacement for now for malampaya.
0: Okay. Pero ito pong tawag dito ASEAN Russian commemorative summit na ito. Syempre hindi lang naman Pilipinas ang nandiyan. There are other ASEAN member states who are also participating. Syempre baka mag-pitch din sila na kukuha rin sila sa Russia. May nakikita ba kayong competition ng Pilipinas pagdating po dito sa sourcing ng additional energy sources from Russia mula sa other member states ng ASEAN?
1: Wala po. As I've said, mo, Ray, madami yung supply ng Russia. Eh.
0: Wow.
1: Kaya kaya naman yung supplyan as many of us. No? Hindi ho problema yan for Russia.
0: Now, going to, siyempre, pinag-uusapan natin supply ng langis, ano po, Attorney Layog. Pero may nabanggit kayo kanina na, especially nung nagsimula itong US-Iran war, nagkaroon ng problema sa supply and Russia was the isa sa mga bansa na una nagpadala sa atin. Pero before pa pala, noon pa, especially nung nasa Department of Energy pa kayo as Undersecretary ng DOE, you tried to source from Russia. Kaya lang, parang may ano nga, no, political o diplomatic challenges tungkol dyan, meaning with the US. Kailangan bang baguhin? Paano? May kailangan bang baguhin sa policy na ito? Or can we change that policy na kinakailangan pang may go signal sa US bago tayo makabili sa ibang bansa, particularly sa Russia?
1: Well, yan din po yung tanong ko, no? Nung gusto namin mag-angkat ng mas madaming supply sa Russia, no? Well, ito ho yung okay, usapin na palaging sinasabi ko above our pay grades, no? But obviously, nung kami ho, nung panahon namin, gusto namin mag-angkat pa, no? Kailangan humingi pa ho kami ng permiso, no? May mga polisiya, no? May mga trade agreements with the United States, and I was assuming back then, no, na kailangan pa ho na mag-clear from the US, no? Itong instance nung Strait of Hormuz ho, na nangyari, yan ho ay clear ng US, no, bago tayo nakapag-angkat.
0: Okay. Ibig sabihin, kung hindi clear ng US, hindi tayo makakapag-angkat sa Russia. What will happen to us then, kung lalo na nung mga unang bahagi na itong US-Iran war?
1: Well, the good news, so, ay clear naman kagad ng US, no, dahil siya ho naman, nakita niya. Alam niyo, ang total oil source, no, 20% nanggagaling sa Strait of Hormuz. No? At nung nagkagera, nako, eh, 20% sa buong mundo nahirapan. No? So, US na mismo ang nagbigay kaagad ng clearance, no, na maghanap na tayo ng ibang sources of supply. No? Balikan ko lang ho, ang Russia ho, on a daily basis, produces about 9 million, no, barrels of oil per day. At binibigyan niya ang Asia, ang Asia ho, ng about 4 million barrels of oil per day, no. So ang demand ho natin ay only about 480,000. So marami ho siya talagang supply, hindi po problema,
0: okay,
1: kung tayo yung mag-source mula sa Russia.
0: All right. Now pabalik Susugan ko lang yung usapan natin tungkol sa oil supply, ano po, Attorney Jay Layuk. At lalayo ako ng konti dito sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at babalikan ko itong US-Iran war. Nagkaroon na ng tentative peace deal ang US at Iran at inaasahang magbubukas. Hopefully, tuloy na magbukas itong Strait of Hormuz at magkaroon na ng formal signing, I think, dito sa Friday sa Sweden para dito sa peace deal na ito. How fast do you see makarecover ang ika nga po, lalo na tayo dito sa Pilipinas, how fast do you see na makarecover tayo dito sa sabi na nating oil shock na naranasan natin dahil dito sa US-Iran war? Kasi sabi po ng Department of Energy, ngayon, ang assessment nila, it would take around what, six what? Months bago mag-normalize, bago bumalik sa pre-US-Iran war level ang presyo ng langis. It could even take more than that. So, sa tingin po nyo, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how long will it take for us to recover, at least to go to the pre-price level bago magsimula yung US-Iran war?
1: Opo. Actually, ho, mahirap i-predict talaga, no? Dahil nakikita naman natin, mas unpredictable, no? Yung behavior ng US at Middle East, no? Because of what happened, no, sa pananaw po namin, at least siguro ho, mga 1 year bago humupa at mag-normalize lahat, no?
0: Mm-hmm.
1: So medyo we agree with the DOE, no, in that regard, kasi ho yung facilities, no, madami hong nawasak doon sa Middle East, no, as a result of the war, no. So they need to rebuild that, kailangan ayusin ulit, no. And I think, ho, no, it would take at least a year bago mag-normalize, therefore, ang produkto, no. Kaya nga, ho, yung US mismo, balikan ko lang, ho, yung kanina pag-uusap natin, sila mismo nagsabing, sige, ano, bigyan ko kayo ng waivers, no, mag-angkat kayo dyan sa Russia. Kasi nakita din, ho, nila, nawasak, ho, nila yung ibang facilities, no.
0: Mm-hmm.
1: Kaya it will take time to do it, no. But, at least, oh, no, just to clarify, no, si US, oh, although wala naman siyang express na kontrata sa atin, no, na pagbawalan tayo, mag-angkat sa Russia, may penalty su kasi kapag no, ang financial banking system, pag tayo, oh, ay nakipag-deal sa mga bansang hindi pinapayagan ng US, no.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagwe-waiver ho sila, no. So may, siguro isang taon bago talaga mag-normalize.
0: Oh, 1 year. 1 year. So, way past the 6 months na I think projection ng DOE.
1: Well, to be safe, ho, no, we think 1 year would be more than enough to normalize again. No? Although may peace agreement, alam niyo, very frail naman, no, ang situation. Pag yan, may nagputukan bigla sa isang banda, eh, mawawala na naman yung peace agreement, no? But of course, the hope is it will hold for a long time. And sana po, no, kung mapabilis nila yung pag-aayos ng mga infrastructures na nasira, and then mawala na ho yung agam-agam, no, sa market, no. Yun naman ho talaga ang naging cause, no. Itong fear of the market, no, for supply reliability. Sana ho, no. But we're seeing 1 year as a recovery for to ensure na there is indeed supply all the time.
0: All right. Now, Attorney Jay Layog, balik lang nga po dito sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Russia is also considered a nuclear powerhouse, no, kasi talaga matindi rin ang nuclear technology nila. Sa Philippine Energy Research and Policy Institute, may pag-aaral po ba kayo kung ready na, kung ready ba ang Pilipinas in terms of infrastructure, kung ready ba ang Pilipinas na mag-adapt ng nuclear technology for commercial use, for residential use, Tony J?
1: Well, right now, ho, hindi pa tayo ready kasi in fact, ang DOE, ho, may pag-aaral pa siya, no? At bukod ho sa being technically ready, no, at the end of the day, kailangan ho natin magsagawa, magpasa ng mga batas para ho mahikayat natin ang nuclear power plant in the Philippines, no. Bakit po, no? Kung kakausapin niyo ho yung mga developers ng nuclear power plant, sila ko ay nagre-require ng government guarantee, no, bago sila magtayo, no. Ngayon ho, bawal ho 'yan sa batas natin, no, sa EPIRA law. No, bawal ho magbigay ng garantiya ang pamahalaan kung sa kung sino man magtatayo ng planta, no. Eh kaso ho, ang mga nuclear developers generally requirement ho nila 'yan, no, bago sila magtayo, that there must be a government guarantee. So may mga batas po tayong kailangan pag-usapan, amyendahan para lang ho makumbinsin natin na magtayo sila dito, no. Kasi importante din ho, magtatayo ho 'yan ng mas mura na cost, no, kung may mga incentives and benefits din ho sila, no. So kailangan ho may mga batas pa tayong ipasa at mga rules and regulations na ikonsidera.
0: Can Russia, after, you know, tulad po na sinabi nyo, kung kailangan magpasa ng batas, alam mo, may naipasa ng batas at to clear, ika nga, the path para makapagtayo tayo ng, o, makapagtayo at makapagsimula ng operations ng isang nuclear power plant, do you think Russia can contribute dun sa technology na ito para sa atin?
1: Oh, definitely ho, no. Ang bansang Russia ho ay advanced, no, in terms of nuclear technology, as we all know. Definitely ho, makaka-provide siya ng technology. Ngayon ho, ang nakikita ko madalas na interesado sa Pilipinas ay Korea, no, America, no, at Canada, no, yung mga technology nila on nuclear, no. But certainly, pwede ho si Russia na magbigay ng ambag, no, lalo na sa technological advancement on nuclear.
0: Yun. Okay. So, kailangan pa palang, may marami pa palang pagbabago kailangan sa batas, Atty. Layog, para lang, hindi lang technical at infrastructure ikanga ang aspeto, pati pala sa batas kailangan mabago, ano ho. And that would might take time. Pero pinupush din ito eh ng administration, ng Marcos administration, yung possibility na paggamit ng nuclear. Eh, paano yan? Kung sa tagal, eh, baka tapos na yung term ni Bongbong Marcos, eh, hindi pa tapos yung mga batas na kinakailangan ayusin.
1: Opo. Actually, kung titingnan nyo yung DOE, no, meron silang plan, no, nuclear plan, 10-year period ho yung nakalagay doon bago talaga may tayo ang unang nuclear power plant sa Pilipinas ulit. No. So, mahaba ho yung proseso. No, pero at the same time, alam naman ho natin nuclear ho provides base load power, no. Ibig sabihin, mahaba-haba ho namang source of power ito, no. So kung papapasukin natin at i-allow natin with all the incentives, kailangan ho talaga maayos, no, yung paggawa, maayos ang regulatory framework, no, para ho long-term basis, no, magamit natin ang nuclear, na hindi tayo namomblema kung mayroon pa bang source of coal, may source pa ba ng natural gas, no. Kasi nga ho, ang nuclear, mas stable ho siya in terms of supply.
0: Alright, so panghuling katanungan na lang po, Attorney Layog, what do you expect sa pagkikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin, especially when it comes to energy cooperation sa pagitan ng dalawang bansa?
1: Well, dalawa ho yung nasabi ko na importante sa atin, no? Yung cooperation natin on two products, no, one is oil, the other one is natural gas, no. So ang inaasahan ko sana itong pagpupulong ni Pangulong Marcos, no, with Russian President Putin, magkaroon tayong cooperation agreement at bigyan tayo, no, ng long term, no, cooperation agreement at supply ng Russia.
0: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much for your time. We appreciate it very much, Attorney Layog. Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layog. Kami po ay magbabalik, mga kalipas, ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha Kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm na ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At papasukin natin itong isang mahalagang balita. Talaga naman pong Pinus ito na ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tingnan natin, alamin natin ang mga balita mula kay Quincy Kahiling, mga grupong nais makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan kontra kahirapan. Welcome sa National Anti-Poverty Commission. Maghahatid ng balita, Quincy Kahiling.
3: Bukas ang National Anti-Poverty Commission o NAPCI sa mga civic group at iba pang organisasyong nais makibahagi sa mga programa ng pamahalaan para masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules, sinabi ni NAPCI Secretary at Lead Convener Lopez Santos III na mahalaga ang partisipasyon ng basic sector sa pagsusulong ng mga advokasya at polisiyang makatutulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga nasa laylayan. Ayon pa kay Santos, maaaring makilahok ang mga organisasyon sa iba't ibang programa ng NAPCI, kasama nga dito ang pagtulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, maaaring makapag-ugnayan sa tanggapan ng NAPCI ang sinumang nais tumulong. Anya, ito ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ang lahat ng sektor ng lipunan na makiisa, lalo na target ng pamahalaan na ibaba pa ang poverty incidence rate ng bansa hanggang sa 8% pagsapit ng 2028 mula sa kasalukuyang 15%. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
4: Meaningful representation and participation of basic sector in all levels of governance. And I think the BBM administration has laid down and adopted this institutional mechanism where all the basic sector can have participation in all levels of governance.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahiling, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang report ni Quincy Kahiling. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap din natin si Attorney Jay Layog, ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Dati rin po siyang Undersecretary ng Department of Energy, si Attorney Layog. At alam po niya, yung tulad ng sinabi niya kanina, nung sila ay mga opisyal ng DOE, pinupush din nila o they tried na makakuha ng supply mula sa bansang Russia. Kaya lamang, kinakailangan pa pala ng ano dyan, ng bas-bas ng Estados Unidos bago ka makakuha ng o makabili ng oil products mula sa Russia. But kasi merong mga tinatawag na mga bilateral agreements na nagawa noon in place na nagli-limit ano sa pagbili ng langis sa Russia. Pero nitong nangyari sa US-Iran war, mabilis naman na nagbigay clearance ang Estados Unidos ano na makabili ang Pilipinas ng langis mula sa bansang Russia. Kaya isa po ang bansang Russia sa una nagpadala nga ng mahigit sa 1 milyong bariles ng petroleum oil products sa Pilipinas. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, tinututukan natin ngayon at ng buong mundo, ito pong US-Iran tentative peace deal. At inaasahan na sa Friday, itong Friday na ito, magkaroon na ng formal na pirmahan, kasunduan sa pagitan ng US at Iran para sa ceasefire agreement, at least yung first phase ng ceasefire agreement nila. At isa sa mga inaasahan dito na mapagkakasunduan, yung tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon po kasi sa mga pagtutuko sa mga balita sa International Newswire, once na mapirmahan agad itong Memorandum of Understanding o peace deal sa pagitan ng US at Iran, once na napirmahan kaagad ito, bukas kaagad Bubuksan ka agad ng Iran ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, i-clear nila yan, hayaan nilang dumaloy yung mga vessels, tankers, na may dalang produktong petrolyo at iba pang mga mahalagang produkto. At ang US naman, tatanggalin nila yung naval blockade na nilagay nila sa Strait of Hormuz. Yun ang isa sa mga kasunduan. Ano ngayon ang magiging epekto nito? Kanina, tinanong natin si Attorney Layog, gaano sa tingin nyo ba sa inyong institusyon, gaano kabilis bababa ang presyo ng produktong petrolyo once na nagbukas na ang Strait of Hormuz? Dumaloy na lahat itong mga vessels na ito ng mga may kargang mga produktong petrolyo, fertilizer at kung ano-ano pa. Sa tansya ng ating Attorney Layog at mga nasa one year pa. So yun ang ano nila, no, para mas mahaba yung kanila compared dun sa estimate ng DOE na 6 months. Pero alamin mismo natin on the ground kung anong inaasahan nila sa muling pagdaloy ng langis at pagdaloy ng mga agricultural inputs na maaaring makaapekto sa ating agricultural sector. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Chairman Engineer Rosendo So. Chairman So, maganda umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Ano, Ray? Magandang umaga sa lahat.
0: Alright. Chairman So, ang Pilipinas at ang buong mundo nakatutok ngayon dito sa pinal na kasunduan na maaaring mapirmahan sa pagitan ng US at Iran para sa isang peace deal o ceasefire agreement, at least yung first phase. At isa po sa mga talagang binabantayan dito ay yung pagbubukas ng Strait of Hormuz, which is kasama sa kasunduan. Na once na mapirmahan itong deal na ito, bubuksan, hahayaan na ng Iran na mag-flow ulit ang mga cargo at cargo vessels na may lulang langis at iba pang mga inputs, including agricultural inputs. So sa parte po ng agriculture sector natin, sa parte po ng SINAG, what do you expect sa mga darating na araw and how can it affect or help ang agriculture sector natin, Chairman So?
5: Yeah, Manong Ray, nakita natin yung situation ngayon kay world market price ng urea, no? For the past week, talagang bumaba na yung world market price from 800 one month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric ton. So, inaasahan natin yung next month shipment, bababa na yung pataba, no? Baka nasa 1,800 na lang yung urea from dating umabot ng 3,000 pesos.
0: So, wow! Teka, Chairman So, balikan ko lang ha. Okay, simula nung nangyari itong US-Iran war, magkano ang urea? 3,000 pesos per bag?
5: Yeah, umabot ng 3,000 pesos per bag, no, dito sa atin na bansa.
0: Ngayon,
5: yung world market price umabot ng almost landed to mga $800-$900.
0: Oh, wow.
5: Ngayon, ngayon ang bagong world market price around 460 to 470 na lang.
0: And magkano yan? How will that, paano ang conversion niya sa Pilipinas? Magkano in peso na ngayon yan?
5: Siguro ang tingin natin nasa 1,800 na lang.
0: Oh, so mas less, ano, more than 50% ang binaba. Ano ho?
5: Yeah, malaki. Malaki ang binaba. And positive sign ito sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
5: That ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang.
0: Okay. Alright. So, sa ngayon po, nasa 1,000 plus na lang ito na bibiling ngayon, Chairman So? O nasa 3,000 pa rin?
5: Ngayon, bumaba na ng 2,300 sa market, no? Sa local market natin.
0: Mm-hmm.
5: But next month, we expect na bababa ng 1,800 pesos.
0: Alright. So that's fertilizer. That's tama. Ano yan? Ano? Fertilizer. How about yung pong mga pamatay insekto? Meron din po ba kayo nakikita ang pagbaba sa presyo?
5: Yeah, hindi ganun ka at hindi yung apektado naman yung pesticide. Ang talagang sa apekto dito sa era ng US pork is yung urea. Dahil ito isa, yung urea kasi vital talaga. Pero sa ibang produkto naman, hindi naman galong katindi ang pagtaas ng presyo.
0: Okay. How about po yung ano, yung krudo? Yung krudo, yung ginagamit sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng mga agricultural machines. How do you expect na bumaba po ba kagad ito, Chairman So?
5: Yeah, nakita natin doon sa Singapore.
0: Okay.
5: Ang postcard nila nasa from 85.
0: All right. Teka, medyo nakakaroon lang.
5: 70 na lang.
0: Okay.
5: Per barrel is by next week siguro. Yun ang tingin natin.
0: Mm-hmm. So malaki rin ano ito. Ito yung ano, ito kagad yung ramdam ano, yung pagbaba ng presyo ng krudo pati yung pagbaba ng presyo ng ika nga fertilizer, Chairman. So yun ang ramdam kagad sa agriculture sector natin ngayon.
5: Yes, ramdam kagad yan. And by next month mas makikita natin yung effect dun sa presyo ng katawan.
0: Mm-hmm. Okay. So that ito pong mga kaganapag ito, of course dependent yan dito sa magiging final signing ng tentative peace deal o yung MOU between US and Iran. What happens if it collapses? Ano ba, hindi matuloy? May nakikita ba kayong worst case scenario dito, Chairman So?
5: Sa tingin naman natin yung sa pataba siguro hindi na ganun katindi na akyat kagaya yung first impact ng Iran sa US war. Kasi kung mag-order na yung mga importer, so yung pagdating darating ng mas ma-timing yan sa planting season natin.
0: Mm-hmm.
5: So hindi na itong cropping season na ito, we hope na ma-stabilize na and hindi na apektado ang ating mga magsasalas sa impact ng fertilizer.
0: Alright. Kukunin ko na rin po ito pagkakataon nito, Chairman So, na mag-divert ng konti sa ating pinag-uusapan. This question is for yung ating mga magsasaka sa Region 11 or Region 12. Matanong ko lang kung meron tayong mga miyembro dyan sa Region 11 at Region 12 members ng SINAG na naapektuhan ng matinding lindol sa Mindanao. Meron po ba tayong mga magsasaka na miyembro ng SINAG o kasapi ng SINAG na naapektuhan sa nung 7.8 na lindol sa Region 11, Region 12, maging dito sa Maasim Sarangani?
5: Yeah, meron, no? Apektado ang mga racer, mga chicken racer, hog racer, and of course, yung mga magsasaka natin, lalo na yung dumaan ulit na tubig na malakas, no?
0: Mm.
5: Yung crop natin medyo apektado. Ang problema natin, Manong Ray, is ano eh, yung itong DBM, no? Yung budget ng DA, baka hindi alam ng Pangulo, hindi rin release yung pera.
0: Uy!
5: So, almost balita namin, no? Almost 23 billion ang hindi rin release. So, yung mga programa ng DA na seeds, itong fertilizer, machineries, hindi binabayaran.
0: Bah.
5: So, ang mangyayari niyan is walang magsusupply niyan and ang problema, masisira yung programa ng ating president.
0: Okay. Magkano yung hindi nire-release na pondo, Chairman So?
5: 23 billiones.
0: 23 billion? Ano daw pong dahilan ng DA? Bakit di nila nire-release ito sa mga apektadong mga magsasaka natin?
5: Hindi rinilis ng DBM. No?
0: DBM. Yun, DBM mismo.
5: DBM mismo. So, yun ang dapat natin ma-check, Manong Ray, kasi sabotahe yan sa atin presidente. Imagine na yung programa ng presidente is food production.
0: Yes, no? Yes.
5: Ang pinupos ng ating presidente is food production, tapos iniipit ng DBM yung pondo ng DA para makarating sa ating mga magsasaka.
0: Kasi diretso naman ang sinabi ng Pangulo yan, na directive niya, na extend lahat ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol, including the agriculture sector. So, malaking katanungan nga kung bakit ba hindi nire-release ng DBM yung bilyong 23 billion, mahigit sa 20 billion pesos na yan. Kasi alam ko, Chairman So, mayroon ding isang ahensya sa ilalim din ng DA, yung Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat nagbibigay sila ng insurance dun sa mga magsasaka under doon sa registry nila na naapektuhan ng lindol. Apektado kaya yan nung hindi pagre-release ng pondo ng DBM?
5: Baka, no? Baka lahat yan affected yan kung hindi re-release yan. Kasi yung sa crop insurance, may pondo din ang DA na daan doon sa crop insurance. So, lahat yan apektado.
0: Okay. So, meron na po ba kayong pagkikipag-ugnayan sa DA tukol dito sa problema ito na hindi pagpaparelease ng DBM ng mahigit sa 20 billion pesos na fund?
5: Kausapin pa lang natin si Secretary, no? Bakit ganun ang nangyari na in which lalo na itong cropping season mag-start na, baka lahat na pangako na nabanggit ng ating Department of
0: Okay. Medyo nagkakaroon tayo ng okay.
5: Hindi maibigay sa ating mga magsasaka.
0: Alright. So on our part, Chairman, so we will try to get the side of DA, and we also try to get the part of DBM tungkol dito. Dahil hindi biro ito, tong hindi pagre-release ng mahigit sa 20 billion pesos for the agriculture sector. Kasi nga sabi nyo nga, this is a major trust and program ng Marcos administration. Plus yung directive niya nga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including the Department of Budget and Management, to extend all the assistance and financial assistance available para dito sa mga naapektuhan ng 7.8 na lindol dyan sa Mindanao, including ang lalo na sa ating mga magsasaka. So, katuwang nyo po kami dyan, Chairman So. We will try our best to get them, and probably kapag nakuha namin sila, we will also try to call you para po makapag-usap tayo sa himpapawid regarding that issue, Chairman So. Okay. So, maraming salamat po.
5: Thank you, Manong Ray.
0: Opo. Maraming salamat po, Chairman Soha. Thank you so much for giving us that information at sa panayam na ito ngayong umagang ito. Thank you very much, Chairman Soha.
5: Alright. Thank you.
0: Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo Soha. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa...
0: Pinuputol po natin yung isang paalala na yan mula sa ating ipinas sapagkat may mahalaga po tayo makakapanayam ngayong umagang ito. Live and direct, of course, ang ating pong senator at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo.
8: Paring Ray, magandang umaga at salamat sa iyong pag-anyaya dito sa iyong program.
0: Nako, napaka kami pong dapat magpasalamat at lagi niyo po kami napapaunlakan. Senator Tulfo, gusto lang namin makuha ang inyong reaction sa mga nangyari kahapon sa Senado. Mukhang ano na, makakasulong naman ng gusto ang ating Senado ngayong talagang meron na tayong 13 senators at bago ng ating Senate President talaga, officially, Senator Win Gatchalian.
8: Papasalamatan ko po ang lahat, lalo na po ang minority bloc sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil umaga pa lang po ay may mga Facebook post na po siya na tinatanggap niya na po, ika nga, na si Senator Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. So tayo po ay nagpapasalamat, wala na pong resistance, ika nga. At nung hapon pumasok na po yung ilan sa kanila, sina Senadora Loren, Senadora Pia at Senadora Camille. Kasama din po si Senador Bongo at si Senadora Marcoleta doon sa Commission on Appointment. Kaya nagpapasalamat po tayo na finally, the majority accepted po na yung aming grupo po ang bagong namumuno ngayon sa Senado. Kailangan po namin yon kasi para ika nga, nandun po yung minority para magiging healthy po ang mga discussions. Kagaya po na nangyari kahapon, doon sa anti-hospital detention bill na is authored by Senator Risa Ontiveros at nagkaroon sila ng diskusyon ni Senador Pia, yun po ang tama. Yung isang panukalang batas, bago mailusot, kailangan talagang dumaan sa butas ng karayong para matanong ng matanong, para sigurado na pag yan ay napirmahan na batas, eh wala nang problema. So, nagpapasalamat po tayo sa minority group na dumalo po kahapon. Thank you very much. Sana yung mga iba pa po nilating kasama sa minority ay dumalo na rin po sa ikang pagbubukas po ng session ulit sa July 26. At sana po, hindi lang sa July, pati po doon sa impeachment trial na po sa ikang July 6, dapat na sana po umate na rin sila.
0: Ito, pahabol na lang, Senator Tulfo, Senator Erwin. Ano reaksyon nyo dito kay Mike Defensor? Dito sa mga pinagagawa niya, especially lalo na nung nagpatawag pa siya ng Blue, in-announce yung Blue Ribbon Committee, supposed to be. Ano ba ang gagawin yung action dito?
8: Paglabag po sa batas yung ginagawa, pagpapanggap po na miyembro siya ng Blue Ribbon, naghihiring-hiringan po siya na actually press conference lang po yun o media forum po yun. Dapat po hindi niya ginagamit yung Blue Ribbon na yan dahil usurpation of authority. Pwede naman pong kasuhan pero bibigyan po namin siya ng another chance na kapag inulit niya po yan ay talagang kakasuhan na po. Pero I still have to consult with senior members of the majority. Senior yun po, yung aming Senate President si Win Gatchalian. Of course, yung pro tempore namin si Senator Soto, Majority Leader, Senator Subiri at Senator Lacson. I will have to consult with them kung ano ang gagawin, kung magsasampa ba ang majority ang Blue Ribbon laban kay Mike Defensor. Pero sayang kasi ang oras, Paring Ray, mas maganda siguro ituon na lamang namin ang pansin namin, ang oras, ang effort sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas rather than pag-aksayahan ng panahon yung mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay.
0: Baka kumukuha ng media mileage, baka gusto tumakbong senador, Senator Turpo.
8: Obvious naman, Paring Ray. Tignan mo, wala nag-attend po ng mga senador doon. Siya na lang po, nag-imbita po siya ng mga kung sino-sino na hindi mo makilala, kung sino-sino mga tao na pinagpupulot po dyan. So, alam din po ng mga kapwa senador namin na ginagamit na lamang po yung mga ikang pagpupulong na yan ni Mike Defensor para sa kanyang personal advancement at para makapanira lamang. So, ayun po, yung ating reaction.
0: All right, with that, maraming salamat po, Senator Tulfo, at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming maraming
8: ay,
0: salamat po.
8: Siya nga pala, parang Ray, may habol ko lang
0: po. Sige po, sige po.
8: Sige po, sige po. Yung ating pong Blue Ribbon ay meron na pong mga bag.

0: David. Pangalawa, dapat pag ikaw ay titistigo, ikaw ay sabi mo may kinalaman kasi isang kaso, meron kang resibo. Anong resibo? Hindi po yung turo ka lang na turo, dinadalhan ko siya ng ganito, nakita ko siya ganon. Dapat po may resibo, meron kang dokumento, yung iyong mga, meron kang litrato. Hindi yung litrato na nagpa-picture ka sa harap ng bahay. Hindi yung litrato parang nagpa-selfie ka lamang, hindi po yun. Pag sinabi mong dinalahan mo ng maleta, dapat may litrato kang inaabot mo yung maleta sa tao. Or dapat meron kang nakalagay doon parang papel na received by, di ba? Meron kang gano'n na ipakita. Or tag ng mga maleta na yan na ibibigay mo sa tao na yon. Yun ang mga sinasabing resibo. Okay? Number one. Number two, may affidavit ka. Yung affidavit mo, ika nga, ibigay mo bago ka umatin ng hearing, one day or two days before the hearing, para ma-review ng lahat ng miyembro. Kasi lahat ng miyembro, at ngayon po, sa ilalim po ng aking pamumuno, lahat ng senador ay miyembro na ng Blue Ribbon. Dati po, 17 lang. Ngayon na po, gagawin ko na po 22 para wala na pong reklamo yung kabilang grupo. Para makapagtanong sila, etc., etc. Pero kailangan namin ng affidavit mo, kung ikaw yung titistigo, 48 hours before kang mag-testigo para ma-review ng mga miyembro, matanong ka ng maayos. Yun po yun. Number three, bawal na po yung surprise witness. Ay, nag-aantay pala yung testigo ko dyan sa labas ng pinto o sa CR. Bawal po yun. Hindi ko po tatanggapin yan. Sasabihin ko magparehistro ka at nakailangan ko ng mga affidavit. Pangapat, kung paulit-ulit na lamang flood control na naman at sasabihin na naman na si ganito, si congressman, si senador, parehong congressman na naibanggit na nung una at naibigay na sa ombudsman yung pangalan, hindi ko natatanggapin yan, paring Ray. Dahil na sa ombudsman na, ika nga, eh, magbabanggaan na lang kami ng ombudsman sa investigasyon. Nag-iimbestiga ang ombudsman, mag-iimbestiga kami. Iba naman, ibang kaso. For example, the same person na involved sa flood control, may kaso na naman siya, kunwari, pag-construct ng building na ika nga ghost building o pag-construct ng kalsada para to market, hindi naman, then iba yun. Pero kung flood control na naman, doon na lang dalhin sa ombudsman yung mga additional evidence, ika nga supporting evidence, doon mo na dalhin sa ombudsman, wag na dito sa Blue Ribbon.
1: Alright.
0: Yan ho ang mga bagong alituntunin at ika nga, ng mga rules po, under po sa akin, hindi na po pwede mga secret witness. At panglima, hindi po pwedeng ikaw nga turuan nung senador ang kanyang testigo.
1: Okay.
0: Basahin mo sa line 9. Nasa 9, number 9. Di mo ba nakikita number 9? Hindi po.
1: Parang
0: po magtanong yung, pag kunwari, tinatanong po ng chairman, biglang nga iba yung sagot, tatayo yung isang senador at testigo. Hindi! Sagutin mo si chairman, nasa number 9 yung tanong niya, hindi kung saan-saan, basahin mo lang yung 9.
1: Parang kilala ko yung senador na yun, ah.
0: Hindi po tayo coach. Hindi po coach yung mga senador. Ang Blue Ribbon po, hindi po.
1: Parang,
0: dahil sa korte po, hindi naman ganun. Di po ba? Parang, hindi sasabihin na prosecutor o ng... tignan mo yung paan. Yan o, prosecutor. Diyan mo tignan. Yan ang sasagutin mo.
1: Parang.
0: Na lang po. Sasabihin ko doon. Next time, sasabihin ko po doon sa kasama naman. Ikaw nalang kayo sumagot. Hindi naman marunong sumagot yung bata mo. So, yan po ang pagbabawalan na po natin. Hindi po tayo umiiwas, ha? Tuloy po yung ating accountability.
1: Mm-hmm.
0: At sinasabi lang natin, ayaw ko lang po magamit ang Blue Ribbon sa katarantaduhan ng ilan for their advancement, ika nga for the political career, kung may plano silang tumataas na opisina. Dahil ako po, wala akong plano.
1: Parang kilala ko yung ano na yan, yung senador na yan.
0: parang
1: yun yung senador na nagre-reklamo sa media na ba't hindi siya na-preprint sa dyaryo?
0: Eh, magtayo na lang siya ng
1: kamo
0: ng dyaryo, ng radyo.
1: It's a wonderful time pag nakakapareham natin si Senator Erwin Tulfo. No po. Pero objective naman talaga yung mga pagbabagong ito sa Blue Ribbon Committee. Tama naman yun.
0: Sabi ko lang kasi paring Ray,

0: yung maintindihan ng taong bayan. Kasi pagkakausap mo kasi congressman, senador, lalapatan ka ng mga rules and regulation. Tama naman po yun. Pero you have to explain to the public in layman's terms.
1: Yes,
0: ba?
1: Yes.
0: Na itong batas na ito, ito'y para sa ganito. Kasi sabi mo, line 13, rule 17, sasabihin ng bayan, ano yung rule 17? Line? Eh, diretsuhin mo na lang. Itong 17 na ito, ito nagsasabi tungkol sa ganito, tungkol sa ganon.
1: Tama,
0: para
1: tama.
0: Maintindihan. Tama. Otherwise, di po maintindihan mga kababayan natin. Mm.
1: Tsaka yung resibo, di ba, Senator? Yung resibo, yung ebidensya. Di ba? Yung maleta na sinasabi, mamaya pag binuksan yung maleta, puno pala ng saging o kaya mangga, hindi naman pala pera. So, ibig sabihin, hello, Senator? Okay, sige. Ay, naputol na. Alright, sige. Naputol na yung ating linya ng komunikasyon kay Senator Erwin Tulpo. Pakitawagan na lang ulit, Drizel at ika nga, pagpasalamat na lamang muna tayo, naputol yung linya natin sa kanya. Pero please extend our gratitude kay Senator Tulfo. Okay? Sige. At well, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. At maganda yung mga nabanggit ni Senator Tulfo, yung mga guidelines, yung bagong guidelines na binanggit niya. Kasi siya na ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Tabayanan ang mga susunod pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, at tabayanan ng ating English Service Platform or Program. At tabayanan nyo Dateline Malacanang. Kasama naman natin dyan si Mr. Leo Magpayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, Diesel Nanyong. Kasama rin si Quincy Kahilig. Ang ating reporter, naghatid sa atin ng pag-uulat. And of course, kay Attorney Layog, na nakapanayam din natin. Of course, si Attorney Rosendo, si Chairman Rosendo. So, at sa ating Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Isang oportunidad naman para sa mga estudyante ang isinusulong ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Russia para mapataas ang educational scholarship grants para sa mga Pilipino. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, ilang hakbang na ang isinagawa nila para mahikayat ang mga Pilipinong estudyante na pumasok sa Russian studies. Bukod kasi sa diversity ng mga kursong makukuha, ay isa rin itong magandang oportunidad para mapalakas ang people-to-people exchanges ng Pilipinas at Russia.
0: Hihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So, inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
1: Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kapatid, go ahead. Alvin? Yes, Alvin, go ahead. Okay, inaayos natin yung linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Balikan na lang natin yung kanyang report. Samantala, sumampa na ng mahigit 370,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Bukod dito, pumalo na rin sa 10,600 non-food items at 10,342 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 na milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na ipadadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan ng tulong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 78 ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umalo na nga sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi tulot ng pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRC, 57 rito ay mula sa Soccsaygan Region habang 21 ay mula sa Davao Region. 30 ang napaulat na mga nawawala habang nasa 1,300 at 39 ang bilang naman ng mga nasugatan. Nasa mahigit 18,000 individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa mula sa 1.4 milyong apektado ng lindol sa Regions 9, 11, 12 at BARMM. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Balikan natin ang nabiti na report ni Alvin Baltazar. Russia nakahanda magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ken, magandang tanghali. Bukas ang pinto ka ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng lakis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at mga bansa sa ASEAN. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Garlit Bailen, kasunod na rin ng idinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, nagkausap sila ng Russian Foreign Minister at nagsabi niya ito na handa ang kanilang bansa na tulungan ng Pilipinas, ganoon din ang iba pang nasyon na ASEAN na mapuna ng pangangailangan sa supply ng langis. Magandang balita niya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng

0: enerhiya at malaking bagay ito, lalo't kailangan ng Pilipinas ng dagdag na enerhiya. Sinabi ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements sa tulong ng Amerika upang maiwasan naman ang anumang sanksyon at isyong pang-ekonomiya. Pakinggan natin, Jed, si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
1: The Russian side is prepared to help ASEAN countries, including the Philippines, in meeting their oil needs, and not just oil needs but other energy needs. So I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
0: Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:15 ang ating oras, sinisikap na ng pamahalaan na mas gawing mas maayos at sistematiko ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong kasunod ng mga nararanasang sakuna. Ayon kay National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III, nauunawaan ng pamahalaan ang sentimento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Binigang diindi ng kalihim na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra sa kahirapan. Kabilang din aniya ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso.
4: Poverty reduction is more than the ayuda, no? Meron tayong mga sustainable programs na ginagawa. Yung DSWD, for example, merong sustainable livelihood program. Yung Department of Agriculture ay tuloy-tuloy ang mga programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda, no? Yung Department of Labor ay meron ding integrated livelihood employment program. Yung BIPAR ay merong mga programa para sa ating mga kababayan.
3: Si NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
6: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan.
5: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaprobahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprobahan ang House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala sa pilitang paglilikas at malawak ang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng government agencies katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong para mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din ni Villanueva, mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagataya, umabot na sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura, kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paghahanda sa panahon ng sakuna, binigyang diin ng Philippine National Police o PNP kasabay ng pakikilahok dito sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Navtates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya na palagi ang paghandaan ang agad na pagtugon sa sakuna. Kasunod dito ng pakikibahagi ng pambansang pulisya sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa sa Campo Crame ngayong umaga. Sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga tauan ng PNP at nagsagawa ng simulation exercise upang sanayin ang kanilang mga sarili sakaling tumama ang malakas na lindol. Karaniwan anyang mga lokal na pulis ang unang tumutugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna gaya ng mga napatunayan nila sa pagputok ng bulkan, malakas na lindol sa Mindanao at mga bagyo. Sinabi ni Navtates sa mahalagang komunikasyon at pagtutulungan lalo na sa aftermath ng mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Problema sa supply ng kuryente sa Visayas Grid, inaasahang bubuti sa susunod na linggo ayon sa ayon sa Department of Energy. Ang report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Yes, Chad, inaasahan na bubuti na ang kalagayan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid sa mga susunod na araw at linggo na paulit-ulit na nakakaranas ng yellow alert o pagkantala ng operasyon mula nitong nagdaang Mayo. Ayon nga sa Department of Energy, ito ay dahil sa pagbabalik operasyon ng 150 MW Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing planta ng kuryente ang isinasailalim pa rin sa pagkukumpuni, kabilang ang dalawang unit ng Terma Visayas Incorporated na may kapasidad na 169 MW bawat isa at ang PED Unit 3 na may kapasidad na 150 MW para tuluyang maibalik na sa normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Binigyan din ng DOE na patuloy na isinasagawa ang mga agarang hakbang para mas mapalakas at maiging stable na ang supply ng kuryente sa Visayas at mabawasan ang epekto ng ilang rotational brownouts dahil na rin sa pagsasailalim madalas sa yellow grid alert. Chat, wala pa rin dito sa Energy Department sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naibigay na ng Office of Civil Defense o OCD ang alokasyon na 10 milyong face masks at 160,000 na N95 masks para sa mga residente ng Albay kaugnay pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal, ibinasay ang alokasyon ng face masks sa populasyon, gayon din ang land area ng bawat munisipalidad sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cristobal, malaking tulong ang ipinaabot na face mask allocation ng OCD para maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng ashfall sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon.
9: Inassess po natin yung population, yung land area ng bawat munisipyo at lungsod. At doon natin binasa yung magiging paghahati-hati ng face masks na binigay ni OCD. We are very grateful sa OCD 5 sa mabilis at agarang tulong na ibinigay nila sa atin.
3: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:24 ng umaga, at tabayanan po ang iba na ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:25 po ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng OSAA sa NBI agent. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo 13. Pangatlo, tinangka ng National Bureau of Investigation o NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At panghuli ay posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senador de la Rosa.
13: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Supreme Court petition ng grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mutin academic na. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III mula Senado, narito ang ulat ni Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Okay, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, moot and academic. Walang visa na ang petisyong inihain ng kampo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Senador, ang petisyon kasi ay kinestyon ng grupo ni na Cayetano ang June 3 session ng new Senate majority at hinihiling na maibalik sila sa dating posisyon habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Soto, naresolba na ang sesyon kahapon ang kine-question ng grupo. Pero ginigiit rin ni Soto na legal at valid ang June 3 session. Pinuntupan nitong ilan sa mga petitioner ay present sa ilang pagkakataon dati kung saan may quorum ang 12 senador. Anuman anya ay handa ang Senado na sumagot sakaling hingian sila ng komento ng Supreme Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Soto.
15: As the legal minds say, it is moot and academic. Oh yeah, we'll be ready to answer in case we're asked. Huh. No, all we have to do is explain. Alam naman nila, makikita nyo sa sagot, sabi nyo. Yes, yun yung ang main issue is yung 12 daw eh. Yung 12 daw eh, ano?
14: Walang
15: quorum yun. You know, the petitioners were involved 5 times in past Senates that the quorum was 12. So, napaka-inconsistent.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibinahagi ni Senador Pink Lacson na kinokonsidera ng mga senador mula sa majority block na ihalal si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus hanggang nitong Miyerkules, ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa July 6. Nangangahulugan ito na si Senador Cheese na ang mumumuno sa paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giniit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suwestyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
16: Si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustained, overruled. hindi naman pwedeng kada motion ibabalik niya sa body.
5: Yan ang bahay ni Senador Ping Lacson.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinimula na po ngayong Huwebes ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dumalo sa pre-trial conference ang defense counsel ng Vice Presidente at ang prosecution panel ng Kamara. Kasama rin sa prosecution panel ang mga pribadong abogado na nagpresentang tumulong sa panig ng depensa. Ilan sa mga tinalakay rito ang stipulation of facts at simplification of issues, marking of evidence, pagtukoy sa mga testigo. Layo ng pre-trial conference na tiyakin na magiging maayos ang impeachment trial na nakatakdang gawin sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, formal lang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang motion na inihain ni na House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa motion, binibigyan ng kapangyarihan ang prosecution panel kasama na ang private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara para mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establish ng bilang ng mga witnesses at pagtatakda ng schedule ng paglilitis.
17: I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
3: Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na meron ng lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Bongo at dating dalawang pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa natatanggap ang mga otoridad ng mga dokumento mula sa ICC laban sa senador at sa dalawang pulis. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media na meron itong reliable source na may lumabas ng ICC warrants laban kay Go at mga kapulisan. Git naman ni Remulla, kanyang nakausap si Justice Secretary Frederick Vida at sinabi nitong wala pa silang natatanggap na anumang dokumento. Maging ang Philippine National Police anya ay walang natanggap na anumang dokumento ukol sa ICC warrants.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang highly reliable source na nagsasabing na-issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang isang political weapon.
18: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
3: Ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Sandro Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpapakilalang dating bodyguard ni dating Representative Zaldy Co. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa mga laban sa naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
19: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing. It's really not. It's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
5: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Investigasyon sa flood control mess dapat magtulak ng reforma sa mga institusyon ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magbunga ng reforma sa institusyon ang nagpapatuloy na investigasyon ngayon sa mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang pagharap sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 ng United Nations sa New York, binigyang diin ni Remulla na hindi lamang dapat mauwi sa pagsasampa ng mga kaso ang mga isyu ito, kundi magsilbing daan para maayos ang mga kahinaan sa sistema. Ayon kay Remulla, mahalaga ang pananagutan ng mga umaabuso sa kapangyarihan, ngunit kailangan din palakasin ang mga mekanismo ng gobyerno para maibalik ang tiwala ng publiko. Anya, ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga kasong ihain o mga nakulong, kundi sa pagkakaroon ng isang transparent, epektibo at mapagkakatiwalaang institusyon. Binigyang din ni Remulla ang pangailangan ng mas matibay na koordinasyon pagdating sa justice system sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Ang panel discussion ay bahagi ng UN 7th Conference on Sustainable Development Goal 16. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Special training isinagawa ng Department of Justice para sa mas malakas na investigasyon ng mga piskal sa financial at environmental cases. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Pinalalakas ng Department of Justice o DOJ ang kakayahan ng mga piskal at investigator nito sa pagsisiyasat ng mga kasong may kaugnayan sa ilegal na pananalapi at mga krimeng pangkalikasan bilang paghahanda sa 2027 Asia-Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation. Sa pakipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources at konsultasyon sa Anti-Money Laundering Council, nagsagawa ang DOJ ng 3-day special training sa financial investigations para sa mga kasong may kaugnayan sa wildlife at forest crimes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng DOJ National Prosecution Service Task Force on Environmental Crimes, mga piskal mula sa iba't ibang rehiyon, mga tauhan ng DENR, National Bureau of Investigation Environmental Crime Division at Philippine National Police Maritime Group. Pinangunahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion ang pagbubukas ng programa habang si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. naman ang nagsara ng pagkasanay. Nagbigay rin ang ng presentasyon si Deputy State Prosecutor Margaret Castillo Padilla, pinuno ng Task Force on Environmental Crimes hinggil sa mas epektibong pagbuo na mga kasong kaugnay o may kaugnayan sa environmental crimes at money laundering. Layunin ng programa na mapaigting ang kakayahan ng mga otoridad sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng ebidensyang pinansyal laban sa mga sangkot sa mga krimeng pangkalikasan at mga kaugnayan na kasos ng money laundering. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pagdami ng mga gasoline station sa bansa na nakikiisa ngayon sa fuel discount program ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle bilang tugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng programang Boses kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, sinabi nitong isinasaayos na nila ang bilang ng mga gasolinahan na nakapwesto sa strategic points ng iba't ibang passenger route sa bansa. Kung mas mailalapit aniya sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon ng fuel discount program, ay mas marami din itong matutulungan. Sinisikap din aniya ng LTFRB na mapataas pa ang utilization rate ng nasabing programa.
22: Out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating nahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express. Kasi nakita natin, yung utilization sa Region 7, hindi pa ganun kaganda. We want to improve, no? So we had a dialogue with the operators, no? Yung mga transport groups natin. nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila. Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney, UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tank station sa mga garahe nila.
3: Yan ang pahayag ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Pumalo na sa 21,423 na individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa 19,906 sa mga benepisaryo ang natulungang makabalik sa kanilang mga probinsya, habang 688 naman ang na-admit sa pag-abot processing center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang pag-abot program interagency committee para palakasin ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa reintegration ng mga benepisaryo. Punto ni DSWD Undersecretary Edu Punay, nananatili pa rin ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga natulungang individual ng ahensya para hindi na sila muling bumalik sa lansangan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mariing iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito ay matapos sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pag-asawi ni na Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang na ipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, pero walaan niya ito sa posisyon para magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila ay nasa dagat at nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari ang insidente. Habang natagpuan naman ang mga labini na Baterbonia at Adili na may 300 metro ang layo mula sa resort matapos tangayin ng malakas na alon.
0: We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he is the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
3: Si PNP-CIDG Director Police Major General Robert Morico II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa limang individual na inimbestigahan kasunod ng pagkamatay ng dalawang basketbolista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kabilang sa mga inisyuhan na ng ILBO ay sina Tab Baldwin, dating head coach ng Ateneo men na basketball team, Christopher Kimpo, dating team manager ng Ateneo, at mga assistant coach sina Reynaldo Jacinto, team Castaño at Sandro Soriano. Sinabi ni Vida na ang ILBO ay isang monitoring mechanism upang ma-monitor at i-alerto ang mga otoridad sa pagbiyahe abroad ng mga subject na individual habang gumugulong ang investigasyon sa kanila.
13: The investigation remains ongoing and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
5: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, inihain na sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagkasawi ng dalawang Ateneo Blue Eagle student-athletes. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naghain ng resolusyon ang mga lider ng Kamara de Representantes upang formal na hilingin ang isang malalim na pagsisiyasat hinggil sa trahedyang pagkasawi ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Ang mga hakbang ay nihain ni Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, Speaker Jefferson Conghun, Deputy Majority Leader Ernest Junicio, at House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong. Sa ilalim ng House Resolution 1129, target ng pagsisiyasat na busisiin ang mga umiiral na patakaran at palakasin ang proteksyon para sa lahat ng mga student-athletes sa buong bansa. Inaatasan ng resolusyon ng Committee on Basic Education and Culture at ng Committee on Higher and Technical Education na siyasatin ang mga detalye sa likod ng insidente noong June 8, 2026. Nanawagan naman si Deputy Speaker Ortega na dati ring student athletes para sa San Beda Red Lions sa kanyang mga kasamang mambabatas na may karanasan sa competitive sports. Anya, malaki ang maitutulong ng kanilang karanasan upang matukoy ng Kongreso kung alin ang lehitimong preparasyon sa laro at kung alin ang mga practice na naglalagay lamang sa mga manlalaro sa hindi makatiwirang panganib. Umapila ang mga mambabata sa Ateneo de Manila University, DepEd, CHED, Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines at mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan ng buo sa gagawing patas at transparent na imbestigasyon in aid of legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala puntirya ang quarterfinals ticket sa Berlin Tennis Open laban kay world number 2 Elena Rybakina. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Muling pinataob ni Alex Iyala si Donna Vekic matapos ang 7-5-6-4 victory sa kanilang round of 32 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Filipina player laban sa Croatian veteran ngayong taon. Binura ni Iyala ang 5-4 lead ni Vekic sa first set at ipinanalo ang huling tatlong game para kunin ang 1-0 set advantage. Pagdating sa second set, umiskor si Iyala ng tatlong break points para tuluyang makarating sa round of 16. Mabigat ang magiging hamon para sa kanyang inaasam na pwesto sa quarterfinals ng WTA 500 event dahil si world number 2 Elena Rybakina ang kanyang makakatapat. Sa kanilang unang pagtatagpo, tinalo ni Rybakina si Iyala sa round of 32 ng Italian Open noong isang buwan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Inyo pong antabayanan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Pagod.

0: pinatay. Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:48 oras po natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Dalawa na ang accredited cancer screening facilities para sa Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balita hatid ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mayroon ng dalawang cancer screening facilities sa Ilocos Norte na accredited ng Philippine Health Insurance Corporation na kasama sa benepisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Social Insurance Officer Alvin Ubasa ng PhilHealth Ilocos Norte, kabilang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City at ang pribadong pasilidad na Black Nazarene Hospital sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. May mapupuntahan aniya ang mga miyembro ng PhilHealth para magpakonsulta kung sila ay may cancer o wala. Maliban sa dalawang accredited cancer screening facilities, sinabi pa ni Ubasa na naidagdag pa sa listahan ng mga YAKAP provider ang Karasi Municipal Health Office na isa sa mga malalayong RHU sa Ilocos Norte. Unang ipinaliwanag ni Ubasa na kung hindi available ang isang serbisyong medikal sa RHU ay mayroong kasunduan naman sa mga malalaking hospital upang dito malunasan ang isang pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-uulat si Glenda Bakungan Sarak. 28 LGU sa Ilocos Region nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ang 128 na local government units o LGU sa Region 1 na binubuo ng mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Binabati at ipinagmamalaki ng DILG ang mga naturang LGUs. Ayon sa ahensya, ito ang patunay sa commitment ng mga LGUs sa Ilocos Region na magtaguyod sa transparency, accountability at responsable na financial management sa lokal na pamamahala. Sinabi ng DILG na ang dedikasyon ng mga LGUs na magtaguyod sa mataas na antas ng serbisyo publiko ay makatutulong sa pagpapabuti sa tiwala ng publiko. Sa pamamagitan rin nito ay matitiyak na nagagamit ng maayos ang mga resources ng mga LGUs para sa ikauunlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, mahigit 206 na pong magsasaka sa San Andres, Quezon nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Magbabalita si May Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng tig mahigit 200,300 piso ang nasa 206 na pong mga rehistradong magsasaka sa ilalim ng inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFFP sa San Andres, Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ni San Andres Mayor Ralph Lim, sa ilalim ng PAF program, ang mga benepisyaryong individual na tumanggap ng tulong ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga rehistradong magsasaka ay kinikilala naman ng Municipal Agriculture Office ng San Andres bilang mga aktibong magsasaka ng palay at mais. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglalayong magbigay ng unconditional cash aid sa mga itinuturing na small-scale agricultural workers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Punta naman tayo sa Bicol. Mga mangingisda mula sa 4 na bayan sa Camarines Sur na bigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Sa detalye mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nabigyan ng tulong ang mga mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Ayon yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang payout ay sinagawa sa Octagon Building ng Calabanga Camarines Sur sa pagtutulungan ng LGU Calabanga at ni Attorney Nilo Consuelo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Bicol. Labis naman ang katuwaan ng mga mangingisda mula sa mga bayan ng Calabanga, Kanaman, Magaraw at Kamaligan, Camarines Sur. Karamihan sa mga mangingisdang ito ay mga OFW o Overseas Filipino Workers na naapektuhan ng sigalot sa Middle East na pinauwi ng Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng repatriation. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Kamar.

0: sa mga bata. Kasabay nito, nagpapatuloy ang Operation Timbang Plus, ang taunang pagsusuri sa kalagayang nutrisyon ng mga batang edad 0 up to 59 months. Sa kasalukuyan, na isasagawa na ang programa sa 149 out of 157 barangays ng lungsod at umabot na sa 17,001 na bata o 80% ng target population ang nasuri. Patuloy namang hinihikayat ang mga barangay na palakasin at ponduhan ang mga programang pangnutrisyon upang mapanatili at higit pang mapabuti ang kalusugan ng mga bata. Sa Kalbayog, Samar, para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao. Davao City Police Office naka-alerto para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naka-alerto ngayon ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster sa lungsod. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel na nakahanda ang disaster response teams ng bawat police station sa lungsod upang makabigay ng agarang aksyon. Ayon kay Gaspan na bukod sa lindol, pinag-aahandaan din ng kapulisan ang posibleng pagbaha at landslide dahil nakakaranas din ng malakas sa pag-ulan ng lungsod. Dagdag ng tagapagsalita na mayroon na rin silang koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Office para sa sabayang pagresponde sa anumang disaster na mangyayari sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, June 18, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay.
9: Makapal yung semento.

0: mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These ganito are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Russia. Una sa mga aktibidad ang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin na bahagi ng sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pagkupulong, inalala ng Pangulo ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa lumipas na 50 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na pagkasunduan nila ang pagtuklas ng mga bagong oportunidad para magtulungan sa seguridad sa pagkain, kalakalan at pamumuhunan. Giit ng Pangulo sa pinalakas na relasyon ng Russia at Pilipinas, tiyak na makikinabang ang mga Pilipino at tutulungan din itong paigtingin ang kapayapaan sa rehiyon hanggang sa hinaharap. Samantala, inimbitahan din ng Pangulo si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa ating bansa sa darating na Nobyembre.
4: Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
5: And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
3: Kahalagahan ng Mines and Geosciences Bureau geohazard maps para bawasan o maibsan ang panganib na dulot ng mga sakuna ating tatalakayin. Kasama si Dr. Carlo Quiano, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Dr. Quiano, magandang tangali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang tangali din po sa lahat.
3: Doctors, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang MGB, Geohazard Maps? At ano po ang pangunahing layunin nito sa pagprotekta sa mga komunidad laban po sa mga sakuna tulad ng landslide at pagbaha?
6: Ang Mines and Geosciences Bureau po ang mandato na magbigay po ng mga impormasyon tungkol po sa rain-induced landslides, kasama din po dyan ang flooding. Pag sinasabi po natin ang flooding, kasama po dyan ang mga baha na nanggagaling mula sa mga ilog at pati mula din po galing po sa dagat. Meron din po tayong mandato sa tinatawag na ground subsidence, particularly po in relation sa mga tinatawag nating limestone areas po.
7: Dok, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng geohazard map sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan po, lalo na bago sila magpatayo ng mga bahay, infrastruktura, at iba pa pong mga development projects?
6: Ang Mines and Geosciences, mga geohazard maps po. So ito po ay makakatulong sa ating land use plan. Kung maaari po sa isang lugar kung ito po ay mabahain, maaari po tayo mag-conduct mga programa na in terms of mitigation as well as adaptation. Kung maaari po sa isang lugar na mabahain, kung alam po natin kung gaano taas ang baha, ito po ay makakatulong sa pagdidesign ng ating infrastruktura. Kung ang first floor ay second floor, for example, ay binabaha, siguro gagawin natin siyang parking. At siyang third floor po, dun sa simula ang magkakaroon ng economic activity. So there are a number of mitigating at adaptation measures, and the first step is to look at our geohazards maps po.
3: Okay. Well, sa mga nakaraang kalamidad po, Dr. Quiano, tulad ng mga malalakas sa bagyo at lindol, paano po nakatulong itong MGB geohazard maps sa pagtukoy po sa mga lugar na mataas ang panganib?
6: We are always work under the arm of the National Disaster Risk Reduction po, yung NDRIMC po. So pagkaroon magkakaroon po tayo ng parating na bagyo, automatic naman po tayo nakikin-coordinate sa kanila. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng rainfall forecast. From their rainfall forecast, in-identify po namin ang mga barangay na maaaring maapektuhan ng mga landslide at saka flood. At ito po yung distance na ito ay binibigay lang sa regional office, sa Office of the Civil Defense at sa mga iba pang sangay ng gobyerno para alam po natin kung anong klaseng action at mga areas na ipaprioritize natin in terms of preparedness po.
7: Sir, ano po ba itong mga pangunahing datos at pagsusuri na ginagamit ng inyong opisina para makabuo nitong geohazard maps? At gaano po ba kadalas natin ito ina-update para po mas maging accurate itong mga impormasyon?
6: Ang pag-generate po natin mga mapa, no, sinagsimula po yan ng 2008, so, tinatawag naman is the 50,000 scale, tapos mas detalye na po tayo, ay based dun sa mga field assessment na ginagawa po ng mga geologists. So lahat po ng mga barangays pinupuntahan at ina-assess po yung mga yan at kung saan po tayo nag-generate ng geohazards map. Now, as regularly as possible po, ay ina-update natin yung mga mapa. Alam po natin na through the years, maaaring magbago ang kondisyon ng isang lugar dahil sa mga natural factors as well as mga intervention na ginagawa po ng mga ating kababayan. Kaya po, pag nagkaroon po, for example, ng mga bagyo, no, at nagkaroon ng incident, sinacheck po natin kung ito po ay consistent sa mapa. Pag hindi po consistent na mapa, ay na-update po natin ito. Kasi meron pong instances na hindi po nakaka-capture ng ating geologists dahil after the assessment po, ay nagkaroon ng pagbabago sa mga natural at saka mga anthropogenic or man-made na nagbago ng condition sa isa pong lugar.
3: Okay. Sir, marami po tayong mga komunidad, lalo na sa mga probinsya, na nakatira sa paanan ng bundok, tabing ilog, o yung mga flood and landslide prone areas. Paano po nila magagamit itong geohazard maps para po makapag-desisyon sila kung ligtas ba yung kanilang lugar? Is this accessible to the public or dun lang sa mga local government units?
6: Hindi po accessible po yan sa website po ng MGB at saka po tayo ay nagtulungan po sa DOST, particularly sa FIVOLS, dahil lahat po ang ating mga mapa ay nandun po sa Hazard Center. Ngunit po, importante din po na hindi lang ho individual o isang family ang nagkoconduct ng ganitong klaseng preparedness po. Ano? Kaya po, hinikayat po natin ang mga LGU na maging proactive kasi ho, land use plan po ay dapat lagi rin natin binibisita kung ito po at still ang angkop, lalo na kung may pagbabago ho, no, na ginawa ang mga tao and of course, taking into consideration itong mga climate change effect po. So, ito po ay accessible ho sa mga iba't ibang paraan po. So, other than that ho, we have already provided po yung mga LGUs po natin na mga reports at saka mga mapa kung saan makikita po nila ang kanilang susceptibility po sa landslide saka flood po.
7: Sir, may mga pagkakataon din po ba na may natutukoy ang MGB na mga high-risk areas pero patuloy pa rin pong may mga naninirahan dito? Ano po ba yung rekomendasyon ng inyong opisina sa mga ganitong sitwasyon?
6: Yun po, tama po kayo dyan. Marami po tayong na-identify po niyan. Kaya nga po, during the assessment, we immediately provide the recommendations to the LGUs. Kasi nga po, pagdating ho sa pag-implementation, ho, through the ordinance po yan, mga LGUs, sa consideration po nila yan. So kaya nga, importante ho na lagi tayong updated ho sa ganitong klaseng information. Now, in terms of the implementation, ano ho, ay hindi ho kasi kami basta-basta nag-i-implement po niyan kasi kailangan din natin maintindihan ang vulnerability o kakayahan ng isang family na nang mag-relocate. So it's not just a matter of relocation as well as in terms of evacuation at saka yung mga preparedness. So doon ho pumapasok ang role po ng LGU para matulungan ang ating mga kababayan po.
3: Okay. Well, ano naman po ang papel ng mga barangay at LGU sa paggamit po ng MGB geohazard maps? Sapat po ba sa tingin ninyo ang koordinasyon ng MGB sa mga lokal na pamahalaan para po maisama to sa kanilang disaster preparedness plans? At kung sakali man, Dr. Kianyo, na sakali man na matigas ang ulo or sabi mo nga, depende pa rin sa vulnerability ng ating mga kabayan para sa relocation, may pananagutan ba ang LGU dito kung sakali magkaroon ng sakuna at napahamak yung mga taong tumira doon sa mga landslide-prone areas?
6: Actually po, ano ho, required po ang lahat ng mga LGUs na gumamit mga geohazards maps sa pag-update ng kanyang mga land use plans. Kaya ho yan ay nakasaad po ho dyan. Kaya po, we always work under the arm of the NDRIMC dahil kasama po dyan ang DILG. So as a science, we provide the science and in terms of the implementation po yan, through the help po ng DILG at iba pa po sa ngayon ng mga gobyerno. Gaya po na nangyari ngayong earthquake, ano, hindi lang po naman sa storm, pati earthquake, automatic po na we work under the arm of the NDRMC. Ina-identify din po namin dun mga apekta, baari maapektuhan mga flash flood, at dahil sa mga dami mga rivers ng mga, mga earthquake-induced landslides, yung mga communities, ina-identify po natin yan. At yan ay automatically kinakascade po yan sa NDRMC. Sa inyong kaalaman po, ay every day ho, mayroon pong meeting ang National Interagency Committee para i-discuss ang mga ito, lalo na kapag mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon. Earthquake, gaya po ng mga bagyo din po.
7: Sir, sa panahon ngayon na mas nagiging madalas ang extreme weather events dahil sa climate change, i-emphasize lang po natin, paano po nagiging mas mahalaga itong mga geohazard maps sa paghahanda ng bansa?
6: Kung yung masama geohazards map, we always integrate na yung mga climate change forecast. We always think of the worst case scenario. Ano po? Kaya nga ho, makikita nyo sa geohazards map natin at saka sa mga recommendations, sinasaad po natin na we have to consider mga climate change effects. In fact, ho, kapag mas malakas ang precipitation ngayon at saka mas marami ang mga changes at mga population ng lumalapit sa hazards prone area, kailangan po natin i-disenyo ang ating mga infrastructures. Hindi lang po when we talk about dealing with the problem of geohazards, it's not just a matter of mitigation. As well, we talk about adaptation. So pag sinasabi natin mga adaptation sa lahat po ng mga design ng mga infrastructures, kailangan po natin malaman kung gaano ang pinakamalakas na bagyo o kaya pinakamalakas na earthquake matatama sa isang lugar, gaano ba kataas ang mga baha, gaano ba kabilis ang pagtaas ng rate of sea level. Ano ho? Kaya kung nga rin, may lagay tayo ng seawall, pero in the future, mas expect natin tataas yung dagat, baka hindi na effective yung mga ganitong seawall. Kaya nga ho, kailangan sa mga disenyo, meron din ho tayo mga projection, and geohazards maps can provide the first information po. Of course, they can always coordinate with the scientists of the Mines and Geosciences Bureau pa, para mas magabayan po natin ang mga different stakeholders po.
3: Okay. Doc, may mga pagkakataon po na yung impormasyon sa geohazard maps ay hindi po agad o madaling maintindihan ng publiko. Sa inyo pong panig sa MGB, paano po ang ginagawa ninyo para mas maging accessible, mas maging simple, at maging user-friendly yung mga ganitong impormasyon para sa mga ordinaryo natin mga kababayan?
6: Maganda pong katanungan yan. Kaya ho, meron tayong formal na IEC, yung Information Education Campaign, na kung saan po ang mga MGB teams po ay nagtatarget po each year ng mga munisipyo na kung saan po nagbibigay tayo ng mga lectures po. Ano. So ang common na audience po natin dyan is mga ano po, ang ating mga barangay captains po. Ano. So doon po nagbibigay ng mga training kung paano po magbasa ng mga mapa. Yan yung pong pinaka-importante, ano ba magbasa ng mga mapa. Kaya din ho, meron ho tayo mga materials both in terms of infographics at saka mga videos so, na nag-explain kung ano po yung mga hazards at kung paano po magdasa ng mga map po.
7: Dr. Kianyo, mensahe niyo lang po sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinukoy na high risk sa geohazard maps at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
6: Sa ating po mga kababayan ng hazards prone area ay lalo na ho na possible we have to consider na mag-relocate po. Kung hindi naman po tayo ay sapat na may kakayahan na mag-relocate po, ay kailangan po tayo makipagsangguni o mag-coordinate po sa ating barangay o kaya sa local government unit kung paano po tayo matutulungan. Evacuation should always be there po. Sinatawag natin preventive evacuation, lalo na pag may parating na bagyo. So, let us also teach our kids po, ano ho, na iba kung na they should always be prepared po. So sa ating mga kababayan, in this time of climate change, kailangan po tayo mas maging resilient. Seryosohin po natin ang binibigay na impormasyon ng ating mga sangay ng gobyerno po. Kahit gaya po ng Mines and Geosciences Bureau.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Carlo Kianyo, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau.
6: Maraming po salamat.
3: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week.
9: as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Desus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
1: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
3: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
6: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
6: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
7: Bakit sa atin itong Philippine Sea?
8: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: abangan sa Larigadon. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalak.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw ng bisita. At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
4: Pagyo ka lang, Pilipino ako.
0: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
5: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
6: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
7: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
8: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
9: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
0: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon, epekto ng US-Iran deal sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa at update sa mga lugar na may 10 peso subsidy sa mga pampublikong transportasyon at ipag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Magandang tanghali po, Director Abad. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, mula po sa lalagdaang US-Iran deal, ano po ang magiging agarang epekto nito sa pandaigdigang presyo ng langis at paano po itong maaaring maramdaman ng mga Pilipino sa presyo ng gasolina at diesel dito sa ating bansa?
1: Well, unang-una, malakihan ho ang ating ina-expect na rollback next week. Tatlong araw pa lang ho ang trading days this week, pero malaki na ho talaga ang binaba nung per barrel of petroleum products. So, hindi na ho ito mababaliktad, I think, sa laki ho ng adjustment na rollback next week na inaasahan. Hindi na ho ito, napakataas ho ang chance na rollback na ho tayo next week.
2: Director, bukod po sa geopolitical factors, ano po ba ang mga pangunahing indicators na minomonitor ng Energy Department bago magbigay ng full assessment tungkol sa magiging direksyon ng presyo ng langis sa bansa?
1: Well, combination po yan na umeepekto dun sa components ng ating pump price, no? So, lahat ito ay apektado kung anong event ang merong pakialam dun sa supply and demand. Yun ho talaga ang prevailing factor. Of course, ang reflection nito direkta ho dun sa product cost. May tinatawag hong premium cost component. Of course, yung insurance and freight. Lahat ito gumagalaw independent of each other, no? At of course, meron pa tayong yung foreign exchange rate. At the same time, malaking bagay ho pagdating naman dito sa Pilipinas kasi meron ho tayong batas, another law, na nagre-require ng biofuel component. So, iba din ho ang pricing behavior ng biofuel component kasi usually domestic ho ang, well, 50% ng ethanol supply natin domestic at 100% ng diesel CME natin ay domestic. Lahat ito buong-buo gumagalaw at bumubuo tayo ng computation at nalalaman ho natin ang estimate for next week.
0: Okay. Director Rino, we understand na itong rollback na inaasahan natin ay magiging epektibo sa susunod na linggo sa Martes. Pero ang tanong po ng ilan natin mga kababayan, bakit noong panahon na pumutok yung conflict o yung gera sa gitnang silangan, ay may mga pagtaas na po kaagad-agad over the weekend? At ang tanong po nila ay bakit hindi rin po agad-agad na pwedeng ibaba yung presyo ng produktong petrolyo ngayon may kasunduan na nga po ang US at Iran?
1: Ay, hindi po. Gaya ngayon ho, sinasabi nga ho natin na ngayon nga lang napirmahan, ini-expect na mapipirmahan, actually Friday, bukas, no? Pero sabi ko lang nga, ang laki na ho ng magiging rollback next week. Kaya hindi ho tama na sasabihin na pag umi-increase next week kaagad, ngayon nga, dumi-decrease next week din ho kaagad. At in fact, reflected yan dun sa ginagawang estimate ng DOE at minamandate naman ng DOE sa weekly adjustment under the Executive Order 110. So, kung meron hong mga lagay na medyo mataas yung pag-increase pero pakonti yung pagbaba, hindi dahil sinasadya, no? Siguro resulta po yun ng movement na nangyayari, actual movement ng price. Gaya ngayon, who knows, sino mag-expect na bababa ang diesel price on the international market ng for the three trading price at trading days. Almost $20 na ang binaba. So wala mong nagko-control dun. So, sinusundan ho natin kung ano ang galaw ng international market, yung sinabi ko kaninang mga component, kung ano hong magiging galaw sa presyo na yon, at doon ho kumukuha ng adjustment ang Department of Energy.
2: Director, pagdating naman po sa 10 pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles, ano na po ang pinakahuling update sa implementasyon po nito? Ilang PUV drivers at operators na po ba ang nakinabang?
1: Ang aming home weekly meeting with the Office of the Executive Secretary, nangyayari ho ito every Friday. So ang marireport ko ngayon yung last Friday, no? June 10. So ang June 10 at that time mga around 103 million pesos na ang na-distribute ng government through the LTFRB fund, fuel subsidy fund, to around 62,000, more than 62,000 drivers. So yun ang beneficiary, yun din ho ang amount nung kabuang amount for the 9 weeks na nagsimula tayo nitong programa na to. So bukas may meeting uli, update meeting uli, at most likely nag-a-average na ho kasi tayo ng around 25 million to 30 million a week. So inaasahan ho natin baka umabot na ho tayo given that average na weekly distribution amount natin, baka mga 130 million na yung aming ating kabuuan hanggang bukas na distribution amount nung fuel subsidy. So and we expect na more than 62,000 drivers na ang naka-avail nito, no? Kasi every week umi-increase din ang ating availment in terms of the numbers of drivers.
0: Okay. Director, ito pong nasa 62,000 drivers na nabanggit po ninyo. Saan pong mga lugar ito na, o meron po ba mga lugar na prioridad sa pagbibigay ng subsidy, lalo na po yung mga lugar na mas mataas ang epekto ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina?
1: Well, all over the Philippines na ho ito, pero ang observation ho namin, nangyayari ho talaga ang malakihang mga availment sa mga cities and major municipalities. Kagaya nga ho dito sa hawak ng Central Office ng Department of Energy, ang malakihan ho talagang claim ay dito sa NCR. Sa hawak namin from NCR Region 4 to Region 5.

0: counting mga malicious claim, hindi yun na-avoid po yan.
1: Okay. Well, Director, sa kabila po na nabanggit ninyo kanina, no, na may katiyakan na nga po na rollback ang mangyayari sa susunod na linggo. Pero kung sakasakali man, wag naman po sana na patuloy pa rin na tumaas ang presyo ng langis. May contingency plan po ba o ano po ang pag-aaral ng DOE para sa posibilidad na dagdagan o palawakin pa ang fuel assistance programs ninyo?
0: Well, in the past few weeks, no, na-observe na ho natin na nominal na lang ho ang naging impact ng mga any statement na sasabihin na apektuhan Persian Gulf area. Wala na ho talagang nakakalabas or minimal na lang ho for how many weeks now ang nakakalabas doon na fuel. So, parang in a way, parang wala na siyang impact doon sa pagtaas pa ng price. Dahil wala na nga ho talagang importansya sa actual na supply ng fuel. Ang any statement na nagpapalala uno doon sa, lugar, sa political issue nitong mga bansang involved sa conflict. But, yung mga announcement rather na mas na magagandang balita ay agaran ho talagang nagpapababa ng price. So, ang masasabi ho natin, mukhang malabo na hong tumaas, bagkus kung may magagandang balita, may development, ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Ngayon, sa contingency ho, nandyan pa rin naman ho ang PNOC natin, unang-una na inaasahan natin na mag-trigger na naman tayo ng pagbili ng extra fuel aside with our commercial na dito naman sa mga private oil companies. So tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months ho, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran dun sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
2: Director, mensahe niyo na lang po sa mga motorista, PUV drivers at sa publiko na nakatutok sa atin ngayon.
0: Well, ang inaasahan natin na decrease this next week, no, ay magbababa sa ating price range. Around the territory na ho ng 70 pesos to 80 pesos per liter. Hindi pa ho ito abot doon sa 50 to 60 before the crisis. But malapit na ho tayo at kung maa-avail pa ho nitong ating beneficiaries, PUJ, ang UB Express, yung 10 peso, eh from 70 to 60 na ho tayong kung maa-avail pa nila yan. Kaya tuloy lang ho yung availment ng fuel subsidy. At of course, siguraduhin lang ho na mapuntahan nila yung mga gasoline station na mayroong pangdagdag na mga discount kasi may nag-o-offer pa rin ng discount aside from fuel subsidy plus itong magandang balita na pababa na ang price ay mukhang mag-o-okay na yung kalagayan ng ating public transport sector.
1: Alright, well on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
0: Magandang tanghali sa lahat.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
6: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
7: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
8: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
9: Na hindi patas ang lipunan.
10: Leadership starts from the top.
9: maging bukas sa iba.

0: ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
1: Good governance, because good governance is a matter of right.
2: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
3: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
4: At matuto sa iba't ibang karanasan.
5: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
6: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
7: Ipinagmamalaking rapid ng inyong PTV Regional Team.
8: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
9: Usapang derechahan at makabuluhan.
10: At road trip na kakaiba. Hitik sa kaalaman at kultura.
6: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
11: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
12: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
13: pati na rin ang boses.
12: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

Pilipinas ngayon. Dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Performance ng E20 Fuel sinubukan sa isang karera sa Clark International Speedway. Samantala, isang cafe at bike shop ang dinadayo sa Clark, partikular na ng mga siklista para magtipon at mag-bonding. Silipin natin yan sa report na ito.

0: Sa Clark Freeport, may isang cafe na hindi lang kape ang siniserve, kundi isang komunidad ng mga siklista. Isang dekada na nakalipas na magsimula ito bilang isang bike shop at cafe. Ngayon, kilala na ito bilang meeting place ng mga nahilig sa pagbibisikleta at active lifestyle. Dito, nagtitipo ng mga siklista para magpahinga, mag-bonding, at magbahagi ng kanilang biking experience. Magandang araw. Kasama po natin ngayon ang dalawang direktor ng Hubble Multisport. Kasama natin po ngayon si Julian Paulo Jumbo Tayag at syempre si Rene Ricardo Abe Tayag.
1: Yes.
0: Magandang araw po.
1: Good afternoon.
0: Okay, so take us back to the beginning. How did Cycles and Brew come to life?
1: We started biking noong 2004 dito sa Clark. So we started mountain biking, di ba?
2: Mountain biking, yes. While we were in Australia, may nakita kaming isang store doon. So it was may cafe. Yes. Tapos may mga bulletin board siya na nakalagay doon yung mga events, may mga routes na available na pwede mo makita, and then may coffee shop, and then so that's where we thought of, bakit kaya hindi natin gumawa na tayo ng concept na ganyan
0: so
2: sa Clark?
0: So na-inspire. Yeah.
2: Na-inspire kami.
1: Fast forward, nabuo namin yung proposal, yung nakapag-sign kami ng lease. Binigyan pa kami yung special rate nun, yan o.
0: So, Sir Art. Parang kayo yung mga unang naging ambassadors, sports ambassadors pala ng Clark po, no? For promoting Clark as a sports destination. Now, what makes the community, or what makes community an important part of your story dito?
2: Actually, yung sa community dito, sila yung nagsusupport sa ano eh. Sa store.
1: Without them, wala. Kasi usually dito, meron kaming schedule for biking every Tuesday. Basta everyday meron ginagawa. It's either run or bike.

0: magiging problema ng mga mamimili at nagtitinda ang transaksyon sa pagbabayad ng mga bilihin dahil bibilis na ito. Dagdag pa ng ahensya, magkakaroon din ng access ang ating mga kababayan sa libreng Wi-Fi ng mga serbisyo ng pamahalaan, online learning at livelihood platforms. Giit ng ahensya, makatutulong ang digital transformation na ito sa pagpapalakas at pagpapagaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino.
1: Samantala, isinagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa iba't ibang bahagi sa bansa sa panguna ng Office of the Civil Defense. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa earthquake drill kaninang alas 9 ng umaga. Bahagi ng drill ang pagsasagawa ng duck cover, cover and hold, gayon din ang maayos na evacuation ng mga kalahok patungo sa itinakdang ligtas na lugar. Layo ng NSED na palakasin ang kahandaan ng mga empleyado, paaralan at iba pang institusyon sa mabilis na pagtugon sa lindol.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Anong nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
7: lahat. Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: at Shortwave. Ngayong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa cybersecurity expert patungkol sa kumakalat ngayong online scam sa social media. Gaya po ng aking nabanggit, na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang cybersecurity expert at co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Walang iba kundi si Ginoong Art Samaniego. Magandang araw po, Sir Art. Si Win Pañano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hoy, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
0: Opo. Sir Art, yung inyo pong grupo na Scam Watch Pilipinas ay nagbabala po patungkol dun sa kumakalat na online scam ngayon na may kinalaman sa papalapit na Father's Day celebration ngayong weekend. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari nyo po ba kaming bigyan ng detalye hinggil dito?
2: Ang mga scammers kasi, itong mga cyber criminals na to, sinusunod nila yung season, kung ano yung sikat, kung ano yung mas kilala.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung sinusunod nila.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, malapit na mag Father's Day.
0: Mm-hmm.
2: So ang ginagawa nila, ini-exploit nila yung panahon. So ang mga scam na kumakalat ngayon, tukol naman sa Father's Day.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung Valentine's Day, love scam yung napapauso.
0: Mm-hmm.
2: Kung Pasko, yung mga delivery scam. Ngayon malapit na mag-Father's Day, meron silang nilabas na scam ngayon. Ang tawag nila ay Father's Day Ayuda.
0: Mm-hmm.
2: So itong Father's Day Ayuda, ito yung mga scam na may mga fake na mga website kung saan sinihingi yung GCash nyo. Pagkatapos, kailangan mong i-share sa Facebook yung ad na to o yung message na to para mm-hmm. daw maging eligible ka makakuha ng ayuda.
0: Mm-hmm.
2: So, warning yun sa mga tatay, hindi po ito totoo, fake ito.
0: Mm-hmm.
2: Na mga ayuda o na mga mga offers.
0: Mm-hmm.
2: Ang layunin po nito ay para kunin yung GCash number nyo o e-wallet number nyo.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos ay papadalan kayo ngayon yan ng mga fake na message, ita-target na kayo para makuha yung OTP nyo o yung one-time password nyo. Dahil sasabihin niya na, para matanggap po yung ayuda mo, kailangan ibigay mo sa amin yung verification code na ipapadala namin sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Pero ito pong verification code na to, ito yung tinatawag natin na OTP.
0: Mm-hmm.
2: So kaya dapat po mag-ingat tayo sa mga ganito.
0: Opo. Sir Art, tanong lang, kasi may mga napapansin din po kasi tayong advertisement or mga kumakalat din sa social media bukod po rito sa binabanggit natin na ang feature or may sistema na kala mo picture lang siya sa thumbnail and then kapag kinilik mo yung picture na yun, mapupunta ka sa, madadivert ka sa ganitong website. And then, hindi aware si owner or si user mismo nung isang platform na yung account niya ay nagsishare ng ganitong mga bagong, may kinalaman dun sa mga ganitong uri ng pangluloko. May ganito din po bang feature itong kumakalat ngayon na scam na ito?
2: Ang scam na to, ang pinapagawa niya para daw maging eligible ka,
0: mm-hmm.
2: kailangan mo mag-share. Ikaw mismo yung mag-share sa mga kakilala mo.
0: Mm-hmm.
2: So kailangan mong i-share siya. So hindi siya nag-automatic share.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw mismo ang mag-share. Pagkatapos nun, pag nag-share ka na, sasabihin sa'yo na, pwede mo na makuha yung 3,000 cash mo.
0: Mm-hmm.
2: Dapat ipadala mo sa akin yung GCash na number mo.
0: Mm-hmm.
2: Pag pinadala mo na, alam na nila ang GCash mo, alam na nila ang pangalan mo, eto ngayon, magpapadala ngayon yan ng parang forget password o maglalagin siya dun sa account mo. Pagkatapos, may secondary attack yan. Ang secondary attack niya, kukunin niya yung ano, kukunin niya yung one-time password mo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, yan, lagi po natin tandaan na yung one-time password natin, personal yan, dapat hindi mo yan isi-share.
0: Tama.
2: So, sasabihin nila yan, kunya, magkukunwari sila na verification yan or confirmation code, pero po OTP talaga yan, hindi yan confirmation code, OTP yan, one-time password, na kailangan mo para ma-access yung account mo. So, ang password po kasi natin, yun yung first layer of protection.
0: Mm-hmm. Sir Art, sa inyo...
2: Yung OTP po...
0: Sige po, Sir Art.
2: Yung OTP, yun yung second layer of protection natin para hindi ma-access yung mga account natin. Kaya huwag na huwag po natin i-share yan.
0: Mm-hmm. Sir Art, sa pagsusuri po ng scam watch, lumalabas po na ang domain registration records po nitong scam na ito ay nakarehistro po sa isang China-based registrar. Madalas po bang ganito yung system ng mga nagsisikalat ngayon na online scam? May mga iba po bang bansa na pinanggagalingan ng ganito pong scam? Tsaka may mga ganito rin po ba sa na namomonitor tayo dito sa may ating sa ating bansa?
2: Ito kasi no, nakita ko siya na sa pupunta siya sa isang fake website. So ang ginawa ko, chinek ko yung domain name. Yung domain name yun yung pangalan kong yung mga .com, mga .com.ph, ito .top.
0: Mm-hmm.
2: So ito yung mga mumurahin na mga domain.
0: Mm-hmm.
2: So nung chinek mo siya, naka-register siya, tama ka, dun sa China registrar. So, maraming mga ganito, usually, na mga scam, naka-register sa, nagagaling sa Chinese registrar.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi naman lahat, pero ito yung napapansin namin. So, ayun nga, hindi naman to, siguro, hindi naman to state-sponsored na galing sa gobyerno ng China kasi illegal din naman ang mga ganitong bagay sa China. Mm-hmm. Pero, kung matatandaan natin, ganyan,
0: hello po, Sir Art? Nawala lang po ang ating komunikasyon kay Sir Art. Balikan po natin Sir Art.

0: Hello po, Sir Art. Sensya
1: Naputol.
0: na po naputol yung call natin. Siguro, Sir Art, tuloy po natin sinasabi natin kanina.
1: Oh, so na-trace namin na yun nga, naka-register siya sa Chinese registrar.
0: Okay. Sir Art, maaari niyo po ba o maaari po ba naming malaman ang mga aksyon na ginagawa po ng inyong grupo mula po dito sa mga kahalintulad na scam po na ganito?
1: Ang Scamwatch Pilipinas kasi ang trabaho talaga namin, ang ginagawa namin para i-educate yung mga tao para labanan yung scam. Nakita namin na ang daming nagiging biktima ng scam ng mga Pinoy, lalong-lalo na mga senior citizen at mga bata. So ang ginagawa namin, ina-educate namin sila paano maiwasan yung maging biktima ng scam.
0: Sir, hingin ko na lang po yung mga palatandaan na kung yung isang nakikita nating post ay may posibilidad na isa po itong scam. Bigay po natin yung mga palatandaan na ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig po.
1: So halimbawa itong scam na to, kumakalat itong Father's Day ng Ayuda scam, sinasabi niya na galing dato sa DSWD. Kung titignan mo yung URL o yung website address, hindi naman DSWD. So doon pa lang dapat red flag na yun at huwag na magpapascam. So gawin po natin masaya ang Father's Day celebration, gawin natin itong magtuturo sana sa atin na huwag basta-basta maniniwala sa ganitong scam. Pangalawa, pag too good to be true, pag hindi ka panipaniwala dahil ang ganda ng ino-offer, naku, red flag na din yun. Huwag po kayong maniniwala doon. Isa pa yung mga investment scams natin na ang pag-promise, madodoble ang pera mo sa loob ng 2 oras. Nako, sigurado scam yan. Isa pa yung mga job offer natin, mag-click ka lang, kikita ka ng 8,000 isang araw o 8,000 kada oras. Yung mga bagay na to, dapat huwag na tayong maniniwala. Ang scam kasi, ang isang nakikita namin na usually nagagalit yung mga tao sa amin. Kasi sinasabi namin may element of greed. May pagkagahaman yung, kaya nagiging biktima, kasi may pagkagahaman yung tao na makakuha ng mas malaking pera. Imagine yung 300 mo, magiging 30,000 sa loob ng 3 oras. Marami pa rin naniniwala sa ganun. At isa pong dapat ingatan natin, lalo na yung mga single at mga senior citizen, yun pong love scam. Ito yung mga nang-uuto sa inyo, sinasabing napakaganda ng mata nyo, gusto makipagkilala sa inyo. Pag meron na pong pera na involved dyan, iwasan nyo na dahil scam yan. So, ayun po yung mga usual red flags na nakikita namin.
0: Sir Art, hingin na lang po namin sa inyo yung inyong mensahe for sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ama na magse-celebrate po ngayong Father's Day ngayong darating na linggo.
1: Opo, lagi po natin tandaan, pag may mga offer tayo o kahit ano nakikita natin sa internet o online, dapat na tayo mag-isip. So mag-isip ka muna kung totoo ba itong nakikita ko na napakagandang babae nag-message sa akin o napakagandang offer na mayroong ayuda 3,000, magbibigay ako ng number. So dapat mo tayo mag-isip. Pangalawa po, dapat tayo magtanong. So magtanong tayo sa mga nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito. Totoo bang mayroong ganitong offer? Pag sinabi DSWD, puntahan natin ang website ng DSWD. Pag sinabi PhilHealth, puntahan natin ang website ng PhilHealth at tingnan lagi yung website. At ang pangatlo po at ang pinaka-importante, kung tayo ay nabiktima ng scam, dapat mo tayo magsumbong. Dahil pag di tayo magsumbong, maaari ang next victim ng number na yan o ng taong yan ay mga mahal natin sa buhay o mga kamag-anak natin. Yun lang po, yung tatlong bagay na yan ang dapat natin tandaan.
0: Apo. Sir Art, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: You're welcome.
0: Apo.
1: Anytime.
0: Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Scamwatch Pilipinas co-founder Art Samaniego.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging makabuluhan ang bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Sa nasabing pagpupulong, natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, gayon din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos, binigyang diin nito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad upang madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na rito ang patungkol sa trade, habang iginiit din ni Pangulong Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan.
3: I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa kaugnay na balita, personal ding inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Maynila sa Nobyembre. Dito ay nabigyang diin ni Pangulong Marcos na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
3: Speaking as chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Embahador ng Pilipinas sa Russia may nakikitang oportunidad upang mapalakas ang Russian tourist arrivals sa Pinas. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: May nakikitang market si Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen mula sa mga Ruso para mas madaling makabisita ang mga ito sa Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa sa hanay ng mga Russian tourists. Ayon kay Ambassador Baylen, sadyang interesadong mga Russia na makapunta sa Pilipinas at nagnanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang niya silang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ng aplikasyon na ni Baylen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga inia-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Baylen, ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibuoklaan, subalit ito'y chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
5: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Itinuturing ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen, na isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagpresenta nito sa Pilipinas at sa ASEAN mula sa isinigawa nilang pulong. Ani Baylen, nailatag ni Pangulong Marcos ang mga core principle ng ASEAN, partikular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Anya na ipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN.
5: Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN nationals sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema, hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo.
0: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas-Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies and implementation, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayon napakikinabangan. Ani Baylen, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng small nuclear modular reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa pagsiguro ng supply ng enerhiya sa bansa.
5: Isang solution po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na small modular reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko China, Japan, Canada, France na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag safe ang paggamit ng nuclear energy, kinoconsider po natin yan to assure our energy security.
0: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang high reliable source na nagsasabing na issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang political weapon.
6: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police nilinaw na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay sa mga personalidad na nauugnay sa kasong crimes against humanity ng dating administrasyon. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
7: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo, gayundin sa dalawang hindi pinanganan ng opisyal ng putisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Wickremule sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Vida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimate at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon target na mapanagot ang ilang opisyal ng ahensya buhat sa mabagal na usad ng isang construction firm. Para sa detalye, nag-uulat si Lawrence Tanhoco.
8: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH-NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatanda ang sa ginawang pagbisita ni Dizon sa Drainage Improvement Project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabo ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mosyon ng isa sa mga kapwa akusado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na mag-inhibit sa pagdinig ng kaso ang mga maestrado ng korte. Sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang sapat na batayan ang mosyon ni dating Department of Public Works and Highways ni Maropa Regional Director Gerald Pacanan. Iginiit ng korte na hindi sapat ang simpleng alegasyon ng bias at partiality at kailangan itong suportahan ng malinaw at kapanipaniwalang ebidensya. Kabilang sa mga argumento ni Pacanan ang umano'y tila na unang konklusyon ng korte sa bail proceedings. Gayunman, iginiit ng korte na maaaring gumana ang factual findings sa bail proceedings para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa akusado. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y substandard na 289 million pesos na road dike project sa Nauan, Oriental Mindoro.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Sa iba pang balita, iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa ng mamabata, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa naturang grupo dahil hindi anya ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
9: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-list. It's really not. It's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
0: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Sandro Marcos, sinabi nito na nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal sa Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
9: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na.
0: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo, inaprubahan ng House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ng agarang aksyon ng pamahalaan patapos ang sakuna na nagdulot ng pagkasawi, pinsala, sapilitang paglilikas at malawakang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin ng resolusyon ang naging ambag ng mga government agency katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa Senado naman, pinagtibay ng mataas na kapulungan ang Senate Resolution Number 447 na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senadora Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay rito ang muling pagbangon ng libu-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyang diin ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtataya, hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura kabilang kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapakikilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Social Welfare and Development na nanatiling nakatutok sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Mary Ann Bastasa.
10: Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs, gayon din ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of Senate Sergeant at Arms o OSAHA sa National Bureau of Investigation o NBI agents. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo 13. Pangatlo, tinangka ng NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. At panghuli, posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa.
11: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinukonsideran ng mga senador mula sa majority block na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus, hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa Hulyo 6. Nangangahulugan ito na si Senator Chis na ang mamumuno sa paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suwestiyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
12: Si Senator Win mismo, Senate President Win ang nag-suggest din. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion, from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustain, overrule, hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik ka sa body.
0: Yan ang pahayag ni Senator Ping Lacson.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang mosyon na inihain ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan ng plenaryo sa pamumuno ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa mosyon, binibigyan ng kapangyarihan ang Prosecution Panel kasama na ang mga private prosecutor na kumilos sa ngalan ng Kamara upang mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establisa ng bilang ng mga witness at pagtakda ng schedule ng paglilitis.
13: I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
0: Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Matapos ang bilateral meeting sa pagitan nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sideline ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, umaasa ang Pilipinas na mapalalawak nito ang kooperasyon sa food and energy security ng bansa. Ayon kay Attorney Jay Layug, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, kilala ang bansang Russia sa mayamat oil at gas, kaya magandang oportunidad sa Pilipinas ang pag-uusap nito o ang pag-uusap na ito ng dalawang lider upang magkaroon ng energy cooperation sa usaping ito. Sinabi rin ni Attorney Layug sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service na kung magiging source o pagkukunan ng energy supply ang Russia, hindi masyadong didepende ang Pilipinas sa Middle East, lalo't na kung permanenteng maitatalaga na ito. Dahil sa kasalukuyang pulisiya anya, humihingi pa ang bansa ng permiso sa Estados Unidos para makapag-import ng produktong petrolyo mula sa Russia, bagay na dulot lamang din anya ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Attorney Layug, kayang suplayan ng Russia ang pangangailangan ng Pilipinas sakaling matuloy ang energy cooperation dahil napakalaki ng supply nito. Nasubukan na rin anya ng bansa na gawing source ng energy supply ang Russia nang magsara ang Strait of Hormuz.
14: Alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan sana natin ay maging source ng supply natin ng oil, primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto sana namin kumuha no ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics no behind US and Russia. But for the very first time nung nagka problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia.
0: Mm-hmm. Yan ang pahayag ni Attorney Jay Layug, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan ang malaking ginhawa para sa mga lokal na magsasaka kasunod ng ulat na pagbaba ng presyo ng mga abono sa susunod na buwan. Ito ang inihayag ni Rosendo So, chairperson ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay So, ito ay dulot ng nakataktang pagluluwag ng Strait of Hormuz matapos ang nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon din sa pamunuan ng SINAG, malaki ang naging epekto ng geopolitical tension sa presyo ng pataba. Mula nung sumiklab ang gyera ng Estados Unidos at Iran, pumalo sa halos $800 kada metric ton ang presyo nito sa world market.
15: Natin yung situation ngayon, kaya yung world market price ng urea, no? For the past week, talagang bumaba na yung world market price from 800 one month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric tons.
0: Dahil sa humanitarian at peace development, bumagsak na ito ngayon sa 460 hanggang 470 US dollars kada metric ton, halos kalahati sa dating presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga Pilipinong magsasaka ang bawas presyo sa mga darating na shipment sa susunod na buwan kung ang dating presyo ay umabot sa 3,000 pesos kada sako noong panahon ng gera.
15: Okay, malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka dahil ito is makakatulong dahil yung planting season eh mag-start pa lang.
0: Sa kasalukuyang presyo, bahagya ng bumaba sa 2,300 pesos ang presyo ng abono sa lokal na merkado at inaasahang bumaba pa sa 1,800 pesos kada sako sa susunod na buwan. Binigyang din iso na malaki ang maitutulong nito sa mga magsasaka lalo pat magsisimula pa lamang ang panahon ng pagtatanim. Nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sakaling hindi matuloy ang ceasefire ng dalawang bansa, tiniyak ni So na hindi na magiging kasing tindi ang epekto nito kumpara sa unang bugso ng gera dahil mas handa at stable na ang supply chain sa kasalukuyan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga paunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
16: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, isang eksperto may mga payo sa paggamit ng lotion at katol na panlaban sa mga lamok na may dalang dengue. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
17: Mabalilata nga usaran dagiti individual nga gusto sa ti prescribed lotion ti mosquito repellent lotion tapno na talgad naman ni po iti dengue mosquito. No, pekas na kinunan ni Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Medical Officer for Dr. Grace Joy Calapit de la Cruz. Anaskan, may aplikar nga umuna ti lotion a may prescribed kadakwada orain nga agmaga sakbay nga i-aplikar da iti usaran na mosquito repellent a lotion. Malaksi iti data binalakada na pa iti naganak asiguraduan na saan nga maikan ti lotion iti ropa, mata, ken ima, dagiti ubing. Manay ti data ilawawag ti doktor, anapimpintas matlaan nga usaran dagiti mosquito nets, long sleeves, ken window nets, no maturog imbes nga agsindi ti katol. Rumrumwar nga adangaming ti kemikal iti katol nga iso ti mabalin nga mangitunda karagiti saan nga nasayaat nga epekto ti bagi no mabayagan. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union, Information Technology Hub sa isang bayan sa La Union binuksan na. Para sa kabuang detalye ng balita, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
18: Manamnama ti panakapatibkar ti digital transformation ken inklusibo a panagduras ti bagulin la union kasarno ti panakailukat ti information technology no IT hub ti munisipyo. Balegi anaangay ti turnover karigiti kagawan iti IT hub kas tamatan ti panagansayo dagiti IT hub staff ken ti formal nga inaugurasyon ken panakabindisyon ti pasilidad. Dagito yung aktibidad kat indaulwan ni Mayor Virgilio Flor kadwanan ni Vice Mayor Jaime Ligtaw kas tamatan dagiti panakabagiti Catalyst Plus Canada apakairamana ni Country Representative Math Navalta. Agserserbiti pasilidad ka sentro ti digital apanagsuro, inubasyon, ken community engagement amang ipaay karigit residente iti access iti teknolohiya, digital skills training, oportunidad iti online learning ken resources amang supportar iti edukasyon, empleo, panagnegosyo, ken panakaidanon digiti serbisyo karigiti umili ti bagulin la union. Manipod aggo o la union, Glendo Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Samantala mula La Union, tungo naman tayo sa Southern Luzon. Oplan kontrabaha ng national government nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Ang kabuang ulat, hatid ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
19: Nagpapatuloy o plan kontrabaha ng pamahalang nasyonal sa Pola Oriental Mindoro. Ayon sa pamalit ng Pola LGU, nilalayo ng inisyatibong ito ng pamahalaan ang pagpapabuti ng connectivity, drainage, at disaster resilience sa pamamagitan ng mga itinatayong infrastructure projects. Ilan sa mga proyektong natapos na ay ang konstruksyon ng drainage canal sa Sitio Wawa, Barangay Kalima at ang pagpapalawak ng footbridge sa Sitio Talon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng tulay sa Sitio Upper 1, Barangay Kampamento kasama ang road maintenance works sa Barangay Maluan-Luan. Nagpapatuloy pa rin ang upland kontrabaha sa iba pang lugar sa bansa. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Tom. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Fuel subsidy program ng lokal na pamahalaan ng Borongan patuloy ang pag-arangkada. Ang kabuang ulat, hatid ni Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan.
20: Padayon ni inaarangkadahan LG Borongan ng 10 milyones de pesos ng fuel subsidy program ang lokal na pamunuan, kundi nagpapadayon itong distribution ng fuel coupons ng tricycle drivers of operators ng pambut operators sa syudad ng Imbubuata City Labi. Pinakuring hindi distribuer at itong fuel coupons kante ng 200 pesos ng pari tunyo 17 at 18 ayuda ang gagamitan ng pagpaliting gasolina ng mga gasoline station sa syudad ng napartisiparin ng programa. Ang nasabi ng fuel coupons, nigindudohol ang mga presidente ng tricycle operators and Drivers Association nga sa inadto natukahan manhatag nganton ira mga kaapen association samtang under membran anuman nga to da personal nga maklaim ini nga fuel coupon in nga fuel subsidy program ingen pariganan it seat ordinance number 313 series of 2006 Integrated Community Fuel Assistance Act ginlala uman nga lokal nga pamunuan nga maabot in 1200 ani hapang kwalipikado nga mga benepisyaryo an makakatagamtam ini nga fuel subsidy program igpapatuman hinharos 13 ka semana para sa bagong Pilipinas Pinasok, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.

0: Agi sa pagkapudapod og 900 ka mga dwarf coconut seedlings ngadto sa 17 ka mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa mga barangay sa Bagtikan, Batuuno, Labuon, San Jose, San Rafael ug Santo Niño. Sumala sa taho sa LGU, ang programa naglangkob sa paghatag og 800 ka mga takunan dwarf coconut seedlings diin usa ka gatos niini gitagana alang sa seed banking ug dugang usa ka gatos ka mga albuera dwarf coconut seedlings. Tumong sa mga inisyatiba ang paghatag og duga nga panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa pagtanom sa dwarf coconut varieties nga mahimong mamunga sulod sa upat ngadto sa lima ka tuig. Sa wala pang distribusyon, gipahigayon sa City Agriculture Office ang usa ka seminar kabahin sa husto nga produksyon ug pagdumala sa lubi, lakip na ang site validation ug paghatod sa mga similya. Ang mga mag-uuma nga miapil sa mga pagbansay mo'y gihatagag prioridad sa pagdawat sa mga seedlings. Gilauman sa lokal nga gobyerno nga pinaagi sa mga programa, mas muntaas ang produksyon sa lubi sa syudad ug madugangan ang kita sa mga mag-uuma sa umaabot ng mga tuig. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiyara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Dalia. Samantala mula Kabisayaan, dako naman tayo sa Mindanao. Scholars ng lungsod ng Cagayan de Oro umabot na sa 15,800. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbo ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
3: Gikalipay ni Mayor Oy nga mikabat na sa 15,800 ang city scholars ubos sa iyang administrasyon. Kini ang gisaysay sa iyang State of the City address ato sa ika-76 Charter Day. Ang City Scholarship Program gilangkuban sa mga nagkadaiyang klase sa scholarship sama sa college, diploma course, concourses nga makakuha o duha ka tuig o pipila ka bulan pinaagi sa Relevant Industry Skills for Employment Technical Vocational Education Training Scholarship Program, Medical School o apil na Law School. Samtang na usab Educational Assistance alang sa mga anaana sa college apan wala nakabenepisyo sa City Scholarship Program o Alternative Learning School pinaagi sa Night School Program alang sa mga ALS learners. Nasayrang ang matag City Scholar sa syudad makadawat sa mga benepisyo sama sa full tuition, matriculation o other fees, monthly stipend o holistic formation. Ang City Scholarship Program usa ka priority project nga mahatagan ang tanang kabatanunan sa Cagayan de Oro og higayon nga makalampos. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Ryan. Samantala mula Cagayan de Oro, tungo naman tayo sa Zamboanga. Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture Region 9 sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, ininspeksyon ng Food Agriculture Organization at ng Bureau of Animal Industry. Si Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
4: Gisusi sa mga eksperto gikan sa Food and Agriculture Organization o sa Bureau of Animal Industry ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 na nahimutang sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hinaeron, paligunon ang kapasidad sa maong laboratorio sa pagmonitor o pagtumbok sa mga sakit sa kahayupan. Ang inspection team, gipangluhan ni Dr. Chris Morrissey, usa ka veterinaryong Australiano. Ang pagsusi, gimo pinagi sa paggamit sa FAO Laboratory Mapping Tool aron masayran ang kahimtang o kapasidad sa laboratorio diya sa pag-asdang sa nakalainlaing sakit sa mga hayop sa Zamboanga Peninsula. Gilanta usab ang mga kasangkapan sa laboratorio, mga lagda sa pagdawat o pagdumala sa mga sampol o ang sistema sa pag-record o pag-analisar sa mga findings sa laboratorio. Gitinausab ang kapasidad sa laboratorio sa pag-diagnose sa mga seryosong sakit sama sa African swine fever nga dakong hulga sa swine industry o ang avian flu o sa kamatang sa sakit sa mga langgam nga makatakod sa tao. Ang mga rekomendasyon o resulta sa evaluasyon dakong ikatabang aron mapaligon ang kalidad sa serbisyo sa laboratorio diya sa pagpanalipod sa industriya sa hayop sa Rehiyon 9. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: balita mula sa

0: lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Lesti, mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga nagtayo ng child-friendly space para sa batang evacuees sa Sarangani. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
2: Gitukod sa mga angels in red vest sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga, ang usa ka child-friendly space kung CFS sa Glen Central Integrated SPED Center sa Sarangani, isip kabahin sa ilang suporta sa response operations sa Region 12. Ang child-friendly space, usa sa mga importante nga pasilidad sulod sa evacuation camp, diin ang mga bata adunay luwas nga lugar alang sa pagdula, pagkat-on, pakig-interaksyon, ug pagpahayag sa ilang kaugalingon bisan taliwala sa mga hagit nga dala sa emerhensya. Gipahigayon usab sa grupo ang usa ka mubo nga oryentasyon alang sa mga internally displaced persons kon IDPs nga nagpuyo sa Tent City aron hisgutan ang mga lagda sa kampo ug masiguro ang organisado, luwas ug komportableng temporaryong pagpuyo sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Dayanara, mula Sarangani, kawing naman tayo sa Lanao. 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Northern Mindanao sabay-sabay na ikinasal sa Iligan City. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
3: Sabay-sabay na ikinasal sa kanilang mga pares ang 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa ginanap na kasalan ng bayan sa St. Michael's Cathedral sa Iligan City. Itinuturing itong kauna-unahan at pinakamalaking mass wedding ng mga tauhan ng BJMP sa Northern Mindanao ayon kay Regional Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagorin Jr. Ayon kay Hagorin, personal niyang isinulong ang programa dahil naniniwala siyang mas nagiging mahusay at tapat sa serbisyo ang isang kawani kapag matatag ang kanyang pamilya. Naging libre rin ang halos lahat ng gastusin sa kasal sa tulong ng pamahalaang palunsod ng Iligan at iba't ibang sponsors maliban sa mga singsing ng mga bagong kasala. Nagpasalamat naman ang ilang mga mag-asawa sa inisyatiba ng ahensya dahil nabigyan sila ng pagkakataong maikasala nang hindi nangangamba sa malaking gastusin. Samantala, tampok din sa seremonya ang mga tartanilya o traditional na kalesa ng Iligan na nagsilbing bridal car ng mga bagong kasala bilang pagpapakita at pagpapanatili ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ikinatuwa ni Finance Secretary Frederick Go ang malakas na koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamuno ni Commissioner Charlito Mendoza. Lumagpas sa target ang koleksyon ng ahensya noong Mayo matapos makalikom ng 279.14 billion pesos na nag-angat sa kabuang kita sa 1.43 trillion pesos mula Enero hanggang Mayo. Ayon sa BIR, mas mataas ito ng 14.2% kumpara sa nakolekta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon at bahagya rin nalampasan ang itinakdang target para sa buwan ng Mayo. Iniugnay ang pagtaas ng kita sa pagpapalawig ng deadline ng paghahain ng income tax return na inaprubahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng National Energy Emergency. Paliwanag ni Commissioner Mendoza na katulong ang extension upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na maayos na matugunan ang kanilang obligasyon sa kabila ng mga hamon. Kinilala rin ang BIR ang kooperasyon ng mga nagbabayad ng buwis at ang dedikasyon ng kanilang mga kawani sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta na epektibo ang mga reforma ng ahensya at nananatiling mahalagang tiwala at pakikiisa ng publiko sa pagpapaunlad ng koleksyon ng buwis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nakalap ng pamahalaan ang humigit kumulang $2.5 billion mula sa tatlong bahagi ng dollar bond offering na ikalawang pagpasok ng bansa sa international capital markets ngayong taon. Ayon sa Bureau of the Treasury, kabilang dito ang $550 million mula sa 5.5 taong bono, $1.65 billion mula sa 10 taong bono at $300 million mula sa karagdagang pag-issue ng 2051 Global Bonds. Naging malakas ang interes ng mga dayuhang maumuhunan kung saan umabot sa 4.4 na beses ng iniaalok ang kabuuang order. Dahil dito, itinaas ng pamahalaan ang target na halaga mula $2 billion patungo sa $2.5 billion. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng tiwala ng global investors sa katatagan at kakayahang makabangon ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa merkado. Dagdag pa niya, nagpapakita rin ito ng patuloy na pagsunod ng bansa sa maayos na pamahala ng pananlalapi at layuning makamit ang inklusibong pag-unlad. Nakatakdang maisapinal ang transaksyon sa Hunyo 24 at gagamitin ang nalikom na pondo para sa pangkalahatang pangailangan sa budget ng pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, nag-utos naman ang Department of Agriculture o DA ng malawakang produksyon ng mga biological control agent upang mapigilan ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI na sumisira sa industriya ng asukal sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., pinapabilis na niya sa Sugar Regulatory Administration ang paggawa ng isang natural na fungus na kayang magpabagal o pumigil sa pagdami ng naturang peste. Target ng ahensya na makalikha ng 4 na biocontrol agents na sasaklaw sa hindi bababa sa 75,000 hektarya ng taniman ng tubo. Upang mapabilis ito, iaalok din ng DA ang mga laboratorio ng Bureau of Plant Industry at iba pang pasilidad dito kasabay ng paglalaan ng karagdagang pondo. Bukod dito, plano ring gumamit ng artificial intelligence tools para sa mas maagang pagtukoy at monitoring ng peste. Sa ngayon, nasa mahigit 4,600 hektarya na ang kumpirmadong apektado bagamat may ulat na lumampas na sa 30% 10% ang infestation sa ilang bahagi ng Negros at posibleng kumalat na rin sa iba pang lalawigan. Unang natukoy ang RSSI noong taong 2022 at itinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa sektor ng asukal dahil kaya nitong pababain ng hanggang kalahati ang sugar content ng tubo at malaki ang epekto sa ani at kita ng mga magsasaka.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, nakalikom naman ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO ng tinatayang 18 bilyong pisong halaga ng investment pledges sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon. Ayon kay APECO President at CEO Hill Taway, higit pa ito sa kanilang original na target na 1 bilyong piso para sa kanyang 2 o 3 termino sa pwesto. Ibinahagi niya na ang pagtaas ng interes ng mga maumuhunan ay bunsod ng pagtutok ng pamahalaan sa national security, energy security at food security. Kabilang sa mga inaasahang proyekto ang isang solar power development mula sa isang kumpanyang nakabase sa Singapore, gayon din ang planong pagtatayo ng isang US-based defense logistics firm na may kinalaman sa drone at anti-drone production. Meron ding interes mula sa mga kumpanyang may kaugnayan sa cold storage, healthcare services, skills training at internet services. Biniyang diin ni Taway na ang lokasyon ng APECO sa silang baybayin ng bansa ay nagsisilbing mahalagang gateway patungo sa mga ekonomiya sa Pasipiko at Northeast Asia. Dagdag pa niya, mahalaga ang matatag na supply ng enerhiya upang tuluyang makahikayat ng mas marami pang paumuhunan sa hinaharap.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo at 18 ng taong 2026. Ang US dollar ay kitumbas ng 60 pesos and 33 centavos habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 46 pesos and 86 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay kitumbas ng 8 pesos and 92 centavos habang nasa 7 pesos and 70 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 80 pesos and 19 centavos naman ang British pound habang ang euro ay katumbas naman ng 69 pesos and 41 centavos. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga naman ng 42 pesos and 80 centavos habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay katumbas ng 16 pesos and 8 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na po tayo ngayon sa segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magbayo.
2: Transactions sa tulo ng
1: update sa pinakahuling mausapin sa mundo ng palakasan. Atin ang lahat ng ito sa
2: i-download
1: ang Pilipinas Ngayon
2: sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang
3: at
2: one-time PIN o OTP para marehistro ang
3: muling
2: iyong account
3: saka
2: ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan.
3: Sa pagbubukas ng 2026 Berlin Open sa Germany ngayong Miyerkules, sa loob ng 1 oras at 50 minuto, ipinakita ng 21-anyos na si Ayala na nabigyan ng wildcard sa WTA 500 tournament ang kanyang tibay at diskarte upang makalusot sa agresibong laro ni Vekic at umabante sa susunod na yugto. Dahil sa panalo, nakaabang na para sa Filipina tennis star ang isang blockbuster matchup kontra world number 2 at 2022 Wimbledon champion na si Elena Rybakina na exempted sa unang round. Maagang kumamada si Vekic ng 2-0 lead, ngunit mabilis na bumawi si Iyala at sinakmal ang apat na magkakasunod na games para umangat sa 4-2. Hindi naman nagpatinag ang 29-anyos na Croatian na umarangkada ng tatlong magkakasunod para kunin ang 5-4 advantage bago muling nagpakawala ng clutch shot si Iyala upang selyuhan ang opening set. Pagpasok ng second set, agad na binasag ni Iyala ang serve ni Vekic sa unang game at hindi na binitawan ang momentum hanggang sa tuluyang makuhang panalo. Susunod na hamon para kay Iyala ay si Rybakina na magsisilbing sukatan ng porma ni Iyala sa gitna ng kanyang pag-angat ngayong season.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Matapos ang tatlong taon, balik sa tuktok ang Barangay Ginebra, San Miguel, kung saan tinapos nila ang serye sa pamamagitan ng 88-76 panalo kontra Tocantex Tropang 5G sa Game 7 ng Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena. Bumida si Finals Most Valuable Player Scottie Thompson sa kanyang 19 na puntos, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Lahat ito habang may malalim na hiwa sa kaliwang mata at iniinda ang hamstring. Nagpatuloy din ang alamat ni Justin Brownlee na kumumada ng 30 puntos at 14 na rebounds habang sina RJ Abarrientos at Troy Rosario ay nag-ambag ng 13 puntos. Miscore din ng mahalagang 3 si Nards Pinto sa endgame. Tinangkapang bumawi ng TNT sa pangungunan ni na Chris McCullough na nakapagtala ng 28 puntos at 22 rebounds at si Jordan Heading na may 21 puntos ngunit kinapos sa huli. Sa third quarter, nagsimula ang pag-arangkada ng Ginebra mula sa 49-40 deficit hanggang sa tuluyang pagkuha ng kontrol sa huling yugto at pag-agaw ng korona mula sa tropang 5G na nabigong maging unang 8th seed champion sa kasaysayan ng PBA.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa dalawang away games sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at kabilang dito sina RJ Abarrientos, Troy Rosario, Justine Baltazar at Mike Phillips. Kasama rin sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Kevin Kimbao, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Galing sa kampyonato sa PBA Commissioner's Cup, umangat sa main roster sina Abarrientos at Rosario habang si Baltazar ay pumasok din dahil sa kakulangan ng available big men. Si Phillips na bagong may FIBA clearance bilang local player agad ding isinama sa Final 12. Sina Rosario, Baltazar at Phillips ang inaasahang bubuno sa frontline sa pag-absent ni Nakai Soto at Quentin Meliora Brown para sa laban kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Hindi rin makakalaro si Calvin Oftana dahil sa injury habang sina Juan Gomez de Liano at CJ Perez ay hindi makakasama. Inaasahang mamumuno sa opensa si Abarrientos na nagmula sa kanyang Best PBA Conference at unang Best Player of the Conference Award lalo na sa labanan sa labas kontra Tall Blacks at Boomers. Malaking responsibilidad din ang nakaatang kina Fajardo at Edu, ang dalawang pinakamalaki sa lineup. Pasok na ang Gilas sa second round, ngunit mahalaga pa rin ang bawat panalo dahil dala ang standings mula sa unang round. Sa ngayon, nasa ikatlong pwesto ang Nationals sa Group A, taglay ang 2-2 record.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan at tinampakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, maagang nagpadala ng mensahe ang Jose Rizal University sa buong liga matapos patumbahin ang dating undefeated na San Beda 73-65 para umakyat sa solo first sa NCAA Group sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Kontrolado ni Chris Hubilla ang laban para sa JRU, kumamada ng 18 puntos at 9 na rebounds. Sumuporta sina Allen Laurenaria na may 15 puntos at 9 na rebounds at si Lawrence Mangubat na nakalikom ng 14 puntos, 4 na rebounds at 3 steals. Pero depensa ang tunay na sandata ng Heavy Bombers, pinilit nila ang San Beda sa 20 turnovers at pinababa sa 5 puntos sa si high-scoring Aldous Torculas. Nagpakitang gilas din si Sean Salvador na miscore ng 7 sa kanyang 9 na puntos sa kritikal na bahagi ng fourth quarter para itulak ang JRU sa kanilang ika-6 na magkakasunod na panalo. Tanging si RC Kalimag lang ang umabot sa double figures para sa Red Lions kung saan nakapagtala ito ng 21 puntos mula sa 4-3 habang bumagsak sila sa 5-1 record. Sa iba pang laro, nakadikit ang Mapua sa standings matapos ang 94-89 escape kontra Arellano. Binitawan ni MC Cuenco ang go-ahead triple sa huling 58 segundo bago i-set up si J-Mark Lloren para sa finishing touch. Nagtapos si Cuenco na may 17 puntos habang nag-double-double si Yam Concepcion na may 12 puntos at 12 rebounds kasama pa ang 6 na assists. Aminado si Coach Chito Victolero na halos hindi niya alam paano nila naipanalo ang laro matapos mag-commit ng 20 turnovers at magbigay ng 42 free throws. Patuloy namang winless ang Chiefs sa 0-6 kahit bumalik si T-Mac Ongotan na naghatid ng 20 puntos at 2 assists.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aiso, Son, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at kaya JP at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Saan man, anumang oras, konektado ka. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Impilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team, of course, sa panguna ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer din, si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Junela. Sa Wirecast, si Hero, kasama si JP. Ano? At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga katuwang sa Voice of America sapagkat tayo rin po ay sumasahip papawid sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit yung kanilang mga shortwave transmitters. And of course, tayo rin po ay napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast page. Sa inyong pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms. Ano po? Digital at shortwave platforms kung saan pwede po nyong subaybayan ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? Sana po naka-tune in kayo, sana po nakikinig at you're watching sa mga oras na ito. And of course, sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Ano po yan? Maraming mga kaganapan po ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Katulad po ng narinig nyo, kung may narinig po kayong sirena yan sa background ko, kung narinig nyo yung sirena na yan, galing po sa megaphone yan, yan po ay hudyat na tinatawag na earthquake drill. Kasi sa kasalukuyan po, habang tayo nagpo-programa, ay isinasagawa po dito sa building na ito ng Presidential Broadcast Service ang isang earthquake drill. Yan, narinig nyo ba yan? Yan. O yan po kasi ano, kaalinsabay ng National Earthquake Drill Exercise. Kasunod na rin po na naging paglindol, malakas na tama ng lindol, 7.8 na lindol dito sa may Mindanao. So sa kasalukuyan po, kung narinig po nyo yan, ay kasalukuyang nagkakaroon ng earthquake drill dito sa ating building at kasalukuyang nagsisilabasan yung ating mga kasamahan para ikang ipatupad o ikang gawin itong mga dapat gawin tuwing magkakaroon ng malakas na lindol, earthquake drill. Kasama po yan. Iba't ibang mga ehensya ng gobyerno ay ikang kalahok po dito at gayon din ang private sector kalahok din po dito sa mga national earthquake drill na sinasagawa. Bilang paghahanda, kung sakasakaling may tumama na namang isang malakas na lindol dito po sa Pilipinas. Sabi ko nga po, no, there is no proven scientific method na ikang makapagsasabi kung kailan, saan, at gaano kalakas ang isang lindol bago pa ito tumama. Hindi katulad ng pagdating sa pagpe-predict at pagpo-forecast ng pagbuo ng isang bagyo, di ba? O kaya yung high tide at saka yung low tide. So, ibang-iba talaga po pagdating sa lindol. Alright. Pero, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw na ito, ay ang naging pagtungo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia bilang chair ng ASEAN for 2026. Nagtungo po siya sa kasama Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayan. At dito sa ASEAN-Russian Commemorative Summit na ito, marami pong bukod sa Pilipinas, yung pong mga member states ng ASEAN kasama rin dito and of course with Russia. Marami pong inaasahang maisasagawang mga bilateral trade dito, maritime and energy cooperation may kasama rin po. And speaking of energy cooperation, napakahalaga po kasi ng role ng Pilipinas, lalo na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masiguro na magkaroon tayo ng sapat at sustainable supply ng enerhiya. When we say energy, ano po yan? Yung pong petrolyo, yung nakukuha sa fossil fuels at kung sa carbon at kung ano-ano pa. Ano po. At ang Russia po kasi, ay biruin nyo ang Russia, ha? Napakalawak pala ng natural gas, ha? At source ng langis at carbon. Isa siya sa pinaka may malaking natural gas at oil, gayon na rin carbon sa buong daigdig. Ang natural gas, hawak ng Russia, ang humigit kumulang 25% ng kabuang reserba ng natural gas. Ano po? Langis at carbon, ganun din, kasabay ng Saudi Arabia. Naglalabas ito ng hanggang 11 million barrels ng krudo kada araw, bukod pa sa pagiging nangungunang exporter ng carbon. And of course, huwag natin kalimutan, yung tinatawag na nuclear technology ng Russia. So, we can learn a lot from Russia and we can get more from them kung talagang magiging kapartner sila ng Pilipinas. And, para po tayo lalong mas mapaliwanagan at mas lalong makita kung anong mga open opportunities para sa Pilipinas sa pagpunta ng Pangulo sa Russia at makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Walang iba kundi si Attorney Jay Layog. Magandang umaga po, Attorney Layog, at welcome sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga, Ray, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong favorite show ng taong bayan.
4: Thank you very much, Attorney Layog, and we're very, very thankful sa pagpapaulak po ninyo. Attorney Layog, siguro ang tanong ko po what do you think are the opportunities na pwedeng makuha ng Pilipinas dito po sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. as Chair of ASEAN 2026 sa Russia at pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, particular when it comes to securing sustainable energy mula sa Russia?
5: Well, alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan ho sana natin ay maging source ng supply natin ng oil primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto ho sana namin kumuha, no, ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics, no, behind US and Russia. But for the very first time, nung nagka-problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia.
4: Mm-hmm. So meaning, kailangan may basbas pa ng Amerika bago tayo makipag-usap sa Russia? Ganun po ba yun, Attorney Layog?
5: Well, under current policy ho ay mukhang kailangan ho nating nakikipag-coordinate sa US, no. So ang inaasahan ko sana yung pag-uusap ng pangulo natin, no, with Russian President Putin ay maitalaga ng more permanently itong cooperation natin for energy resources, no. Para hindi na tayo humihingi palagi ng permiso sa Estados Unidos.
4: Yes, okay. So, kung hindi pa nangyari yung Middle East crisis, yung US-Iran war, hindi mabubuksan itong, sabihin na natin, another channel for sourcing oil or energy sa Russia. Pero matanong ko lamang po, Attorney Layog, ano ba ang advantages kapag tayo, alimbawa, ma-establish ng Pangulo itong cooperation na to with Russia for ikang sourcing additional sources of energy? Ano ba ang advantage kapag sa Russia tayo kumuha?
5: Well, alam niyo yung Russia medyo malayo-layo dun sa problema sa Middle East, no. Yun ho yung maganda ho kung dun tayo nagso-source din primarily ng ating supply, no. Yun ho yung nangyari, no, nung nagkaroon ng problema ng Strait of Hormuz. Immediately ay binigyan tayo ng supply ng Russia na 1.5 million barrels per day, total, no. Although hindi ho malaki 'yon, pero at least na subukan ho natin na pwede tayong mag-angkat mula sa kanila ng mas malaki-laki.
4: Okay, pero of course sa tingin niyo po ba, Attorney Layog, gaano ba kalaki ang pwedeng ialat sa atin ng Russia in case na mabuo nga po itong cooperation na ito sa kanila?
5: Alam niyo ho, Russia malaking supply, marami siyang supply, no. So hindi ho problema. Ang ating demand ho ay about 480,000 barrels of oil per day, no.
4: Mm-hmm.
5: And I'm pretty sure ho itong Russia kaya niyang supplyan ang pangangailangan ng Pilipinas, no. Alam niyo ho, ang Middle East, tayo ang favorite ng mga yan, no, dahil tayo malakas mag-angkat.
4: Mm-hmm.
5: No, nililigawan pa nga tayo, no. So I'm sure ho yung Russia matutuwa kung tayo ay kliyente nila.
4: Can we have a ballpark figure kung ilang barrels ang pwede nating iangkat sa kanila?
5: Alam niyo ho, kaya na Russia ibigyan tayo ng daily needs natin. I'm pretty sure, no.
4: Wow.
5: I-allocate lang sa atin. Kaya importante yung pag-uusap nila.
4: Mm-hmm.
5: No? Kung pwede ho 100%, why not? Pero syempre kailangan na long time suppliers na natin ng Middle East. No?
4: Mm-hmm.
5: But if Russia can provide, siguro ho, kung kaya niya i-provide at least 20% of our requirements, mas okay na ho yun.
4: Is Russia cheaper than the oil na nakukuha natin sa Middle East?
5: Well, actually, not necessarily po. Alam naman ho natin ang oil is a traded commodity. No? So at the end of the day, isa lang ho yung presyuhan niya, no? Which is based on market forces. So not necessarily cheaper, pero ho yung supply reliability siguro mas maasahan natin.
4: How about the quality of the oil, Attorney Layog? Kamusta naman ang quality ng oil nila as compared to the qualities we get from the Middle Eastern countries?
5: Pareho lang naman po, no. May international standards po for maintaining certain qualities, no.
4: Mm-hmm.
5: For oil products, so hindi ho nagkakaiba.
4: Uy, ibig sabihin ito palang malaking bagay pala sa bansang Russia itong natural resources nila na ito. Mahigit sa 40% ng budget pala ng Russia nagmumula sa kita ng energy sources nila, Attorney Layog.
5: Opo. Opo, hindi lang ho oil, no, pati natural gas, no.
4: So meaning, okay.
5: Maalala nyo, pati ang Russia nagsusupply ho ng natural gas sa Europe, no. Kaya malaki ho yung kanyang kinikita, no. Kaya nga humalakas siyang bansa, no? Dahil meron siyang kita mula sa oil and gas resources niya.
4: Ibig sabihin, pati liquefied petroleum gas, pwede nating ma-source sa kanila, Tony Layog.
5: And more important, hindi lang LPG, more importantly, LNG. Liquefied natural gas. No? Ang tanong na lang ho natin, kasi oh, medyo malayo-layo yung pag-angkat, no? The location might be too far.
4: Mm-hmm.
5: Pero tingnan na lang ho natin yung logistics cost, no? Kasi alam naman po natin ngayon, malampayo ho, medyo hindi na ganun kadami ang supply. So, kailangan tumingin ho tayo ng ibang sources na hindi masyadong mahal, no? And LNG is the replacement for now for malampaya.
4: Mm-hmm. Okay. Pero ito pong tawag dito, Asian-Russian commemorative summit na ito. Siyempre, hindi lang naman Pilipinas ang nandiyan. There are other Asian member states who are also participating. Siyempre, baka mag-pitch din sila na kukuha rin sila sa Russia. May nakikita ba kayong competition ng Pilipinas pagdating po dito sa sourcing ng additional energy sources from Russia mula sa other member states ng ASEAN?
5: Wala po. As I've said, Ray, madami yung supply ang Russia. Eh.
4: Wow.
5: Kaya kaya naman yung supplyan as many of us. No? Hindi po problema yan for Russia.
4: Mm-hmm. Now, going to, siyempre, pinag-uusapan natin supply ng langis, ano po, Attorney Layog. Pero may nabanggit kayo kanina na, especially nung nagsimula itong US-Iran war, nagkaroon ng problema sa supply, and Russia was the isa sa mga bansa na una nagpadala sa atin. Pero before pa pala, noon pa, especially nung nasa Department of Energy pa kayo as Undersecretary ng DOE, you tried to source from Russia. Kaya lang, parang may ano nga, no, political o diplomatic challenges tungkol dyan, meaning with the US. Kailangan bang baguhin? Paano? May kailangan bang baguhin sa policy na ito? Or can we change that policy na kinakailangan pang may go signal sa US bago tayo makabili sa ibang bansa, particularly sa Russia?
5: Well, yan din po yung tanong ko, no? Nung gusto namin mag-angkat ng mas madaming supply sa Russia, no? Well, ito ho yung Ray, usapin na palaging sinasabi ko above our pay grades, no? But obviously, nung panahon namin, gusto namin mag-angkat pa, no? Kailangan humingi pa ho kami ng permiso, no? May mga polisiya, no? May mga trade agreements with the United States, and I was assuming back then, no, na kailangan pa ho na mag-clear from the US, no. Itong instance nung Strait of Hormuz ho na nangyari, yan ho ay clear ng US, no, bago tayo nakapag-angkat.
4: Okay. So, ibig sabihin, kung hindi clear ng US, hindi tayo makakapag-angkat sa Russia. What will happen to us then, kung lalo na nung mga unang bahagi na itong US-Iran war?
5: Well, the good news, so, ay clear naman kagad ng US, no, dahil siya ho naman, nakita niya. Alam niyo, ang total oil source, no, 20% nanggagaling sa Strait of Hormuz.
4: Mm-hmm.
5: No, at nung nagkagera, nako, 20% sa buong mundo nahirapan, no. So US na mismo ang nagbigay kaagad ng clearance, no, na maghanap na tayo ng ibang sources of supply, no. Balikan ko lang ho, ang Russia ko on a daily basis produces about 9 million, no, barrels of oil per day.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: At binibigyan niya ang Asia ho ng about 4 million barrels of oil per day, no. So, mm-hmm, ang demand ho natin ay only about 480,000. So marami ho siya talagang supply. Hindi po problema,
4: okay,
5: kung tayo yung mag-source mula sa Russia.
4: Alright. Now, susugan ko lang yung usapan natin tungkol sa oil supply. Ano po, Attorney Jay Layog? At lalayo ako ng konti dito sa Asian-Russia Commemorative Summit. At babalikan ko itong US-Iran war. Nagkaroon na ng tentative peace deal ang US at Iran, at inaasahang magbubukas. Hopefully, tuluyan na magbukas itong Strait of Hormuz, at magkaroon na ng formal signing, I think, dito sa Friday sa Sweden para dito sa peace deal na ito. How fast do you see makarecover ang ika nga po, lalo na tayo dito sa Pilipinas, how fast do you see na makarecover tayo dito sa sabi na nating oil shock na naranasan natin dahil dito sa US-Iran war? Kasi sabi po ng Department of Energy, ngayon, ang assessment nila, it would take around what, six months bago mag-normalize, bago bumalik sa pre-US-Iran war level ang presyo ng langis. It could even take more than that. So, sa tingin po nyo, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how long will it take for us to recover, at least to go to the pre-price level bago magsimula yung US-Iran war?
5: Opo. Actually, ho, mahirap i-predict talaga, no? Dahil nakikita naman natin mas unpredictable, no, yung behavior ng US at Middle East, no? Because of what happened, no, sa pananaw po namin, at least siguro mga 1 year bago humupa at mag-normalize lahat, no?
6: Mm-hmm.
5: So medyo we agree with the DOE, no, in that regard, kasi ho yung facilities, no, madami hong nawasak doon sa Middle East, no, as a result of the war, no. So they need to rebuild that, kailangan ayusin ulit, no. And I think ho, no, it would take at least a year bago mag-normalize therefore ang produkto, no. Kaya nga ho yung US mismo, balikan ko lang ho yung kanina pag-uusap natin, sila mismo nagsabing sige, ano, bigyan ko kayo ng waivers, no, mag-angkat kayo diyan sa Russia. Kasi nakita din ho nila, nawasak ho nila yung ibang facilities, no.
6: Mm-hmm.
5: Kaya it will take time to do it, no. But at least ho, no, just to clarify, no, si US ho, although wala naman siyang express na kontrata sa atin, no, na pagbawalan tayo, mag-angkat sa Russia, may penalties ho kasi kapag no, ang financial banking system, pag tayo ho ay nakipag-deal sa mga bansang hindi pinapayagan ng US, no.
6: Mm-hmm.
5: Kaya nagwe-waiver ho sila, no. So may, siguro isang taon bago talaga mag-normalize.
4: Oh, 1 year, 1 year. So way past the 6 months na I think projection ng DOE.
5: To be safe ho, no. Mm-hmm. We think 1 year would be more than enough,
6: mm-hmm,
5: to normalize again, no. Although may peace agreement, alam niyo, very frail naman, no, ang situation. Pag yan may nagputukan bigla sa isang banda, eh mawawala na naman yung peace agreement, no. But of course, the hope is it will hold for a long time. And sana po, no, kung mapabilis nila yung pag-aayos ng mga infrastructures na nasira,
6: mm-hmm,
5: and then mawala na ho yung agam-agam, no, sa market, no. Yun naman ho talaga ang naging cause, no. Itong fear of the market, no, for supply reliability. Sana ho, no, but we're seeing 1 year as a recovery for to ensure na there is indeed supply all the time.
4: All right. Now, Attorney J. Layog, balik lang nga po dito sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Russia is also considered a nuclear powerhouse, no, kasi talaga matindi rin ang nuclear technology nila. Sa Philippine Energy Research and Policy Institute, may pag-aaral po ba kayo kung ready na, kung ready ba ang Pilipinas in terms of infrastructure? Kung ready ba ang Pilipinas na mag-adapt ng nuclear technology for commercial use, for residential use, Tony J?
5: Well, right now ho, hindi pa tayo ready kasi in fact ang DOE ho may pag-aaral pa siya, no. At bukod ho sa being technically ready, no, at the end of the day kailangan ho nating magsagawa, magpasa ng mga batas para ho mahikayat natin ang nuclear power plant in the Philippines, no. Bakit po, no? Kung kakausapin niyo ho yung mga developers ng nuclear power plant, sila ho ay nagre-require ng government guarantee,
6: mm-hmm,
5: no, bago sila magtayo, no.
6: Mm-hmm.
5: Ngayon ho bawal ho 'yan sa batas natin, no, sa EPIRA law. No, bawal ho magbigay ng garantiya ang pamahalaan kung sino man magtatayo ng planta, no.
6: Mm-hmm.
5: Kaso ho ang mga nuclear developers generally requirement ho nila yan, no, bago sila magtayo, that there must be a government guarantee. So may mga batas ho tayong kailangan pag-usapan, amyendahan para lang ho makumbinsin natin na magtayo sila dito, no. Kasi importante din ho, magtatayo ho yan ng mas mura na cost, no, kung may mga incentives and benefits din ho sila, no. So kailangan ho may mga batas pa tayong ipasa at, mm-hmm, mga rules and regulations na ikonsidera.
4: Can Russia, after, you know, tulad po na sinabi nyo, kung kailangan magpasa ng batas, diba, may naipasa ng batas at to clear, ika nga, the path para makapagtayo tayo ng, o makapagtayo, makapagsimula ng operations ng isang nuclear power plant, do you think Russia can contribute dun sa technology na ito para sa atin?
5: Oh, definitely ho, no? Ang bansang Russia ho ay advanced, no, in terms of nuclear technology. As we all know, definitely ho, makapag-provide siya ng technology. Ngayon ho, ang nakikita ko madalas na interesado sa Pilipinas ay Korea, no, Amerika, no, at Canada, no, yung mga technology nila on nuclear, no. But certainly, pwede ho si Russia na magbigay ng ambag, no, lalo na sa technological advancement on nuclear.
4: Yun. Okay. So, kailangan pa palang, marami pa palang pagbabago kailangan sa batas, Atty. Layog, para lang, hindi lang technical at infrastructure ang aspeto, pati pala sa batas kailangan mabago, ano ho. And that would might take time, pero pinupush din ito ng administration, ng Marcos administration, yung possibility na paggamit ng nuclear. Eh, paano yan kung sa tagal, eh, baka tapos na yung term ni Bongbong Marcos, eh, hindi pa tapos yung mga batas na kinakailangan ayusin.
5: Opo, actually, kung titingnan niyo yung DOE, no, meron silang plan, no, nuclear plan. 10-year period ho yung nakalagay doon bago talaga maitayo ang unang nuclear power plant sa Pilipinas ulit, no. So, mahaba ho yung proseso, no, pero at the same time, alam naman ho natin nuclear ho provides base load power, no. Ibig sabihin, mahaba-haba ho namang source of power ito, no. So, kung papapasukin natin at i-allow natin with all the incentives, kailangan ho talaga maayos, no, yung paggawa, maayos ang regulatory framework, no, para ho long-term basis, no, magamit natin ang nuclear, na hindi tayo namomblema kung meron pa bang source of coal, may source pa ba ng natural gas, no, kasi nga ho ang nuclear mas stable ho siya in terms of supply.
4: All right, so panghuling katanungan na lang po, Attorney Layog, what do you expect sa pagkikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin, especially when it comes to energy cooperation sa pagitan ng dalawang bansa?
5: Well, dalawa ho yung nasabi ko na importante sa atin, no? Yung cooperation natin on two products, no? One is oil, the other one is natural gas, no? So ang inaasahan ko sana, itong pagpupulong ni Pangulong Marcos, no, with Russian President Putin, magkaroon tayong cooperation agreement at bigyan tayo, no, ng long-term, no, cooperation agreement at supply ng Russia.
4: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much for your time. We appreciate it very much, Attorney Layog. Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layog. Kami po ay magbabalik, mga kalipas, ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman ng laking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At papasukin natin itong isang mahalagang balita. Talaga naman pong Pinus ito ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tingnan natin, alamin natin ang mga balita mula kay Quincy Kahilig, mga grupong nais makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan kontra kahirapan. Welcome sa National Anti-Poverty Commission. Maghahati ng balita, Quincy Kahilig.
6: Bukas ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI sa mga civic group at iba pang organisasyong nais makibahagi sa mga programa ng pamahalaan para masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules, sinabi ni NAPSI Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III na mahalaga ang partisipasyon ng basic sector sa pagsusulong ng mga advokasya at polisiyang makatutulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga nasa laylayan. Ayon pa kay Santos, maaaring makilahok ang mga organisasyon sa iba't ibang programa ng NAPSI, kasama nga dito ang pagtulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, maaaring makapag-ugnayan sa tanggapan ng NAPSI ang sinumang nais tumulong. Anya, ito ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ang lahat ng sektor ng lipunan na makiisa, lalo na target ng pamahalaan na ibaba pa ang poverty incidence rate ng bansa hanggang sa 8% pagsapit ng 2028 mula sa kasalukuyang 15%. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
7: Meaningful representation and participation of basic sector in all levels of governance. And I think the BBM administration has laid down and adopted this institutional mechanism where all the basic sector can have participation in all levels of governance.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan po ang report ni Quincy Kahilig. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap din natin si Attorney Jay Layog, ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Dati rin po siyang Undersecretary ng Department of Energy, si Attorney Layog. At alam po niya, yung tulad ng sinabi niya kanina, nung sila ay mga opisyal ng DOE, pinupush din nila o they tried na makakuha ng supply mula sa bansang Russia. Kaya lamang, kinakailangan pa pala ng basbas ng Estados Unidos bago ka makakuha ng o makabili ng oil products mula sa Russia. But kasi merong mga tinatawag na mga bilateral agreements na nagawa noon in place na nagli-limit sa pagbili ng langis sa Russia. Pero nitong nangyari sa US-Iran war, mabilis naman na nagbigay clearance ang Estados Unidos na makabili ang Pilipinas ng langis mula sa bansang Russia. Kaya isa po ang bansang Russia sa una nagpadala nga ng mahigit sa 1 milyong bariles ng petroleum oil products sa Pilipinas. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, tinututukan natin ngayon at ng buong mundo, ito pong US-Iran tentative peace deal. At inaasahan na sa Friday, itong Friday na ito, magkaroon na ng formal na pirmahan, kasunduan sa pagitan ng US at Iran para sa ceasefire agreement, at least yung first phase ng ceasefire agreement nila. At isa sa mga inaasahan dito na mapagkakasunduan, yung tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon po kasi sa mga pagtutukos sa mga balita sa International Newswire, once na mapirmahan agad itong Memorandum of Understanding o peace deal sa pagitan ng US at Iran, once na napirmahan kaagad ito, bukas kaagad, bubuksan kaagad ng Iran ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, i-clear nila yan, hayaan nilang dumaloy yung mga vessels, tankers,

0: mga nasa what, 1 year pa. So yun ang ano nila, no, para mas mahaba yung kanila compared dun sa estimate ng DOE na 6 months. Pero alamin mismo natin on the ground kung anong inaasahan nila sa muling pagdaloy ng langis at pagdaloy ng mga agricultural inputs na maaaring makaapekto sa ating agricultural sector. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Chairman Engineer Rosendo So. Chairman So, maganda umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
1: Ano, Ray? Magandang umaga sa lahat.
0: Alright. Chairman So, ang Pilipinas at ang buong mundo nakatutok ngayon dito sa pinal na kasunduan na maaaring mapirmahan sa pagitan ng US at Iran para sa isang tenth peace deal o ceasefire agreement, at least yung first phase. At isa po sa mga talagang binabantayan dito ay yung pagbubukas ng Strait of Hormuz, which is kasama sa kasunduan. Na once na mapirmahan itong deal na ito, bubuksan, hahayaan na ng Iran na mag-flow ulit ang mga cargo at cargo vessels na may lulang langis at iba pang mga inputs, including agricultural inputs. So sa parte po ng agriculture sector natin, sa parte po ng SINAG, what do you expect sa mga darating na araw and how can it affect or help ang agriculture sector natin, Chairman So?
1: Yeah, Manong Ray, nakita natin yung situation ngayon kay world market price ng urea, no? For the past week talagang bumaba na yung world market price from 800 1 month ago, naging last 2 weeks ago nasa $600 per metric tons. Ngayon umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric ton. So inaasahan natin yung next month shipment bababa na yung pataba, no? Baka nasa 1,800 na lang yung urea from dating umabot ng 3,000 pesos.
0: So, wow. Teka, Chairman So, balikan ko lang ha. Okay, simula nung nangyari itong US-Iran war, magkano ang urea? 3,000 pesos per bag?
1: Yeah, umabot lang 3,000 pesos per bag, no, dito sa atin na bansa.
0: Ngayon,
1: yung world market price umabot ng almost landed to mga $800.
0: Oh, wow.
1: Ngayon ang bagong world market price around 460 to 470 na lang.
0: And magkano yan? How will that, paano ang conversion niya sa Pilipinas? Magkano in peso na ngayon yan?
1: Siguro ang tingin natin nasa 1,800 na lang.
0: Oh, so more than 50% ang binaba. Ano ho?
1: Yeah, malaki. Malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang.
0: Okay. All right. So sa ngayon po nasa 1,000 plus na lang ito nabibiling ngayon, Chairman So, or nasa 3,000 pa rin?
1: Ngayon bumaba na ng 2,300 sa market, no? Sa local market natin.
0: Mm-hmm.
1: But next month we expect na bababa ng 1,800 pesos.
0: All right. So that's fertilizer, that's tama. Fertilizer.
1: Okay.
0: How about yung pong mga pamatay insekto? Meron din po ba kayo nakikitang pagbaba sa presyo?
1: Yeah, hindi ganun ka atindi yung apektado naman yung pesticide. Ang talagang naapekto dito sa Iran US war is yung urea. Dahil ito isa, yung urea kasi vital talaga. Pero sa ibang produkto naman, hindi naman ganun katindi ang pagtaas ng presyo.
0: Okay. How about po yung krudo? Yung ginagamit sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng mga

0: agricultural machines. How do you expect na bumaba po ba kagad dito, Chairman So?
1: Nakita natin doon sa Singapore ang
0: Okay.
1: post kagad nila nasa from 85
0: All right. Teka, medyo
1: sa
0: nagkakaroon lang.
1: 70 na lang, no?
0: Okay.
1: Per barrel is by next week siguro, yun ang tingin natin.
0: So malaki ring ano ito. Ito yung ano, ito kagad yung ramdam ano, yung pagbaba ng presyo ng krudo pati yung pagbaba ng presyo ng ika nga fertilizer. Chairman, so yun ang ramdam kagad sa agriculture sector natin ngayon.
1: Yes, ramdam ka agad yan. And by next month, mas makikita natin yung effect dun sa presyo ng pataba.
0: Okay. So that ito pong mga kaganapag ito, of course, dependent yan dito sa magiging final signing ng tentative peace deal o yung MOU between US and Iran. What happens if it collapses? Ano ba, hindi matuloy? May nakikita ba kayong worst case scenario dito, Chairman So?
1: Sa tingin naman natin, yung sa pataba siguro, hindi na ganun katindi na akyat kagaya yung first impact ng Iran sa US war. No? Kasi kung mag-order na yung mga importer, so yung pagdating darating ng mas ma-timing yan sa planting season natin. So, hindi na itong cropping season na ito, we hope na ma-stabilize na and hindi na apektado ang ating mga magsasabi sa impact ng fertilizer.
0: Alright. Kukuni ko na rin po ito pagkakataon nito, Chairman So, na mag-divert ng konti sa ating pinag-uusapan. Well, this question is for yung ating mga magsasaka sa Region 11 or Region 12. Matanong ko lang kung meron tayong mga miyembro dyan sa Region 11 at Region 12 members ng SINAG na naapektuhan ng matinding lindol sa Mindanao. Meron po ba tayong mga magsasaka na miyembro ng SINAG o kasapi ng SINAG na naapektuhan sa nung 7.8 na lindol sa Region 11, Region 12, maging dito sa Maasim Sarangani?
1: Yeah, meron, no? Apektado ang mga racer, mga chicken racer, hog racer, and of course, yung mga magsasaka natin, lalo na yung dumaan ulit na tubig na malakas, no? Yung crop natin medyo apektado. Ang problema natin, Manong Ray, is ano eh, yung itong DBM, no? Yung budget ng DA, baka hindi alam ng Pangulo, hindi rin release yung pera.
0: Uy!
1: So, almost balita namin, no? Almost 23 billion ang hindi rin release. So, yung mga programa ng DA na seeds, itong fertilizer, machineries, hindi binabayaran.
0: Ba?
1: So, ang mangyayari niyan is wala magsusupply niyan and ang problema, masisira yung programa ng ating president.
0: Okay. Magkano yung hindi nire-release na pondo, Chairman So?
1: 23 billiones.
0: 23 billion? Ano daw pong dahilan ng DA? Bakit di nila nire-release ito sa mga apektadong mga magsasaka natin?
1: Hindi re-release ng DBM. No?
0: DBM? Yun, DBM mismo?
1: DBM mismo. So, yun ang dapat natin ma-check, Manong Ray, kasi sabotahe yan sa atin presidente. Imagine na yung programa ng presidente is food production.
0: Yes,
1: no?
0: Yes.
1: Ang pinupos ng ating presidente is food production, tapos iniipit ng DBM yung pondo ng DA para makarating sa ating mga magsasaka.
0: Kasi diretso naman ang sinabi ng Pangulo yan, na directive niya. na-extend lahat ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol, including the agriculture sector. So, malaking katanungan nga kung bakit ba hindi nire-release ng DBM yung bilyong 23 billion, mahigit sa 20 billion pesos na yan. Kasi alam ko, Chairman So, mayroon ding isang ahensya sa ilalim din ng DA, yung Philippine Crop Insurance Corporation, dapat nagbibigay sila ng insurance dun sa mga magsasaka under doon sa registry nila na naapektuhan ng lindol. Apektado kaya yan nung hindi pagre-release ng pondo ng DBM?
1: Baka, no? Baka lahat yan affected yan kung hindi release yan. Kasi yung sa crop insurance, may pondo din ang DA na daan dun sa crop insurance. So, lahat yan apektado.
0: Okay. So, meron na po ba kayong pagkikipag-ugnayan sa DA tukol dito sa problemang ito na hindi pagpaparelease ng DBM ng mahigit sa 20 billion pesos na fund?
1: Kausapin pa lang natin si Secretary, no? Bakit ganun ang nangyari na in-tweet sa, lalo na itong cropping season, mag-start na. Baka lahat na pangako na nabanggit ng ating Department of
0: Okay. Medyo nagkakaroon tayo ng
1: okay. Hindi maibigay sa ating mga magsasaka.
0: Alright. So on our part, Chairman, so we will try to get the side of DA, and we also try to get the part of DBM tungkol dito, dahil hindi biro ito, tong hindi pagre-release ng mahigit sa 20 billion pesos for the agriculture sector. Kasi nga sabi nyo nga, this is a major trust and program ng Marcos administration, plus yung directive niya nga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including the Department of Budget and Management, to extend all the assistance and financial assistance available para dito sa mga naapektuhan ng 7.8 na lindol dyan sa Mindanao, including ang lalo na sa ating mga magsasaka. So, katuwang nyo po kami dyan, Chairman So. We will try our best to get them, and probably kapag nakuha namin sila, we will also try to call you para po makapag-usap tayo sa Himpapawid regarding that issue, Chairman So. Okay. So, maraming salamat po.
1: Thank you, Manong Ray.
0: Opo. Maraming salamat po, Chairman So. Thank you so much for giving us that information at sa panayam na ito ngayong umagang ito. Thank you very much, Chairman So.
1: Alright. Thank you.
0: Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo So. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device.
0: Alright, pinuputol po natin yung isang paalala na yan mula sa ating hipina, sapagkat may mahalaga po tayo makakapanayam ngayong umagang ito. Live and direct, of course, ang ating pong Senator at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo.
4: Paring Ray, magandang umaga at salamat sa inyong pag-anyaya dito sa iyong programa.
0: Nako, napaka kami pong dapat magpasalamat at lagi niyo po kami napapaunlakan. Senator Tulpo, gusto lang namin makuha ang inyong reaction sa mga nangyari kahapon sa Senado. Mukhang ano na, makakasulong naman ang gusto ang ating Senado ngayong talagang meron na tayong 13 senators at bago ng ating Senate President talaga officially Senator Win Gatchalian
4: sa papasalamatan ko po ang lahat, lalo na po ang minority bloc sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil umaga pa lang po ay may mga Facebook post na po siya na tinatanggap niya na po, ika nga na si Senator Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. So tayo po ay nagpapasalamat, wala na pong resistance, ika nga. At nung hapon, pumasok na po yung ilan sa kanila, sina Senadora Loren, Senadora Pia, at Senadora Camille. Kasama din po si Senador Bongo at si Senadora Marcoleta doon sa Commission on Appointment. Kaya nagpapasalamat po tayo na finally, the majority accepted po na yung aming grupo po ang bagong namumuno ngayon sa Senado. Kailangan po namin yon kasi para ika nga, nandun po yung minority para magiging healthy po ang mga discussions. Kagaya po na nangyari kahapon, doon sa anti-hospital detention bill na is authored by Senator Risa Ontiveros at nagkaroon sila ng diskusyon ni Senador Pia, yun po ang tama. Yung isang panukalang banas, bago mailusot, kailangan talagang dumaan sa butas ng karayong para matanong ng matanong, para sigurado na pag yan ay napirmahan na batas, eh, wala nang problema. So, nagpapasalamat po tayo sa minority group na dumalo po kahapon. Thank you very much. Sana yung mga iba pa po nilating kasama sa minority ay dumalo na rin po sa ikang pagbubukas po ng session ulit sa July 26. At sana po, hindi lang sa July, pati po doon sa impeachment trial na po sa ikang July 6, dapat na sana po yung umate na rin sila.
0: Ito, pahabol na lang, Senator Tulpo, Senator Erwin. Ano reaksyon nyo dito kay Mike Defensor? Dito sa mga pinagagawa niya, especially lalo na nung nagpatawag pa siya ng Blue, in-announce yung Blue Ribbon Committee, supposed to be. Ano ba ang gagawin yung action dito?
4: Paglabag po sa batas yung ginagawa, pagpapanggap po na miyembro siya ng Blue Ribbon, naghihiring-hiringan po siya na actually press conference lang po yun o media forum po yun. Dapat po hindi niya ginagamit yung Blue Ribbon na yan dahil usurpation of authority. Pwede naman pong kasuhan, pero bibigyan po namin siya ng another chance na kapag inulit niya po yan, ay talagang kakasuhan na po. Pero I still have to consult with senior members of the majority. Senior, yun po, yung aming Senate President, si Win Gatchalian. Of course, yung pro tempore namin, si Senator Soto, Majority Leader, Senator Subiri at Senator Lacson. I will have to consult with them kung ano ang gagawin, kung magsasampa ba ang majority ang Blue Ribbon laban kay Mike Defensor. Pero sayang kasi ang oras, parang Ray, mas maganda siguro ituon na lamang namin ang pansin namin, ang oras, ang effort sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas rather than pag-aksayahan ng panahon yung mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay.
0: Baka kumukuha ng media mileage, baka gusto tumakbong senador, Senator Tulpo.
4: Obvious naman, parang Ray. Tignan mo, wala nag-attend po ng mga senador doon. Siya na lang po, nag-imbita po siya ng mga kung sino-sino na hindi mo makilala, kung sino-sino mga tao na pinagpupulot po dyan. So, alam din po ng mga kapwa senador namin na ginagamit na lamang po yung mga ikang pagpupulong na yan is, Mike Defensor para sa kanyang personal advancement at para makapanira lamang. So, ayun po yung ating reaction.
0: Alright, with that, maraming salamat po, Senator Tulpo, at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat po.
4: Siya nga pala, parang Ray, may habol ko lang.
0: Sige po.
4: Yung ating pong Blue Ribbon ay meron na pong mga bagong antuntunin. Una po dyan, pag ikaw ay titistigo o ikaw ay may sasabihin, ikaw ay may sisiwalat, dapat bago ka sumipot sa Blue Ribbon Committee, bagong Blue Ribbon Committee sa ilalim po ng aking pamumuno, meron ka pong malinaw na affidavit. At yung mga sasabihin mo sa Blue Ribbon Hearing ay dapat tugma sa iyong affidavit. Pangalawa, dapat pag ikaw ay pipistigo, ikaw ay sabi mo may kinalaman kasi isang kaso, meron kang resibo. Anong resibo? Hindi po yung turo, kala na turo, dinadalhan ko siya ng ganito, nakita ko siya ganun. Dapat po may resibo, meron kang dokumento, yung iyong mga, meron kang litrato. Hindi yung litrato na nagpa-picture ka sa harap ng bahay. Hindi yung litrato parang nagpa-selfie ka lamang, hindi po yun. Pag sinabi mong dinalahan mo ng maleta, dapat may litrato kang inaabot mo yung maleta sa tao. Or dapat meron kang nakalagay doon parang papel na received by, di ba? Meron kang gano'n na ipakita. Or tag ng mga maleta na yan na ibibigay mo sa tao na yon. Yun ang mga sinasabing resibo, okay? Number one. Number two, may affidavit ka. Yung affidavit mo, ika nga, ibigay mo bago ka umatin ng hearing, one day or two days before the hearing, para ma-review ng lahat ng miyembro. Kasi lahat ng miyembro, at ngayon po, sa ilalim po ng aking pamumuno, lahat ng senador ay miyembro na ng Blue Ribbon. Dati po, 17 lang. Ngayon na po, gagawin ko na po 22 para wala na pong reklamo yung kabilang grupo. Para makapagtanong sila, etc., etc. Pero kailangan namin ng affidavit mo, kung ikaw yung testigo, 48 hours before kang mag-testigo para ma-review ng mga miyembro, matanong ka ng maayos. Yun po yun. Number 3, bawal na po yung surprise witness. Ay, nag-aantay pala yung testigo ko dyan sa labas ng pinto o nasa CR. Bawal po yun. Hindi ko po tatanggapin yan. Kasabihin ko magparehistro ka at nakailangan ko ng mga affidavit. Pangapat, kung paulit-ulit na lamang flood control na naman at sasabihin na naman na si ganito, si congressman, si senador, parehong senador, parehong congressman na naibanggit na nung una at naibigay na sa ombudsman yung pangalan, hindi ko natatanggapin yan, paring Ray. Dahil na sa ombudsman na, ika nga, eh, magbabanggaan na lang kami ng ombudsman sa investigasyon. Nag-iimbestiga ang ombudsman, mag-iimbestiga kami. Iba naman, ibang kaso. For example, the same person na involved sa flood control, may kaso na naman siya, kunwari, pag-construct ng building na ika nga ghost building o pag-construct ng kalsada para to market, hindi naman, then iba yun. Pero kung flood control na naman, doon na lang dalhin sa ombudsman yung iyong mga additional evidence, ika nga supporting evidence, doon mo na dalhin sa ombudsman. Huwag na dito sa Blue Ribbon.
0: Alright.
4: Yan ho ang mga bagong alituntunin at ika nga ng mga rules po under po sa akin, hindi na po pwede mga secret witness. At panglima, hindi po pwedeng ikaw nga turuan nung senador ang kanyang testigo.
0: Okay.
4: Basahin mo sa line 9. Nasa 9, number 9. Hindi mo ba nakikita number 9? Hindi po.
0: Parang, parang
4: po magtanong yung, pagkunwari, tinatanong po ng chairman, biglang iba yung sagot, tatayo yung isang senador at testigo. Hindi! Sagutin mo si chairman, nasa number 9 yung tanong niya, hindi kung saan-saan, basahin mo lang yung 9.
0: Parang kilala ko yung senador na yun ah.
4: Hindi po tayo coach, hindi po coach yung mga senador, ang Blue Ribbon po, hindi po.
0: Parang,
4: dahil sa korte po, hindi naman ganoon, hindi po ba? Parang, hindi sasabihin na prosecutor o ng tignan mo yung paan, yan o, prosecutor. Diyan mo, tignan, yan ang sasagutin mo.
0: Parang.
4: Na lang po, sasabihin ko doon, next time, sasabihin ko po doon sa kasama naman, ikaw na lang kayo sumagot. Dahil hindi naman sumagot yung bata mo. So, yan po ang pagbabawalan na po natin. Pero hindi po tayo umiiwas, ha? Tuloy po yung ating accountability. Kasi nasabi lang natin, ayaw ko lang po magamit ang Blue Ribbon sa katarantaduhan ng ilan for their advancement. Ika nga, for the political career, kung may plano silang tumataas na opisina. Dahil ako po, wala akong plano.
0: Parang kilala ko yung ano na yan, yung senador na yan.
4: Ay, ko, ilang pahala ka, parang Ray, basta ako nagsabi lang. Example
0: parang yun yung senador na nagre-reklamo sa media na ba't hindi siya na-preprint sa dyaryo.
4: Eh, magtayo na lang siya ng
0: kamo ng dyaryo, ng radyo. It's been, talagang, it's a wonderful time pag nakakapareham natin si Senator Erwin Tulfo. No po. Pero objective naman talaga yung mga pagbabagong ito sa Blue Ribbon Committee. Tama naman yun.
4: Sabi ko lang kasi paring Ray, yung maintindihan ng taong bayan. Kasi pagkakausap mo kasi congressman, senador, lalapatan ka ng mga rules and regulation. Tama naman po yun. Pero you have to explain to the public in layman's terms.
0: Yes,
4: ba?
0: Yes.
4: Na itong batas na ito, ito'y para sa ganito. Kasi sabi mo, line 13, rule 17, sasabihin ng taong bayan, ano yung rule 17? Like, eh, diretsuhin mo na lang. Itong 17 na ito, ito nagsasabi tungkol sa ganito, tungkol sa ganon.
0: Tama,
4: para
0: tama.
4: Para maintindihan.
0: Tama.
4: Otherwise, di po maintindihan ng mga kababayan natin. Mm.
0: Tsaka yung resibo, di ba, Senator? Yung resibo, yung ebidensya. Di ba? Yung maleta na sinasabi, mamaya pag binuksan yung maleta, puno pala ng saging o kaya mangga, hindi naman pala pera. So, ibig sabihin, hello, Senator? Okay, sige. Ay, naputol na. Alright, sige. Naputol na yung ating linya ng komunikasyon kay Senator Erwin Tulpo. Pakitawagan na lang ulit, Drizel at ika nga. Pagpasalamat na lamang muna tayo, naputol yung linya natin sa kanya. Pero please extend our gratitude kay Senator Tulfo. Okay? Sige. At well, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programang global na tayo. At maganda yung mga nabanggit ni Senator Tulfo. Yung mga guidelines, yung bagong guidelines na binanggit niya. Kasi siya na ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Tabayanan ang mga susunod pa natin programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang tabayanan ng ating English Service Platform or Program. Ang tabayanan yung Dateline Malacanang. Kasama naman natin dyan si Mr. Leo Magpayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, Diesel Nanyong. Kasama rin si Quincy Kahilig. Ang ating reporter. Report. Naghatid sa atin ng pag-uulat. And of course, kay Attorney Layug, na nakapanayam din natin. Of course, si Attorney Rosendo, si Chairman Rosendo Soat. Sa ating Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Again, ako po yung Lincoln Reza Pang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages,

Make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Court para sa paglilitis mula Senado para sa bagong Pilipinas. Ninfa Sanchon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 25 milyong piso na ayuda sa 11,000 mangingisda sa Region 1 sinimulan na ng BFAR Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may ulat si Leslie Gemino.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsimula ng pamamahagi ng pamahalaan ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program kung saan kabuang 11,024 na registered fishermen sa

0: Rizuan ang nakatagdang tumanggap ng tig 2,325 pesos. Inaasahan din ang patuloy na rollout o pagpapalawig ng programang ito sa iba pang mga lugar sa rehiyon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nasa 2,171 na mga isda sa Pangasinan ang paunang nabigyan ng ayuda. Sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, ipinamahagi ang tulong pinansyal sa mga bayan ng Agno 773 na mangisda, Bulinaw 556, Bani 479, Anda 226 at Talamino City 127. Ang PAFFP ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magkaloob ng pinansyal na tulong sa mga magsasaka at mangisda na naapektuhan ng iba't ibang hamon at kalamidad. Layon nitong matulungan ang mga sektor na ito na mapanumbalik at mapatatag ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Nagpasya ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na itaas ng 25 basis points ang kanilang target reverse repurchase rate na nagdala sa 4.75%. Dahil sa hakbang na ito, in-adjust na rin ang interest rates para sa overnight deposit na 4.25% habang nasa 5.25% naman ang ipapataw sa overnight lending facilities. Ayon sa Central Bank, nananatiling matindi ang banta ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Pagtiyak ng Monetary Board, patuloy nilang babantayan ang mga papasok na datos ng ekonomiya at handa silang gumawa ng karagdagang aksyon kung kinakailangan upang maibalik sa ligtas na 3% target ang inflation sa Pilipinas. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver?
9: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil na nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
14: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
12: Mark in.
14: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
12: Mark out.
14: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
12: 738 AM. Mark in. Mark out. Mark in. Mark out. Mark in. Mark out.
13: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Thursday, June 18, 2026. Muli sa mga sa inyo po, palatuntunan, mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan hitik sa mga balitan dapat inyo malaman, mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. Medyo ano na ngayon ha, medyo sabi nga eh, nananahimik na ngayon ang Senado sapagkat kahapon nga eh, di ba? Ay, sinagawa yung special session. At ngayon naman no, eh sabi nga, medyo kumakalma na rin no ang paligid. Kailangan nga lang, merong mga nagkainitan sa Senado kahapon. Pero gay pa man, eh sabi nga ngayon eh, ang tangi kong masasabi sa inyo, mga senador ng bayan, magtrabaho kayo para nang sa gayon eh taong bayan na makinabang. Kaya naman no, ating tinututukan ngayon ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Dahil ngayon no, makasaysayan po ang pagbisita roon ng Pangulo sapagkat kanyang nakapulong si Russian President Vladimir Putin. Doon no, tinutukan ang pagbisita ng Pangulo ang aspeto ho ng ekonomiya, kalakalan at ng depensa, maging ng food security. At siyempre yung bilateral relations po ng Pilipinas at ng Russia. Sa kabila nga, nasabi nga eh, yung pivot natin no, patungo sa Europa, sa Amerika. Pero sabi nga ng Pangulo, ang kanyang foreign policy, malinaw naman ho. Friends to many, enemies to none. Ibig sabihin, dapat lahat ng bansa ay nakakadaupang palad ng Pilipinas dahil saan man panig ng mundo, may mga Pilipino po tayong mga kababayan na sabi nga doon po, piniling maghahanap buhay. Kaya't yan po ang tanging layunin ng Pangulo na tiyakin po na bukod sa may uuwi niyang mga gains no sa kanyang pagbisita sa iba't ibang bansa at bit-bit niya mga oportunidad, mga kasunduan na magpapatatagpo sa ating ekonomiya. At siyempre yung mga kasunduang maghahatid do sa atin, matutulong sa ating pag-unlad. At yung kapakanan, pagtitiyak din no sa kapakanan ng ating mga kababayan ho sa mga binibisitang bansa ng ating Pangulo. Then samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon para tuntunan ng
15: Mark In, Mark Out sa Balita kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Atin po muna ang dakuha ng mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin naging matagumpay. Russia handa raw maging supplier ng langis sa Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inimbitahan po si Russian President Vladimir Putin na dumalo sa East Asia Summit sa Maynila sa darating pong Nobyembre. Kooperasyon sa nuclear, energy, turismo at edukasyon isinusulong po ng Pilipinas at ng Russia. Harmonized National Contingency Plan bilang paghahanda sa pagtama ng The Big One, formal na pong inilunsad ng Office of Civil Defense. Pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sinimula na. Immigration Lookout Bulletin Order labano sa coach at manager po ng Ateneo Blue Eagles. Inilabas po ng Department of Justice. Bagong low pressure area binabantayan ng PAGASA. Mga paghahanda po sa Wata Wata Festival sa lungsod ng San Juan. Inilarga na po, inilatag at basaan zone muling itatalaga ho sa ilang piling lugar sa lungsod.
15: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas Weather.
13: Sa ating ulat pa naman po muna, patuloy po makaapekto ang easterlies o mainit na hanging nagmumula po sa karagatang Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon po yan sa PAGASA. Nilasaan pong bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang mararanasan po sa Visayas, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nagbabala naman ang pag-asa na maaaring makaranas po ng pagbaha at pagbuo ng lupa sa mga lugar na nakaranas po ng malalakas na thunderstorm. Samantala, nakararanas din po ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ng bahagya maulap hanggang sa maulap na papawiri na may posibilidad na manakanak ang pag-ulan at pagulog pagidlat dulot po ng tinatawag na localized thunderstorms.
15: Radyo Pilipinas. Weather. Mark in. Mark out.
13: Labing bitong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Matagumpay po ang isinagawang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong, natalakay ho ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon at sa kalakalan, enerhiya, gayon din ang seguridad sa pagkain. Sa pambungad na panatalumpati ng Pangulo, binigyan din ito ang namahalaga magkaroon po ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan po ng Foreign Ministry sa Pilipinas at ang Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para matukoy at magkaroon po ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang po rito ang patungkol sa trade habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami ring maaring gawing deal o mga kasunduan ng Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Personal ding inimbitahan ni Pangulo Marcos si Russian President Putin para dumalo naman sa ika-21 East Asia Summit na nakadagdang gawin po sa Maynila sa darating na Nobyembre. Dito po nabigyan din ng punong ekotibo na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon po ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
15: Mark in! Mark out!
13: Labing walong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, ganap ng inilunsad ng Office of Civil Defense ang Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake kasabay po ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ayon po kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, isa itong monumental framework at blueprint of survival and recovery na siya magdidiktaho ng mga agarang response sa mga karating rehiyon sakaling tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito ng paghahanda ng pamahalaan sakaling yanigin ang Metro Manila ng magnitude 7.2 na lindol na tinaguri ang The Big One. Sa Campo Aguinaldo, sabay-sabay na nag-duck, cover and hold ang mga kawani ng OCD. Sa udyat ng pagtunog ng sirena ng isagawa ang ceremonial pressing of the button. Pinungunahan ito ni Defense Undersecretary Irineo Espino na kinatawa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Undersecretary Harold Cabreros ng NDRRMC at na ni PBOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Nagsagawa rito ng tabletop exercise para sariwain ang mga dapat gawin sakaling dumating sa Metro Manila ang The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault, gayon din ng Manila Trench. Sa ilalim nito, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan mula sa national hanggang local levels na maging tapaigtingin ang koordinasyon upang matiyak po ang kaligtasan ng publiko.
15: Mark in! Mark out!
13: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Nasabat po ng mga operatiba ng Police Regional Office 6 ang mahigit sa 7.7 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa ikinasanilang operasyon sa barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang 51-anyos na drug suspect na kinilala sa alias Sabani na tinaguriang na high-value individual ng mga otoridad doon. Sa naturang operasyon, nasabat po na pinagsanin ng pwersa ng PRO 6, Iloilo Provincial Police Office at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang mahigit sa 1 kilo ng shabu. Pinuri naman ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga operatibang nagkasanang operasyon sa kanilang pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga. Tiniyak ni Tuanyo na intelligence-driven at naayon sa batas ang kanilang mga operasyon habang itinataguyod naman ang karapatan at dignidad ng bawat individual.
15: Mark in! Mark out!
13: Watawata! Muli yung nagtalaga ng basahan zone ng pamahalaang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival na gagawin no sa kanilang taunang pista sa Hunyo 24. Ayon po kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ito'y para matiyak ang kaayusan na hindi pagmumulan po ng kaguluhan. Sa isinagawang pulong balitaan kanina umaga, piyapayagan lang ang basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa basaan zone. Ito po isa kahabaan na pinagdaban ng street sa pagitan po ng Endomingo at P. Guevara. Naging epektibo nino ang pagpapatupad ng basaan zone sa ilalim po ng City Ordinance No. 14 Series of 2025 noong isang taon kahit uulitin nila ito ngayong taon. Kasama ho sa mga pinagbabawal sa Wata Wata Festival 2026. Ito pong paggamit ng maruming tubig. Yung pagbubukas po ng mga sasakyan para mambasa. Bawal din ho yung pananakit o pananakot. Bawal din ho yung pagsampa, pagyanig at pag-uga ng mga sasakyan. Pagpasok ko sa mga sasakyan, bawal din ho yan. Pambabasa naman sa mga hindi basaan zone. At hindi rin po pwede ang paggamit ng hindi autorisadong fire truck. Paggamit ng highly pressurized water sprayer. Kahit pwede po ito makapinsala ho no, sa tao. Magpapatupad din po ng liquor ban ang pamahalaang lungsod ng San Juan. O yung bawal po yung pagbili at pagbebenta po ng alak ha. Simula alas 12 ng umaga ng alas 12, uno na madaling araw ng Hunyo 24 hanggang alas 2 po ng hapon. Sino man po lalabag sa naturang panuntunan, mga kababayan, ay papatawan po ng 5,000 pisong multa at 10 araw na pagkakakulong. Ay samantala ho, kapag minor de edad po ang violator, ita-turn over po sila sa City Social Welfare and Development Office. Panawagan po ni Mayor Francis Zamora ng San Luzon ng San Juan sa mga Sanjuanenyo ay makiisa at sumunod sa mga panuntunan. At pagsabihan po yung mga dadayo na please lang iwasan po muna yung mga basaan zone para hindi na ho kayo maabala. Wata-wata!
15: Mark in! Mark out!
13: Ang oras po natin, mga kababayan, sa buong Kapuluan Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Alas 4:24 na po ng hapon.
16: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Mark in. Mark in. Mark out.
29: Mark out.
28: Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: minutos at 30 segundos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. At ngayon nga po ay may inilunsad pong programa ang DOST PAGASA. Ito po yung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito po yung tinatawag na PAGASA National Hydrometeorological Observing Network o yung Panahon, ha? Mobile application. Isa po itong digital platform na dinisenyo para po makapagbigay ng real-time weather data sa mga gagamit ito sa kanilang smartphone. Ayan. At para ho alamin natin, paano po ba ito, sabi nga, magagamit ng ating mga kababayan, no? Ng ating mga simpleng Juan at Juana de la Cruz. Makakasama po natin si Binibining Loren Joy Estrebillo. Miss Loren, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Magandang hapon po, Sir J. Mark, at sa mga taga-subaybay po ng inyong programa.
13: Yan. Pwede po ba kayong tawagin Miss LJ?
30: Yes po, Sir Apo. J.
13: Miss LJ, una po sa lahat, pakibigyan nyo kami ng walkthrough. Ano ba itong application na ito? Paano ito magagamit? Ano po ang mga features nito?
30: Yes po, Sir J. Mark. Pwede po, yung Panahon mobile app po ay is ang official mobile weather app ng DOST PAGASA. No? Naisip po namin ito na buuin or ng ahensya dahil napansin po natin na karamihan po ng mga Pilipino base na rin po sa mga nag-a-access ng mga impormasyon mula sa ating ahensya ay mostly naka-mobile phone po. At madalas po na kumukuha rin sila ng impormasyon galing po yung kanilang smartphones. No? Ang inspiration po talaga namin dito is yung mandato po ng ahensya na gawing mas accessible at mas convenient po para sa ating publiko yung official weather information po ng DOST PAGASA.
13: Yan. Pero anong pinakaiba nito doon sa Project NOAA? Miss LJ.
30: Mobile app po natin. Yes po, yung Panahon mobile app po natin. Kung na-try po na ninyo ito, Sir J. Mark, no, kung na-download niyo na po ito, makikita po yung mga current weather conditions sa particular location po na sinet ninyo.
13: Mm-hmm.
30: Also, meron din po tayong mga official weather forecast na sa mga susunod na araw, katulad ng halimbawa, mga susunod na 4 na araw, ganyan po. And kapag may official na mga warnings po patungkol sa heavy rainfall, ito po yung ginagamit ng ating mga school at mga local government units kapag magsususpend po ng klase or yung face-to-face na mode ng klase.
13: I see. So, hindi na kailangan tumawag sa PAGASA kapag may mga, o di kaya sabi nga, kapag yung real-time na updates na yan, di ho ba? Yan yung mga pinalalabas ninyo. So, kapag may thunderstorm alert, o di kaya yung mabigat na rainfall warning, pwede na dyan makita.
30: Tama po, Sir J. Mark. Actually, kung ano po yung kasalukuyan po kasi ang nangyayari is magpapalabas po ng impormasyon mula sa aming website, sa pagasa.dost.gov.ph. Kasama na rin po doon yung galing sa mga DOST PAGASA Facebook pages at sa mga regional pages po namin. Pero dahil po meron na po tayong Panahon mobile app, makakakuha na po ang ating mga users, ang ating mga kababayan ng warnings po or information galing po mismo doon sa app. So, halimbawa po, may heavy rainfall.
0: Yes.
30: For example lang po, may yellow rainfall warning. Lalabas po yun sa ating mobile app at manonotify po yung ating mga users ng warning na ito.
13: Ayun. Kumbaga may magpa-flash siya. Uy, uulan. May yellow rainfall warning. Mag-ingat. Ganon. Asahan na pag-ulan sa susunod na 2 oras. Mga ganyan. Mga ganon na makikita yes, natin.
30: Opo. Nakabase po yun, of course, sa location po.
13: Yes.
30: No? Halimbawa po ay nasa Metro Manila po tayo. Ang warning po na pinanggagalingan noon ay ang NCR Pag-asa Regional
13: yes.
30: Services Division.
13: Mm-mm.
30: So, nakaset po yung location ng user doon and then makakakuha po tayo ng warning.
13: So, automatic.
30: Din po,
13: so, automatic yes, kung naka-on yung location ng cellphone, doon didikit yung mga advisories ay mga babala do sa certain area.
30: Yes po, sir.
13: Ayun.
30: Particular po 'yun sa halimbawa sa flood, sa
13: yes.
30: heavy rainfall.
13: Mm-hmm.
30: Pero pagdating po sa tropical cyclone, kapag may bagyo po, national po ang cover nito. So, kung malapit po or kung maapektuhan po ang isang lugar ng bagyo, ganun din po makakatanggap din po ng warnings ating mga kababayan.
13: Ayan. Although kasi yung Project NOAA, hindi yata yun ang pinatatakbo ng DOST, ano? Ibang entity yun. So, yun naman, nakapartikular siya sa bagyo, di ba? Sa climate, na galaw ng bagyo, di ba?
30: Tama po. Ang Project NOAA po ay isang proyekto po before ng DOST.
13: Mm-mm. Ayun. So, ito, in-enhance nyo na mas madaling, sabi nga eh, mas madaling ma-access ng ating mga kabayan gamit yung kanilang mga mobile phone. At ito
30: po,
13: yung daily weather updates. Yan ang kanilang i-expect na makikita dito sa app na ito. Tama po ba?
30: Tama po, Sir Jake.
13: Ayun. Saka malaking tulong din siguro ito, no? Lalo na kapag sa mga magulang, di ba? Kasi sabi nyo, magno-notify kapag may yellow, red, orange, rainfall warning, di ba? Para at least yung mga magulang, ay, papapasukin ko ba yung anak ko? May mga ganun eh, di ba? Kasi syempre, yung kanilang yung welfare ng mga chikiting gubat na papasok sa mga eskwelahan eh, di ba? At least magkakaroon na sila ng sarili nilang, sabi nga eh, discretion. Depende kasi sa lugar eh. Diba? May mga lugar na bahain, at least malalaman na nila. Pero dito, bukod doon sa mga nabanggit nyo, meron pa bang ibang features itong mobile app na ito? At pwede rin ba ito na gumana kahit offline? O kailangan naka-hook sa data? O sa sabi nga, naka-online dapat?
30: Ay, tama po, Sir Jamer. No? Kailangan po, yung app po ngayon ay naka-design po siya na kailangan po ng internet connection po kasi alam po natin na yung panahon po ay pabago-bago. So, mabilis po itong magbago. No? At saka, kung kailangan po natin ng real-time data, of course, kailangan po natin ng internet connection.
13: Mm-hmm.
30: And then, since yung forecast po natin ay, halimbawa po, yung mga thunderstorm or heavy rainfall warning, nagbabago rin po ito over time. So, kailangan po updated po talaga yung information and kailangan po ng internet connection para po ma-download po doon sa app mismo at makareceive po tayo pati ng notifications.
13: Mm-hmm. So, suffice to say na ito talaga ay pwedeng, kumbaga, ang purpose talaga nito ay para makapaghanda yung ating mga kababayan bago pa man dumating ang isang weather disturbance like bagyo, di ba? Kasi kapag bagyo, kadalasan bumabagsak ang linya ng komunikasyon, so nawawala ng internet. So with this, no, habang bago pa lang dumating yung siguradong sakuna ay nakapaghanda na yung ating mga kababayan. Ah, malakas-lakas tong bagyo na to ayon sa panahon up. Tara, maghahanda na tayo. Ayusin na natin yung ating mga gagamitin kung sakali mang lumikas tayo. Mga ganun, di ba? At least nang bibigyan na sila ng fair ng warning dito sa lagay ng panahon. Pero may mga katanungan din dito yung ating mga kababayan, Ms. LJ.
30: Yes,
13: sa cellphone kasi meron na ring mga built-in na app na may patungkol sa weather. Ano pinagkaiba nito doon sa panahon mobile app na ating nilo-launch ngayon?
30: Gandang tanong po yan, Sir J. Mark, no? Tama naman po na may mga weather apps na po tayo sa ating mga cellphones and kahit sa social media po, nababasa po natin ito sa yes. mga na sinasabi po na ating mga netizens, no? So, yung halimbawa po yung mga nasa default na weather apps po natin sa phones, yung actually yung usually po sa kanila, yung mga data na yun ay galing sa international na weather agencies or providers. Po.
13: Yeah, like
30: pero
13: USGS,
30: sa panahon
13: no?
30: app po, ayan po, ganyan po. Then, yung sa panahon app naman po, sir, gumagamit po tayo ng official na mga observation data na galing po sa observation networks ng DOST Pag-asa across the Philippines. Then yung mga weather forecast po ay tailored yung information per region. Katulad po na nabanggit ko kanina na mas localized po yung information. So, nabanggit ko rin po kanina na meron po tayong mga regional forecasting centers ng Pag-asa na nagbibigay po ng information at warnings. Yun po, mas localized po yung information. And actually, tama po yung sinabi nyo kanina, no, na ito po yung ginagamit ng ating mga local government units, ng mga disaster managers natin. Even mga, pwede pong gamitin ito ng mga, di ba, ng mga magulang na titignan kung may mga pasok ba talaga yung kanilang anak dahil dito na po nila makikita yung mga warnings. So, yung mga LGUs po natin, yung data na galing sa Pag-asa, maaari na rin po nilang ma-access galing po dun sa panahon app para makapag-desisyon po kung ano man po yung epekto ng panahon sa iba't ibang sektor.
13: Napakagandang na-launch nyo ito, no? Sapagkat ngayon nga ay ating ino-observe, no? Yung Typhoon and Flood Awareness Week. Maganda yan dahil kaanisaba yan na yung doon naman sa aspeto ng mga lindol, di ba? Mga disaster, no? Eh maganda rin na mapagtuunan din natin yung pansin lalo na tag-ulan ngayon at sabi nga super El Nino medyo extreme no yung El Nino na mas inaasahan kung magkakabagyo eh mas malalakas di ba eh pagka ganito ho ang siste eh may ano to sabi nga eh may possibility po ba na mag-collaborate din ang BOST Pag-asa sa ibang sa sister branches niyo like Feebox para sabi nga yung ma-integrate itong app na ito na hindi lang weather meron ding mga sabi nga mga babala sa landslide no sa lalo na doon sa mga geographically prone na sa mga earthquakes din di ba yung mga, di ba pagka may mga quakes din meron ding mga landslides na nangyayari. May mga ganito na bang plano or sabi nga nakatutok pa muna ito dun sa pagpapalakas ng information dissemination kapag may bagyo o sa lagay ng panahon in general.
30: Sa ngayon po Sir J. Mark, yung panahon app po ay nakatutok po muna sa pagbibigay ng information patungkol po sa panahon at yung mga babala po na kaakibat po ng maaring epekto ng bagyo or malalakas na pag-ulan at iba pang hazards patungkol sa hydrometeorological hazards. Pero po nasa, since iisang ahensya po ang, or iisang department po yes. ang DOST Pag-asa at ang PBOX, yun nga po under po ng Department of Science and Technology. Actually, meron na pong mga nakaantabay na mga web apps at mga mobile applications po na pinagsasama po ang mga warnings na kasabay po nung hydromet hazards at saka po yung mga geophysical katulad po ng landslides or related po sa earthquakes. Thank you.
13: May kasama din ba dyan, ma'am, yung mga ano? Like, for example, yung mga yung monitoring sa dam, meron din po bang ganun? Or sabi nga, yun mas na mainam na napakikinggan sa mga media like radyo no na nagbibigay na din ng sabi nga update no from time to time or meron na rin pong option diyan sa app nyo?
30: Meron pong isang feature po yun ng app. Actually available din po siya dun sa panahon.gov.ph na web app
13: yes.
30: po. Even dito po makikita na rin po natin yung level ng ating mga dams. Even yung mga, kung halimbawa po may flood bulletins or flood advisories,
13: yes.
30: makikita rin po sa app. At yung notification naman po, patungkol naman po sa if ever po mag-release po or mag-i-issue po ng flood advisory, yung ating hydromet forecasting or flood forecasting and warning na depart or division, yun po. Doon po, makukuha rin po natin doon sa web app, pati na rin po sa mobile app.
13: Ayan. O yun, ninanavigate namin dito yung app web app at para maganda no sapagkat sabi nga kung gusto mo makita yung particular na sabi nga magiging sitwasyon o lagay ng panahon sa iyong lugar kung nasaan ka madaling madali na sapagkat pwede nang gamitin ng yung cellphone para malaman kung anong magiging taya ng panahon, di ba?
30: Tama po.
13: Ayan. Pero eto para at least maiwasan na rin natin yung pagdududa, no? Para maibsan natin yung pagdududa ng ating mga kababayan. Gaano raw ba to ka ano, gaano ba raw to ka accurate? Ito ba real time? Sabi nga meron siyang lag na per hour, per 2 hours, mga ganun. Pakilinaw nga ito, Miss LJ.
30: Patungkol po sa kung real-time po ito, kung ano po yung data na nare-receive ni Pag-asa sa mga station po across the Philippines, real-time po yung pag-flash nito dito sa ating mobile app. Lalo-lalo na po kung tayo po ay naka-connect po sa internet since kailangan po natin na i-update yung app para po makuha po natin yung real-time na data. Kung ano po yung latest forecast na official na binigay po ng BOST Pag-asa, yun po ang makikita natin doon sa mobile app, pati na rin po sa web app. So, yun, katulad nga po ng nasabi ko na once na meron na po tayong analysis and forecast na nanggagaling sa ating mga forecasting centers, both sa national at regional, ito po ay real-time na nababato po or near real-time na nababato sa ating panahon app.
13: I see. Pero ito, ang mga nakalagay na rito sa app ninyo ay mga nakalagay na sa layman's term. Kasi di ba sa ganyan, mostly di ba, like dati, may mga technical terms pa eh. Pero ngayon, nagawa na ba ito ng sabi nga na-adjust na ba ito na pwedeng kumbaga pagka in-access ito kumbaga lahat ng information dito ay mauunawaan ng ating mga kababayan in layman's term?
30: Actually po Sir J. Mark, patuloy po yung pagpapabuti or pagpapahusay po ng ating mga experts, ating mga forecasters doon po sa pagko-communicate po ng patungkol po sa panahon using our digital platforms katulad po ng mobile app.
13: Yes.
30: And maaari po na maririnig natin na laging medyo technical po yung ating mga information, pero yun po, gusto ko pong siguraduhin sa inyo na pinagpapabuti po natin yung ating trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na mas maiintindihan po ng ating publiko.
13: Yan. Oho. Ay, ngayon ay Typhoon and Flood Awareness Week. May bukod po rito sa paglulunsan nitong mobile app nito, may iba-iba po ang sabi nga aktibidad na nakalatag po ang Pag-asa, DOST Pag-asa patungkol po dito.
30: Actually po Sir J. Mark, nagsimula po ang Typhoon and Flood Awareness Week noong June 14, magtatapos po ito noong June 20 sa ngayon pong Sabado. Pero noong June 15 po, nagkaroon po kami ng mga activities. Simula noong June 15, nagkaroon po kami ng mga activities na naimbitahan po namin yung mga kapitbahay or kapit opisina po namin dito sa Pag-asa Central Office sa vicinity po dito sa Quezon City na opisina namin. Then nagkaroon po ng discussion about Typhoon and Flood Awareness Week kasama po yung mga experts po mula sa Pag-asa. And then kahapon po, June 17, nagpunta po ang Pag-asa team sa Pasig City para magsagawa po ng maagap or maagang aksyon at akmang gawin ayon sa panahon na awareness seminar. Kapartner po namin dito yung Pasig City DRRM Office, yung Pasig City Government at National University East Ortigas. At nagkaroon po ng isang information education communication campaign regarding po dito sa TIFAO. Kasama po yung mga estudyante, mga teacher, school administrator, mga local DOR officers, mga frontliners po at government leaders. Ngayong araw po, officially magtatapos or even sa hanggang sa Saturday po magtatapos yung Typhoon and Flood Awareness Week. And yun po yung mga activities na related po sa TIFAO ngayong taon.
13: I see. And in line with this, ano po yung mga iba pa mga programa at inisiyatiba po ng DOST para sabi nga makatulong sa pagbabahagi po ng tamang impormasyon? Alam naman natin sa social media, ang daming mga disinformation, ang daming fake news, ang daming misinformation. May magsasabi, oh, may paparating na malakas sa bagyo, pero hindi naman pag-asa nagsabi. Nakalagay lang doon sa art card. Tapos magnanakaw ng sorry for that term, ha? Kasi may mga ilan talaga nagpapakalat ng disinformation kasi talagang nanakawin nila yung mga photographics, infographics ng DOST Pag-asa sa mga nakalipas pang taon at irerehas nila yan para lang maghasik ng takot at pangamba sa ating mga kababayan. Pero ito nga tanong ko, bukod doon sa app na ito, ano-ano pa mga inisyatiba, programa, sabi nga para mapaigting pa natin yung ating paglaban sa disinformation, misinformation, fake news, may kaugnayan po sa kalagayan ng panahon. Miss LJ.
30: Tama po kayo, Sir J. Mark. No? Maganda po na nabanggit po ninyo yun. No? Ang team po ng Public Information Unit ng Pag-asa, nakamonitor po kami actually sa social media. And lagi po nating napapansin na marami pong misinformation about the weather, even sa climate, yung El Nino and all that. Nabanggit niyo po nga po na may mga gumagawa po ng mga infographics na para lang makapanakot ng mga ating mga kababayan. No? Kaya lagi po nating paalala na if may nakita tayong mga impormasyon na ganito na suspicious or spurious, huwag po natin agad na paniwalaan. Dapat po ang primary information patungkol sa panahon at sa klima ay manggaling sa DOST Pag-asa. And isa po sa mga programa rin natin, Sir J. Mark, no, sa Public Information Unit, ay yung makipag-partner po sa mga sa media po na katulad po ninyo para mas mapaigting po yung pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Kayo po yung partners namin dito sa mandato po na ito at sa mission po ng Pag-asa na makapagbigay ng tamang impormasyon at warnings sa ating mga kababayan.
13: Ayan. At magandang tool din to, ma'am, para at least kahit kami sa media, magagamit din namin itong app na ito para na sa gayon maihatid din natin yung tamang impormasyon sa ating mga kababayan na masasabi nating hindi pa ganun kalalim yung kanilang access sa internet, no, lalo na sa mga mobile applications na ganito. At least sama-sama all of nation approach na pagtutulong-tulungan, no, nang sa gayon para maihatid natin yung tama at accurate na impormasyon, maiwasan yung disinformation at sabi nga, makasagip tayo ng buhay dahil ito naman ang pangunahin nating layunin. Ano yung sunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba, na sabi nga dapat walang may iwan ng mga kababayan natin lalo na sa panahon ng sakuna.
30: Tama po, Sir Jamon.
13: Yun. Bensahin nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayan, ma'am, na sabi nga dito sa inilunsan nating mobile app, ma'am. Nasa inyo po pagkakataon.
30: Salamat po, Sir J. Mark. No? Inaanyayahan po natin ang lahat na i-download po ang Panahon mobile app at gawing isang mahalagang tool ito sa kanilang araw-araw na paghahanda. Siguro po sa ngayon, wala pang sama ng panahon sa ilang mga lugar yung nararanasan natin. No? Pero siguro kaya ganun, kaya hindi pa natin masyado nakikita or nararamdaman yung halaga ng Panahon mobile app. Pero sa kapag dumating na po siguro yung sama ng panahon, nawa gamitin po natin ito at maging hopefully maging useful po ang Panahon app para po tayo ay makapagplano, makapagdesisyon at makapaghanda. Libre po ang pag-download ng Panahon mobile app. Ito po ay programa ng ating gobyerno para sa mga Pilipino. I-download po natin yung Panahon mobile app mula sa App Store para sa mga Apple users at mula naman sa Play Store para sa Android users. Natutuwa po kami na tinatangkilik po ng ating mga kababayan yung ating mobile app at sana po i-share nito. I-share nyo ito sa ating mga, sa inyong mga kaibigan o pamilya para po tayo ay mas maging handa at ligtas.
13: Ayan, with that, Miss LJ, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po pagpapa-unlock ng panayam. Sabi nga at pagpapaliwanag po sa ating mga kababayan hinggil nga po dito sa napakagandang inisyatiba po ng DOST Pag-asa. Kaalisabay nga po nitong ating ino-observe, no? Na Typhoon and Flood Awareness Week. Salamat po at magandang hapon po sa inyo.
30: Maraming salamat po, Sir J. Mark. Magandang hapon po.
13: Mga kababayan, si Ms. Lauren Joy Estribillo, ang Chief Public Information Unit ng DOST Pag-asa.
0: Mark in! Mark out!
13: Oras!
1: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Publiko!
13: Pero ba tayong 8 minuto bago ang alas 5?
0: Mas pinalakas! Pinalawak!
1: Radyo Pilipinas!
0: Radyo!
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginti ng FM.
6: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
29: Di papahuli
31: sa mahahalagang kaganapan.
32: 66 Informasyon.
33: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
34: Sports Radio 918.
35: Radyo Magazine 1278.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: Radyo Pilipinas World Service.
42: Sports Radio.
43: Radyo Magazine.
44: Serbisyo Publiko.
45: The AM and FM Collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas.
49: And Capital 104.3 Collab.
50: Collab.
51: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
52: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
51: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
53: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
51: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
54: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
55: Good news.
56: Yay!
55: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
56: Fake news.
55: Disinformation.
56: Disinformation.
55: Mark out muna yan.
57: Radyo Pilipinas.
58: Radyo Pilipinas.
57: Report.
13: Tanggap muna tayo ng mga pagulat at regular na paglilinis mabisang panlaban sa... Oo, oo. Pakiakyat. Ayan, oo. Mabisang panlaban no, sa dengue ayon no, sa Department of Health. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
59: Nagpaalala muli ang Department of Health sa publiko na magsagawa ng regular na clean-up activities ngayong tag-ulan upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Ayon sa DOH, mahalagang alisin ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok sa mga tahanan at komunidad. Patuloy din isulong ang kampanyang taob, taktak, tuyo, takip kontra dengue. Dahil kung walang lamok, walang dengue. Batay sa dala ng DOH, umabot na sa 50,000 February 27 dengue cases. ang naitala mula Enero hanggang Mayo 2026. Gayunman, mas mababa ito ng 56% kumpara sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong panahon ng nakarang taon. Paalala ng DOH, ang dengue ay karaniwang sakit tuwing tag-ulan at dulot ng kagat ng lamok na nabubuhay sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
54: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Depensa naman ni Vice President Sara Duterte, walang laman at parang tunog lata. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Detalye mula kay Melody.

0: Napansin nilang puno ito ng pagtanggi, sweeping reservations, generic na description at paulit-ulit na listahan ng mga saksi at ebidensya na una lang natukoy at inihain ng panig ng prosecution. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Rene Co.
1: The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunuglata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Samantala, ito na nga, oh, dahil yung sa Senado kahapon, napag-usapan pala na itong si Senador Francis Chis Escudero, ang napagkasunduan nila na maging presider ng impeachment court. Pero kapag nag-convene na uli ang impeachment court, yun. Doon pa lang nila pagde-desisyonan niyo, pero yun ang parang yun pala, pero hindi pa ngayon kasi hindi pa naman nagko-convene ang impeachment court. Pero sa ibang aspeto naman nitong impeachment trial nito laban kay Vice President Sara Duterte, ito naman si Senate President Sherwin Gatchalian nanindigan kung dapat sundin ang konstitusyon sa voting threshold sa impeachment trial. Eh, alam nyo naman kasi, ang impeachment trial, ano yan eh? Sabi nga, numbers game. It's a numbers game. Pero dapat, ang mangyari dyan ay yung maging matimbang din sana yung mga ebidensya, no? Kung talaga bang nagkasala at may pagkakasala o hindi, ang pangalawang pangulo doon sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Yan po ang detalye yung iyahati naman ni Nimpa Asuncion. Nimpa?
4: Yes, J-Mark, nanindigan nga si Senate President Sherwin Gatchalian na susundin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa pag-convict o pag-acquit sa isang nasasaktal. Sa may mga nagpapalutang kasi na maaaring babaan ang voting threshold kung mababawasan ang bilang ng mga senator judges na physically present sa pagdinig. Base kasi sa konstitusyon, 2/3 vote ng lahat ng mga member ng Senado ang kailangan para ma-convict ang nasasaktal. Pero may mga opinion nga ang ilan na dapat ibaba ang threshold kung bababa sa 24 na senators ang piskal na makakadalo sa paglilitis. Para kay Gatchalian, dapat sundin kung ano ang nakalagay sa konstitusyon. Pinahayag naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto the III na debatable na maituturing ang isyu ng bilang ng boto para sa conviction o acquittal sa impeachment case. Binigyan din ni Soto na sa ngayon ay dapat sundin ang nakasaad sa konstitusyon na dapat may 2/3 vote na makuha para sa conviction. Gayunpaman, aminado si Soto na may mga question din senatorang usapin na dapat pagdebatihan sa impeachment court. Samantala, pinahayag naman ni Senator Ping Lacson na ang pag-aalala sa posibleng absurdity ng impeachment court ay mauwi na lang sa isang formalidad para sa pagpapawalang bisa kung masususpindi ang hindi bababa sa siyam sa 24 na senator judges. Tulad na lang ng kaso ni Senator Jingo Estrada na isinailalim na sa preventive suspension ng Sandigan Bayan nitong Martes. Ayon kay Lacson, maaaring kailanganing mamagitan ng Korte Suprema para matugunan ang ganitong sitwasyon. Anya, bagamat hindi maaaring manghimasok ang Korte Suprema sa operasyon ng impeachment court, maaari itong kumilos kung may tataas ang usapin ng grave abuse of authority. Samantala, magbibigay na lang din ako ng update dito sa isinasagawang pre-trial conference ngayon dito sa Senado. Kanina ay kakatapos lang namin makausap si Attorney Michael Foa ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang binibigay niyang update sa atin ay maayos naman yung naging daloy ng pre-trial conference at nakatakda ay alas 5 ay nakatakda silang tapos. Pero ang yung araw lang na to, matapos sila ngayong araw na to. Pero ang sabi niya sa atin kanina ay dun sa 4 articles of impeachment, isa pa lang yung natatapos nila na paglalagay ng mga evidence. So most likely magpapatuloy itong pre-trial conference sa Monday o baka umabot pa ng Tuesday. For information lang, yung pre-trial conference, dito kasi inilalatag yung mga statement of facts, yung mga

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron pong na-experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Malukod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag. Sa Gawad Pilipino, duyan ka ng Magiting Awards 2026.
6: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
5: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kooperasyon sa iba't ibang larangan, mas pinalawak pa sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Bilang chair ng ASEAN 2026, Pangulong Marcos Jr. dumalo rin sa ASEAN-Russian Commemorative Summit ngayong araw. Pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, umarangkada na ngayong araw. VP Duterte, no show sa pre-trial. Nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang inyong pambansang telebisyon, nakaisa rin sa

0: Sabing aktibidad. At K-pop supergroup na BTS, nagdagdag pa ng isang araw para sa kanilang concert sa Pilipinas sa susunod na taon. Kung kailan yan, alamin!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan formal ng nagkita at nagkausap sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin para talakayin ang pinalakas na ugnayan ng dalawang bansa.
2: Bilang chair ng ASEAN sa 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatibay pa sa kooperasyon ng Pilipinas at Russia sa mahahalagang larangan, partikular na sa sektor ng enerhiya at seguridad sa pagkain. Sa kanyang opening statement sa bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin, binanggit ng Pangulo na bagamat nananatiling matatag ang kalakalan ng dalawang bansa, nakikita niya ang mas malaking potensyal para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya.
4: As you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more.
3: Tinukoy din ng Pangulo ang mga naging talakayan sa ilalim ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC, kung saan lumitaw na ang enerhiya at food security ang kapwa-prioridad ng Pilipinas at Russia. Nakatulong paa niya ang mga business-to-business engagement sa pagbuo ng mga bagong network at paghahatid ng mga posibleng joint ventures sa pagitan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Ipinunto pa niya ang mga napirmahang kasunduan na sakop ang iba-ibang larangan.
4: We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
3: Samantala, muling binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Russia, na anya'y mahalagang daan upang mas mapalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa.
4: We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation.
3: At bilang chair ng ASEAN 2026, personal ding inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre.
4: The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
3: Sinabi naman ni Russian President Putin na may potensyal ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa agrikultura at enerhiya. Ipinunto pa niya na umiiral ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation bilang daan sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya ng Russia at Pilipinas. Matapos ang pulong ng dalawang lider, dumalo si Pangulong Marcos Jr. at iba pang ASEAN leaders sa state reception na pinangunahan ni Putin bilang pagkilala sa mga delegado na bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ang mga pangunahing prioridad ng rehiyon, kabilang ang pagpapatibay ng seguridad at pagpapigting ng people-to-people connections. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
3: Tatlong punto ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sinabi niya na bagaman pinagtibay na ng panahon ng partnership ng Russia sa ASEAN region sa loob ng 35 taon, dapat pa rin anya itong pagtrabahuhan. Sa usapin ng seguridad, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matatag na political at security engagement sa pagitan ng ASEAN at Russia, lalo na sa panahong tumitindi ang geopolitical tension.
5: Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
3: Sa economic partnership, dapat anyang palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, palalimin ang pamumuhunan at mas maiyugnay ang mga komunidad ng negosyo sa rehiyon. Gayon pa ng presidente, dapat tutukan ang seguridad sa enerhiya at pagkain dahil ang mga ito ang pundasyon ng mas malawak na stability o katatagan.
5: Our economic cooperation must also be inclusive. Our micro, small, and medium enterprises must have a place in this partnership. And our cooperation must extend into the emerging sectors that will shape tomorrow's global economy.
3: Panghuli, hindi dapat makalimutan ayon sa Pangulo ang pangangalaga sa mga mamamayan ng ASEAN at Russia sa pamamagitan niyan ng pagkakaroon ng scholarships, student exchanges, academic partnerships at iba pa.
5: The connections forged between our peoples outlast any summit declaration and carry our partnership forward in ways that policy alone cannot do. We must continue to invest in these bonds, placing our youth not merely at the receiving end of this cooperation, but at its center, as the generation that will ultimately decide what ASEAN-Russia relations will become.
3: Dagdag pa ng Pangulo na ang pagharap ng Pilipinas sa summit ay hindi lamang pakikiisa, kundi bilang tanda ng panibagong panawagan ng pagkilos. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, ang Pangulo ang naging co-chair ng naturang summit. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: May panawagan sa Department of Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026 ngayong araw. Ito ang pagbibigay ng suporta mula sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa mga transportation projects sa bansa. Ayon po sa kalihim, malaki ang maitutulong ng mga bansang bahagi ng ASEAN sa pagpapaigting ng mga proyektong transportasyon sa bansa, gaya ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Makatutulong din niya mga international development partners, hindi lang sa mga makabagong paraan, kundi maging sa negosyo at pag-unlad ng bansa.
6: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest, and we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
2: Habang patuloy ang pagsusulong ng mga reforma sa pamahalaan, binigyang diin ng Office of the Ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga institusyon para masugpo ang korupsyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: The goal is not simply to punish the mistakes of yesterday. The greater responsibility is to build better institutions for tomorrow.
8: Ito ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang naging intervention sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York. Ayon kay Remulla, hindi dapat natatapos ang paglaban sa korupsyon sa paghabol sa mga nasa likod nito, kundi ang pagkakaroon ng mas matibay na institusyon laban dito. Sa naturang conference, ibinahagi ni Remulla ang kinakarap na hamon ng bansa pagdating sa issue ng flood control projects. Anya, ang issue ng korupsyon ay tungkol sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kaya anya, sa pagsiguro na may accountability o may mananagot ay dapat may kasabay na reforma sa kasalukuyang sistema. Git ni Remulla, kinakailangan na ang justice system ay magkaroon ng matibay na koordinasyon para matugunan ng mga hamon sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno.
7: Because the ultimate success of anti-corruption work is not measured only by the number of cases filed or convictions secured. It is measured by whether we help create a government that works better for its people.
8: Ayon kay Remulla, nananatiling non-negotiable ang pagkakaroon ng accountability. Bago pa magtungo sa New York, formal na nakipag-ugnayan ng Office of the Ombudsman kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na mapasama sa Justice Sector Coordinating Council. Rod Lagusad, para sa bayan.
1: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion for inhibition na inihain ni Gerald Pakanan, dating DPWH Mi Maropa Regional Director, para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Hiling Mi Pakanan na voluntaryong mag-inhibit ng lahat ng justices sa naturang kaso. Si Pakanan ay kapwa-akusado ni dating Apo Bicol Representative Zaldico na kasalukuyan at large. Base sa resolusyon, naniniwala si Pakanan na may rason siya para magduda kung mapananatili ng mga hukom ang pagiging cold neutrality of an impartial judge. Di ko na mapatunayan ni Pakana ng pagkakaroon ng bias o partiality sa bagay ng justices. Dahil dito, walang valid ground o rason para sa voluntary inhibition.
2: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na bibigyan ng maayos na lilipatan ang mga residenteng nakatira sa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque para sa proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Makikipagpulong si DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng Las Piñas City at Paranaque City LGU sa National Housing Authority para mapag-usapan ang relocation plan sa mga pamilyang nasa ibabaw ng Tungtong Creek sa boundary ng Las Piñas at Paranaque.
10: Pinakamagaling problema dito. Yan. So, madaming ISF nakapatong sa creek.
9: Mahigit 500 pamilya ang kasalukuyang nasa ibabaw ng creek, kaya naman maliit lamang ang espasyo para sa tubig ulan dahilan ng mabilis na pagbaha sa lugar. Ayon sa Kalihim, natapos na ang drainage improvement sa lugar, pero hindi dito natatapos ang kanilang proyekto.
10: Kahit na pinagaki natin yung drainage, ang labasan ng tubig, dito. And obviously, mapupuno agad itong creek na to dahil nakapatong na yung mga bahay sa creek mismo.
9: Hindi anya magiging madali ang gagawin sa lugar at kung hindi ito agad masisimulan, mababalewala ang ibang proyekto kontra baha.
10: Ako na mismo magsasabi sa mga kababayan natin na nakatira dito sa Tungtong Creek. Hindi po sila pwede dyan at kailangan po natin silang i-relocate. Pinapangunahan ko na po. Sa gagawing madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito.
9: Samantala, pinuntahan din ni Secretary Dizon ang malapit ng matapos na flood mitigation project sa kahabaan ng Marcos Alvarez sa Barangay Talon 5, Las Piñas City. Dahil sa maliliit na drainage pipe sa ilalim ng tulay, bumabara ang mga basura dahilan para mabilis na bumaha sa lugar tuwing umuulan. 2 taon na umano itong na-delay at ngayong buwan ng Hunyo pa lamang inaasahang matatapos. Dahil sa pagpapalit ng district engineer, napalitan na rin ang dati maliit na daluyan ng tubig na ngayon ay may malawak ng butas sa ilalim ng tulay. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng DPWH sa mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinitiyak ng ahensya na nasusunod ang timeline o target date ng mga proyekto para agad itong makatulong sa mga lugar, lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Tinimbang pero kulang. Yan ang iginiit ng prosecution team sa isinumiting pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa isinasagawang pre-trial conference ngayong araw. Para sa detalye kung dumulo ba o ang Vice Presidente, gaya ng sinabi niya noon na haharap siya at ipre-presenta ang mga ebidensya sa korte. Makakasama natin si Sheila Natividad live. Sheila?
11: Ice no show si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial conference hinggil sa kanyang impeachment case. Sa halip, siya ay inirepresenta lamang ng kanyang legal counsel. Ayon ito mismo sa naging kumpirmasyon ni na House Trial Spokespersons Representatives Zia Lonto Adyong at Renico. Taliwas ito sa sinabi noon ni VP Duterte na nakahanda siyang humarap mismo sa anumang pagdinig o ipresenta ang kanyang mga ebidensya sa korte. Si Attorney Michael Poa ang tumatay yung legal counsel ng Vice Presidente at kanina nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosecutors at kanyang depensa. Pero kaayon kay Representative ko, normal ito dahil magkaibang inilalatag na argumento ng magkabilang kampo. Samantala, kung ang pre-trial brief naman na isinumite ng panig ni Duterte ang pag-uusapan, sabi nga ni Representative Adyong, tinimbang ngunit kulang dahil ayon sa prosecution team, bagamat makapalito ay hindi ito makitaan ng kahit na anong substance.
12: Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso.
11: Dagdag ng prosecution panel, mas maiging maglatag ng konkretong mga ebidensya ang defense team para pabulaanan o patotohanan ang mga aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment kesa magpahayag lamang ng pagnanais na madismiss kaagad ang kaso dahil wala pa namang pagdinig na nangyayari. Sabi rin ng mga tagapagsalita ng prosecution team, dapat ay ibigay na lamang ng kampo ni VP Sara ang sagot na matagal nang hinihintay ng taong bayan. Nasaan ang nawalang pera dahil sa confidential funds, paano ipaliliwanag ang hindi pagtutugma ng sali ng bise at halagang kanyang kinikita at yung assassination threat niya laban sa Pangulo na pinakamataas na opisyal ng bansa, sa unang ginang at sa dating House Speaker.
12: What we can tell you is that the position of the House Prosecution Team is that it should be a fair trial, impartial, at the same time the number of days kung saan pag-uusapan itong mga ebidensya ay enough para malaman ng taong bayan yung may lalatag na mga ebidensya under the Articles of Impeachment.
11: Ay sa ngayon ay hindi pa mailalatag ng buo ng prosecution team yung mga bagay na napag-uusapan sa pre-trial conference dahil bukod sa gumugulong pa ito, inaalagaan din nila yung kaligtasan ng mga witnesses na ipipresenta both ng prosecution team at ng defense team ni VP Sara. Samantala, pinagsusumite naman ng yung magkabilang panig hanggang June 22 ng stipulation of exhibits bago pa man maisumite yung issue para sa resolusyon nito sa June 25. Samantala, itong pre-trial conference ay magtatagal hanggang June 25. Ice. Maraming salamat, Sheila Natividad.
1: Walang tensyon. Yan ang giniit ng tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa sa pagitan ng magkabilang panig sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
13: Isinagawa ngayong araw ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kauna-una ang pagkakataon na nagharap ang prosecution panel, defense panel at private prosecutor para talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa nalalapit na paglilitis. Nilinaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ni Vice President Sara Duterte, na walang tensyong namagitan sa magkabilang panig habang isinasagawa ang pre-trial conference.
14: Hindi naman, usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyan pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite, no, yung proceedings. So, as you know, mabilis na, nasa marking na tayo ngayon.
13: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian ay nilalatag na rin ng Senado ang mga kinakailangang paghahanda bilang impeachment court para sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Senado sa mga intelligence cluster at law enforcement agency. Sinimula na rin ang mga physical paghahanda para matiyak ang maayos pagdaraos ng impeachment trial.
15: We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies.
13: Pag-uusapan pa ang magiging presiding officer ng paglilitis.
15: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion. So magkakaroon kami ng discussion dyan.
13: Sa ngayon, si Gatchalian pa rin ang magsisilbing presiding officer maliban kung magkakaroon ng pagbabago bago magsimula ang impeachment trial. Nauna na sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na maaaring Senator Francis Jesus Cordero ang magsilbing presiding officer bate sa mungkahi umano ni Gatchalian. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Escudero ay hindi bahagi na anumang usapan o negosasyon kaunay na kanyang paglipat sa mayorya. Pinaninindigan din ni Gatchalian na mananatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction sa kabila ng mga panawagang ibaba ito na sa suspensyon ng isang senador at patuloy na pagtatago na isa pang miyembro ng Senado.
15: I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the Constitution.
13: Sa ngayon, isa sa pinakamalaking hamon para kay Gatchalian ang usapin ng logistics dahil sa limitadong spasyo sa Senado para sa mga pangailangan ng defense panel, prosecution panel at private prosecutor habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Naglabas na umano ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawa pang opisyal ng pulisya ayon sa post ni Davao City Congressman Paolo Duterte. May buwelta naman ang Malacanang sa naging payag ng kongresista na may kinalaman umano ang administrasyon tungkol dito. Inang ulat ni Clazel Pordelia.
16: May warrant of arrest na umano si Senador Bongo at dalawa pang pulis mula sa International Criminal Court. Ayon sa Facebook post si Davao City Congressman Pulong Duterte, galing ang impormasyon sa kanyang highly reliable source. Special Assistant o kanang kamay noon si Senador Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague na ngayon dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong lapad kontra ilegal na droga. Nagtatago naman dahil may warrant of arrest mula sa ICC ang chief implementer umano ng War on Drugs na si Senador Bato de la Rosa. Sabi ni Congressman Duterte, wala na ba talagang katapusan ng administrasyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon? Sagot dyan ng Malacanang.
17: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin.
16: Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na mas marami pang warrant of arrest mula sa ICC ang posibleng lumabas ngayong buwan. Pero sa ngayon, giit ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC. Nakahanda naman ang pambansang pulisya na ipatupad ito sakaling totoo na ang arrest warrant at may hawak na silang dokumento.
17: E kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun.
16: E paano kung humingi ng protective custody si Go sa Senado gaya ng ginawa noon ni De La Rosa bago makatakas at magtago?
18: Wala pa akong nakukuhang information na gano'n, so it was very difficult to, very difficult to pay. Let's wait kung totoo nga yung information.
16: Ipinagpapasa Diyos na lang daw ni Senador Bongo ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Nanindigan ang senador, wala siyang nilabag na batas. Hindi raw siya kailanman nakialam sa mandato ng mga pulis. Umaasa si Go na hindi mapupolitika ang issue. Sa document containing charges ng ICC, nakalista ang mga individual na kasapi umano sa tinawag na common plan na tumutukoy sa umunay kasunduan ni na Duterte at iba pang co-perpetrators na tugisin sa pamamagitan ng pag-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal, kabilang ang mga nauugnay sa ilegal na droga. Kasama dyan si Go, De La Rosa, mga dating opisyal ng pambansang pulisya, kabilang si Albayalde, Danao, Geran, La Peña, Kaskolan, maging si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: May patutsada si DILG Secretary John Vic Remulla sa pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na may arrest warrant na umano si Senador Bongo mula sa ICC. Ayon kay Remulla, baka sabog lang si Duterte ng sinabi ito. Git ng kalihim na wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon mula sa ICC hinggil sa usapi. Sa kabila nito ay sinabi ni Remulla na nakahanda ang PNP sakaling may ilabas ng warrant of arrest ang ICC. Si Go ay isa umanong co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon.
19: Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig niya kasi wala pa kami nakikita ng ganun eh. So wala, hindi namin alam. Wala pa.
2: Samantala, isinagawa ngayong araw ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa iba't ibang lugar sa bansa bilang paghahanda sa oras ng sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
20: 3, 2, and 1.
21: Pagpatak ng alas 9 ng umaga kanina, tumunog na ang sirena, hudyat ng pagsisimula ng nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Sabay-sabay nag-duck, cover, and hold ang mga opisyal ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, at iba pang mga government agencies sa isinagawang ceremonial pressing of the button kanina sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasabay nito, iba't ibang lugar sa buong bansa ang nagsagawa ng kani-kanilang mga earthquake drill bilang pakikiisa sa NSED mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros, ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras sa iba't ibang bahagi ng bansa na ipinakita ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa bansa gaya ng Pilipinas na kalimitang tinatamaan ng mga natural disasters gaya ng lindol, binigyang diin ng Office of Civil Defense ang kahalagahan ng sama-samang paghahanda para malaman ng bawat isa ang gagawin sa oras ng sakuna.
0: Nakita natin sa mga kumalat na video matapos ang lindol sa Mindanao kung paano tumugon ang mga mag-aaral at guro sa mga paaralan. Bagamat natural na magkaroon ng takot o pangamba sa ganoong sitwasyon, malinaw na nakita rin natin sa pagtugon ngayon ang kahalagaan ng regular na earthquake drills.
21: Iprinisinta rin kanina ang Harmonized National Contingency Plan para sa Greater Manila Area o GMMA. Dito ipinaliwanag kung paano paghahandaan ang magiging emergency response ng pamahalaan sa oras na tumama ang isang malakas na lindol dahil inaasahang mapaparalisan nito ang pangunahing Emergency Operations Center. Ipinakita dito kung paano re-responde at magkakaroon ng maayos na koordinasyon ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMs mula sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa sakaling tumama ang The Big One sa Kalakhang, Maynila.
20: We go beyond the duck cover and hold the simulation exercises. We test our command and control and coordination. We test our EOCs. We test our response units and even deploying them in these areas na kung ano yung nandun sa HNCP.
21: Ayon naman kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, bukod sa West Valley Fault, nariyan rin ang banta ng paggalaw naman ng Manila Trench na posibleng makapag-generate ng magnitude 8.3 na lindol at makapagdulot ng tsunami. Iginiit niyang mahalagang magkaroon ng awareness lalo na ang mga nakatira malapit sa dalampasigan patungkol sa panganib ng mga tsunami. Imbis anya na kunan ng litrato ang pag-urong ng dagat ay agad na umalis at tumungo sa mas ligtas na lugar.
22: If it's low tide sa Manila Bay, 3.5 meter tsunami waves. If it's high tide, add 2 meters more, so maging 5.5. And magkakaroon ng flooding. Of course, it will affect yung mga coastal communities in sa Metro Manila. Yung response ng mga tao in coastal communities, dapat yun yung mas paigtingin pa.
21: Sa pagpapatuloy ng pagsasanay at paghahanda para sa inaasahang panganib na dala ng malalakas na lindol, sinisiguro ng Office of Civil Defense, NDRRMC at ng mga ahensya ng pamahalaan na handa ang mga disaster response systems nito para makapag-deploy ng mga tauhan, magkaroon ng epektibong command and control systems at maayos na komunikasyon sakaling dumating ang The Big One. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Nakisang inyong pambansang telebisyon sa isinagawang second quarter nationwide simultaneous drill ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng panganib na dulot ng lindol. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
23: Duck, cover, and hold. Ito ang naging paalala sa mga nakiisa sa isinagawang pakikibahagi ng People's Television Network sa isinagawang simultaneous earthquake drill ngayong araw. Layo ng pagsasanay na tiyaking alam ng mga kawani ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Sabi ng security guard na si Ana Ludichosa, mahalaga na magtakda at mapag-usapan ng bawat pamilya, grupo o organisasyon ang lugar na posibleng pagtagpuan sakaling magkahiwa-hiwalay sa panahon ng sakuna.
24: Para sa akin, kaming magpamilya dapat mayroon na kaming isang lugar na napag-usapan namin kung saan kami pupunta.
23: Ang production staff na si Richmond Rebate batid ang kahalagahan ng mga natututunan sa isinasagawang earthquake drill.
25: Siyempre, hanap tayo ng safety na lugar, which is open field, yan, halimbawa, ganyan. So, dapat malayo tayo sa mga ganito, yan, mga puno pwede or malamang pwedeng bumagsak sa atin. So, yun.
23: Payo naman ng printing operator na si Alvin Tagilid, mahalagang pamilyar ang bawat isa sa bawat sulok ng pinapasukang kumpanya. Ito aniya ay para sa ligtas, maayos at mabilis na paglabas sa panahon ng aberya.
26: Oras na mag-bell yung ano namin, may ano kasi kami, warning. Kukunin kaagad namin yung, na-ready naman na, yung mga gamit namin, magka-sumblero, tapos may mga exit kami na pwede na umindaanan, mas mabilis.
23: Nagkakaisa rin sila na mahalagang may nakahandang go bag na may mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, first aid kit, mahalagang dokumento at iba pang mahalagang gamit. Samantala, bukod sa inyong pambansang TV, nakibahagi rin sa nationwide earthquake drill ang ilang state media gaya ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radio Pilipinas at IBC 13. Ang pagtama ng lindolo ng iba't ibang sakuna ay nangyayari sa hindi inaasahang panahon. Kaya ang pagiging handa sa lahat ng oras ay kinakailangan sa pagdiligtas ng buhay. Mahalagang makiisa sa mga earthquake drills para malaman ang tamang gagawin at ang wastong paraan ng paglikas sa oras ng sakuna. Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of the Civil Defense sa Bicol Region sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Nakiisa rin ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa panahon ng sakuna. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Pinatunayan ng mga kawaning ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna matapos makilahok sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kaninang umaga. Mahigpit ang naging evaluation at assessment ng Office of Civil Defense o OCD Region 5 upang masukat ang kahandaan ng DSWD personnel at ang pagiging epektibo ng kanilang emergency response protocols sakaling tumama ang isang malakas na lindol sa Legazpo City.
4: Ngayon, a 7 intensity earthquake will strike eastern and southern part of Legazpo City. Parang ganon. So, yung Legazpo lineament na tinatawag nila, yun ang gumulaw. Ang effect niyan is more on land. Hindi naman sa ano. Kaya ang tsunami natin, meron din. May consideration tayo kasi for safety purposes.
3: Nagsilbing evaluators ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross upang tiyakin na nasusunod ang mga itinakdang pamantayan sa disaster preparedness at emergency response. Dumaan sa serye ng mga simulation exercise, evacuation procedures at emergency response scenarios ang mga kawani ng ahensya bilang bahagi ng drill. Ayon sa OCD Bicol, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong aktibidad upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa harap ng anumang kalamidad.
4: Yung nangyari sa Mindanao ngayon, nandun na agad ang ating mahal na Pangulo. Lagi na sinasabi ang kahandaan. And of course, yung aming support sa amin sa OCD, sa Department of National Defense, ay makikita mo, nandyan dyan. Kaya makikita nyo, nakakapag-extend tayo ng support. Hindi lang manpower, hindi lang coordination, kundi yung mga actual support.
3: Samantala, bilang patunay ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga nangangailangan, nakatakda ring magpadala ng karagdagang tulong at mga tauhan ng DSWD Bicol sa Mindanao para sa nagpapatuloy na relief operations at rehabilitation efforts doon. Patuloy namang pinagtitibay ng pamahalaan sa pangunguna ng DSWD at OCD ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinagtibay ng Kamara sa pamamagitan ng House Resolution 1132 ang pagpupugay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang agarang pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailan. Inaprubahan ang resolusyon sa pamamagitan ng voice voting sa espesyal na sesyon ng Kongreso. Kinilala ng Kamara ang mga hakbang ng pamahalaan sa paghahatid ng relief goods, medical na tulong, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Nagpapatuloy pa rin ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Sa katunayan, mas pinalawig pa ang recovery and response efforts. Yan ang ulat ni Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
5: Mahigit isang linggo matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Katimugang Mindanao, marami pa ring residente sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang naninirahan sa mga evacuation area at makeshift shelters ngayong nagpapatuloy ang mga aftershock. Para sa ilan, tolda lamang ang nagsisilbing proteksyon laban sa ulan at init. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga residente ang pagdating ng family tents at family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula sa Raja Buayan Air Base sa General Santos City, sakay ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtungo sa Glan ang mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12, DSWD at iba pang response agencies upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Bahagi ito ng patuloy na relief operations na isinagawa ng pamahalaan mula pa noong mga unang araw matapos tumama ang kalamidad, lalo na sa mga lugar na pahirapang marating dahil sa mga nasirang kalsada at tulay.
6: Malipay kayo mo sel kayo na may tender kay sa una pagabot na mo diri halos nabasa mi ulan kay mahadlok man mi diya sa eskwelahan kay iniglinog daga na pod mi diri
7: save me kung dili mo sa gawas mo lalo na kung naka-tend special ang mga bata so nagan kay sa mga sa government po.
5: Ngunit sa kabila ng mga naihahatid na tulong, nananatili pa rin ang iba pang pangangailangan sa ilang komunidad sa Barangay Batulaki. Kabilang sa mga nakapanayam ng PIA SOC Sergeant ang isang bagong panganak na ina na patuloy na naninirahan sa pansamantalang silungan kasama ang kanyang pamilya habang naghihintay ng karagdagang suporta.
8: Kaling trapan mo rin, di mo siya makakuha niyo sir, survive kay tulog niyo siya sir. Importante rin yun ang mga bata niyo sir, no safety. Kay looy po kayo. Kaya ako rin yung hangyo sir nga natabangan mo sa mga tuloganan niya, sa mga pagkaon, tubig, para sa mga anak.
5: Ayon sa Regional DRRMC ng SOC Sergeant, mahalagang magkaroon ng malinaw na datos mula sa mga apektadong komunidad upang magsilbing gabay sa mga susunod na hakbang ng rehabilitasyon ng pamahalaan.
9: Ko'y nananawagan din sa ating mga kapwa Pilipino, especially yung mga civic society organizations and mga media partners, no? Na iparating ang mga pangangailangan at ibig pang makuha o makamtan ng ating mga local governments na tulong.
5: Habang nagpapatuloy ang response and recovery efforts sa Sarangani, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pag-aatid ng agarang tulong upang masuportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol at mapabilis ang kanilang pagbangon. Mula rito sa Glan, Sarangani Province, para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng PIA SOC Sergeant.
2: Habagat sa darating na weekend. Ayon sa PAGASA, palalakasin ito ng bagyo na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibilities araw ng Sabado o Linggo. Sa ngayon, ito ay low pressure area pa lamang na nasa labas ng PAR at nasa layo yan na 2,375 kilometers silangan ng Silangang Visayas. Ang potensyal na bagyo na yan ay walang direktang epekto sa bansa at hindi yan magpapaulan, pero hahatakin ito ang habagat na siyang magpapaulan sa kanluran ng bansa, partikular dito sa bahagi ng Palawan at sa Visayas maging sa Mindanao. At ayon sa PAGASA, posibleng hanggang Miyerkules yan magpapaulan sa susunod na linggo. Tinatayang hindi naman ito tatawid sa anumang bahagi ng kalupaan. At tatawagin yung bagyong yan, Bagyong Francisco. Sa ngayon, ang Easterlies pa rin ang nagpapaulan at magdadala ng kaulapan sa bansa, partikular sa Bicol Region, Mimaropa Provinces at sa Calabarzon Region. Asahan pa rin ang localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan na nasa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang nga ang Metro Manila. Magdadala naman ng kaulapan at pulupulong pag-ulan na malakas at sa bahagi yan ng Visayas hanggang sa Silangan ng Visayas. Sa Mindanao, magpapatuloy po ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Davao Oriental. Ngayon, ito na po ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At susunod, Department of Information and Communications Technology nakisa sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta.
2: At K-pop supergroup na BTS nagdagdag ng isa pang araw para sa kanilang arirang concert sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. May panibagong research vessel ang China na ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Patuloy din ang iba pang aktibidad ng China sa loob ng lagoon nito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Tinaguri ang floating campus ang panibagong research vessel ng China na kasalukuyang nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kinomisyon ito noong nakaraang taon lamang sa ilalim ng Tongji University na isa umanong all-weather intelligent oceanographic vessel para sa scientific research at mayroong mga laboratorio. Nakumpirma ang presensya nito sa Bajo de Masinloc sa unang pagkakataon sa isinagawang Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Webes ng Philippine Coast Guard kasama ang PTV News. Isang araw matapos may ulat na wala na roon ang floating platform ng China. Giit ng PCG, hindi otorisado ng Pilipinas ang anumang aktibidad ng China.
3: They are justifying their presence because of this marine scientific research. But on the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover.
2: Sa bisinidad ng Bajo de Masinloc, mayroon pang Chinese research support vessel, Chinese maritime militia vessels, at barko ng China Coast Guard.
4: Halos isang oras inikot nitong eroplano ng PCG ang Bajo de Masinloc. Base na rin sa naging kumpirmasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea, ay hindi na natin nakita yung floating platform ng China na tatlong linggong nanatili sa lugar at ginamit umano para sa scientific research.
2: Sa loob ng lagoon, naroon pa rin ang ilang boya at isang antena na nakakabit sa isang bato. Namataan din sa mismong bahura ang mga service boats at mga mistulang Chinese sampans na may mga nakasakay na tao.
3: This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities.
2: Sa gitna ng MDA flight, sinasagot ng mga piloto ng PCG ang paulit-ulit na radio challenges mula sa PLA Navy at Air Force ng China.
5: Chinese Air Force, this is Philippine Coast Guard aircraft PCG 2081, and we are conducting routine maritime patrol, and we are over. We do not possess any legal authority to operate within the Philippine Exclusive Economic Zone.
2: Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang posibilidad na okupahin ng China ang Bajo de Masinloc bilang artificial island na idineklara pa nilang nature reserve. Panahon na anya para sa panibagong arbitration case at sundan ang tagumpay ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
6: They can send a bigger platform next time. What else can we do except go legal? So we have to do that, and it should be the DFA that will take the lead.
4: Sakay nitong maritime patrol aircraft ng Philippine Coast Guard mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, matatapos na ang investigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Dahil dito, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimbulya, sa susunod na linggo ay maari na silang makapagbigay ng rekomendasyon sa Department of Justice. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: May namatay eh. Basta may namatay, may liability lagi yan. Pero kung para masabi kung sino liable, hindi ko pa masabi ngayon.
8: Malapit nang mabuo ang larawan sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Divine Adili at Rene Baterbonya habang nasa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakulaw Aurora. Sabi ni DILG Secretary John Vicrimulya, halos patapos na ang ginagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Katunayan, sabi ni Remulya, sa susunod na linggo ay makakapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ.
7: Meron, marami kaming nakitang, we created a timeline kung ano nangyari from decision making na pupunta sila sa team building, kung sinong marunong lumangoy, sinong hindi. kung na-inform nila ang coaches nila na marunong, nakuha rin namin yung kung kailan dumating yung mga coaches sa lugar bago nun at kung ano ang kondisyon nila nung nangyari lahat.
8: Ang PNP tila pikun na sa patuloy na pang-i-snub ni resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang sudpina. Hanggang ngayong araw kasi, no-show pa rin ito sa CIDG.
7: We were filed in contempt kasi pangalawang notice na namin ito.
8: Nanindigan ang PNP-CIDG sa itinatakbo ng kanilang investigasyon na posibleng biktima ng hazing at homicide si Baterbonia at Adili. Kasunod ito ng pagpalag ng abogado ng isang coaching staff na si Reynaldo Jacinto na nagsabing walang may gusto sa sinapit ng dalawang biktima.
9: There is a possibility that probably they can be indicted for violation of the anti-hazing law. That's why we are investigating. Ano? Uh-huh. Ang hazing naman, not necessarily merong physical contact or what, pagka merong emotional.
10: Ayon sa Philippine National Police, nasa 80% ng tapos ang kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Baterbonia at ni Adili. Kanina, nasa 8 kasalukuyang player ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay at kabilang dyan ang sinasabing muntik na ring malunod na si Kiefer Alas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigues para sa Bayan.
1: Matapos pagbabarilin ng isang most wanted person sa Basilan, hindi pa rin tukoy ng mga otoridad ang suspect. Samantala, sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, arestado ang isa sa most wanted person. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
11: Arestado ang isang most wanted person sa Maguindano del Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Dato Odin Sinsuat, Maguindano del Norte. Ang suspect ay kinilalang si Katib Muhammad na haharap sa 2 counts ng statutory rape sa barangay Dalikan Poblasyon. Walang inirekomendang piyansa para sa kaso. Base na rin sa warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, Branch 14 sa Cotabato City.
12: Matagumpay po na naaresto itong isang akusado na nakatala bilang rank 9 po, provincial level, most wanted person ng Maguindanao del Norte PPO at rank 5 naman po na municipal level, most wanted person ng Los MPS.
11: Pinangunahan ng tracker team ng Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station ang operasyon kasama ang iba pang law enforcement unit. Patay ang isang most wanted person sa Basilan matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa bayan ng Lantawan. Patay si Sherham Aluslain ng ilalarin sa mga alias na Lupin at Sherhan Lain Alunus matapos pagbabarilin ng 3 lalaki habang naliligo. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at yan ang biktima.
12: Pinaputukan siya gamit yung mga baril and based sa mga na-recovered na pieces of evidence, nakakuha tayo ng mga empty na shells ng 5.56 caliber na baril. Tinamo ng iba't ibang tama ng bala yung victim natin na naging sanhipo ng kanyang pagkamatay.
11: Agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis kasama ang Basilan Provincial Forensic Unit. 4 na basyon ng bala na pinaniniwala ang nasa M16 rifle ang na-recover sa crime scene ang isa sa ilalim sa ballistics examination. Napag-alaman din na third most wanted third person sa probinsya ang biktima dahil sa mga kasong murder at frustrated murder.
12: Marami din tayo na mga nahuli na. So itong mga accomplishments natin sa pagkakadakip nitong mga most wanted persons natin, either municipal level, provincial level, or regional level ng mga top most wanted natin ay kasama yung mga mamamayan natin dito sa Bangsamoro.
11: Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
1: Samantala, nakiisa ang Department of Information and Communications Technology sa paglulunsad ng bagong safety feature ng Meta para panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan online. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ang mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang ginagamit ang kanilang social media platforms. Yan ang ulat ni Elijah Cadlas.
13: Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng mga bagong safety feature ng Meta. Alinsunod ito sa ipinatupad na Digital Bayanihan Safety Summit ng Kagawaran para sa online protection agenda ng pamahalaan. Katuwang ang Meta Philippines, inilunsad ang isang screen smart event kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga civic organizations at NGOs sa bansa.
14: Our goal with teen accounts is very simple to say and very hard to do. That teens online have a safe, age-appropriate experience online.
13: Ipinakilala ng Meta ang mas pinaunlad na Instagram security features para sa teen accounts o mga kabataang age 13 to 17 years old. Otomatikong nakabukas ang privacy features sa mga saklaw na edad at sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay maaaring i-modify ito base sa kanilang kagustuhan. Kabilang sa mga features nito ang pagiging private ng account at higit na pagsasala sa mga maaaring magpadala at matanggap na mensahe, gayon din ang mga maaaring mag-tag at mention sa kanilang mga account. May kasama rin itong automatic sleep mode at reminder para maiwasan ang masyadong pagbababad ng mga kabataan sa harap ng mga gadgets. Ayon sa Meta Philippines, layunin nilang bigyan ng kapanatagan ng mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang gumagamit ng kanilang mga social media platforms. Ipinaliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagpaprotekta sa kabataan sa paggamit ng social media.
15: And in our youth, marami pa rin 9 out of 10 of our youth are online. And that accounts for a huge traffic. And alam niyo na, anything that touches our youth, we're very, very protective and very supportive of. So this event today is a very good example where our industry partners are not working around the government, but are working with the government.
14: Southeast Asia has different challenges, and they might be different than the rest of the world. That is why it's very important for us to be here and to talk about teen accounts and safety. So, obviously, it takes a village to get this right. Technology has evolved a lot over the years. It has changed, but what has not changed is parental anxiety.
13: Samantala, suportado naman ng Council for the Welfare of Children o CWC at National Youth Commission o NYC ang hakbang na ito para mapalakas ang proteksyon laban sa cyberbullying at online child abuse.
16: Unfortunately, nowadays, we have teens growing up with iPads as a normal thing. Even in school, you see them use iPads already. So I'm not sure as to what the new standard is actually in terms of what is a good balanced used for scrolling, but in my case, I would just say that I would prefer teens to have more time outside rather than on the computer.
13: Sa pagkakataong ang Good Morning Mama ay nasa chat na, ang Ingat Papa ay nasa voicemail na, at ang yakap ay emoji na lang, hamon sa mga magulang ang tamang paggabay sa kanilang mga anak online. Kaya naman sa pag-akma ng mga makabagong safety features ng Meta sa digital agenda ng DICT, tinitiyak nito ang mas ligtas na digital space para sa mga kabataan at mas maproprotektahan ang susunod na henerasyon sa mga panganib ng umuusbong na teknolohiya ng bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Mas ginalawak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagtuturo ng Artificial Intelligence sa Cordillera State Institute of Technical Education para pauna rin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Tiniyak naman ng pamatasan na hindi makukompromiso ang kakayahan ng mga estudyante sa paggamit ng AI. Yan ang ulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
17: Kasabay ng planong pagiging Techno Hub o Innovation Center ng TESDA, Cordillera State Institute of Technical Education sa siyudad ng Baguio, isasabay na rin ng institusyon ang pagtuturo at paggamit ng artificial intelligence sa mga short courses at diploma programs nito. Paghahanda ito ng TESDA dahil inaasahan na sa taong 2028, AI-driven na ang iba't ibang manufacturing processes. Ibig sabihin, maghahanap na ang mga malalaking kumpanya ng mga technical at skilled workers na nakakaunawa at may abilidad gumamit ng artificial intelligence.
18: Two sides ang i-develop natin ng mga workers. One who is going to benefit from it are the consumers of the AI technology in farming, for example, and the one who's going to develop. So, yun din ang naging topic dun yesterday. I think everyone is affected of AI, including CHED and DepEd.
17: Sa pamamagitan ng programa, mapabilis, mapagaan at ma-improve pa ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa kanilang employability. hindi na may iwasang i-adopt ng industry sector ang AI sa mga susunod na dekada.
18: So we are integrating AI in TESDA. For example, yung welding. I think in the near future, baka meron na rin tayong welding training with AI. Or cooking training with AI. Kasi yan yung trend eh. AI is not going to replace you, but it's going to help you. Kumbaga, si AI is secretary mo.
17: Tiniyak din ng paaralan na hindi makokompromiso ang kakayahan ng mga learners dahil sa integration ng AI sa curriculum, kundi makakatulong pa ito sa kanilang skills competency.
19: We are going to update or review our curriculum. So because we are having naman the annual review

0: Muling magbabalik ang tawanan, kwentuhan at mga alaala ng paboritong kapitbahayan ng mga Pilipino matapos aprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Home Along the Riles The Reunion na may PG classification. Ipinapakita ng production company ang teaser na nagsimula kay Nova Villa na gumaganap bilang Azon na nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang mga miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy Tukizon, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy Tu, tiyak na tatago sa puso ng maraming mananood ang reunion movie ng isa sa pinakasikat na sitcom sa kasaysayan ng telebisyon na unang pinasikat ng yumaong comedy king. Ayon kay MTRCB Chairperson at CEO Lalo Soto na aminadong lumaki sa sitcom ng yumaong comedy king, maraming manonood ang tiyak na makakaugnay sa pelikula dahil sa nostalgia na hatid nito. Dagdag pa niya, hindi may iwasang maaalala ang Comedy King sa pagbabalik ng sikat na franchise. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy. Nag-set ng pangatlong petsa ng concert ang Korean Global Boy Group BTS para sa kanilang arirang world tour sa Pilipinas na gaganapin sa Philippine Arena. Inanunsyo ng Live Nation Philippines ang pangatlong araw sa Manila stop ng BTS. Ito ay March 16, 2027. Sold out na ang unang dalawang petsa na March 13 at 14, kaya naman great news ito para sa ARMY. Anila, one more night, one more chance to experience BTS in Bulacan. Mag-uumpisa ang pagbenta ng ticket bukas, June 19 hanggang sa June 20. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
0: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
2: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin, kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
12: World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
20: at serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
26: sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko. 738.
31: Sports Radio. 918.
32: Radyo Magazine.
33: 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio.
41: Radyo Magazine.
42: Serbisyo Publiko.
43: The AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3
48: collab.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
10: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
11: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
10: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
10: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Thursday, 18th of June, 2026. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang 8 PM ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iba't iba mga talakayan balita ang ihahatid natin sa inyo. At syempre may mga makakasama tayo dito lamang sa Salam Radio. We have good news, ah. Good news. Good news na kung saan lahat sana, no? Lahat, everyone will benefit. Oh, kasi ito nga yung good news ay nagkapirmahan na between the US and Iran. Ayan, nagkaroon ng pirmahan that would end the US-Iran war na nangyayari for almost 2-3 months kung di ako nagkakamali, no? That led to the soaring of lahat. Hindi lang Pilipinas, buong mundo ang apektado ng tumaas ang presyo ng gasolina. Kaya naman, inaasahan, yung laging tanong, bakit ganun? Pagtataas pagtataas ang bilis, tapos pagbababa ang bagal. Pero sana, no, kahit mabagal pa yan, no, kahit kailan pa yan, sana madaliin na bumaba yung presyo kasi talagang apektado lahat, no. Syempre may chain yan, eh, kung ano yung ginagamit upon delivery, alam mo yon, yung lahat na on the production, kaya naman apektado tayo. Pero doon nga sa naging peace agreement o memorandum of understanding ng dalawang bansa, eh marami yun, eh. There is a 14-point agenda, no, na kung saan napagkasunduan ng dalawang panig, the US and Iran, no. What stood out is the statesmanship of two country, no, na talagang hindi na nila inisip yung kapakanan ng kanilang being superpower, no, kasi Iran also is considered the superpower in the area of Middle East. Kaya nilagdaan na nila ito. So marami yung 14-point agenda, no, na napagkasunduan. Ilan doon is yung tutulong ang US doon sa mga parang it's a compensation, no, worth $300 million, no, isa yon. Tapos yung unfreezing of the assets of Iran, no, kasi may mga assets ang Iran na freeze all throughout US and the world na kung saan i-freeze ng US, kasi yun yung isang yung nagamit nila, eh, para makontrol ang Iran. And then kaya naman yung equivalent ng, alam yon, alam mo ba na ang isang Iranian na if I'm not mistaken, real or dinar, no, katumbas ng almost a million. Kaya sabi nga nila, $1 is katumbas ng almost a million real, Iranian dinar, if I'm not mistaken. Nakalimutan ko na yung currency. But anyway, ganun, ah. So everyone in Iran is a millionaire pag may $1. So anyway, ang iba pa na pag-usapan is that marami din doon sa mga reserve, no, ito yung uranium reserve ng Iran ay hindi na magagamit for purposes, or hindi gagamitin rather for purposes of nukes or nuclear power or weapons of mass destruction, yung parang ganun, no. Oo. But for the purposes only of energy and the industrial purposes, yun yung pwede lang paggamitan ng uranium. Kasi ang Iran ay isa sa bansa na may pinakamaraming stockpile ng uranium. No, pero if you would not enrich that uranium, it's just another rock. It's just another element. Pero natutunan na ng Iran kung paano ito i-enhance, no? In which unfortunately, wala talaga, pangangailangan talaga din ng US yung pagkakaroon ng uranium. Kasi alam nyo ba, yung maliit na amount of uranium can light up a whole country for almost hours, na? Or days or months. Alam mo yun, ganun katindi yung isang enriched, yung enriched uranium in such quantity, kaya magpatakbo ng whole power plant para sa isang buong bansa. So ganun ka importante 'yon, no? And in return, bubuksan na. Ay, yan. Bubuksan na ang Strait of Hormuz. Wala na doon yung blockade ng US at wala na din doon yung blockade ng Iran, no? Wala na mangyayari. I think there's a certain number of days in observation of that agreement, no, na para ma-finalize talaga. But hopefully, alhamdulillah, natuldukan na yung mga kaguluhan na yan at magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng gasolina, ng krudo, kasi dyan po tayo mostly affected. So hopefully sana maramdaman natin yung pagbaba. Pero ano kaya yun, di ba? Kasi di ba may pinasaan na iba natanggalin yung VAT, no? Or rather yung basta may panasa na it is on process na may tatagalin yung certain equivalent yung for the para bumaba yung gasolina. But anyways, eto naman po ang mga balita pakabangan natin dito sa ating programa. Eto ang mga headlines.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Pamahalang bar, ibinida ang mga traditional na hobby sa Manila International Fashion Week. Iba't ibang ahensya na kilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill sa bayan ng Bungao. Mahigit 2 milyong balota na imprinta ng COMELEC gagamitin na sana sa naudlot ng October 13, 2025 barn parliamentary election sinimulan ng sirain ng COMELEC. Maimbong LGU pinangunahan ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Region 9. Iba't ibang sektor nagkaisa sa ilulunsad or inilunsad na reforestation drive sa bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. OPA PRU kaisa sa isinagawang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session para itaguyod ang conflict-sensitive climate action. Tourist-oriented police... Teka, naiba tayo na. Tourist Oriented Police Community Order and Protection Seminar, opisyal nang binuksan ng Zamboanga, Sibugay, PNP. DSWD Field Office 1 naglunsad ng cash for training at nag-turnover ng mga proyekto sa 250 na benepisyaryo sa Pangasinan. Coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa pangunguna ni Tab Baldwin na ilagay na sa database ng Bureau of Immigration.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: At yan po ang mga balita ang pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 7:16 in the evening. At magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Pinalakas. Pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo.
6: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
15: Pilipinas.
16: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Tapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
24: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripaudac. Uy, maraming salamat ha, sa mga bumisita sa ating kahapon mula sa Mindanao State University, mga estudyante ng dati kong teacher na dati ako ang kanilang estudyante. Ayan, ha. Tapos ngayon, di ba? Parang it's like a second generation, no? Starting from that. The second or third generation. Oo. Grabe. Ang bilis ng panahon. Talagang lalaki ng mga bata. But anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Una sa ating balita, pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte itutuloy sa Lunes. Mula Senado, alamin natin na detalye kay Nympha Asuncion.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nympha.
26: Magpapatuloy pa sa Lunes ang pre-trial conference para sa impeachment case naman kay Vice President Sara Duterte. Alas 5 ngayong hapon ang suspindihin ang pre-trial conference at ipagpapatuloy na lang sa Lunes. Ayon kay Attorney Michael Fopoa, isa sa mga abogado ng sa defense team ni VP Sara, ang natapos pa lang nila ay ang marking ng mga ebidensya para sa isa sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Poa na mayroong dalawang articles of impeachment na maraming mga dokumento kaya pwede pang umabot sila hanggang Martes. Tiniyak naman ni Poa na on schedule pa sila at may sapat na paghahanda para sa mismong paglilitis sa July 6. Binahagi rin ng Defense Counsel na naging maayos ang working relationship nila ngayong araw ng prosecution team at normal namang magkatensyon sa pagitan ng dalawang panig. Wala naman anyang personalan, trabaho lang ang kanilang ginagawa. Isa rin anya sa napagkasundoan nila ngayong araw ay ang listahan ng mga testigo na ipapatawag sa paglilitis. Ayon kay Poa, nasa 25 to 30 ang witness sa parte ng depensa at may mga reserve witnesses din sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Poa.
27: Hindi pa po tayo tapos. So today was the first day of the pre-trial conference as scheduled. Kaya naman po kami ask, as far as defense is concerned, okay po naman po kami siya nangyari. Hopefully matapos natin ang Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back. Well, there's one article, the apat yung article. May isang article po na tapos na yung marking. Pero the three articles, hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos na yon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talaga mga dokumento. So yun yung in-anticipate natin na either end of day Monday or baka abutin pa tayo ng Tuesday. Hindi ko masabi talaga sa ngayon. I just wanna make clear na normal naman na may, syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. Because really, you know, it's normal in any pre-trial, even in the, hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular ng mga kaso, eh, normal naman yung mga ganyan bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. In fact, uusap pa nga kami ng prosecution. So, lang naman po tayo naging nakitang problema.
26: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yeah, maraming salamat mula Senado Nifa Asuncion. Samantala, coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa pangunguna ni Tab Baldwin na ilagay na sa database ng Bureau of Immigration. Para sa detalye, alam natin kay Dike Zarate.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dike.
0: Inumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice laban kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin, Christopher Kimbo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ang ito ay nangangahulugan na ang mga nabanggit na pangalan ay kasama na sa database ng kagawaran para sa mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga biyahe. Sa ilalim ng ILBO, kailangan agad makipagtulungan ang mga BI officers sa mga kaukulang otoridad at ahensya kapag namataan ang mga personalidad upang makuha ng mga mahalagang impormasyon na maaaring maging basehan ng kaukulang aksyon. Kinumpirma rin ni Sandoval na ang mga personalidad ay wala pang record ng paglabas ng bansa sa kasalukuyan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, sa iba namang mga balita, BARM ibinida ang traditional na hobby sa Manila International Fashion Week. Para sa detalye, alamin natin kay Laila Sharinami.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Laila.
1: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsa Moro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Llano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Yeah, maraming salamat mula Tawi-Tawi, Laila Sharinami. Samantala, DSWD Field Office 1 naglunsad ng cash for training at nag-turnover ng mga proyekto sa 250 beneficiaryo sa Pangasinan. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mildred.
2: Formal nang isinagawa ng DSWD Field Office 1 sa Ilocos Region ang cash for training para sa 250 partner beneficiaries sa bayan ng Alcala, Pangasinan bilang bahagi ng Stage 3 na implementasyon ng Risk Resiliency Program o RRP Project Lawa at Binhi katuwang ang Sustainable Livelihood Program. Layunin nito na palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagpapabuti ng mga proyektong na ipatupad. Sa ilalim ng RRP Project Lawa at Binhi, ibinahagi ang mga kaalaman sa livelihood development sa atamang pangangalaga ng mga proyekto. Samantala, tinalakay naman ng SLP ang financial literacy at micro-enterprise development upang higit na mapahusay ang pamamahala sa kabuhayan at pananalapi ng mga kalahok. Kasunod ng Stage 3, formal ding na i-turnover sa partner beneficiaries ang kanilang mga naisagawang proyekto, katuwang ang LGU, sila ng mga ngasiwa at magpapatuloy sa pagpapanatili ng mga ito. Nagsagawa rin ang panunumpa ang mga beneficiaryo at mga kinatawa ng LGU bilang tanda ng kanilang pangakong susuportahan at ipagpapatuloy ang mga proyektong naipatupad sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
9: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, 7:28 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranin ng paalala.
17: This is a public service announcement.
25: Discipline
3: is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
21: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM 732 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And before that, may mga kasama tayo coming from the municipal or MSSD, which is the Ministry of Social Services and Development ng BARMM, upang pag-usapan natin ang ilang mga beneficiaries na binibigay na tulong ng MSSD mamaya yan sa ating mga kababayan dyan sa area. But before that, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
24: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: OPA Pruka, isa sa isinagawang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session para itaguyod ang conflict-sensitive climate action. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Makarambon.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dandy.
6: Naidaos Hunyo 18 ang Climate Peace and Security Learning and Reflection Session o LRS via Zoom video teleconferencing upang galugarin at suriin kung papaano nag-i-intersect o nagpagtatagpo o napag-uugnay ang mga hamon may kinalaman sa klima at dynamics sa mga prosesong pangkapayapaan o disaster risk reduction at peace building efforts sa bansa. Partikular sa usaping climate change, dala ang mensahe ng climate change ay hindi lamang nakatuon sa mga usaping pangkapaligiran at pangkalikasan, kundi isa ring alalahaning pangkapayapaan at pangseguridad. Batay sa security landscape ng Pilipinas at base sa eksperyensya o karanasan ng probinsya ng Lano del Sur at Lano del Norte, sa layuning mabuo ang conflict-sensitive climate action. Kalahok na mga partisipante sa naturang learning reflection session ay mga peace educators and advocates, mga kinatawan mula government sector, CSOs at stakeholders. Inorganisa ito ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU, Philippine Peace Institute, Alliance Biodiversity and CIAT, at the Consultative Group on International Agricultural Research o CGR. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Makarambon. Balikan natin naman ang Tawi-Tawi kung saan iba't ibang ahensya na kilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill sa bayan ng Bungao. Nagbabalik, Laila Sharinami.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Laila.
7: Lumahok ang iba't ibang ahensya, particular ang mga tanggapan na sa bisinidad ng Bungao Port, sa ikalawang quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill hinanap sa Bungao Port Terminal Building. Ayon sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi kay Algibran Amilasan, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, ang aktibidad nito ay kabilang sa pagpapalakas ng kamalayan at kaalaman ng mamamayang Bungao bilang paghahanda sa anumang disaster gaya ng earthquake kung saan ito ay walang katiyakan kung kailan at saan mangyayari. Inihayag ni Amilasa ng NSED ay ginaganap sa iba't ibang lugar sa Bungao upang ma-experyensya ang iba't ibang senaryo para sa malawakang kaalaman sa paghahanda sa nasabing disaster. Mahalagaan niya ang paulit-ulit na drills sa iba't ibang lugar upang maging alerto ang mga nasasakupan. Gayunpaman, nagpaalala siya sa importansya ng paghahanda ng go bag ng bawat individual at ugaliing mag-monitor upang malaman ang susunod na mangyayari sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Eh, maraming salamat, Laila Sharinami. Samantala, mula naman sa hulo, Maimbong LGU, pinangunahan ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Region 9. Para sa detalye mula hulo naman, Eloisa Muhammad.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Eloisa.
8: Nagkaisa ang local response unit ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa lalawigan ng Sulu kasama ang iba't ibang government response unit at provincial government ng Sulu sa pagsasagawa ng second quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa Region 9. Pinangunahan ni Office of Civil Defense o OCD Regional Director Attorney Ruel Alianes ang ceremonial pressing of the button sa pagsisimula ng drill alas 9 ng umaga ngayong araw. Kasama nito ang iba't ibang kinatawan mula sa DILG 9, Philbox, Sulu Provincial Government at LGU Maimbong na isinagawa sa Sultan Jamalul Kiram Gymnasium. Iba't ibang senaryo ang inihanda ng LGU Maimbong upang mahasa ang kailang kapasidad sa pagtugon sa epekto ng lindol. Ayon kay Atty. Alianes, maganda ang ipinakitang koordinasyon ng mga local responder mula sa barangay, municipal hanggang sa provincial level. Isa sa mga espesyal na paghahanda na nararapat din kilalanin aniya ang Management of the Dead and Missing Persons o MDM Cluster. Bilang Islam-dominated province, mahalaga na hindi basta-basta ang paghawak sa katawan ng mga posibleng casualty. Kahit sa oras ng sakuna, mahalaga na nasusunod pa rin ang panuntunan batay sa paniniwala ng komunidad na siyang naipakitaan niya ng Maimbong LGU sa naturang drill. Sa harap nito, maigting ang panawagan ng OCD sa lahat, lalo ani Alianes, walang Pilipini ang lindol. Anuman ang katayuan sa lipunan at antas ang pamumuhay, pwede maging biktima nito. Kaya nararapat ng paghahanda ay nagsisimula mismo sa sarili. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
9: Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, it's now 7:38 in the evening. Mamaya po may makakasama tayo dito sa ating programa pang pag-usapan ng iba't ibang mga ginagawa ng MSSD. But for the meantime, magbibigayan muna tayo sa azaan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Dreaming of love while cruising at high altitude.
5: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
4: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
4: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
4: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: At magbablik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao 744 in the evening. Ito, tuloy-tuloy tayo. Tourist-oriented Police Community Order and Protection Seminar, official ng binuksan ng Zamboanga, Sibugay PNPA. Okay na ba yan? O wala pa? Live si Lesti pala, no? Live, o, tama. Anyway, sige. Okay, ready na. Okay. Lesti!
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Sir Nords. Official ng Tourist-Oriented Police Community Order and Protection o TAPCAP Seminar sa isa sa mga hotel sa Bayanang Ipil, Zamboanga, Sibugay. Aktibidad ay dinaluhan ng 50 tauhan ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office bilang mga kalahok. Kakibat sa pagbukas ng aktibidad, ang mahalagang mensahe ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PNP, na nagsilbi bilang pangunahing tagapagsalita na inilahad ng kanyang kinatawan na si Police Lieutenant Colonel Rosel Lily Baguio, Deputy Provincial Director for Administration. Binigyan din ni Colonel Dasugo ang mahalagang papel ng mga pulis bilang mga lingkod bayan at ang patuloy na pagpupursige para sa kahusayan, integridad at pananagutan sa pagtupad ng kanilang tungkulin, partikular sa pagtitiyak ng kaligtasan at proteksyon ng mga turista at ng komunidad. Kanyang iginiit na ang profesionalismo, disiplina at dedikasyon ay nananatiling mahalaga sa pagbuo ng tiwala ng publiko at pagsulong ng ligtas at nakakainganyong kapaligiran para sa mga bisita sa lalawigan. Layo ng TAPCAP Seminar na bigyan ang mga kalahok ng kinakailangang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan, kayusan at proteksyon ng mga turista na nagpapatibay sa pangako ng lalawigan sa dekalidad na serbisyo publiko at seguridad sa turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kumul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Eh, maraming salamat, Lesti Kubol. Samantala, eto mapag-uusapan naman natin patungkol sa Bajau Beneficiary sa Indanan Sulu. Makakasama natin MSSD Indanan Sulu Municipal Social Welfare Officer 3 Norhaima Kulani. Ma'am, magandang gabi po. Assalamualaikum.
10: Magandang gabi. Waalaikumsalam.
7: Yan. Ma'am, ano po itong ginawa po natin para sa ating mga kababayang Badyaw dyan sa Indanan through the MSSD?
10: May naibigay po tayong rice subsidy doon, yung 2025 pa na budget yun, from January to June, then July to December po.
7: Okay, eto pong mga Bajo beneficiaries po natin, gaano po sila karami? At eto po ba yung mga kababayan natin na talaga nangailangan ng tulong dyan sa Indanan Sulu? Gaano sila po karami? Ilan yung population nila?
10: Supposedly 100 sila, pero yung nakalabas lang sa kanila is 96.
7: Ah, so ito ay individual. Tapos or per yes, family, so, per family represented by individual members of the family. Tama po ba?
10: Yes po. Yes.
7: Okay. Masasabi po ba natin na kasi 'di ba marami sa ating mga kababayan na Badyaw na andito din sa Metro Manila o kaya sa iba't ibang panig ng mga areas. Paano po natin sila nakukumbinsi na wag nang pumunta at mamalimos sa mga areas na ito?
10: So actually ang isa yung programa ng MSSD yung binibigyan sila ng capital assistance and 15,000 last year kasi last January natigyan ng 15,000 capital assistance para makapaghanap buhay na sila dito, hindi na makapunta sa ibang lugar. Then para hindi nila magamit yung 15,000, exclusive lang sa capital assistance, binibigyan natin sila ng rice subsidy na one stop per month.
7: Ah, okay. So aside from the 15,000 and then the regular na ginagawa ng MSSD, meron pa silang or rather meron pa silang tulong na natatanggap na rice subsidy every month, tama ba?
10: Yes po, every month. Kaya yung last na receive nila is bread stock po, kasi 1 year ng 2025.
7: Okay, magkano po yung rice subsidy or ilang kilo po ng bigas ang ibinibigay kada pamilya?
10: One sack po na bigas.
7: 25 kg, 10 kg?
10: 25 kilos po. Yes,
7: ah, yun, 25 kilo. I think napaka-importante na yan para sa kanila. No? Yung po yung mga kababayan naman natin na Badyaw, ano po yung nakikita natin na programa na pwede natin ibigay sa kanila?
10: Kasi sa coastal areas, kasi yung sila lahat, so, ang mga trabaho nila is yung sa fishing, tapos yung asawa, yun yung silang nagbebenta. Yung kuha nila.
7: Okay. Maliban po doon sa ano, so bali parang may tindahan sila, may ganyan, may o kaya may mga livelihood program.
10: Mayroong may tindahan, mayroon yung naglalako ng isda. So depende yung sa na-identify nila na business.
7: Oo. Regarding po dun sa ano sa mga tulong na ibinibigay ng MSSD, ito ay hindi lamang ito or rather ganito na lang para mas maintindihan natin kasi marami dito sa Metro Manila na mga Badyaw na namamalimos po. Bakit po sa tingin ninyo bilang minomonitor nyo po yung kanilang pagdating dito o kaya pagpunta nila, bakit po kailangan nilang or paano sila nakakapunta sa Metro Manila?
10: Kasi usually kasi may mga nauna na dyan tapos nire-recruit, so yun ang nakakapunta na sumusunod dyan sa Manila. Tapos yung kaya in-encourage namin sila kung dito pa lang o isang buwangga, kung ma-intercept na, hindi na sila pinapatuloy. Actually, last month, mayroon din na intercept doon na hindi na pinapatuloy sa
7: ayun.
10: Manila. Pero,
7: oo. Oo. Hindi naman ito yung pagkitil sa kanilang karapatan upang bumiyahe. Pero ika nga, minsan, nasasangkot sila sa ilang mga illegal recruitment o kaya organized yes, crime. Po. Tama po ba?
10: Kasi usually kasi pinapupo, may mga nakapunta na dyan, tapos gano'n, nire-recruit sila papunta dyan kasi mayroon daw trabaho o mas malaki yung kinikita nila dyan through pamamalimos. So, kaya yung iba, nangungutang na lang dito. So, dito rin sa level din namin dito, minomonitor din namin. Kaya yan yung para hindi sila makalis, bumibigyan na lang sila ng capital assistance dito.
7: Okay. So taliwas po yan sa kaalaman ng karamihan na baka pinapabayaan sila kaya sila dito dumadami at dito sila namamalimos. As much as possible, ang MSSD na kung saan nasasakupan ng inyong na inyong ayan, okay, sige. Ma'am, babalikan ka lang po namin, ha? May importante lang tayong ipapasok mula sa Malacañang at babalikan po namin kayo mamaya po, ha?
10: Sige po, sir. Sige po.
7: Okay, samantala,

0: Raquel. Tapos
1: katatapos lamang na joint approach ni na Pangulong President R. Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin bilang co-chair ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sabi ni Pangulong Marcos na pag-usapan nila dito sa pulong na ito na mananatiling responsive yung ASEAN at yung Russia sa pangangailangan ng makabagong panahon na pagkasunduan-anyo nilang mga lider na paigtingin yung kooperasyon sa pagitan ng Russia at ng ASEAN, lalo na sa linya ng food security, ng enerhiya, ng ekonomiya, people-to-people engagement, turismo, at lalong para sa pagsusulong ng mas matatag at mas maunlad na ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at ng Russia. Napag-usapan rin na nila yung ilan sa mga regional at international issues na nakakaapekto sa Russia at sa ASEAN members, habang kinilala rin niya ng mga lider yung potential na iba pang areas of cooperation na posibleng mabuksan, lalo na yung economic connectivity, trade and investment, at paglabas sa transnational crimes. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos yung ilan sa mga outcome document na nalagdaan o nais sa pinal dito sa summit na ito, particular dyan yung Kazan Declaration of 2026, para niya ito sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng ASEAN at sa direksyong tatahakin ng samahang ito sa Russia. Habang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Russian Federation para sa pag-organize nitong isang matagumpay na commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at ng Russia. Sa parig naman ni President Vladimir Putin, sinabi nito, particular nito binanggit, na inaalok ng Russia yung mas mataas o yung pagdaragdag pa ng export ng kanilang bansa para sa ASEAN members, particular na dyan para sa supply ng pagkain at enerhiya. Susuportahan rin niya ng Russia yung patuloy na development ng nuclear energy sa rehiyon para sa sustainable na energy supply, habang patuloy rin susuportahan ng Russia yung ilan sa mga inisyatibo ng ASEAN, particular sa linya ng agrikultura. At magpapatuloy rin ang pinangako ni President Putin na magpapatuloy yung regular na konsultasyon sa pagitan ng Russia at ng ASEAN, lalo na sa usapin ng cybersecurity, information sharing at communication system, paglaban sa terorismo at iba pang banta sa kapayapaan. Binanggit rin ni Putin na noong nakaraang taon, umakyat sa 37% yung itinaas ng Russian visitors sa ASEAN countries. Nangangahulugan niya ito na kapwa nagtutulungan yung Russia at yung ASEAN sa pagpapataas ng turismo ng magkabilang panig, habang mananatilian niyang malaya ang ASEAN at Russia, inirespeto ang isa't isa at patuloy na isusulong ang rule of law. Habang ibinalita rin ni Putin yung kanyang mga naging bilateral meeting sa bawat leader ng ASEAN, na yung iba naman magaganap maya-maya pa lamang. Nagpasalamat si Putin sa pagtungo ng mga lider ng ASEAN sa Russia para sa pagsasakatuparan ng isang matagumpay na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ito na muna yung pinaka-relevant sa mga kibitan ni Pangulong Marcos sa Russia mula sa Malacanang, Rahal Bahay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yan po, Presidential Live Event, live mula sa Russia ASEAN Summit, na kung saan nagbigay ng talumpati ang ating Pangulo. Maraming salamat, Raquel Bayan, mula naman sa Malacanang. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Makakasama natin ulit si ang ating ayan, ang ating from MSSD. Ma'am, hello, ma'am. Nandiyan na po, nandiyan pa po kayo?
4: Hi.
3: Yes, ma'am.
4: Hello.
3: Yes, ma'am. Andiyan pa po kayo, ma'am?
4: Yes po.
3: Ma'am, thank you very much sa paghintay po, ha. Anyways, yun nga po, no, gaya nga po nung napag-uusapan natin kanina, ano po ang move naman ng MSSD, katuwang ang Bangsamoro government, para mapigilan itong parang organized recruitment ng mga badyaw na kung saan pinapapunta sa mga highly urbanized area para mamalimos? At ano po ang ginagawa ng MSSD para naman mapigilan ito?
4: So, ang MSSD nagbibigay ng capital assistance na worth 15,000. Then, after that, nagbibigay ng rice subsidy, which is 1,005 per month po. So, kung equivalent to one sack of rice po yon.
3: Okay. So, so far, kumusta naman po ang naging takbo ng programang yan? Nakakabawas naman sa mga kababayan natin Badyaw na makumbinse na huwag nang umalis sa kanilang mga lugar?
4: So far, sa area po namin dito sa Indanan, parang wala na kami naririnig po. Kung mayroon lang, mangilan-ngilan na lang na yung dati rin na nakapunta din ng Manila.
3: Oo,
4: yung mga dito na hindi na umaalis.
3: Oh, kasi
4: sa ngayon, oh, hundreds na po kasi nabibigyan namin dito sa Indanan.
3: Pero hundreds. yung mga Badyaw po ba, ma'am, situated talaga diyan sa Indanan o sa iba't ibang area ng island provinces ng Barm?
4: Kung dito sa Sulu, yung mga coastal areas po, sa amin dito sa Indanan, sa mga coastal areas din, mayroon pang mga ibang municipalities po.
3: Ayun.
4: Na may coastal areas po. Oo.
3: So far, yung sa inyo, nakatutok kayo sa mga Badyaw na nanggagaling dyan sa Indanan. At sabi nyo nga po, as far as your area of responsibility is concerned, nababawasan naman yung mga nakukumbinse na pumuntang Metro Manila. Gano'n po ba kadelikado para sa kanila na sila'y bumiyahe sa Metro Manila at alam naman natin na wala silang aasahan na trabaho pagdating dito kundi yung mamalimos lang?
4: Yun nga po, delikado kasi yung iba nagdadalak nila, isang buong pamilya talaga. Last month may na-intercept nga ang DSWD din, tinanong over sa amin, tatlong families yun.
3: Nako, oo, kasi alam niyo po, may isang area dito sa Metro Manila at area sa Pampanga na talagang nireplicate nila yung kanilang mga bahay, yung kanilang kung paano sila manirahan dito sa Metro Manila at ang trabaho lang nila ay yung namamalimos. Tapos talaga nasa lansangan pa sila, hindi lang sila, yung malalaki pati yung mga bata na kasama nila ay nakakatakot. Alam niyo yon, yung gusto mong tumulong pero in a way na ayaw mo silang bigyan dahil ayaw natin, ako for me personally, ayaw ko ika nga na asahan nila yung limos na ibinibigay ng taong bayan. Masasabi niyo po ba na kumbaga parang mas gugustuhin pa natin na wag na lang sila bigyan?
4: Yes,
3: para
4: po.
3: Hindi sila
4: yung din ang advocacy namin dito na wag magbigay kasi ma-encourage sila na manglimos na
3: ayun.
4: Lang kung nagbibigay po tayo.
3: So far po dito po sa Metro Manila, kayo po yung napapakinggan all throughout Metro Manila at saka sa Karatig mga probinsya sa Mega Manila. Ano po ang advice natin para doon sa mga nilalapitan ng mga Badyaw na namamalimos?
4: Siguro wag na lang siguro silang magbigay kasi karamihan kasi dito pumupunta dyan kasi sabi nga nila especially kung sa December, kung malapit ng December, umaalis talaga sila dito kasi marami daw nagbibigay. So siguro iwasan na lang siguro kasi hindi naman siguro nakakatulong yun instead na parang ma-encourage sila na manlimos na lang kasi mas marami rin ang nabibigay kung nanlilimos sila.
3: Oo, tama
4: naman. Kung ano na lang siguro, mas nakakatulong pa sila na hindi na lang sila magbibigay. Kung walang magbibigay dyan, walang ma-encourage na pumupunta dyan sa Manila.
3: Yan, okay. Pero minsan nakakatakot din, no? Kumbaga, alam mo yun, nagtatantrum sila, nagagalit sila pag sila hindi bigyan. Pero mas maigi na talaga na wag na lang, no?
4: Mas maganda pa siguro. Kasi kung walang magbibigay, wala nang ma-encourage na pumunta dyan.
3: Oo, at least nandyan ang MSSD para tumulong sa ating mga... Pero itong programa ng MSSD ay hindi lang din sa Indanan. Sa lahat,
4: po,
3: sa lahat na, throughout.
4: Oh.
3: Ayan, okay. Throughout naman
4: throughout
3: yan. Ayan, okay.
4: Lahat ng
3: ito, panghuli na lang ha. Panghuli na lang po, ma'am. Taliwas sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, ano pong klase ng tribo ang mga Badyaw?
4: Ang Badyaw kasi, yan sila yung sa coastal areas.
3: Mm-hmm.
4: Badyaw talaga sila, sir. Ang
3: Oo.
4: Tribe nila.
3: Oh, sabi nga nila.
4: Oo, kasi mayroon kasi sama, may tausug. Pero yung Badyaw, nasa coastal talaga sila, nasa dagat yan.
3: Oo, sabi nga nila, hindi daw sila, yung na andito daw sa mga Metro Manila, ay mga good jaw daw sila, hindi sila bad jaw. Tama ba? Okay. Hindi, ibang probinsya naman ata yung Muruami. Oh, tama po ba? Ibang probinsya yung mga Muruami?
4: Muruami?
3: Hindi
4: ko rin alam kung saan.
3: Sa ibang probinsya yun, parang, yung mga Muruami. Anyways.
4: Sila yan ang pelikula.
3: Oo, parang yung pelikula.
4: Mga bato din sila yun.
3: Oo, mga sea gypsies. Kumbaga, sea gypsies din sila. Anyways, bilang pang huli, mensahin nyo na lang po, ma'am.
4: Yes po, bilang isang advocator po ng MSSD po, MSWO po ng Indanan. So, siguro mas makakatulong po kayo dyan sa amin dito, sa Sulu, na huwag na po tayong magbibigay. Kasi mahihirapan din kami dito mag-encourage sa kanila na huwag na lang umalis ng Sulu kung marami rin ang nagbibigay dyan. Kasi hindi rin namin maibibigay yung... Kasi dito sa amin, aware na kasi lahat ng tao dito na once na magbigay ka, na hindi na yun nakakatulong sa kanila. So it's better siguro para maiwasan na rin na pumupunta dyan yung galing dito sa...
3: Ayan, okay, naputulan lang ata yung linya ni Ma'am. Anyways, maraming salamat po, Ma'am. Nandiyan po ako kayo?
4: Yes.
3: Ayan, okay, yes, sige.
4: Po.
3: Ayan, maraming salamat po, Ma'am. Hopefully, makuha po namin kayo ulit para lang sa mga ilang mga updates na ginagawa ng MSSD dyan sa Sulu. Maraming salamat, our yes, Municipal po. Social Thank Welfare you, Officer 3 ng po. MSSD, si Ma'am Norhaima Kulani. Maraming salamat po. Assalamu alaikum.
4: Yes po, sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Radio sa Radyo Pilipinas 738
3: AM. At 8:16 in the evening, nakasama natin si Ma'am Norahay Nicolani, our MSSD Social Welfare Officer ng Indanan, Sulu.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mahigit 2 milyong balota na gagamitin sana noong October 13, 2025 barn parliamentary election, sinimulan ng sirain ng COMELEC. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy!
0: Nasimulan ng i-dispose o sirain ng Commission on Elections o COMELEC ang 2,420,904 na mga balotang naimprinta na ng COMELEC na gagamitin sana sa naudlot na October 13, 2025 BARMM Parliamentary Elections. Ang mga naturang balota ay nakalagak sa COMELEC Binyan Warehouse at para matiyak na hindi na ito magagamit pa ay kinailangang sirain ang mga ito upang mapanatili ang integridad, kredibilidad at seguridad ng BARMM Parliamentary Elections sa September 14, 2026 ayon sa COMELEC. Samantala, meron ng bagong dinisenyo mga balota, kalakip ang mga bagong political party at mga pangalan ng mga kandidatong nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong Mayo 5 hanggang 7, 2026. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 8:18 in the evening, iba't ibang sektor nagkaisa sa inilunsad na reforestation drive sa bayan ng Labason, Zamboanga del Norte. Alamin natin ang detalye mula kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Justin!
5: Aabot sa kabuang 1,000 indigenous at forested seedlings ang itinanim sa 1.2 na hektaring lupain sa Barangay Gabo, Labason sa Zamboanga del Norte bilang bahagi ng reforestation drive sa natulang lalawigan. Nasa 175 kalohok mula sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan, pribadong sektor, pamahalang lokal at mga grupo sa komunidad ang nakiisa sa tree planting activity na naglalayong buhayin muli ang kagubatan at pagyamanin ng biodiversity sa nasabing lugar. Bago isinagawa ang aktibidad, pinamunuan ng kinatawan mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang orientasyon patungkol sa layunin ng inisyatiba at ang tamang pamamaraan ng pagtatanim ng mga punla ng puno. Kabilang sa mga napiling itanim na indigenous at forestry species ay ang pulayo, palotsina at Philippine acer upang suportahan ang ecosystem restoration at pangmatagalang environmental sustainability. Binibigyang diin sa nasabing aktibidad ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at pribadong sektor upang isulo ang pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman na naturang lalawigan. Para sa Bangong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. At maraming salamat din sa nakasama natin mula sa MSSD. Makasama natin sa studio our engineers Marvin Toledana and Engineer Matet Sigovia. At syempre ang ating mga producers, Ice Adan at si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Repaudac, ako po yung lingkod Norts Mangidana na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. See you po ulit bukas, Jamaa Mubarak sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Oras 8:20, magandang gabi.
2: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Bibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
2: Mark in.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: World Service.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San man ang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team, of course, sa panguna ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer din, si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, si Hero, kasama si JP. Ano? At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga katuwang sa Voice of America sapagkat tayo rin po ay sumasahip papawid sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit yung kanilang mga shortwave transmitters. And of course, tayo rin po ay napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast page. Sa inyong pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms, ano po, digital at shortwave platforms kung saan pwede po nyong subaybayan ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo? Sana po naka-tune in kayo, sana po nakikinig at you're watching sa mga oras na ito. And of course, sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Ano po yan? Maraming mga kaganapan po ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Katulad po ng narinig nyo, kung may narinig po kayong sirena yan sa background ko, kung narinig nyo yung sirena na yan, galing po sa megaphone yan, yan po ay hudyat na tinatawag na earthquake drill. Kasi sa kasalukuyan po, habang tayo nagpo-programa, ay isinasagawa po dito sa building na ito ng Presidential Broadcast Service ang isang earthquake drill. Yan, narinig nyo ba yan? Yan. O yan po kasi ano, kaalinsabay ng National Earthquake Drill Exercise. Kasunod na rin po na naging paglindol, malakas na tama ng lindol, 7.8 na lindol dito sa may Mindanao. So sa kasalukuyan po, kung narinig po nyo yan, ay kasalukuyang nagkakaroon ng earthquake drill dito sa ating building at kasalukuyang nagsisilabasan yung ating mga kasamahan para ikang ipatupad o ikang gawin itong mga dapat gawin tuwing magkakaroon ng malakas na lindol, earthquake drill. Kasama po yan. Iba't ibang mga ehensya ng gobyerno ay ikang kalahok po dito at gayon din ang private sector, kalahok din po dito sa mga national earthquake drill na sinasagawa. Bilang paghahanda, kung sakasakaling may tumama na namang isang malakas na lindol dito po sa Pilipinas. Sabi ko nga po, no, there is no proven scientific method na ikang makapagsasabi kung kailan, saan, at gaano kalakas ang isang lindol bago pa ito tumama. Hindi katulad ng pagdating sa pagpipredict at pagpo-forecast ng pagbuo ng isang bagyo, di ba? O kaya yung high tide at saka yung low tide. So, ibang-iba talaga po pagdating sa lindol. Alright. Pero, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw na ito, ay ang naging pagtungo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia bilang chair ng ASEAN for 2026, nagtungo po siya sa kasama Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayan. At dito sa ASEAN-Russian Commemorative Summit na ito, marami pong bukod sa Pilipinas, yung pong mga member states ng ASEAN kasama rin dito.

0: And of course, with Russia, marami pong inaasahang maisasagawang mga bilateral trade dito, maritime and energy cooperation may kasama rin po. And speaking of energy cooperation, napakahalaga po kasi ng role ng Pilipinas, lalo na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., para masiguro na magkaroon tayo ng sapat at sustainable supply ng enerhiya. When we say energy, ano po yan? Yung pong petrolyo, yung nakukuha sa fossil fuels, at kung sa carbon, at kung ano-ano pa, ano po. At ang Russia po kasi, ay biruin nyo ang Russia, ha? Napakalawak pala ng natural gas, ha? At source ng langis at carbon. Isa siya sa pinaka may malaking natural gas at oil, gayon na rin carbon sa buong daigdig. Ang natural gas, hawak ng Russia, ang humigit kumulang 25% ng kabuang reserba ng natural gas. Ano po? Langis at carbon, ganun din, kasabay ng Saudi Arabia. Naglalabas ito ng hanggang 11 million barrels ng krudo kada araw, bukod pa sa pagiging nangungunang exporter ng carbon. And of course, huwag natin kalimutan yung tinatawag na nuclear technology ng Russia. So we can learn a lot from Russia, and we can get more from them kung talagang magiging kapartner sila ng Pilipinas. And para po tayo lalong mas mapaliwanagan at mas lalong makita kung ano ang mga open opportunities para sa Pilipinas sa pagpunta ng Pangulo sa Russia at makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, walang iba kundi si Attorney J. Layog. Magandang umaga po, Attorney Layog, at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Magandang umaga, Ray, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong favorite show ng taong bayan.
0: Thank you very much, Attorney Layog, and we're very, very thankful sa pagpapaulak po ninyo. Attorney Layog, siguro ang tanong ko po what do you think are the opportunities na pwedeng makuha ng Pilipinas dito po sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. as Chair of ASEAN 2026 sa Russia at pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, particular when it comes to securing sustainable energy mula sa Russia?
1: Well, alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan ho sana natin ay maging source ng supply natin ng oil, primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto ho sana namin kumuha, no, ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics, no, behind US and Russia. But for the very first time nung nagka problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia.
0: Mm-hmm. So meaning kailangan may basbas pa ng Amerika bago tayo makipag-usap sa Russia? Ganun po ba 'yon, Attorney Layog?
1: Well, under current policy ho ay mukhang kailangan ho nating nakikipag-coordinate sa US, no. So ang inaasahan ko sana yung pag-uusap ng pangulo natin, no, with Russian President Putin ay maitalaga ng more permanently itong cooperation natin for energy resources, no.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi na tayo humihingi palagi ng permiso sa Estados Unidos.
0: Yes, okay. So, kung hindi pa nangyari yung Middle East crisis, yung US-Iran war, hindi mabubuksan itong, sabihin na natin, another channel for sourcing oil or energy sa Russia. Pero matanong ko lamang po, Attorney Layog, ano ba ang advantages kapag tayo, halimbawa, ma-establish ng Pangulo itong cooperation na to with Russia for sourcing additional sources of energy? Ano ba ang advantage kapag sa Russia tayo kumuha?
1: Well, alam niyo, yung Russia medyo malayo-layo dun sa problema sa Middle East, no? Yun ho yung maganda ho kung doon tayo nagsosource din primarily ng ating supply, no. Yun ho yung nangyari, no, nung nagkaroon ng problema ng Strait of Hormuz, immediately ay binigyan tayo ng supply ng Russia na 1.5 million barrels per day, total, no. Although hindi ho malaki yun, Pero at least na subukan ho natin na pwede tayong mag-angkat mula sa kanila ng mas malaki-laki.
0: Okay, pero of course, sa tingin niyo po ba, Attorney Layog, gaano ba kalaki ang pwedeng ialat sa atin ng Russia in case na mabuo nga po itong cooperation na ito sa kanila?
1: Alam niyo ho, Russia malaking supply, marami siyang supply, no? So hindi ho problema. Ang ating demand ho ay about 480,000 barrels of oil per day, no? And I'm pretty sure ho, itong Russia, kaya nilang supplyan ang pangangailangan ng Pilipinas, no? Alam niyo ho, ang Middle East, tayo ang favorite ng mga yan, no? Dahil tayo malakas mag-angkat, no? Nililigawan pa nga tayo, no? So I'm sure ho yung Russia matutuwa kung tayo ay kliyente nila.
0: Can we have a ballpark figure kung ilang barrels ang pwede nating iangkat sa kanila?
1: Alam niyo ho, kaya na Russia ibigyan tayo ng daily needs natin. I'm pretty sure, no? I-allocate lang sa atin. Kaya importante yung pag-uusap nila. No? Kung pwede ho, 100%, why not? Pero syempre, kailangan na long time suppliers na natin ng Middle East, no? But if Russia can provide, siguro ho, kung kaya niya i-provide at least 20% of our requirements, mas okay na ho yun.
0: Is Russia cheaper than the oil na nakukuha natin sa Middle East?
1: Well, actually, not necessarily po. Alam naman ho natin ang oil is a traded commodity, no? So at the end of the day, isa lang ho yung presyuhan niya, no? Which is based on market forces. So not necessarily cheaper, pero ho yung supply reliability, siguro mas maasahan natin.
0: How about the quality of the oil, Attorney Layog? Kamusta naman ang quality ng oil nila as compared to the qualities we get from the Middle Eastern countries?
1: Pareho lang naman po, no? May international standards po for maintaining certain qualities, no? For oil products. So hindi po nagkakaiba.
0: Uy, ibig sabihin, ito palang malaking bagay pala sa bansang Russia itong natural resources na ito. Mahigit sa 40% ng budget pala ng Russia nagmumula sa kita ng energy sources nila, Tony Layo.
1: Opo. Opo, hindi lang ho oil, no, pati natural gas, no.
0: So meaning,
1: Kung
0: okay.
1: maalala nyo, pati ang Russia nagsusupply ho ng natural gas sa Europe, no. Kaya malaki ho yung kanyang kinikita, no. Kaya nga ho malakas siyang bansa, no, dahil meron siyang kita mula sa oil and gas resources niya.
0: Ibig sabihin, pati liquefied petroleum gas, pwede nating ma-source sa kanila, Tony Layog.
1: And more important, hindi lang ho LPG, more importantly LNG, no, liquefied natural gas, no. Ang tanong na lang ho natin, kasi ho, medyo malayo-layo yung pag-angkat, no? The location might be too far. Pero tingnan na lang ho natin yung logistics cost, no? Kasi alam naman po natin ngayon, malampay ho, medyo hindi na ganun kadami ang supply. So, kailangan tumingin ho tayo ng ibang sources na hindi masyadong mahal, no? And LNG is the replacement for now for malampaya.
0: Okay. Pero ito pong tawag dito Russian commemorative summit na ito. Syempre hindi lang naman Pilipinas ang nandiyan. There are other ASEAN member states who are also participating. Syempre baka mag-pitch din sila na kukuha rin sila sa Russia. May nakikita ba kayong competition ng Pilipinas pagdating po dito sa sourcing ng additional energy sources from Russia mula sa other member states ng ASEAN?
1: Wala po. As I've said, mo, Ray, madami yung supply ng Russia, eh. Kaya kaya naman niya supplyan as many of us, no? Hindi ho problema yan for Russia.
0: Now, going to, syempre, pinag-uusapan natin supply ng langis, ano po, Attorney Layog. Pero may nabanggit kayo kanina na, especially nung nagsimula itong US-Iran war, nagkaroon ng problema sa supply and Russia was isa sa mga bansa na una nagpadala sa atin. Pero before pa pala, noon pa, especially nung nasa Department of Energy pa kayo as Undersecretary ng DOE, you tried to source from Russia. Kaya lang, parang may ano nga, no, political o diplomatic challenges tungkol dyan, meaning with the US. Kailangan bang baguhin? Paano? May kailangan bang baguhin sa policy na ito? Or can we change that policy na kinakailangan pang may go signal sa US bago tayo makapag makabili sa ibang bansa, particularly sa Russia?
1: Well, yan din po yung tanong ko, no, nung gusto namin mag-angkat ng mas madaming supply sa Russia, no. Well, ito ho yung Ray, usapin na palaging sinasabi ko above our pay grades, no. But obviously, nung kami ho, nung panahon namin, gusto namin mag-angkat pa, no. Kailangan humingi pa ho kami ng permiso, no. May mga polisiya, no, may mga trade agreements with the United States, and I was assuming back then, no, na kailangan pa ho na mag-clear from the US, no. Itong instance nung Strait of Hormuz na nangyari, yan ho ay clear ng US, no, bago tayo nakapag-angkat, no.
0: Ibig sabihin, kung hindi clear ng US, hindi tayo makakapag-angkat sa Russia. What will happen to us then, kung lalo na nung mga unang bahagi na itong US-Iran war?
1: Well, the good news, so ay cleaner naman kagad na US, no, dahil siya ho naman nakita niya, alam niyo ang total oil source, no, 20% nanggagaling sa Strait of Hormuz, no. At nung nagkagera, nako, 20% sa buong mundo nahirapan, no. So US na mismo ang nagbigay kaagad ng clearance, no, na maghanap na tayo ng ibang sources of supply, no. Balikan ko lang ho, ang Russia ho on a daily basis produces about 9 million, no, barrels of oil per day. At binibigyan niya ang Asia ho ng about 4 million barrels of oil per day, no. So ang demand ho natin ay only about 480,000. So marami ho siya talagang supply, hindi po problema kung tayo yung mag-source mula sa Russia.
0: Okay. Now, pabalik, susugan ko lang yung usapan natin tungkol sa oil supply. Ano po? Attorney Jay Layuk. At lalayo ako ng konti dito sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. At babalikan ko itong US-Iran war. Nagkaroon na ng tentative peace deal ang US at Iran at inaasahang magbubukas. Hopefully, tuloy na magbukas itong Strait of Hormuz at magkaroon na ng sign ng formal signing, I think dito sa Friday sa Sweden para dito sa peace deal na ito. How fast do you see makarecover ang ika nga po, lalo na tayo dito sa Pilipinas? How fast do you see na makarecover tayo dito sa sabi na nating oil shock na naranasan natin dahil dito sa US-Iran war? Kasi ang sabi po ng Department of Energy, ngayon, ang assessment nila, it would take around what, six months bago mag-normalize, bago bumalik sa pre-US-Iran war level ang presyo ng langis. It could even take more than that. So, sa tingin po nyo, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how long will it take for us to recover, at least to go to the pre, price level bago magsimula yung US-Iran war?
1: Opo, actually ho, mahirap i-predict talaga, no, dahil nakikita naman natin mas unpredictable, no, yung behavior ng US at Middle East, no. Because of what happened, no, sa pananaw po namin, at least siguro ho, mga 1 year bago humupa at mag-normalize lahat, no. So medyo we agree with the DOE, no, in that regard. Kasi ho, yung facilities, no, madami hong nawasak doon sa Middle East, no, as a result of the war, no. So they need to rebuild that, kailangan ayusin ulit, no. And I think ho, no, it would take at least a year bago mag-normalize therefore ang produkto, no. Kaya nga ho, yung US mismo, balikan ko lang ho yung kanina pag-uusap natin. Sila mismo nagsabing, sige, ano, bigyan ko kayo ng waivers, no, mag-angkat kayo diyan sa Russia. Kasi nakita din ho nila na nawasak ho nila yung ibang facilities, no. Kaya it will take time to do it, no. But at least to, no, just to clarify, no, si US ho, although wala naman siyang express na kontrata sa atin, no, na pagbawalan tayo mag-angkat sa Russia, may penalties ho kasi kapag no, ang financial banking system, pag tayo ho ay nakipag-deal sa mga bansang hindi pinapayagan ng US, no. Kaya nagwe-waiver ho sila, no. So, siguro isang taon bago talaga mag-normalize.
0: Oh, 1 year, 1 year. So,
1: One
0: way
1: year
0: way
1: po.
0: past the 6 months na I think projection ng DOE.
1: To be safe ho, no? We think 1 year would be more than enough to normalize again, no? Although may peace agreement, alam nyo, very frail naman, no, ang situation. Pag yan, may nagputukan bigla sa isang banda, eh, mawawala na naman yung peace agreement, no? But of course, the hope is it will hold for a long time. And sana po, no, kung mapabilis nila yung pag-aayos ng mga infrastructures na nasira, and then mawala na ho yung agam-agam, no, sa market, no? Yun naman ho talaga ang naging cause, no? Itong fear of the market, no, for supply reliability. Sana ho, no? But we're seeing 1 year as a recovery to ensure na there is indeed supply all the time.
0: All right. Now, Attorney J. Layog, balik lang nga po dito sa ASEAN, Russia Commemorative Summit. Russia is also considered a nuclear powerhouse, no, kasi talaga matindi rin ang nuclear technology nila. Sa Philippine Energy Research and Policy Institute, may pag-aaral po ba kayo kung ready ba ang Pilipinas in terms of infrastructure, kung ready ba ang Pilipinas na mag-adapt ng nuclear technology for commercial use, for residential use, Attorney J.
1: Well, right now ho, hindi pa tayo ready kasi in fact ang DOE ho may pag-aaral pa siya, no? At bukod ho sa being technically ready, no, at the end of the day kailangan ho natin magpasa ng mga batas para ho mahikayat natin ang nuclear power plant in the Philippines, no? Bakit po, no? Kung kakausapin niyo ho yung mga developers ng nuclear power plant, sila ho ay nagre-require ng government guarantee, no, bago sila magtayo, no. Ngayon ho bawal ho 'yan sa batas natin, no, sa EPIRA law. No, bawal ho magbigay ng guarantee ang pamahalaan kung sino man magtatayo ng planta, no. Kaso ho ang mga nuclear developers generally requirement ho nila 'yan, no, bago sila magtayo that there must be a government guarantee. So may mga batas po tayong kailangan pag-usapan, amyendahan para lang ho makumbinsi natin na magtayo sila dito, no? Kasi importante din ho magtatayo ho 'yan ng mas mura na cost, no? Kung may mga incentives and benefits din ho sila, no? So, kailangan ho may mga batas pa tayong ipasa at mga rules and regulations na ikonsidera.
0: Can Russia, after, tulad po na sinabi nyo, kung magpasa ng batas, alam mo, may naipasa ng batas, at to clear, ika nga, the path para makapagtayo tayo ng, o makapagtayo, makapagsimula ng operations ng isang nuclear power plant, do you think Russia can contribute dun sa technology na ito para sa atin?
1: Oh, definitely ho, no? Ang bansang Russia ho ay advanced, no, in terms of nuclear technology, as we all know. Definitely ho, makapag-provide siya ng technology. Ngayon ho, ang nakikita ko madalas na interesado sa Pilipinas ay Korea, no, Amerika, no, at Canada, no, yung mga technology nila on nuclear, no. But certainly, pwede ho si Russia na magbigay ng ambag, no, lalo na sa technological advancement on nuclear.
0: Yun. Okay. So, kailangan pa palang, may marami pa palang pagbabago kailangan sa batas, Attorney Layog, para lang hindi lang technical at infrastructure, ika nga ang aspeto, pati pala sa batas kailangan mabago, ano ho. And that would may take time. Pero pinupush din ito eh ng administration, ng Marcos administration, yung
1: Opo.
0: possibility na paggamit ng nuclear. E paano yan? Kung sa tagal eh, baka tapos na yung term ni Bongbong Marcos eh, hindi pa tapos yung mga batas na kinakailangan ayusin.
1: Opo, actually kung titingnan niyo yung DOE na meron silang plan, no, nuclear plan, 10-year period ho yung nakalagay doon bago talaga maitayo ang unang nuclear power plant sa Pilipinas ulit, no. So, mahaba ho yung proseso, no, pero at the same time, alam naman ho natin nuclear ho provides base load power, no. Ibig sabihin, mahaba-haba ho namang source of power ito, no. So, kung papapasukin natin at i-allow natin with all the incentives, kailangan talaga maayos, no, yung paggawa, maayos ang regulatory framework, no, para ho long-term basis, no, magamit natin ang nuclear na hindi tayo namomblema kung meron pa bang source of coal, may source pa ba ng natural gas, no? Kasi nga ho, ang nuclear, mas stable ho siya in terms of supply.
0: All right. So, panghuling katanungan na lang po, Attorney Layog, what do you expect sa pagkikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin, especially when it comes to energy cooperation sa pagitan ng dalawang bansa?
1: Well, dalawa ho yung nasabi ko na importante sa atin, no? Itong cooperation natin on two products, no? One is oil, the other one is natural gas, no? So ang inaasahan ko sana itong pagpupulong ni Pangulong Marcos, no, with Russian President Putin, magkaroon tayong cooperation agreement at bigyan tayo, no, ng long-term, no, cooperation agreement at supply ng Russia.
0: With that, Attorney Layog, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much for your time. We appreciate it very much, Attorney Layog. Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layog. Kami po ay magbabalik, mga kalipas, ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At papasukin natin itong isang mahalagang balita. Talaga naman pong Pinus ito ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tingnan natin, alamin natin ang mga balita mula kay Quincy Kahiling, mga grupong nais makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan kontra kahirapan. Welcome sa National Anti-Poverty Commission. Maghahati ng balita, Quincy Kahilig.
3: Bukas ang National Anti-Poverty Commission o NAPCI sa mga civic group at iba pang organisasyong nais makibahagi sa mga programa ng pamahalaan para masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules, sinabi ni NAPCI Secretary at Lead Convener Lopez Santos III na mahalaga ang partisipasyon ng basic sector sa pagsusulong ng mga advokasya at polisiyang makatutulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga nasa laylayan. Ayon pa kay Santos, maaaring makilahok ang mga organisasyon sa iba't ibang programa ng NAPCI, kasama nga dito ang pagtulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng NAPCI ang sinumang nais tumulong. Anya, ito ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ang lahat ng sektor ng lipunan na makiisa, lalo na target ng pamahalaan na ibaba pa ang poverty incidence rate ng bansa hanggang sa 8% pagsapit ng 2028 mula sa kasalukuyang 15%. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
4: Meaningful representation and participation of basic sector in all levels of governance. And I think the BBM administration has laid down and adopted this institutional mechanism where all the basic sector can have participation in all levels of governance.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang report ni Quincy Kahilig. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap din natin si Attorney J. Layog ang executive board member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Dati rin po siyang undersecretary ng Department of Energy, si Attorney Layog. At alam po niya, yung tulad ng sinabi niya kanina, nung sila ay mga opisyal ng DOE, pinupush din nila o they tried na makakuha ng supply mula sa bansang Russia. Kaya lamang, kinakailangan pa pala ng ano dyan, ng bas-bas ng Estados Unidos bago ka makakuha ng o makabili ng oil products mula sa Russia. But kasi merong mga tinatawag na mga bilateral agreements na nagawa noon in place na nagli-limit ano sa pagbili ng langis sa Russia. Pero nitong nangyari sa US-Iran war, mabilis naman na nagbigay clearance ang Estados Unidos ano na makabili ang Pilipinas ng langis mula sa bansang Russia. Kaya isa po ang bansang Russia sa una nagpadala nga ng I think mahigit sa 1 milyong bariles ng petroleum oil products sa Pilipinas. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, tinututukan natin ngayon at ng buong mundo, ito pong US-Iran tentative peace deal. At inaasahan na sa Friday, itong Friday na ito, magkaroon na ng formal na pirmahan, kasunduan sa pagitan ng US at Iran para sa ceasefire agreement, at least yung first phase ng ceasefire agreement nila. At isa sa mga inaasahan dito na mapagkakasunduan yung tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon po kasi sa mga pagtutuko sa mga balita sa International Newswire, once na mapirmahan agad itong Memorandum of Understanding o peace deal sa pagitan ng US at Iran, once na napirmahan kaagad ito, bukas kaagad, bubuksan kaagad ng Iran ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, i-clear nila yan, hayaan nilang dumaloy yung mga vessels, tankers na may dalang produktong petrolyo at iba pang mga mahalagang produkto. At ang US naman, tatanggalin nila yung naval blockade na nilagay nila sa Strait of Hormuz. Yun ang isa sa mga kasunduan. Ano ngayon ang magiging epekto nito? Kanina tinanong natin si Attorney Layog, gaano sa tingin niyo ba sa inyong institusyon, gaano kabilis bababa ang presyo ng produktong petrolyo once na nagbukas na ang Strait of Hormuz? Dumaloy na lahat itong mga vessels na ito na mga may kargang mga produktong petrolyo, fertilizer at kung ano-ano pa. Sa tansya ng ating Attorney Layog, mga nasa what? 1 year pa? So, yun ang ano nila, no? Para mas mahaba yung kanila compared dun sa estimate ng DOE na 6 months. Pero alamin mismo natin on the ground kung anong inaasahan nila muling pagdaloy ng langis at pagdaloy ng mga agricultural inputs na maaaring makaapekto sa ating agricultural sector. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Chairman Engineer Rosendo So. Chairman So, maganda umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Ano, Ray? Magandang umaga sa lahat.
0: Alright. Chairman So, ang Pilipinas at ang buong mundo nakatutok ngayon dito sa pinal na kasunduan na maaaring mapirmahan sa pagitan ng US at Iran para sa isang peace deal o ceasefire agreement, at least yung first phase. At isa po sa mga talagang binabantayan dito yung pagbubukas ng Strait of Hormuz, which is kasama sa kasunduan. Na once na mapirmahan itong deal na ito, bubuksan, hahayaan na ng Iran na mag-flow ulit ang mga cargo at cargo vessels na may lulang langis at iba pang mga inputs, including agricultural inputs. So sa parte po ng agriculture sector natin, sa parte po ng SINAG, what do you expect sa mga darating na araw and how can it affect or help ang agriculture sector natin, Chairman So?
5: Yeah, Manong Ray, nakita natin yung situation ngayon kay world market price ng urea, no? For the past week, talagang bumaba na yung world market price from 800 one month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric ton. So inaasahan natin yung next month shipment eh bababa na yung pataba, no? Baka nasa 1,800 na lang yung urea from dating umabot ng 3,000 pesos.
0: So, wow. Teka, Chairman Shaw, balikan ko lang ha. Okay, simula nung nangyari itong US-Iran war, magkano ang urea? 3,000 pesos per bag?
5: Yeah, umabot lang 3,000 pesos per bag, no, dito sa atin na bansa.
0: Ngayon,
5: yung world market price umabot ng almost landed to mga $800-$900.
0: Oh, wow.
5: Ngayon ang bagong world market price around 460 to 470 na lang.
0: And magkano yan? How will that, paano ang conversion niya sa Pilipinas? Magkano in peso na ngayon yan?
5: Siguro ang tingin natin nasa 1,800 na lang.
0: Oh, so mas less ano, more than 50% ang binaba. Ano ho?
5: Yeah, malaki. Malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
5: Dahil ito is makakatulong dahil yung planting season eh mag-start pa lang.
0: Okay. All right. So sa ngayon po nasa 1,000 plus na lang ito nabibiling ngayon, Chairman Shaw, or nasa 3,000 pa rin?
5: Ngayon, bumaba na ng 2,300 sa market, no? Sa local market natin.
0: Mm-hmm.
5: But next month, we expect na bababa ng 1,800 pesos.
0: All right. So that's fertilizer, that's tama. Fertilizer.
5: Okay.
0: How about yung pong mga pamatay insekto? Meron din po ba kayo nakikitang pagbaba sa presyo?
5: Yeah, hindi ganun ka at hindi yung apektado naman yung pesticide. Ang talagang apekto dito sa Iran US war is yung urea. Dahil ito is yung urea kasi vital talaga. Pero sa ibang produkto naman, hindi naman ganun katindi ang pagtaas ng presyo.
0: Okay. How about po yung ano, yung krudo, yung ginagamit sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng mga agricultural machines. How do you expect na bumaba po ba kagad dito, Chairman So?
5: Yeah, nakikita natin sa Singapore.
0: Mm-hmm.
5: Okay. Postcard nila nasa from 85.
0: All right. Teka, medyo nagkakaroon lang.
5: 20 na lang.
0: No? Okay.
5: Per barrel is by next week siguro. Yun ang tingin natin.
0: Mm-hmm. So malaki rin ano ito. Ito yung ano, ito kagad yung ramdam ano, yung pagbaba ng presyo ng krudo pati yung pagbaba ng presyo ng fertilizer. Chairman, so yun ang ramdam kaagad sa agriculture sector natin ngayon.
5: Yes, ramdam kaagad yan. And by next month, mas makikita natin yung effect dun sa presyo ng pataba.
0: Mm-hmm. Okay. So ito pong mga kaganapag ito, of course, dependent yan dito sa magiging final signing ng tentative peace deal o yung MOU between US and Iran. What happens if it collapses? Ano ba, hindi matuloy? May nakikita ba kayong worst case scenario dito, Chairman So?
5: Sa tingin naman natin, yung sa pataba siguro, hindi na ganun katindi na akyat kagaya yung first impact ng Iran sa US war. No? Kasi kung mag-order na yung mga importer, so yung pagdating darating ng mas ma-timing yan sa planting season natin.
0: Mm-hmm.
5: So na itong cropping season na ito, we hope na ma-stabilize na and hindi na apektado ang ating mga magsasaka. sa impact ng fertilizer.
0: Alright. Kukunin ko na rin po ito pagkakataon nito, Chairman So, na mag-divert ng konti sa ating pinag-uusapan. Well, this question is for yung ating mga magsasaka sa Region 11 or Region 12. Matanong ko lang kung meron tayong mga miyembro dyan sa Region 11 at Region 12 members ng SINAG na naapektuhan nung matinding lindol sa Mindanao. Meron po ba tayong mga magsasaka na miyembro ng SINAG o kasapi ng SINAG na naapektuhan sa nung 7.8 na lindol sa Region 11, Region 12, maging dito sa Maasim Sarangani?
5: Yeah, meron, no? Apektado ang mga racer, mga chicken racer, hog racer, and of course, yung mga magsasaka natin, lalo na yung lumahan ulit na tubig na malakas, no?
0: Mm.
5: Yung crop natin medyo apektado. Ang problema natin, Manong Ray, is ano eh, itong DBM, no? Yung budget ng DA, baka hindi alam ng Pangulo, hindi rini-release yung pera.
0: Uy!
5: So, almost balita namin, no? Almost 23 billion ang hindi rini-release. So, yung mga programa ng DA na seeds, itong fertilizer, machineries, hindi binabayaran.
0: Ba?
5: So, ang mangyayari niyan is walang magsusupply niyan and ang problema, masisira yung programa ng ating president.
0: Okay. Magkano yung hindi nire-release na pondo, Chairman So?
5: 23 bilyones.
0: 23 billion. Ano daw pong dahilan ng DA? Bakit di nila nire-release ito sa mga apektadong mga magsasaka natin?
5: Hindi rin-release ng DBM. No?
0: DBM? Yun, DBM mismo?
5: DBM mismo. So, yun ang dapat natin ma-check, Manong Ray, kasi sabotahe yan sa atin presidente. Imagine na yung programa ng presidente is food production.
0: Yes,
5: no?
0: Yes.
5: Ang pinupos ng ating presidente is food production, tapos iniipit ng DBM yung pondo ng DA para makarating sa ating mga magsasaka.
0: Kasi diretso naman ang sinabi ng Pangulo yan, na directive niya, na extend lahat ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol, including the agriculture sector. So, malaking katanungan nga kung bakit ba hindi nire-release ng DBM yung bilyong 23 billion, mahigit sa 20 billion pesos na yan. Kasi alam ko, Chairman So, mayroon ding isang ahensya sa ilalim din ng DA, yung Philippine Crop Insurance Corporation, dapat nagbibigay sila ng insurance dun sa mga magsasaka under dun sa registry nila na naapektuhan ng lindol. Apektado kaya yan nung hindi pagre-release ng pondo ng DBM?
5: Baka, no? Baka lahat yan affected yan kung hindi release yan. Kasi yung sa crop insurance, may pondo din ang DA na daan dun sa crop insurance. So, lahat yan apektado.
0: Okay. So, meron na po ba kayong pakikipag-ugnayan sa DA tungkol dito sa problemang ito na hindi pagpaparelease ng DBM ng mahigit sa 20 billion pesos na fund?
5: Kausapin pa lang natin si Secretary, no? Bakit ganun ang nangyari na in which lalo na itong cropping season mag-start na, baka lahat na pangako na nabanggit ng ating Department of
0: Okay. Medyo nagkakaroon tayo ng okay.
5: Hindi maibigay sa ating mga magsasaka.
0: Alright. So, on our part, Chairman, so we will try to get the side of DA and we also try to get the part of DBM tungkol dito. Dahil hindi biro ito itong hindi pagre-release ng mahigit sa 20 billion pesos for the agriculture sector. Kasi nga sabi nyo nga, this is a major trust and program ng Marcos administration, plus yung directive niya nga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including the Department of Budget and Management, to extend all the assistance and financial assistance available para dito sa mga naapektuhan ng 7.8 na lindol dyan sa Mindanao, including ang lalo na sa ating mga magsasaka. So, katuwang niyo po kami dyan, Chairman So. We will try our best to get them. And probably kapag nakuha namin sila, we will also try to call you para po makapag-usap tayo sa Himpapawid regarding that issue, Chairman So. Okay. So, maraming salamat po.
5: Thank you, Manong Ray.
0: Opo. Maraming okay, salamat po, Chairman So. Ha? Thank you so much for giving us that information at sa panayam na ito ngayong umagang ito. Thank you very much, Chairman So.
5: Alright. Thank you.
0: Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo So. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device.
0: Alright, pinuputol po natin yung isang paalala na yan mula sa ating hipina sapagkat may mahalaga po tayo makakapanayam ngayong umagang ito. Live and direct, of course, ang ating pong senator at chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo.
8: Paring Ray, magandang umaga at salamat sa inyong pag-anyaya dito sa iyong programa.
0: Nako, napaka kami pong dapat magpasalamat at lagi niyo po kami napapaunlakan. Senator Tulfo, gusto lang namin makuha ang inyong reaction sa mga nangyari kahapon sa Senado. Mukhang ano na, makakasulong naman ng gusto ang ating Senado ngayong talagang meron na tayong 13 senators at bago ng ating Senate President talaga officially, Senator Win Gatchalian.
8: Papasalamatan ko po ang lahat, lalo na po ang minority bloc sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil umaga pa lang po ay may mga Facebook post na po siya na tinatanggap niya na po, ika nga na si Senator Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. So tayo po ay nagpapasalamat, wala na pong resistance, ika nga. Mm-hmm. At nung hapon, pumasok na po yung ilan sa kanila, sina Senadora Loren, Senadora Pia at Senadora Camille. Kasama din po si Senador Bongo at si Senadora Marcoleta doon sa Commission on Appointment. Kaya nagpapasalamat po tayo na finally the majority accepted po na yung aming grupo po ang bagong namumuno ngayon sa Senado. Kailangan po namin yon kasi para ika nga, nandun po yung minority para magiging healthy po ang mga discussions. Mm. Kagaya po na nangyari kahapon, dun sa anti-hospital detention bill na is authored by Senator Risa Ontiveros at nagkaroon sila ng diskusyon ni Senador Pia. Mm-hmm. Yun po ang tama. Yung isang panukalang banas, bago mailusot, kailangan talagang dumaan sa butas ng karayong para matanong ng matanong para sigurado na pag iyan ay napirmahan na batas, wala nang problema. So, nagpapasalamat po tayo sa minority group na dumalo po kahapon. Thank you very much. Sana yung mga iba pa po nilating kasama sa minority ay dumalo na rin po sa ikang pagbubukas po ng session ulit sa July 26. At sana po, hindi lang sa July, pati po doon sa impeachment trial na po sa ikang July 6, dapat na sana po umate na rin sila.
0: Ito, pahabol na lang, Senator Tulfo, Senator Erwin. Ano reaksyon nyo dito kay Mike Defensor, dito sa mga pinagagawa niya, especially lalo na nung nagpatawag pa siya ng Blue, in-announce yung Blue Ribbon Committee, supposed to be. Ano ba ang gagawin niyo action dito?
8: Paglabag po sa batas yung ginagawa, pagpapanggap po na miyembro siya ng Blue Ribbon, naghihiring-hiringan po siya na actually press conference lang po yun o media forum po yun. Dapat po hindi niya ginagamit yung Blue Ribbon na yan dahil usurpation of authority. Pwede naman pong kasuhan, pero bibigyan po namin siya ng another chance na kapag inulit niya po yan, ay talagang kakasuhan na po. Pero I still have to consult with senior members of the majority. Senior, yun po, yung aming Senate President, si Win Gatchelian. Of course, yung pro tempore namin, si Senator Soto, Majority Leader, Senator Subiri at Senator Lacson. I will have to consult with them kung ano ang gagawin, kung magsasampa ba ang majority ang Blue Ribbon laban kay Mike Defensor. Pero sayang kasi ang oras, parang Ray, mas maganda siguro ituon na lamang namin ang pansin namin, ang oras, ang effort sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas rather than pag-aksayahan ng panahon yung mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay.
0: Baka kumukuha ng media mileage, baka gusto tumakbong senador, Senator Turpo.
8: Obvious naman, parang Ray. Tignan mo, wala nag-attend po ng mga senador doon. Siya na lang po, nag-imbita po siya ng mga kung sino-sino na hindi mo makilala, kung sino-sino mga tao na napinagpupulot po dyan. So, alam din po ng mga kapwa senador namin na ginagamit na lamang po yung mga ikang pagpupulong na yan ni Mike Defensor para sa kanyang personal advancement at para makapanira lamang. So, ayun po yung ating reaction.
0: Alright, with that, maraming salamat po, Senator Tulfo, at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat po.
8: Siya nga pala, parang Ray, may habol ko lang.
0: Sige po.
8: Yung ating pong Blue Ribbon ay meron na pong mga bagong antuntunin. Una po dyan, pag ikaw ay titistigo o ikaw ay may sasabihin, ikaw ay may sisiwalat, dapat bago ka sumipot sa Blue Ribbon Committee, bagong Blue Ribbon Committee sa ilalim po ng aking pamumuno, meron ka pong malinaw na affidavit. At yung mga sasabihin mo sa Blue Ribbon hearing ay dapat tugma sa iyong affidavit. Pangalawa, dapat pag ikaw ay titistigo, ikaw ay sabi mo may kinalaman kasi isang kaso, meron kang resibo. Anong resibo? Hindi po yung turo ka lang na turo, dinadalhan ko siya ng ganito, nakita ko siya ganun, dapat po may resibo, meron kang dokumento, yung iyong mga, meron kang litrato, hindi yung litrato na nagpa-picture ka sa harap ng bahay, hindi yung litrato parang nagpa-selfie ka lamang, hindi po yun. Pag sinabi mong dinalahan mo ng maleta, dapat may litrato kang inaabot mo yung maleta sa tao. Or dapat meron kang nakalagay doon parang papel na received by, di ba? Meron kang gano'n na ipakita. Or tag ng mga maleta na yan na ibibigay mo sa tao na yon. Yun ang mga sinasabing resibo. Okay? Number one. Number two, may affidavit ka. Yung affidavit mo, ika nga, ibigay mo bago ka umatin ng hearing, one day or two days before the hearing, para ma-review ng lahat ng miyembro. Kasi lahat ng miyembro at ngayon po sa ilalim po ng aking pamumuno, lahat ng senador ay miyembro na ng Blue Ribbon. Dati po 17 lang. Ngayon na po gagawin ko na po 22 para wala na pong reklamo yung kabilang grupo. Para makapagtanong sila, etc., etc. Pero kailangan namin ng affidavit mo kung ikaw yung testigo 48 hours before kang mag-testigo para ma-review ng mga miyembro, matanong ka ng maayos. Yun po yun. Number three, bawal na po yung surprise witness. Ay, nag-aantay pala yung testigo ko dyan sa labas ng pinto o nasa CR. Bawal po yun. Hindi ko po tatanggapin yan. Sasabihin ko magparehistro ka at nakailangan ko ng mga affidavit. Pangapat, kung paulit-ulit na lamang flood control na naman at sasabihin na naman na si ganito, si congressman, si senador, parehong senador, parehong congressman na naibanggit na nung una at naibigay na sa ombudsman yung pangalan, hindi ko natatanggapin yan, paring Ray. Dahil sa ombudsman na, ika nga, eh, magbabanggaan na lang kami ng ombudsman sa investigasyon. Mm-hmm. Nag-iimbestiga ang ombudsman, mag-iimbestiga kami. Iba naman, ibang kaso. For example, the same person na involved sa flood control, may kaso na naman siya, kunwari, pag-construct ng building na ikang ghost building o pag-construct ng kalsado para to market, hindi naman. Then iba yun. Pero kung flood control na naman, doon na lang dalhin sa ombudsman yung mga additional evidence, ikang supporting evidence, doon mo na dalhin sa ombudsman. Huwag na dito sa Blue Ribbon.
0: Alright.
8: Yan ho ang mga bagong alituntunin at ikang mga rules po under po sa akin.
0: Mm-hmm.
8: Hindi na po pwede mga secret witness. At panglima, hindi po pwedeng ikaw nga turuan ng senador ang kanyang testigo.
0: Okay.
8: Basahin mo sa line 9. Nasa 9, number 9. Hindi mo ba nakikita number 9? Hindi po.
0: Parang, parang
8: po magtanong yung, pagkunwari, tinatanong po ng chairman, biglang iba yung sagot, tatayo yung isang senador at testigo. Hindi! Sagutin mo si chairman, nasa number 9 yung tanong niya, hindi kung saan-saan, basahin mo lang yung 9.
0: Parang kilala ko yung senador na yun, ah.
8: Hindi po tayo coach, hindi po coach yung mga senador, ang Blue Ribbon po, hindi po.
0: Parang,
8: dahil sa korte po, hindi naman ganoon, di po ba? Parang, hindi sasabihin na prosecutor o ng tignan mo yung paan, yan o, prosecutor, diyan mo tignan, yan ang sasagutin mo.
0: Parang,
8: na lang po, sasabihin ko doon, next time, sasabihin ko po sa kasama naman, ikaw na lang kayo sumagot. Kasi hindi naman marunong sumagot yung bata mo. So, yan po ang pagbabawalan na po natin. Pero hindi po tayo umiiwas, ha? Tuloy po yung ating accountability.
0: Mm-hmm.
8: Kasi nasabi lang natin, ayaw ko lang po magamit ang Blue Ribbon sa katarantaduhan ng ilan for their advancement, ika nga for the political career, kung may plano silang tumataas na opisina. Dahil ako po, wala akong plano, Karen Ray.
0: Parang kilala ko yung ano na yan, yung senador na yan.
8: Ayun ko, paalam ka, Karen Ray. Basta ako nagsabi lang.
0: Parang yun yung senador na nagre-reklamo sa media na ba't hindi siya napiprint sa dyaryo.
8: Eh, magtayo na lang siya, reklamo ng dyaryo, ng radio.
0: It's been, talagang, it's a wonderful time pag nakakapareham natin si Senator Erwin Tulpo. No po. Pero objective naman talaga yung mga pagbabagong ito sa Blue Ribbon Committee. Tama naman yun.
8: Sabi ko lang kasi, Paring Ray, yung maintindihan ng taong bayan, kasi pag kausap mo kasi congressman, senador, lalapatan ka ng mga rules and regulation. Tama naman po yun. Pero you have to explain to the public in layman's terms.
0: Yes,
8: ba?
0: Yes.
8: Na itong batas na ito, ito'y para sa ganito. Kasi sabi mo, line 13, rule 17, sasabihin ng taong bayan, ano yung rule 17? Eh, diretsuhin mo na lang. Itong 17 na ito, ito nagsasabi tungkol sa ganito, tungkol sa ganon.
0: Tama.
8: Para maintindihan.
0: Tama.
8: Otherwise, di po maintindihan ng mga kababayan natin. Mm.
0: Tsaka yung resibo, di ba, Senator? Yung resibo, yung ebidensya. Di ba? Yung maleta na sinasabi, mamaya pag binuksan yung maleta, puno pala ng saging o kaya mangga, hindi naman pala pera. So, ibig sabihin, Senator? Okay. Sige. Ay, naputol na. Alright, sige. Naputol na yung ating linya ng komunikasyon kay Senator Erwin Tulpo. Pakitawagan na lang ulit, Drizel, at ika nga, pagpasalamat na lamang muna tayo, naputol yung linya natin sa kanya. Pero, please extend our gratitude kay Senator Tulpo. Okay? Sige. At, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programang global na tayo. At maganda yung mga nabanggit ni Senator Tulpo, yung mga guidelines, yung bagong guidelines na binanggit niya. Kasi siya na ngayon ang chairman Senate Blue Ribbon Committee. Alright, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Tabayanan ang mga susunod pa natin programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tabayanan ang ating English Service platform or program. Ano? At tabayanan yung Dateline Malacanang. Kasama naman natin dyan si Mr. Leo Magpayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, Diesel Nanyong. Kasama rin si Quincy Cahilig. Ang ating reporter. Report. Naghatid sa atin ng pag-uulat. And of course, kay Attorney Layug, na nakapanayam din natin. Of course, si Attorney Rosendo, si Chairman Rosendo. So, at sa ating Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Again, ako po yung Lincoln Trey Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.

0: Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa cybersecurity expert patungkol sa kumakalat ngayong online scam sa social media. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang cybersecurity expert at co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Walang iba kundi si Ginoong Art Samaniego. Magandang araw po, Sir Art. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hoy, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
3: Opo. Sir Art, yung inyo pong grupo na Scam Watch Pilipinas ay nagbabala po patungkol dun sa kumakalat na online scam ngayon na may kinalaman sa papalapit na Father's Day celebration ngayong weekend. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari nyo po ba kaming bigyan ng detalye hinggil dito?
4: Ang mga scammers kasi, itong mga cyber criminals na to, sinusunod nila yung season, kung ano yung sikat, kung ano yung mas kilala.
3: Mm-hmm.
4: Ito yung sinusunod nila.
3: Mm-hmm.
4: So ngayon, malapit na mag Father's Day.
3: Mm-hmm.
4: So, ang ginagawa nila, ini-exploit nila yung panahon. So, ang mga scam na kumakalat ngayon, tukol naman sa Father's Day.
3: Mm-hmm.
4: Halimbawa, kung Valentine's Day, love scam yung napapauso.
3: Mm-hmm.
4: Kung Pasko, yung mga delivery scam. Ngayon, malapit na mag Father's Day, meron silang nilabas na scam ngayon. Ang tawag nila ay Father's Day Ayuda.
3: Mm-hmm.
4: So itong Father's Day Ayuda, ito yung mga scam na may mga fake na mga website kung saan hinihingi yung GCash nyo. Pagkatapos kailangan mong i-share sa Facebook yung ad na to o yung message na to para mm-hmm. daw maging eligible ka makakuha ng ayuda.
3: Mm-hmm.
4: So warning yun sa mga tatay, hindi po ito totoo, fake ito.
3: Mm-hmm.
4: Na mga ayuda o na mga dito mga offers.
3: Mm-hmm.
4: Ang layunin po nito ay para kunin yung GCash number nyo o e-wallet number nyo.
3: Mm-hmm.
4: Pagkatapos ay papadalan kayo ngayon yan ng mga fake na message, ita-target na kayo para makuha yung OTP nyo o yung one-time password nyo. Dahil sasabihin niya na, oh, para matanggap po yung ayuda mo, kailangan ibigay mo sa amin yung verification code na ipapadala namin sa inyo.
3: Mm-hmm.
4: Pero ito pong verification code na to, ito yung tinatawag natin na OTP.
3: Mm-hmm.
4: So kaya dapat po mag-ingat tayo sa mga ganito.
3: Opo. Sir, our tanong lang, kasi may mga napapansin din po kasi tayong advertisement or mga kumakalat din sa social media bukod po rito sa binabanggit natin na ang feature or may sistema na kala mo picture lang siya sa thumbnail and then kapag kinilik mo yung picture na yun, mapupunta ka sa, madadivert ka sa ganitong website. And then hindi aware si owner or si user mismo nung isang platform na yung account niya ay nagsishare ng ganitong mga bagong may kinalaman dun sa mga ganitong uri ng pangloloko. May ganito din po bang feature itong kumakalat ngayon na scam na ito?
4: Ang scam na to, ang pinapagawa niya para daw maging eligible ka,
3: mm-hmm.
4: kailangan mo mag-share. Ikaw mismo yung mag-share sa mga kakilala mo.
3: Mm-hmm.
4: So kailangan mong i-share siya. So hindi siya nag-automatic share.
3: Mm-hmm.
4: Ikaw mismo ang mag-share. Pagkatapos nun, pag nag-share ka na, sasabihin sa'yo na, oh, pwede mo na makuha yung 3,000 cash mo.
3: Mm-hmm.
4: Dapat ipadala mo sa akin yung GCash number mo.
3: Mm-hmm.
4: Pag pinadala mo na, alam na nila ang GCash mo, alam na nila ang pangalan mo. Eto ngayon, magpapadala ngayon yan ng parang forget password o maglalagin siya doon sa account mo. Pagkatapos, may secondary attack yan. Ang secondary attack niya, kukunin niya yung one-time password mo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya, yan. Lagi po natin tandaan na yung one-time password natin, personal yan. Dapat hindi mo yan isi-share.
3: Tama.
4: So, sasabihin nila yan, kunya magkukunwari sila na verification yan or confirmation code, pero po OTP talaga yan, hindi yan confirmation code, OTP yan, one-time password na kailangan mo para ma-access yung account mo.
3: Mm-hmm.
4: So ang password kasi natin, yun yung first layer of protection.
3: Mm-hmm. Sir Art, sa inyo...
4: Yung OTP po...
3: Sige po, Sir Art.
4: Yung OTP, yung second layer of protection natin para hindi ma-access yung mga account natin. Kaya huwag na huwag po natin isi-share yan.
3: Mm-hmm. Sir Art, sa pagsusuri po ng Scam Watch, lumalabas po na ang domain registration records po nitong scam na ito ay nakarehistro po sa isang China-based registrar. Madalas po bang ganito yung system ng mga nagsisikalat ngayon na online scam? May mga iba po bang bansa na pinanggagalingan ng ganito pong scam? Tsaka may mga ganito rin po ba sa na namomonitor tayo dito sa may ating sa ating bansa?
4: Ito kasi no, nakita ko siya na sa pupunta siya sa isang fake website. So ang ginawa ko, chineko yung domain name. Yung domain name yun yung pangalan kong yung mga .com.ph, ito .pop.
3: Mm-hmm.
4: So ito yung mga mumurahin na mga domain.
3: Mm-hmm.
4: So nung chinek mo siya, naka-register siya, tama ka, dito sa China.
3: Mm-hmm.
4: Registrar.
3: Mm.
4: So, maraming mga ganito, usually, na mga scam, naka-register sa, nagagaling sa Chinese registrar.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi naman lahat, pero ito yung napapansin namin. So, ayun nga, hindi naman to siguro, hindi naman to state-sponsored na galing sa gobyerno ng China kasi illegal din naman ang mga ganitong bagay sa China.
3: Mm-hmm.
4: Pero, kung matatandaan natin, ganyan.
3: Hello po, Sir Art? Nawala lang po ang ating komunikasyon kay Sir Art. Balikan po natin Sir Art.

0: Hello po, Sir Art. Sensya na po naputol yung call natin. Siguro, Sir Art, tuloy po natin sinasabi natin kanina.
1: Oo, so na-trace namin na naka-register siya sa Chinese registrar.
0: Okay. Sir Art, maaari niyo po ba maaari po ba naming malaman ang mga aksyon na ginagawa po ng inyong grupo mula po dito sa mga kahalintulad na scam po na ganito?
1: Ang Scam Watch Pilipinas kasi ang trabaho talaga namin, ang ginagawa namin para i-educate yung mga tao para labanan yung scam. Nakita namin na ang daming nagiging biktima ng scam ng mga Pinoy, lalong-lalo na mga senior citizen at mga bata. So ang ginagawa namin, ina-educate namin sila paano maiwasan yung maging biktima ng scam.
0: Sir, hingin ko na lang po yung mga palatandaan na kung yung isang nakikita nating post ay may posibilidad na isa po itong scam. Bigay po natin yung mga palatandaan na ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig po.
1: So halimbawa itong scam na to, kumakalat itong Father's Day ng Ayuda scam, sinasabi niya na galing dato sa DSWD. Kung titignan mo yung URL o yung website address, hindi naman DSWD. So doon pa lang dapat red flag na yun at huwag na magpapascam. So gawin po natin masaya ang Father's Day celebration, gawin natin itong magtuturo sana sa atin na huwag basta-basta maniniwala sa ganitong scam. Pangalawa, pag too good to be true, pag hindi ka panipaniwala dahil ang ganda ng ino-offer, naku, red flag na din yun. Huwag po kayong maniniwala doon. Isa pa yung mga investment scams natin na ang pag-promise, madodoble ang pera mo sa loob ng 2 oras. Naku, sigurado scam yan. Isa pa yung mga job offer natin, mag-click ka lang, kikita ka ng 8,000 isang araw or 8,000 kada oras. Yung mga bagay na to, dapat huwag na tayong maniniwala. Ang scam kasi, ang isang nakikita namin na usually nagagalit yung mga tao sa amin. Kasi sinasabi namin may element of greed. May pagkagahaman yung, kaya nagiging biktima kasi may pagkagahaman yung tao na makakuha ng mas malaking pera. Imagine yung 300 mo magiging 30,000 sa loob ng 3 oras. Marami pa rin naniniwala sa ganun. At isa po dapat ingatan natin, lalo na yung mga single at mga senior citizen, yun pong love scam. Ito yung mga nang uuto sa inyo, sinasabing napakaganda ng mata nyo, gusto makipagkilala sa inyo. Pag meron na pong pera na involved dyan, iwasan nyo na dahil scam yan. So, ayun po yung mga usual red flags na nakikita namin.
0: Sir Art, hingin na lang po namin sa inyo yung inyong mensahe for sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ama na magse-celebrate po ngayong Father's Day ngayong darating na linggo.
1: Opo, lagi po natin tandaan, pag may mga offer tayo o kahit ano nakikita natin sa internet o online, dapat na tayo mag-isip. So mag-isip ka muna kung totoo ba itong nakikita ko na napakagandang babae nag-message sa akin o napakagandang offer na mayroong ayuda 3,000, magbibigay na ako ng number. So dapat mo tayong mag-isip. Pangalawa po, dapat tayong magtanong. So magtanong tayo sa mga nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito. Totoo bang mayroong ganitong offer? Pag sinabi DSWD, puntahan natin ang website ng DSWD. Pag sinabi PhilHealth, puntahan natin ang website ng PhilHealth at tingnan lagay yung website. At ang pangatlo po at ang pinaka-importante, kung tayo ay nabiktima ng scam, dapat mo tayo magsumbong. Dahil pag di tayo magsumbong, maaari ang next victim ng number na yan o ng taong yan ay mga mahal natin sa buhay o mga kamag-anak natin. Yun lang po, yung tatlong bagay na yan ang dapat natin tandaan.
0: Apo. Sir Art, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: You're welcome.
0: Apo.
1: Anytime.
0: Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Scam Watch Pilipinas co-founder Art Samaniego.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging makabuluhan ang bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Sa nasabing pagpupulong, natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, gayon din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos, binigyang diin nito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad upang madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang patungkol sa trade habang iginiit din ni Pangulong Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan.
3: I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, personal ding inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Maynila sa Nobyembre. Dito ay nabigyang diin ni Pangulong Marcos na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
3: Speaking as chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Embahador ng Pilipinas sa Russia may nakikitang oportunidad upang mapalakas ang Russian tourist arrivals sa Pinas. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: May nakikitang market si Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen mula sa mga Ruso para mas madaling makabisita ang mga ito sa Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa sa hanay ng mga Russian tourists. Ayon kay Ambassador Baylen, sadyang interesadong mga Russia na makapunta sa Pilipinas at nagnanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang niya silang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon na ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ang aplikasyon na ni Baylen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga inia-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Baylen ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibo-Oklan, subalit ito'y chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
5: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Itinuturing ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen, na isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagpresenta nito sa Pilipinas at sa ASEAN mula sa isinigawa nilang pulong. Ani Baylen, nailatag ni Pangulong Marcos ang mga core principle ng ASEAN, partikular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Anya na ipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN.
5: Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN nationals sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema, hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo.
0: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas-Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Baylen, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies and implementation, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayon napakikinabangan. Ani Baylen, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng small nuclear modular reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa pagsiguro ng supply ng enerhiya sa bansa.
5: Isang solution po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na small modular reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko China, Japan, Canada, France na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag-safe ang paggamit ng nuclear energy, kino-consider po natin yan to assure our energy security.
0: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Baylen.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang high reliable source na nagsasabing na issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang political weapon.
6: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police nilinaw na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay sa mga personalidad na nauugnay sa kasong crimes against humanity ng dating administrasyon. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
7: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo, gayon din sa dalawang hindi pinangalan ng opisyal ng pulisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Vicrimule sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Bida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimo at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon target na mapanagot ang ilang opisyal ng ahensya buhat sa mabagal na usad ng isang construction firm. Para sa detalye, nag-uulat si Lawrence Tanhoco.
8: Target ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na papanagutin ang ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatanda ang sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mosyon ng isa sa mga kapwa akusado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co na mag-inhibit sa pagdinig ng kaso ang mga maestrado ng korte. Sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang sapat na batayan ang mosyon ni dating Department of Public Works and Highways ni Maropa Regional Director Gerald Pacanan. Iginiit ng korte na hindi sapat ang simpleng alegasyon ng bias at partiality at kailangan itong suportahan ng malinaw at kapanipaniwalang ebidensya. Kabilang sa mga argumento ni Pacanan ang umano'y tila na unang konklusyon ng korte sa bail proceedings. Gayunman, iginiit ng korte na maaaring gumana ang factual findings sa bail proceedings para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa akusado. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y substandard na 289 million pesos na road dike project sa Nauan, Oriental Mindoro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga

0: it's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
1: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Sandro Marcos, sinabi nito na nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal sa Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
0: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na.
1: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo, inaprubahan ng House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ng agarang aksyon ng pamahalaan patapos ang sakuna na nagdulot ng pagkasawi, pinsala, sapilitang paglilikas at malawakang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin ng resolusyon ang naging ambag ng mga government agency katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, sa Senado naman, pinagtibay ng mataas na kapulungan ang Senate Resolution Number 447 na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senadora Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay rito ang muling pagbangon ng libu-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyang diin ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtataya, hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapakikilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Department of Social Welfare and Development na nanatiling nakatutok sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si Mary

0: Anbastasa.
1: Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs. Gayon din ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of Senate Sergeant at Arms o USAHA sa National Bureau of Investigation o NBI agents. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo 13. Pangatlo, tinangka ng NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. At panghuli, posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa.
3: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinukonsidera ng mga senador mula sa majority block na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus, hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa Hulyo 6. Nangangahulugan ito na si Senator Chis na ang mamumuno sa paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suwestiyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
4: Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion, from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik ka sa body.
0: Yan ang pahayag ni Senator Ping Lacson.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang mosyon na inihain ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa mosyon, binibigyan ng kapangyarihan ang Prosecution Panel kasama na ang mga private prosecutor na kumilos sa ngalan ng Kamara upang mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establisa ng bilang ng mga witness at pagtakda ng schedule ng paglilitis.
5: I move to authorize the House public prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House public prosecutors, in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
0: Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Matapos ang bilateral meeting sa pagitan nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sideline ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, umaasa ang Pilipinas na mapalalawak nito ang kooperasyon sa food and energy security ng bansa. Ayon kay Attorney Jay Layug, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, kilala ang bansang Russia sa mayamat oil at gas, kaya magandang oportunidad sa Pilipinas ang pag-uusap nito o ang pag-uusap na ito ng dalawang lider upang magkaroon ng energy cooperation sa usaping ito. Sinabi rin ni Attorney Layug sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service na kung magiging source o pagkukunan ng energy supply ang Russia, hindi masyadong didepende ang Pilipinas sa Middle East, lalo't na kung permanenteng maitatalaga na ito. Dahil sa kasalukuyang polisiya anya, humihingi pa ang bansa ng permiso sa Estados Unidos para makapag-import ng produktong petrolyo mula sa Russia, bagay na dulot lamang din anya ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Attorney Layug, kayang suplayan ng Russia ang pangangailangan ng Pilipinas sakaling matuloy ang energy cooperation dahil napakalaki ng supply nito. Nasubukan na rin anya ng bansa na gawing source ng energy supply ang Russia nang magsara ang Strait of Hormuz.
6: Alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan ho sana natin ay maging source ng supply natin ng oil, primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto ho sana namin kumuha, no, ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics, no, behind US and Russia. But for the very first time nung nagka-problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia.
0: Yan ang pahayag ni Attorney Jay Layug, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahan ang malaking ginhawa para sa mga lokal na magsasaka kasunod ng ulat na pagbaba ng presyo ng mga abono sa susunod na buwan. Ito ang inihayag ni Rosendo So, chairperson ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay So, ito ay dulot ng nakataktang pagluluwag ng Strait of Hormuz matapos ang nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon din sa pamunuan ng SINAG, malaki ang naging epekto ng geopolitical tension sa presyo ng pataba. Mula nung sumiklab ang gyera ng Estados Unidos at Iran, pumalo sa halos $800 kada metric ton ang presyo nito sa world market.
7: Natin yung situation ngayon, kay world market price ng urea, no? For the past week talagang bumaba na yung world market price from 800 1 month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric tons.
0: Ngunit dahil sa humanitarian at peace development, bumagsak na ito ngayon sa 460 hanggang $470 kada metric ton, halos kalahati sa dating presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga Pilipinong magsasaka ang bawas presyo sa mga darating na shipment sa susunod na buwan kung ang dating presyo ay umabot sa 3,000 pesos kada sako noong panahon ng gyera.
7: malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka.
8: Mm-hmm.
7: Dahil, ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang.
0: Sa kasalukuyang presyo, bahagyan ang bumaba sa 2,300 pesos ang presyo ng abono sa lokal na merkado at inaasahang bumaba pa sa 1,800 pesos kada sako sa susunod na buwan. Binigyang din ni Sol na malaki ang maitutulong nito sa mga magsasaka lalo pat magsisimula pa lamang ang panahon ng pagtatanim. Nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sakaling hindi matuloy ang ceasefire ng dalawang bansa, tiniyak ni So na hindi na magiging kasing tindi ang epekto nito kumpara sa unang bugso ng gera dahil mas handa at stable na ang supply chain sa kasalukuyan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga paunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, isang eksperto may mga payo sa paggamit ng lotion at katol na panlaban sa mga lamok na may dalang dengue. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag.
10: Mabalilata nga usaran dagiti individual nga gususar ti prescribed lotion ti mosquito repellent lotion tapno na talgad da manipod iti dengue mosquito. No pay kasta kinunan ni Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Medical Officer for Dr. Grace Joy Calapit de la Cruz. Anasken may aplikar nga umuna ti lotion a may prescribed kadakwada uray nga agmaga sakbay nga iaplikar da iti usaran na mosquito repellent a lotion. Malaksi iti data binalakada na pay dagiti naganak asiguraduan na saan nga maikan ti lotion iti ropa, mata, ken ima, dagiti ubing. Manay ti data ilawawag ti doktor, anapimpintas matlaan nga usaran dagiti mosquito nets, long sleeves, ken window nets, no maturog imbes nga agsindi ti katol. Rumrumwar nga adangaming ti kemikal iti katol nga iso ti mabalin nga mangitunda karagiti saan nga nasayaat nga epekto ti bagi no mabayagan. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union, Information Technology Hub sa isang bayan sa La Union binuksan na. Para sa kabuang detalye ng balita, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
11: Manamnama ti panakapatibkar ti digital transformation ken inklusibo a panagduras ti Bagulin La Union kasarno ti panakailukat ti information technology no IT hub ti munisipyo. Balegi anaangay ti turnover karagiti kagawan iti IT hub kas tamatan ti panagensayo dagiti IT hub staff ken ti formal nga inaugurasyon ken panakabindisyon ti pasilidad. Dagito yung aktibidad kat indaulwan ni Mayor Virgilio Flor kadwanan ni Vice Mayor Jaime Ligtaw kas tamatan dagiti panakabagiti Ambientalista Plus Canada at pakairamana ni County Representative Math Navalta. Agserserbiti pasilidad ka sentro ti digital apa nagsuro, inubasyon, ken community engagement ang mga ipaay karigit residente iti access iti teknolohiya, digital skills training, oportunidad iti online learning ken resources amang supportar iti edukasyon, empleo, panagnegosyo, ken panakaidanon dagiti serbisyo karigiti umili ti Bagulin La Union. Manipod Agoo La Union, Glando Bakungan Sarap para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Samantala mula La Union, tungo naman tayo sa Southern Luzon. Oplan kontrabahan ng national government nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Ang kabuang ulat hatid ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
8: Nagpapatuloy oplan kontrabahan ng pamahalang nasyonal sa Pola Oriental Mindoro. Ayon sa pamalit ng Pola LGU, nilalayo ng inisyatibong ito ng pamahalaan ang pagpapabuti ng connectivity, drainage at disaster resilience sa pamamagitan ng mga itinatayong infrastructure projects. Ilan sa mga proyektong natapos na ay ang konstruksyon ng drainage canal sa Sitio Wawa, Barangay Kalima at ang pagpapalawak ng footbridge sa Sitio Talon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng tulay sa Sitio Upper 1, Barangay Kampamento kasama ang road maintenance works sa Barangay Maluan-Luan. Nagpapatuloy pa rin ang oplan kontrabaha sa iba pang lugar sa bansa. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Tom. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Fuel subsidy program ng lokal na pamahalaan ng Borongan patuloy ang pag-arangkada. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan.
12: Padayon ni arangkada ng LG Borongan ng 10 milyones de pesos ng fuel subsidy program ng lokal na pamunuan, kundi nagpapadayon itong distribution ng fuel coupons ng tricycle drivers ng operators ng pambut operators sa syudad ng Imbubuwa at Sitio Labi. Pinakuring hindi distribuer at itong fuel coupons kante ng 200 pesos ng parang tunyo 17 at 18 ayuda ang gagamitan ni pagpaliting gasolina na mag-gasoline station sa syudad nga napartisiparin ng programa. Ang nasabi ng fuel coupons, nigindudohol ang mga presidente ng tricycle operators and Drivers Association nga asay na doon natukahan manhatag nga ton ira mga kaapin asosasyon samtang ang deri membrane anuman nga to dahil personal nga maklaim ni nga fuel coupon. In nga fuel subsidy program ingin pariganan it seat ordinance number 313 series of 2006 Integrated Community Fuel Assistance Act. Nilalauman ang lokal nga pamunuan nga maabot yung 1,200 ang ihapang kwalipikado nga mga binipisyaryo ang makakatagamtami ni nga fuel subsidy program nga ipapatuman hinharos 13 kasimana. Para sa bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Sok mula Samar. Lipat naman tayo sa Leyte. Mahigit 1,000 dwarf coconut seedlings ipinamahagi sa mga magsasaka sa Southern Leyte. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas, sugod sa detalye.
13: Nagpadayo ng lokal nga kagamhanan sa Maasin, probinsya sa Southern Leyte sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa pag-apod-apod og 900 ka mga dwarf coconut seedlings ngadto sa 17 ka mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa mga barangay sa Bagtikan, Batuuno, Labuon, San Jose, San Rafael o Santo Niño. Sumala sa taho sa LGU, ang programa naglangkob sa paghatag og 800 ka mga takon ng dwarf coconut seedlings diin usa ka gatos niini gitagana alang sa seed banking og dugang usa ka gatos ka mga albuera dwarf coconut seedlings. Tumong sa mga inisyatiba ang paghatag og dugang ang panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa pagtanom sa dwarf coconut varieties nga mahimong mamunga sulod sa upat ngadto sa 5 ka tuig. Sa wala pang distribusyon, gipahigayon sa City Agriculture Office ang usa ka seminar kabahin sa husto nga produksyon ug pagdumala sa lubi, lakip na ang site validation ug paghatod sa mga similya. Ang mga mag-uuma nga miapil sa mong pagbansay mo'y gihatagag prioridad sa pagdawat sa mga seedlings. Gilauman sa lokal nga gobyerno nga pinaagi sa mga programa mas mutaas ang produksyon sa lubis sa syudad ug madugangan ang kita sa mga mag-uumaso maabot ng mga tuig. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiyara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dalia. Samantala mula Kabisayaan, dako naman tayo sa Mindanao. Scholars ng lungsod ng Cagayan de Oro umabot na sa 15,800. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbo ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
14: Di kalipay ni Mayor Oy nga mikabat na sa 15,800 ang City Scholars ubos sa iyang administrasyon. Kini ang gisaysay sa iyang State of the City address ato sa ika-76 Charter Day. Ang City Scholarship Program gilangkuban sa mga nagkadaiyang klase sa scholarship sama sa college, diploma course, concourses nga makakuha o duha katuig o pipila kabulan pinaagi sa relevant industry skills for employment, technical vocational education training, scholarship program, medical school o apil na law school. Samtang na usab educational assistance alang sa mga anaana sa college apan wala nakabenepisyo sa City Scholarship Program o Alternative Learning School pinaagi sa Night School Program alang sa mga ALS learners. Nasayrang ang matag City Scholar sa syudad makadawat sa mga benepisyo sama sa full tuition, matriculation o other fees, monthly stipend o holistic formation. Ang City Scholarship Program usa ka priority project nga mahatagan ang tanang kabatan-unan sa Cagayan de Oro ug higayon nga makalampos. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Ryan. Samantala mula Cagayan de Oro, tungo naman tayo sa Zamboanga. Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture Region 9 sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, ininspeksyon ng Food Agriculture Organization at ng Bureau of Animal Industry. Si Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
15: Gisusi sa mga eksperto gikan sa Food and Agriculture Organization o sa Bureau of Animal Industry ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 na nahimutang sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kinaeron, paligunon ang kapasidad sa maong laboratorio sa pagmonitor o pagtumbok sa mga sakit sa kahayupan. Ang inspection team gipangluhan ni Dr. Chris Morrissey, usa ka veterinaryong Australiano. Ang pagsusi, gimo pinagi sa paggamit sa FAO Laboratory Mapping Tool aron masayran ang kahimtang o kapasidad sa laboratorio diya sa pag-asdang sa nakalainlaing sakit sa mga hayop sa Zamboanga Peninsula. Gilanta usab ang mga kasangkapan sa laboratorio, mga lagda sa pagdawat o pagdumala sa mga sampol o ang sistema sa pag-record o pag-analisar sa mga findings sa laboratorio. Gitinausab ang kapasidad sa laboratorio sa pag-diagnose sa mga seryosong sakit sama sa African swine fever nga dakong hulga sa swine industry o ang avian flu o sa kamatang sa sakit sa mga langgam nga makatakod sa tao. Ang mga rekomendasyon o resulta sa evaluasyon dakong ikatabang aron mapaligon ang kalidad sa serbisyo sa laboratorio diya sa pagpanalipod sa industriya sa hayop sa Rehiyon 9. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Lesti mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga nagtayo ng child-friendly space para sa batang evacuees sa Sarangani. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye.
16: Gitukod sa mga angels in red vest sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga, ang usa ka child-friendly space kon CFS sa Glen Central Integrated SPED Center sa Sarangani, isip kabahin sa ilang suporta sa response operations sa Region 12. Ang child-friendly space usa sa mga importante nga pasilidad sulod sa evacuation camp diin ang mga bata adunay luwas nga lugar alang sa pagdula, pagkat-on, pakig-interaksyon ug pagpahayag sa ilang kaugalingon bisan taliwala sa mga hagit nga dala sa emerhensya. Gipahigayon usab sa grupo ang usa ka mubo nga oryentasyon alang sa mga internally displaced persons kon IDPs nga nagpuyo sa Tent City aron hisgutan ang mga lagda sa kampo ug masiguro ang organisado, luwas ug komportableng temporaryong pagpuyo sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dayanara, mula sa Rangani, kawing naman tayo sa Lanao. 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Northern Mindanao sabay-sabay na ikinasal sa Iligan City. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
17: Sabay-sabay na ikinasal sa kanilang mga pares ang 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa ginanap na kasalan ng bayan sa St. Michael's Cathedral sa Iligan City. Itinuturing itong kauna-unahan at pinakamalaking mass wedding ng mga tauhan ng BJMP sa Northern Mindanao ayon kay Regional Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagorin Jr. Ayon kay Hagorin, personal niyang isinulong ang programa dahil naniniwala siyang mas nagiging mahusay at tapat sa serbisyo ang isang kawani kapag matatag ang kanyang pamilya. Naging libre rin ang halos lahat ng gastusin sa kasal sa tulong ng pamahalaang palunsod ng Iligan at iba't ibang sponsors maliban sa mga singsing ng mga bagong kasal. Nagpasalamat naman ang ilang mga mag-asawa sa inisyatiba ng ahensya dahil nabigyan sila ng pagkakataong maikasala nang hindi nangangamba sa malaking gastusin. Samantala, tampok din sa seremonya ang mga tartanilya o traditional na kalesa ng Iligan na nagsilbing bridal car ng mga bagong kasal bilang pagpapakita at pagpapanatili ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ikinatuwa ni Finance Secretary Frederick Go ang malakas na koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamuno ni Commissioner Charlito Mendoza. Lumagpas sa target ang koleksyon ng ahensya noong Mayo matapos makalikom ng 279.14 billion pesos na nag-angat sa kabuang kita sa 1.43 trillion pesos mula Enero hanggang Mayo. Ayon sa BIR, mas mataas ito ng 14.2% kumpara sa nakolekta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon at bahagya rin nalampasan ang itinakdang target para sa buwan ng Mayo. Iniugnay ang pagtaas ng kita sa pagpapalawig ng deadline ng paghahain ng income tax return na inaprubahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng National Energy Emergency. Paliwanag ni Commissioner Mendoza na katulong ang extension upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na maayos na matugunan ang kanilang obligasyon sa kabila ng mga hamon. Kinilala rin ang BIR ang kooperasyon ng mga nagbabayad ng buwis at ang dedikasyon ng kanilang mga kawani sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta na epektibo ang mga reforma ng ahensya at nananatiling mahalagang tiwala at pakikiisa ng publiko sa pagpapaunlad ng koleksyon ng buwis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nakalap ng pamahalaan ang humigit-kumulang $2.5 billion mula sa tatlong bahagi ng dollar bond offering na ikalawang pagpasok ng bansa sa international capital markets ngayong taon. Ayon sa Bureau of the Treasury, kabilang dito ang $550 million mula sa 5.5 taong bono, $1.65 billion mula sa 10 taong bono at $300 million mula sa karagdagang pag-issue ng 2051 Global Bonds. Naging malakas ang interes ng mga dayuhang maumuhunan kung saan umabot sa 4.4 na beses ng iniaalok ang kabuuang order. Dahil dito, itinaas ng pamahalaan ang target na halaga mula $2 billion patungo sa $2.5 billion. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng tiwala ng global investors sa katatagan at kakayahang makabangon ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa merkado. Dagdag pa niya, nagpapakita rin ito ng patuloy na pagsunod ng bansa sa maayos na pamahala ng pananlalapi at layuning makamit ang inklusibong pag-unlad. Nakatakdang maisapinal ang transaksyon sa Hunyo 24 at gagamitin ang nalikom na pondo para sa pangkalahatang pangailangan sa budget ng pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, nag-utos naman ang Department of Agriculture o DA ng malawakang produksyon ng mga biological control agent upang mapigilan ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI na sumisira sa industriya ng asukal sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., pinapabilis na niya sa Sugar Regulatory Administration ang paggawa ng isang natural na fungus na kayang magpabagal o pumigil sa pagdami ng naturang peste. Target ng ahensya na makalikha ng 4 na biocontrol agents na sasaklaw sa hindi bababa sa 75,000 hektarya ng taniman ng tubo. Upang mapabilis ito, iaalok din ng DA ang mga laboratorio ng Bureau of Plant Industry at iba pang pasilidad dito kasabay ng paglalaan ng karagdagang pondo. Bukod dito, plano ring gumamit ng artificial intelligence tools para sa mas maagang pagtukoy at monitoring ng peste. Sa ngayon, nasa mahigit 4,600 hektarya na ang kumpirmadong apektado bagamat may ulat na lumampas na sa 30% ang infestation sa ilang bahagi ng Negros at posibleng kumalat na rin sa iba pang lalawigan. Unang natukoy ang RSSI noong taong 2022 at itinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa sektor ng asukal dahil kaya nitong pababain ng hanggang kalahati ang sugar content ng tubo at malaki ang epekto sa ani at kita ng mga magsasaka.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nakalikom naman ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO ng tinatayang 18 bilyong pisong halaga ng investment pledges sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon. Ayon kay APECO President at CEO Hill Taway, higit pa ito sa kanilang orihinal na target na 1 bilyong piso para sa kanyang 2nd o 3rd termino sa pwesto. Ibinahagi niya na ang pagtaas ng interes ng mga mamumuhunan ay bunsod ng pagtutok ng pamahalaan sa national security, energy security at food security. Kabilang sa mga inaasahang proyekto ang isang solar power development mula sa isang kumpanyang nakabase sa Singapore, gayon din ang planong pagtatayo ng isang US-based defense logistics firm na may kinalaman sa drone at anti-drone production. Meron ding interes mula sa mga kumpanyang may kaugnayan sa cold storage, healthcare services, skills training at internet services. Biniyang-diin ni Taway na ang lokasyon ng APECO sa silang baybay ng bansa ay nagsisilbing mahalagang gateway patungo sa mga ekonomiya sa Pasipiko at Northeast Asia. Dagdag pa niya, mahalaga ang matatag na supply ng enerhiya upang tuluyang makahikayat ng mas marami pang pamumuhunan sa hinaharap.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo at 18 ng taong 2026. Ang US dollar ay kitumbas ng 60 pesos and 33 centavos habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 46 pesos and 86 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay kitumbas ng 8 pesos and 92 centavos habang nasa 7 pesos and 70 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 80 pesos and 19 centavos naman ang British pound habang ang euro ay katumbas naman ng 69 pesos and 41 centavos. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga naman ng 42 pesos and 80 centavos habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay katumbas ng 16 pesos and 8 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na po tayo ngayon sa segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Muling pinatunayan ni Alex Ayala ang kanyang kalamangan kontra veteranang si Donna Vekic matapos ang mahigpit na 7-5 at 6-4 na panalo sa pagbubukas ng 2026 Berlin Open sa Germany ngayong Miyerkules. Sa loob ng 1 oras at 50 minuto, ipinakita ng 21-anyos na si Ayala na nabigyan ng wildcard sa WTA 500 tournament ang kanyang tibay at diskarte upang makalusot sa agresibong laro ni Vekic at umabante sa susunod na yugto. Dahil sa panalo, nakaabang na para sa Filipina tennis star ang isang blockbuster matchup kontra world number 2 at 2022 Wimbledon champion na si Elena Rybakina na exempted sa unang round. Maagang kumumada si Vekic ng 2-0 lead, ngunit mabilis na bumawi si Iyala at sinakmal ang apat na magkakasunod na games para umangat sa 4-2. Hindi naman nagpatinag ang 29-anyos na Croatian na umarangkada ng tatlong magkakasunod para kunin ang 5-4 advantage bago muling nagpakawala ng clutch shot si Iyala upang selyuhan ang opening set. Pagpasok ng second set, agad na binasag ni Iyala ang serve ni Vekic sa unang game at hindi na binitawan ang momentum hanggang sa tuluyang makuhang panalo. Susunod na hamon para kay Iyala ay si Rybakina na magsisilbing sukatan ng porma ni Iyala sa gitna ng kanyang pag-angat ngayong season.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Matapos ang tatlong taon, balik sa tuktok ang Barangay Ginebra San Miguel kung saan tinapos nila ang serye sa pamamagitan ng 88-76 panalo kontra Tokentex Tropang 5G sa Game 7 ng Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena. Bumida si Finals Most Valuable Player Scottie Thompson sa kanyang 19 na puntos, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Lahat ito habang may malalim na hiwa sa kaliwang mata at iniinda ang hamstring. Nagpatuloy din ang alamat ni Justin Brownlee na kumumada ng 30 puntos at 14 na rebounds habang sina RJ Abarrientos at Troy Rosario ay nag-ambag ng tig 13 puntos. Miscore din ng mahalagang 3 si Nards Pinto sa endgame. Tinangkapang bumawi ng TNT sa pangungunan ni na Chris McCullough na nakapagtala ng 28 puntos at 22 rebounds at si Jordan Heading na may 21 puntos ngunit kinapos sa huli. Sa third quarter, nagsimula ang pag-arangkada ng Ginebra mula sa 49-40 deficit hanggang sa tuluyang pagkuha ng kontrol sa huling yugto at pag-agaw ng Corona mula sa Tropang 5G na nabigong maging unang 8th seed champion sa kasaysayan ng PBA.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa dalawang away games sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at kabilang dito sina RJ Abarrientos, Troy Rosario, Justine Baltazar at Mike Phillips. Kasama rin sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Galing sa kampyonato sa PBA Commissioner's Cup, umangat sa main roster sina Abarrientos at Rosario habang si Baltazar ay pumasok din dahil sa kakulangan ng available big men. Si Phillips na bagong may FIBA clearance bilang local player, agad ding isinama sa Final 12. Sina Rosario, Baltazar at Phillips ang inaasahang bubuno sa frontline sa pag-absent ni Nakai Soto at Quentin Meliora Brown para sa laban kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Hindi rin makakalaro si Calvin Oftana dahil sa injury habang sina Juan Gomez de Liano at CJ Perez ay hindi makakasama. Inaasahang mamumuno sa opensa si Abarrientos na nagmula sa kanyang Best PBA Conference at unang Best Player of the Conference Award lalo na sa labanan sa labas kontra Tall Blacks at Boomers. Malaking responsibilidad din ang nakaatang kina Fajardo at Edu, ang dalawang pinakamalaki sa lineup. Pasok na ang Gilas sa second round, ngunit mahalaga pa rin ang bawat panalo dahil dala ang standings mula sa unang round. Sa ngayon, nasa ikatlong pwesto ang Nationals sa Group A, taglay ang 2-2 record.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, maagang nagpadala ng mensahe ang Jose Rizal University sa buong liga matapos patumbahin ang dating undefeated na San Beda 73-65 para umakyat sa solo first sa NCAA Group sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup. Kontrolado ni Chris Hubilla ang laban para sa JRU, kumamada ng 18 puntos at 9 na rebounds. Sumuporta sina Allen Laurenaria na may 15 puntos at 9 na rebounds at si Lawrence Mangubat na nakalikom ng 14 puntos, 4 na rebounds at 3 steals. Pero depensa ang tunay na sandata ng Heavy Bombers, pinilit nila ang San Beda sa 20 turnovers at pinababa sa 5 puntos sa si high-scoring Aldous Torculas. Nagpakitang gilas din si Sean Salvador na miscore ng 7 sa kanyang 9 na puntos sa kritikal na bahagi ng fourth quarter para itulak ang JRU sa kanilang ika-6 na magkakasunod na panalo. Tanging si RC Kalimag lang ang umabot sa double figures para sa Red Lions kung saan nakapagtala ito ng 21 puntos mula sa 4-3 habang bumagsak sila sa 5-1 record. Sa iba pang laro, nakadikit ang Mapua sa standings matapos ang 94-89 escape kontra Arellano. Binitawan ni MC Cuenco ang go-ahead triple sa huling 58 segundo bago i-set up si J-Mark Lloren para sa finishing touch. Nagtapos si Cuenco na may 17 puntos habang nag-double-double si Yam Concepcion na may 12 puntos at 12 rebounds kasama pa ang 6 na assists. Aminado si Coach Chito Victolero na halos hindi niya alam paano nila naipanalo ang laro matapos mag-commit ng 20 turnovers at magbigay ng 42 free throws. Patuloy namang winless ang Chiefs sa 0-6 kahit bumalik si T-Mac Ongotan na naghatid ng 20 puntos at 2 assists.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aiso, Son, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at kaya JP at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, na huwag manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
3: Anytime, anywhere.
2: From Manila, Philippines.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong live na napapakinggan at napapanood sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube channel. At available na rin po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Ito po ay nadadownload yung Evox PBS receiver natin. Pwede pong ma-download sa Google Play Store ng mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. Mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pagbabalik po natin sa shortwave radio, syempre sa pakikipagtulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunang Warm Heart, meron po tayong mahalagang pag-uusapan, no? At meron din po kasi kami nakita ni Steph na yung kauna-unahan pong Filipino psychologist na nagkaroon o nakakuha ng degree sa forensic psychology. At sa mga panahon ngayon, no, kung saan talagang mas pinaigting natin yung pag-aaral tungkol sa mga kung paano mag-isip yung mga kriminal, no? Naka-curious kami doon ni Steph at ang ating mga tagapakinig din. Kaya naman, Steph, ipakilala mo naman sa atin kung sino ang ating makakasama sa ating palatuntunan ngayon. Lapit ka raw sa mic, Steph.
1: Ayun. Ayun, palakas daw ng konti. Okay. Ayun. So, para sa edisyon ito ng Warm Heart, ay makakasama natin ang psychologist na si Dr. Argel Masanda patungkol po sa forensic psychology. Dr. Argel, welcome po sa Warm Heart.
2: Ito po sa ating lahat, especially po sa ating mga tagapakinig ngayong umagang to. Hello, Ms. Bea and Mrs. Steph.
0: Welcome po, welcome back po sa Warm Heart, Dr. Argel. Nako, kung natatandaan niyo po sa mga masugid natin tagapakinig at tagapanood, ay naging panauhin na rin po natin si Dr. Argel. Last December ata ito, no, Steph? Mm. Oo, kaya ito, yes, nagbabalik po si Doc. Yes, maraming salamat po.
2: Masaya po ako na maanyayahan po pabalik dito sa atin.
0: Yes, opo. Masaya rin po kami at maraming salamat sa inyong oras. Alam namin, it's a Sunday. Perhaps family day po sana kay Doc ito. Pero eto, sige, simulan na natin. Curious po kami ni Steph, Doc Argel, kung ano po ba itong forensic psychology. Maari niyo po ba itong ipaliwanag? At ano-ano po ba yung ginagawa ng isang forensic psychologist?
2: Maraming salamat po sa katanungan, Ms. Bea. Basically po, ang forensic psychology ay ang application ng larangan o psikolohiya or siyensya ng psikolohiya pagdating po sa law and legal system natin. So, the application of psychological science in the law and the legal system. So, basta po merong tao doon sa isang larangan, dito ay may psikolohiya. So, isa dito ay ang forensic psychology. Mm-hmm. At dito po sa Pilipinas, ito po ay patuloy na lumalago pa lamang.
0: Oo. Bagong-bago po ito sa aming pandinig ni Steph. Although siguro sa mga pelikula, Steph, yung mga forensic psychologists, yung pag ina-analyze yung mga crime scenes or ano ba to, actual forensic science yun eh. Pero yung kung paano mag-isip, lalo na yung mga defendant or witnesses, no? Parang ganoon po yung dating sa akin pag pag forensic psychologist. Steph, may tanong ka kay Doc?
1: Doc, kasama po ba sa trabaho ng isang forensic psychologist ito bang itong tinatawag po na criminal profiling?
2: Yes po, Mrs. Steph. Kasama po ito sa mga ginagawa ng isang forensic psychologist. Pero para ma-streamline lamang po natin yung trabaho at mga ginagawa, dito sa Pilipinas, ang gumagawa po ng mga criminal profiling basically ay yung ating mga forensic investigators.
0: Okay.
2: So at the moment, wala pang psychologist dito sa Pilipinas na parang quote-unquote hired ng NBI, for example,
0: okay,
2: para magkaroon ng criminal profiling. Tulad ng binanggit natin kanina, ito ay nagsisimula pa lamang na mabuo. Pero hopefully po sa mga susunod na panahon, kasi po noong nakaraang taon lamang po, pinasinayaan ng gobyerno natin yung NFI or National Forensics Institute.
0: Yes.
2: Dito po sa I think na dito po sa UP Manila yung mm-hmm. kanilang opisina. Ito po na malaki po ang ating pag-asa na lalawak ang kampanin ng mga forensic psychologist pagdating sa forensic science practice.
0: Mm-mm. Doc Argel, bilang kayo po ay bihasa sa psychology, sa tingin niyo po meron pong pagkakaiba ng approach kapag ang gumawa ng criminal profiling ay forensic psychologist kumpara po sa sinasabi niyo na kasalukuyang nagsasagawa nito na isang forensic investigator?
2: Sa aking palagay po ay may maitutulong na malaki, syempre, ang isang psikolohista. At ang isang psikolohista rin po, kagaya ko, halimbawa, ay malaki ang matututunan mula sa ating mga forensic investigator. Karamihan po kasi ng mga psikolohista dito sa atin sa Pilipinas ay nasa larangan ng pagtuturo or sa larangan ng klinika o kaya sa larangan naman ng industriya.
0: Mm-mm,
2: yan po yung
0: totoo.
2: Tatlong malalaking tawag dito, sektor na pinagtatrabahuhan ng karamihan ng ating mga psikolohista. So, ang larangan po ng pag-iimbestiga ay isang lugar na medyo hindi pa masyadong gamay ng mga psikolohista dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: Ako po personally and professionally, I would be very happy po na matuto
0: yes.
2: pagdating sa gawain ng mga forensic investigators. At siguro, ang malaki may tutulong namin would be i-incorporate natin yung psychological science about it.
0: Mm-mm.

0: Opo. Unang-una po, maraming mga tao ang nag-aakala na kapag narinig ang salitang forensic psychology, ang akala nila, this is all about criminal investigation, di ba? Crime scene investigation, di ba? Parang yung mga palabas sa TV, sabi nga ni Miss Bea kanina, yung mga
1: Yes.
0: CSI, okay, yung mga criminal minds.
1: Yes.
0: Yan po ay, tama po si Miss Bea, no, binanggit niya kanina, na ito ay forensic science. So, medyo malawak pa po ito. Ang salitang forensic po kasi ay ginagamit natin para i-describe yung idea ng pagpupulong ng mga tao upang makabuo ng iisang pangunawa doon sa isang kaso. Parang fora, from the word fora. So, ibig sabihin, halos lahat ng larangan ng siyensya, kapag sila ay kinailangan para sa law and the legal system upang maunawaan natin kung bakit ganito, kung bakit ganyan, ito na po yung tinatawag natin na forensic. So, dyan papasok yung tinatawag natin na forensic psychology, forensic anthropology, forensic dentistry, forensic photography. So, marami, napakaraming larangan. Even po yung tinatawag natin na forensic entomology, pag-aaral ng mga insekto. Okay? So, once na ito pong mga larangan na ito ng siyensya ay kakailanganin ng ating hukuman upang maunawaan ang kaso na kanilang hinahawakan, ito na po ay magbo-border na or papalo na doon sa tinatawag natin na forensic setting or forensic practice.
1: Okay.
0: So, sa amin po na mga forensic psychologists, kailan kami pumapasok? So una, dito po sa Pilipinas, ang isa sa pinakamalaking larangan na aming pinagtatrabahuhan ay yung larangan ng, ay yung doon sa bagay na, ng annulment, halimbawa.
1: Okay.
0: Yan. Para sa impormasyon po ng lahat, ang Pilipinas na lamang po at ang Vatican City, okay, ang dalawang natatanging bansa sa buong mundo na walang diborsyo.
1: Okay.
0: So, tayo na lang po ang merong annulment. Ang annulment po, ibig sabihin nito ay null and void yung kasal, walang bisa from the very beginning. Unlike sa divorce, ika-cut natin yung divorce.
1: Okay.
0: Sa ating saligang batas po kasi at konstitusyon, bawal ang diborsyo. So, ang paraan lamang upang makapaghiwalay ang isang mag-asawa na pinagsama ng ating konstitusyon o ng ating saligang batas ay through annulment. At ito po ay masalimuot na proseso kasi dapat ay hindi maghihiwalay ang mag-asawa. So, titingnan ngayon natin dito yung mga psychological na salik para mapatunayan natin sa korte, okay, na ang mag-asawa ay nararapat na maghiwalay. So, yan, dyan po. Yan po yung isang malaking practice ng isang forensic psychologist sa Pilipinas. Halimbawa lamang po ito.
1: Opo. Follow up lang doon, Doc Argel, kasi sa nabanggit niyo rin na rin po na saklaw ng forensic psychology pagdating sa perspektibo ng ating legal system, yung annulment cases. Kung bigyan lang natin ng background ng ating mga tagapakinig, sabi po kasi nila, maaari pong maghiwalay ang mag-asawa kung meron pong mga dahilan na pasok doon sa batas. Isa doon is yung parang state of mind ng mag-asawa, no? Parang either of them, no? So dito po, Doc Argel, please educate us. Ano po yung talagang pasok doon sa kung ang idadahilan ay dahil sa mental incapacity ba yung term nila sa law?
0: Psychological incapacity. Yes,
1: Yun, please
0: Mrs. Steph.
1: explain po,
0: Ayan.
1: Doc.
0: Salamat po sa iyong katanungan. Opo, tama po iyon. Ang isa pong isang dahilan upang payagan o katigan ng ating mga hukuman ang petisyon para maghiwalay ang mag-asawa ay tinatawag nating psychological incapacity. Simula po nung 1990s, naging practice na kung tutusin na every time na may annulment, dapat may psychological incapacity clause at merong psychologist or psychiatrist or counselor na magpapatunay nito. Pero noong 2021 po, naglabas ng briefer ang ating Supreme Court na sinasabi na hindi required ang mga medical professionals at psychologists para ito ay patunayan dahil
1: Okay.
0: ito ay legal concept. Ang ibig sabihin kasi ng psychological incapacity ay ang either one or both of the parties are incapable, okay? Don't have the psychological capacities to carry the essential marital obligations. At ito po ay dapat existing na even before the celebration of the marriage.
1: Okay.
0: Yeah. So, at pangalawa, dapat ito po ay incurable.

0: siya mawawala. Kaya po pumasok dito yung tinatawag natin na mga psychological incapacity. Halimbawa po ng psychological incapacity, yung isa or dalawa sa mag-asawa, yung dalawang mag-asawa ay may tinatawag na personality disorder. Kasi ang personality disorder po ay nabubuo simula nung tayo ay bata at ito ay nasosolidify pagdating natin ng kabataan natin at ito po ay quote-unquote hindi na gumagaling pa kasi ito ay pagkatao mo na. Kaya ayan po, nangyari ay hinahanap o tinitignan kung meron bang personality disorder yung babae o yung lalaki o pareha sila that makes them psychologically incapacitated to carry the essential marital obligation. Kaya dyan po pumapasok ang mga psikologista upang tulungan ang hukuman na magdesisyon doon sa petisyon ng mag-asawa na maghiwalay.
1: Okay. Steph?
2: Ito naman po, Doc. Ano po ba yung pagkakaiba ng inyong approach sa pag-evaluate ng patient para sa clinical treatment kumpara sa pag-evaluate ng defendant para sa isang court case?
0: Alright. So, unang-una po, kapag ito ay clinical patient natin, so sabihin natin na pwede kasi itong inpatient or outpatient eh.
1: Okay.
0: So, depende po doon sa mga kanyang sakit o kung ano yung pinipresenta niya na mga sintomas o mga signs and symptoms, bibigyan natin sila ng tamang approach. So, kadalasan po dito ay kombinasyon ng psychotropic medication at psychotherapy. Mm-hmm. Pagka naman po sa mga dependent, usually ito po ay court-mandated. So, kapag ito po ay minandate ng ating mga korte, by hook or by crook, parehas kami na kailangan kumilos. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit ayaw po ng kliyente na mag-undergo ng psychotherapy, kung sinabi ng hukuman natin na mag-undergo siya ng counseling, halimbawa, pro-provide natin sila ng counseling.
1: Mm-mm.
0: Yung approach na difference po natin, sabihin na po natin siguro na kapag sa mga forensic clients natin, ibig sabihin yung galing sa mga nirefer ng korte, medyo kon po tayo, medyo mas matapang ng kaunti ng atake kumpara halimbawa sa mga clinical patient.
1: Okay.
0: Ibig sabihin yung atake natin dito, yung approach natin dito, medyo assertive, yun na lang po siguro ang mas magandang term. Mas assertive tayo kumpara doon sa mga clinical patients.
1: Okay. Ayun, ganun pala ang pagkakaiba noon. Ito naman po, Doc Argel, ano po ang ibig sabihin ng malingering? Isang terminong ginagamit nila kapag pumapasok yung psikolohiya sa legal system natin. Paano po ninyo natutukoy ang tunay o genuine na psychological breakdown kumpara sa isang legal strategy lamang?
0: Alright. Maraming salamat, Mrs. Steph. So, una, sa malingering, ito po ay pagtipeke ng nararamdaman, sa madaling
1: okay.
0: sabi. Okay? So, pinapakita niya na sobrang grabe, okay, or matindi yung kanya nararamdaman. Ngunit sa katotohanan, ito ay hindi naman ganong kalala. Probably may nararamdaman, pero hindi naman ganong katindi that would render a person psychologically devastated, halimbawa.
1: Mm-mm.
0: Okay? Halimbawa po nito, marami kong naging pasyente nung ako po ay nasa NCMH pa, National Center for Mental Health sa Mandaluyong,
1: mm-hmm.
0: na may mga pasyente po tayo doon na galing ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology,
1: Mm-mm.
0: na nagpapanggap na nababaliw kasi ang akala nila mas maayos sa NCMH kaysa po sa kulungan.
1: Mm-hmm.
0: So, palalabasin ngayon nila na sila ay may naririnig, may nakikita, mga ganyan. Pero ang totoo, gusto lang nilang makaalis doon sa BJMP. So yun,
1: mm-hmm.
0: yan po yung isang example ng malingering.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman po na inyong binang, ano nga po ulit ito, Miss Bea, yung pangalawa?
1: Paano nyo po natutukoy kung tunay o pinipeke lang niya yung nararamdaman niya or yung pagka, ano niya, kunyari meron siyang mental condition, paano po ninyo natutukoy yun?
0: Meron po tayong psychological assessment procedures na ginagawa. So ito
1: okay.
0: po ay battery of assessment. So meron po siyang psychological test na ite-take. Yan. At may interview and then may observation and then analysis ng mga anecdotes niya or anecdotal records, etc. So lahat po ng ito ay tinatrabaho ng psychologist at psychometrician upang malaman kung meron nga bang malingering o wala.
1: Mm-hmm. Okay. Steph?
2: Ito naman po, no, Doc. Ayon po sa mga ulat, umaabot sa 4 hanggang 7 taon ang litigation process dito sa Pilipinas. So, paano po makatutulong ang forensic psychologist sa pagpapadali o pagbabawas ng congestion sa ating overloaded court system?
0: Magandang katanungan po yan, Mrs. Tab. Marami pong salamat. Ang prayer po namin dyan, para tayo nasa petition ng paper, yes, ng prayer. Ang prayer natin dyan ay sana makita ng maraming mga korte ang halaga ng expert opinions ng isang psychologist. Okay? At humingi or tawagin kami. Kasi sa totoo lang po, sa mga ganyang proseso, hindi naman kami pwede mag-barge in at sabihin namin na we'd like to help and we'd like to do this and that and blah, blah, blah. Even though definitely very much willing kami to do so. Yan po, parang paano kami makakatulong? By providing expert testimony, okay, to shed more light, okay, doon sa case at hand in terms of the psychological realities noong mga people, noong mga litigants natin, so to speak. Sa psychology po kasi maraming bagay ang akala natin eto na, pero deep down hindi pa pala. Scratching the surface is just an easy thing to do, but delving into the deeper psychologies of people, that one is quite challenging. And yan po yung expertise namin ng mga psychologists na hopefully mas makita ng korte na kailangan sa mga ganitong proseso para kami po ay maanyayahan na makasangkot at mag-contribute sa mga ganitong klase ng tawag dito, cases po within our court system. Thank you.
1: Ayun, oo nga naman. Kailangan din talaga yung expertise ng psychology. Doc Argel, eto po, kasi kanina nabanggit na natin yung annulment cases. Isa pa pong tanong namin ni Steph is kung saklaw rin po ba ng forensic psychology ang cases tulad ng child custody dispute at yung mga violence against women and children cases?
0: Yes, Mrs. Steph, marami pong salamat. Ay, Miss Bea, maraming salamat. Opo, ayan po actually yung pangalawa at pangatlo. So, marami po salamat sa katanungan. Ang pangalawang larangan na lagi nating binibigyan ng serbisyo ay yung child custody cases at yung BAUSI. For the child custody, syempre, ina-assess natin nasaan ang best interest ng bata. Nandun ba sa nanay? Nandun ba sa tatay? O baka naman nandun sa kamag-anak, the closest kin, hindi dun sa pares na magulang? Okay. Or ang number four na, ang last resort natin would be gobyerno. Ibig sabihin kung walang kapasidad talaga, halimbawa ang kamag-anak ng mga bata. So we try to, not try, we do. Okay? We do assess nasaan yung best interest ng bata. Aling party ang magbibigay ng best interest niya. And part of the best interest is not just the economic capacity, but also, of course, yung kanilang psychological capacity na gampanan ang pagiging isang tatay o nanay.
1: Okay. Hindi pala palaging either nanay or tatay. Pwede pala yun na yung guardian or kamag-anak.
0: Yan. And also siguro... yung closest kin.
1: And also siguro yung tinutukoy natin kapag pamahalaan na yung eto, Steph, yung mga na DDSWD na, no? Opo.
0: Tama po.
1: Okay. Steph?
2: Ayun. Doc, ano-ano naman po yung mga nakikita niyo po na challenges or hamon sa pagiging isang forensic psychologist?
0: Maraming hamon ang kinakaharap natin dito. Una siguro ay hindi pa masyadong bukas ang pananaw at isipan ng mga tao patungkol sa pwede naming maitulong, okay, at pwede naming magawa sa larangan ng law and legal system. Kasi kami ay friends of the court. So, kumbaga ba, pwedeng yung iba ay hindi pa kami nakikita o nakikilala bilang kaibigan ng korte o ng mga hukuman natin. Siguro yun po yung number one na challenge.
1: Okay.
0: Pangalawa na challenge, dito po sa larangan na to, kailangan kasi dito malakas ang iyong puso at matibay ang iyong loob. Okay? Matibay at malakas ang iyong loob kasi nga po, sa larangan to, talagang kone, bagbagan ng tamdamin ng makikita mo dito. Iba't ibang klase ng kaso. At during hearing din po, may mga pagkakataon na ang hearing pwedeng maging tensionado. Yan.
1: Yes.
0: Yung ganitong klase po kasi ng mga tagpo, ito ay kakaiba sa usual na setting ng isang psychologist, lalo na kapag ka nasa clinical ka, educational, industrial. Dito kasi very friendly ang mga tao, especially sa clinical. Halimbawa, you need to provide yung tinatawag namin na unconditional positive regard, yan yan, congruence, etc. Rogerian kasi ang approach ng karamihan pagdating dito. Ibig sabihin po nun, kailangan ay ibigay mo yung empathy.
1: Yes.
0: Eh kapag nasa forensic practice tayo, hindi ganong kadaling ibigay ang empathy doon sa mga taong may kaso o yung tinatawag natin na forensic clients.
1: Yes.
0: Okay, di ba parang ang hirap naman sabihin, halimbawa yung isa ang kaso niya ng rape, tapos sasabihin mo, oh, I understand you.
1: Oo nga naman. That's true. Kasi accountable siya doon eh.
0: Correct.
1: Iba yun, iba yun. Pag ganoon. Kung meron kang kasalanan at meron kang pananagutan dahil accountable ka sa ginawa mong hindi maganda sa ibang tao, syempre, mahirap maging mag-empathize, ano. Ito naman po, Doc Argel, sabi nyo, nagsisimula pa lang tayo sa forensic psychology dito po sa Pilipinas, pero kagaya nyo po, I'm sure, meron po kayong mga kasama or colleagues na very passionate po sa field na ito, or meron din po kayong tinuturuan siguro, I think nagpa-practice din po kayo sa education sector, nagtuturo din po kayo. So para po doon sa mga nais pag-aralan pa ang forensic psychology, paano po ba ito nakukuha bilang degree? Sabi, kauna-unahan po kayong Filipino psychologist na naka-earn ng degree sa forensic psychology. Paano po ito gawin? Ano po yung process, Doc?
0: Maraming salamat, Miss Bea. Sa kasalukuyan po, natatanging ang Far Eastern University Manila lamang, pa lamang, ang meron pong doktorado pagdating sa forensic psychology.
1: Mm-hmm.
0: So doon ho ako nakapagtapos.
1: Okay.
0: Although hindi po ako yung first batch,
1: mm-hmm,
0: actually third batch na ako nung degree,
1: okay,
0: pero ako lang po yung naunang makatapos.
1: Ah,
0: well, siguro
1: alright
0: po doon sa mga naging kaklase ko at mga naunang batches, let's just say life happens.
1: Oo. Baka yan,
0: yeah,
1: mga
0: so,
1: nagtatrabaho at nag-aaral din.
0: Correct, correct, correct. Kaya nagkataon lang po na ako yung nauna. Kaya ako naman po ay maligaya-maligaya na pangunahan na itong larangan na ito. So, PhD level pa lang po siya. Wala po tayong masterate level pa pagdating sa forensic psychology.
1: Okay.
0: Usually po kasi talaga ang forensic psychology pang post-doctorate. Kasi
1: okay,
0: ito po ay clinical psychology na specialized.
1: Yes.
0: So, specialized kon po siya, version ng clinical psychology. Nagkataon po na ang FEU Manila with their expertise ay nakapag-come up ng programang ito.
1: Mm-hmm.
0: At doon din po ako kasalukuyan na nagtuturo ng doktorado. So kung may mag-aaral doon, most likely ay magiging professor din po nila ako.
1: Ayun, nako. Nakakatuwa naman meron na tayong ganito, Steph, no? Doctorate sa forensic psychology, no? At naway marami pa po kayong mabahagian ng inyong kaalaman at kadalubhasaan, Doc Argel, para magparami pa po ang mga forensic psychology sa Pilipinas. At sana maitatag natin to, no? At mas maging established, mas palakasin, no? Kasi totoo po yun, meron po talaga tayong pangangailangan ng forensic psychologist. Sa ating legal system, sabi nga ni Steph kanina, marami tayong or overloaded ang ating court system at kinakailangan po ang inyong expertise. May katanungan ka pa kay Doc Argel, Steph?
2: Siguro, hinga na natin, no?
1: Yes.
2: Ng final message si Doc Argel. Doc, go ahead po.
0: Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa totoo lang po dito sa Pilipinas, marami na pong mga forensic psychologist ang nagpra-practice. Wala nga lang silang degree to call themselves forensic psychologist. Pero ito po ay mga registered psychologist na may degree sa clinical psychology na nagtatrabaho sa korte, sa correctional facilities, rehabilitation centers, etc. Sila po ay maituturing na rin natin na mga forensic psychology. So, kung tutuusin po, hindi lang ako nag-iisa. Nagkataon lang po siguro na ako lang yung nauna, pero hindi nag-iisa, na nagkaroon ng degree, okay, ng PhD, na talagang naka-specialize at nakatuon sa forensic psychology.
1: Mm-hmm.
0: At sa ngayon po ay meron po kasi kaming national association, yung PAP, Psychological Association of the Philippines. At sa ngayon po kami ay nakikipag-usap na, nakikipagtulungan para mabuo po yung Forensic Psychology Special Interest Group or Forensic Psychology SIG. So, hinihintay na lamang namin po yung go signal ng PAP namin kung paano ang mga susunod na aming hakbangin upang ito ay formal nang maitayo at maitaguyod. So, sinasabi ko po ito para anyayahan yung mga kapwa ko forensic psychologists out there na meron na po tayong itatayo na national group, okay, national special interest group para sa atin na mga nasa larangan ng forensic psychology. Ngayon sa gayon, meron tayong tamang grupo na pwedeng lapitan pagdating doon sa mga challenges sa trabaho natin, whenever we experience ambiguities, challenges, and certain limitations sa ating practice para lahat po tayo ay hawak-hawak kamay na tulungan ng ating law and legal system na magkaroon ng psychologically informed decisions pagdating doon sa mga kaso na kanilang hinahawakan. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyo, Ms. Bea and Ms. Steph, for giving me the chance to advocate for this.
1: Yes, maraming salamat po, Doc Argel. Naku, kapag naitatag nyo na yung Forensic Psychology Interest Group, mag-guest po ulit kayo dito sa Warm Heart, ha? Development po yun.
0: I will message you, Ms. Bea, na okay na siya.
1: Yes. Mayo, mag-reach out ako ang mangungulit sa inyo or pwede kayong, kung hindi ko pa nabalitaan, ay pwede nyo po akong i-message kasi magandang development to, Steph. Kung mangyayari, no? Wala pa palang Forensic Psychology Interest Group. Aabangan po namin yan. Maraming salamat po, Doc Argel, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.
1: God bless po. Yan po si Dr. Argel Masanda, isa pong psychologist at ang kauna-unahang Filipino psychologist na naka-earn ng degree in forensic psychology. Ang humble nga naman ni Dr. Argel, sabi niya, ako po ay yung nagkataon lang na una, pero marami po siyang mga kasama. Actually, sabi niya, marami na rin pong nagpa-practice. Kahit na hindi po nila nakuha yung titulo, pina-practice na rin nila, no? Doon po sa ating mga jail BJMP, doon maraming mga nagpa-practice na raw doon kahit na hindi pa nila na-earn yung degree. So minsan experience talaga yung nauuna kaysa sa doon sa titulo no? Oo, yan. So sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang Warm Heart, abangan niyo po ang ating Attitude of Gratitude. Paalala muna mula sa himpilan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or gratitude.
8: Attitude of gratitude.
9: Gratefulness.
10: Gratefulness.
11: Gratefulness.
9: Joy.
11: Joy.
10: Joy.
9: Appreciation.
11: Appreciation.
10: Appreciation.
9: Attitude.
10: Attitude
9: of gratitude.
10: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood nyo pa rin po kami sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service na meron pong Facebook live streaming sa official Facebook Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app na pwedeng i-download itong Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo ay Android user at App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service, ang ating pong English program. ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Nako, eto na naman. I'm so sorry. Eto po, kasi po, ang Warm Heart po ay nire-replay din ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz. Eto po ay ini-ere nila sa ating sister station every Saturday and Sunday, alauna po ng hapon. So kung gusto nyo pong mapakinggan ulit ang episode na ito, pwede nyo pong abangan sa susunod na Sabado o Linggo sa kanilang station.
2: Yes.
1: Ang 1278 kHz Radyo Radyo Magazine. Yan. At sige, Steph, sa ating Attitude of Gratitude segment, meron tayong mga katanungan na nagfa-facilitate ng pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso.
2: Oo.
1: So, Steph, go ahead.
2: Ayan. So, para sa ating refresher, no, dito sa segmentong Attitude of Gratitude, ang una nating katanungan dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today?
1: Ayan. So, Steph, ay gusto mo bang mauna muna?
2: Ayun. Actually, may nakita kasi ako dito na may ino-observe pala for today's kumbaga for March 1.
1: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. So, hanapin ko lamang yung kasi para hindi tayo
1: Para hindi tayo magkamali.
2: Oo, kasi ngayong March 1 pala, if I'm not mistaken, is kumbaga Awareness Day for Self-Injury.
1: Ayun. Okay, oo. Magandang pag-usapan yan, Steph. Para
2: Siyempre para makapag tayo. Kasi alam naman natin, may mga kanya-kanyang celebration or observation, no, rather, regarding mental health, no.
1: Mm-hmm.
2: Every month yan. Katulad na lamang pag September, Suicide Prevention Awareness Month.
1: Mm-hmm.
2: Pag October, Mental Health Month naman,
1: yes.
2: Diba? So, ngayon naman, eksakto, no, ay ngayong March 1, ayan sakto, ay Self-Injury Awareness Day ay inoobserbahan po dito sa Pilipinas. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi worldwide din po, no?
1: Mm-hmm.
2: Upang makapagpalaganap ng kamalayan patungkol sa self-harm, mabawasan syempre ang stigma at makahikayat po ng mga individual na syempre mag-seek po ng professional help. No, at ito ay kumbaga itong araw na ito ay dinededicate para maintindihan na ang self-injury ay isang coping mechanism para sa emotional pain rather than just a cry for attention. Actually, lahat naman 'di ba ng lahat ng kumbaga masasabing stereotype, no, patungkol sa mental health ay laging nililink, no, o iniugnay dun sa just a cry, no, merely a cry for attention.
1: Totoo. Yung mga statements, Steph, na papansin, nag-iinarte lang yan, yung mga ganon.
2: Oo. Kaya yun yung actually ina-advocate naman natin dito sa programa na kumbaga mabali na natin yung stigma regarding that. And siguro dahil Attitude of Gratitude niya, no, ang ating segment,
1: yes.
2: Siguro ang pinagpapasalamat ko na lang for today is syempre patuloy tayo na kumbaga As we go on a journey na tayo ay nakakapag-raise ng awareness, no, dito sa ating programa, ay tayo rin ay natututo,
1: mm-hmm.
2: diba? Patungkol sa iba't ibang paksa na maaari natin i-share, no? Hindi lamang i-share sa ating mga viewers and listeners, kundi para ma-instill din, no, sa ating mga sarili, kasi bilang mental health advocates, mahalaga yes. na maging maalam, no, pagdating sa bawat aspekto ng mental health awareness.
1: Mm-hmm.
2: So yun ang ano, at ako personally, no, on a personal level and of course on a professional level as well, and siguro pati na rin, no, sa yung mga outside of the office endeavors ko, no, ay laging ako, lagi talaga, no, lagi ko talagang ina-advocate, no, yung kung ano man yung ina-advocate natin dito sa programa, and that includes, no, yung pagbali, no, sa mga stereotypes na mga paksa regarding sa mental health, including nga, no, itong tinatawag natin na self injury. Yes. By the way, ang tema pala, no, para sa taong ito ay connection is coping, finding support together.
1: Ayun, finding support.
2: Oo.
1: Ayan. Okay. Thank you, Steph, for sharing yung ating Self-Injury Awareness Month. Thank you. Ito naman po, kasi meron din ako nakita, Steph. Tayo ay mga nagbabahagi ng ating mga nakita. Yung tanong kasi ni Steph kanina, nung nire-refresh na tayo sa kung paano tayo makapag-facilitate ng grateful heart, sabi niya, ano ba yung mga bagay na tinitake for granted mo pa minsan na kapag ka nagre-reflect ka, ay oo nga, no, dapat nga natin ipagpasalamat yon, kasi hindi lahat meron nun. Ang isa po sa siguro ipinagpapasalamat natin ko on a personal level is yung nasa sitwasyon kang may kalayaan kang magdesisyon para sa sarili mo, kasi mm-hmm. hindi lahat ganoon, no? Napag-usapan nga natin kay Doc Argel kanina yung ibang mga sitwasyon kung saan wala kang kalayaang mag-decide, dahil minsan ikaw ay biktima, lalo na yung mga kabataan na biktima ng abuse, 'di ba? Mm-hmm. Wala silang ganoong option kalayaan na mag-decide on their own, or yung mga babae na biktima ng violence, 'di ba? Nalilimit yung kanilang choices, no? So yung mga bagay na ganoon na meron kang kalayaang mamili, yun po ay isang bagay na madalas tinatake for granted natin. So yun, isang bagay na grateful tayo. At kaugnay po ng pagkakaroon ng kalayaan na pumili,
2: yes,
1: ng mga ginagawa mo, meron kasi ako nakita na quote card sa social media. Ibabahagi ko po sa inyo kasi nagandahan ako. Sabi nila, o sabi ng kung sino man ang gumawa nito, words.motivation.ph, sabi niya, normalize praying for wisdom before making big moves. Don't just act, pause and pray first. Ask God for peace, not just signs. Clarity comes when you ask the one who sees everything. Invite God into the decision, not just the outcome. Before you choose, check in with God. He knows what you can't see. Ayan. So, para po sa mga kababaihan na hindi naman po biktima ng abuso at may kalayaan pong pumili, siguro ito on a personal level, ayon, be grateful na kayo po ay may power to choose. Empowered kayo na pumili.
2: Mm-hmm.
1: At kaugnay noon, syempre, lagi din natin isaalang-alang. Hindi lang yung gusto natin, di ba? Mag-seek, sabi nga, normalize praying for wisdom before you make your moves.
2: So, ayan, at bago natin makalimutan, kasi sabi nyo nga kababaihan, Happy Women's Month!
1: Yes, it's March 1, Happy Women's Month po. Oo nga, no, Steph?
2: Oo.
1: Okay. So, yan po ang ating attitude of gratitude. Sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang warm heart, ibabahagi naman sa atin ni Steph ang ating mga public service announcement.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, Libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Warm heart.
14: Warm heart.
13: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
15: Alamin ang ilang mga self-help tips.
13: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
14: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, ibabahagi na po ni Steph ang ating mga public service announcements.
2: Ayun. So, ang una nating PSA para sa araw na ito ay manggagaling sa Argao Health Incorporated at under po nila itong Argao Psych. Ayan. Dahil meron silang online basic training on exposure and response prevention therapy o ERP for anxiety disorders na gaganapin po sa March 21, 2026 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maghapon talaga ito, no? Via Zoom. So, ang mga ano po dito, ang mga resource person ay sina Dr. Renz Argao, ang main facilitator, at kasama po niya dyan si Mr. Mark Ronquillo na co-facilitator po ng naturang online training na yan. Para po dun sa mga professionals po natin, no, ano po ba ang mga makukuha nila bukod sa learnings, syempre meron po nga 6.00 CPD points for psychologists and psychometricians at meron na mga 3.50 CPD points para sa ating mga guidance counselors. Kasi alam ko mahalaga yan, no, pagka nagre-renew ng lisensya dun sa mga professional sa mga professions na ito. So, para syempre makapag-ipon din ng aside from the points ay magkaroon ng further learnings para sa inyong profession, ay pwede naman kayong kumbaga umattend dito sa tinatawag nga na online basic training on exposure and response prevention therapy for anxiety disorders. At paano po makakapag-register? Sa pamagitan po yan ng training.argaopsych.com. For inquiries ay maaring mag-email sa pamagitan ng training@argaopsych.com or i-contact lamang po sila sa 0995-794-9642 o 0917-622-6734 or ayan, meron pa silang hotline, no, na 0454574685. Ayan. Samantala, meron din tayong PSA galing dito sa Positive Workplaces na pinamagatang Reset, Not Restart, Designing a Sustainable Work Day. Sa March 4, kasama po nila dyan, no, bilang resource person si Sir Carlo Carbonell para sa Designing Smarter Workflows Using Spreadsheets to Support Daily Productivity. Naku, importante talaga yung time management para maging organisado, at kapag organize po tayo ay syempre nagkakaroon magandang pagkasi magandang tingnan yung schedule natin ay nakakatulong din sa ating mental health sa pang-araw-araw nating mga task. So yan po ay March 4 from 3 PM to 4:30 PM. Sa March 18 naman po kasama si Ma'am Rosina Jose para sa paksang Designing Balance, Aligning Work, Energy, and Well-being. March 18 po yan, 3 p.m. to 4:30 p.m. po yan. So, paano ba makakapag-, registered dyan ay pwedeng pumunta sa positiveworkplaces.org/March-free-pwebinars-2026. So siguro doon yun na makikita lahat ng mga webinars or events nila na for March 2026. Nakalatag na yan. Sa pangatlo nating PSA ay galing naman sa from your Christian psychologist. Ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ang iyong anak at gusto mo silang maintindihan, lalo na kung sila ay Gen Z? Kaya meron sila dyan, no, kaugnay ng tanong na yan, meron silang libreng webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker or resource person ay si Mrs. Josan Nalos Gama. Yan po ay gaganapin malapit na March 9, 2026. Araw po yan ng Lunes, alas 7 ng gabi. Ayan, meron po silang link na nasa kanilang posting at meron din silang QR code kung gustong scan niyo na lang, no, yung QR code para diretso na po kayo doon sa mismong link. At para doon sa panghuli nating PSA sa araw na ito ay manggagaling naman sa professional practice in counseling and psychology, no? Para doon sa mga kumbaga ay gustong mag-aral naman abroad, no, para mapalawak pa ang kanilang kaalaman, no, sa psychology at maging sa counseling. So meron diyan, no, 2026 Clinical Practice Series in Melbourne, Australia. So imbitado po diyan, no, nag-iimbita sila ng mga interesado para sa 2026 Clinical Practice Series Intensive Skills Training sa Melbourne, Australia mula June 9 to 11, 2026. Itong 3-day in-person intensive training ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga practitioners na ma-translate ang theory into structured clinical practice. Kasi hindi naman pwedeng laging teorya. Pag may teorya, dapat may application. True. Yan. 'Di ba? Hindi pwedeng laging kasi minsan, no, kaya nga meron 'di ba sa college may on the job training kasi puro teorya sa una, 'di ba? Kailangan na-apply din natin dun sa ating trabaho, lalo na particular dito, no, sa pinag-uusapan nga natin na dito sa psychology, dahil para mas kumbaga ay hindi naman natin pwedeng tulungan yung mga kliyente, no, through readings kundi through practice yan. At bukod dito, no, sa pag-translate sa theory into structured clinical practice, layon din itong in-person training na ito na ma-engage yung mga participants sa hands-on practical learning in a small group setting at ma-recharge din, no, with a guided walking tour of Melbourne. Ayan, bukod sa natuto ka na, makakapag-tour ka pa sa Melbourne, Australia bilang bahagi ng ano, dahil ina-advocate din nila ang self-care dun sa ikatlong araw ng training na yan. So, itong mga shortlisted participants niyan, nitong in-person training sa Melbourne, ay makatatanggap ng full details on topics, fees, venue, and registration oras na ma-finalize na yung pinaka-list. So, para dun sa mga interesado, mag-register na kayo. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
1: Okay, maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi ng ating mga public service announcement. At siguro sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Pero bago tayo tuloy magpaalam, salamat muna kay Sir Leo Magpayo na nagsilbing ating master control, kay Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Palatuntunang Warm Heart. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

Oh!

saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: go.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino.
2: Tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa pagpupulong, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag na kabalikat ang Russia sa pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas.

0: Senate leadership.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa summit magsisilbing gabay para sa patuloy na pag-unlad ng mga bansang kasapi nito. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Tagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulo Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang maipabatid ang mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin ang inyong mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadapt din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030. Kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
3: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and the support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
2: Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag nakabalikat ang Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suport ng Russia sa pinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ang pagkakataon ng Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at may angat ang level of trade ng dalawang bansa. Ito'y kahit tradisyonal na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalugod ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi pa ng punong ekutibo, kahit nananatiling matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at iba pang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginawa ni Philippine Ambassador to Russia Igor Gardlet Baylen ang pahayag Kasunod na rin ang din

0: Tulad na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Biden, magkausap sila ng Russian Foreign Minister hinggil dito. Magandang balita anya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo at kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi pa ni Ambassador Biden na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements na tulong ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya.
1: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs. And not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
0: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Galit Bailen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 78 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na abot sa 1,339 individuals ang iniulat na nasugatan sa lindol. 30 iba pa ang nawawala. Higit sa 1,400,700 individual ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, abot sa 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ayon sa PIVOLCS, ang nagsilbing lindol o ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan noong Hunyo 8. Nangyari ang lindol kahapon bago mag-alas 3 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 21 kilometers silangan ng bayan ng Glan. Tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim ito na 45 kilometers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naramdaman naman ang intensity 5 sa Malungon at Kiamba sa Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa Glan, Sarangani, Tibuli sa South Cotabato, Sarangani at Malita, Davao Occidental. Intensity 3 sa Malapatan, Alabel at Maitong sa Sarangani, Santa Maria sa Davao Occidental, City of Coronadal, Sullala, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat, Tampakan at Banga sa South Cotabato. At Intensity 1 sa City of Davao, City of Tacoronga at Colombo sa Sultan Kudarat, Norala at Tantangan sa South Cotabato.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa DDM, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadalang pondo sa mga lokal na pamahalaan na sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ito ay upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang imprastruktura doon. Kabilang sa nilabas na pondo ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani at 122 million pesos para sa South Cotabato.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang nasabing pondo ay para sa pagkumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala ng lindol. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng Mas Malawak na Disaster Response at Recovery Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Leon, hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Anya, mayroon ding nakandang karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development, the Disaster Response Command Center, binaba na sa blue alert status matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mula sa red alert ay ibinaba na sa blue alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahanggi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paglikha ng Department of Disaster Resilience, muling tinutulak sa Kamara kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na balik trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang Senate flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinapaalam na rin ang Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na silang magsagawa ng mga committee hearing. Ito'y dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng committees.
5: Tapos na ang Senate flex. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin ni mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin ni mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy ang aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, in other enforcement agencies.
0: Binigyan din ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una lang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, nasaksihan din ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado bago o ang bigong destabilisasyon at bogus hearings. Tiniyak naman ni Senate President Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong nakalipas na mga araw.
5: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days, no? So we'll back down to work.
0: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilatag ang tatlong prioridad para palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin panglalo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN Commemorative Summit, una-anya dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon na anya'y importante sa gitna ng nagpapatuloy na mga hamon. Kabilang dito ang terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam na walang kinikilalang border o hangganan. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya na dito ay binibigyan din ng Pangulo ang ukol sa mas pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises. Sa Claudine, ang ikalawang prioridad na inilahad ng punong ekotibo ay ang halaga ng food at energy security. Ikatlong prioridad na binanggit ni Pangulong Marcos ay ang mamamayan na dito ipinunto ng Presidente ang halaga ng student exchanges, scholarship programs at iba pa. Sa huli ay pinahayag ng Pangulo na hindi lamang itinuturing ng Pilipinas ang summit na isang seremonya ng komemorasyon kundi isang akto ng panawagan na kailangan ang pagkilos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration but as a renewed call to action.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi, magandang paraan ito para may pakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Ito'y sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makakabuti ang mga maliliit na o sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag pa ni Hepti, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
1: The current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
0: Si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepti.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahalagang pagbabisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaraanan ng ating bansa at ng Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany ay naharap ngayon sa bantang dulot na nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anyang Pilipinas naman ay inaarap sa agresyon mula sa China. Dagdag pa ni Dr. Cabalsa, hindi tamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ang Germany, o hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany kung hindi maging ang lagay ng ating ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinagawa sa Senadong closed door pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng Vice Presidente, kabilang sa mga tinalakay sa pre-trial conference, ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, ang pagmamarka at pagtukoy ng mga documentary at physical evidence, ang pagtatakla ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, ang pagtatakla ng mga petsa ng paglilitis, ang pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentation ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mga usaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryong nilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o mismong paglilitis sa kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa tinakdang mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Anya, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, sayang at hindi dumalo si VP Sara Duterte para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, inatasa naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang o kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itakda naman sa June 25 ang formal na resolution.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magiging senator judge sa impeachment court sakop ng suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada ang pagiging senator judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mababatas kung saan kabila nga ang pagiging senator judge. Pinatawa ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa fraud control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
5: Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no, with other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no, so I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang, kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So, the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, News Nationwide, Leave No Trace. Patuloy na sinusulong ni Guinness World Record holder Lito De Viterbo matapos ang matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas. Yan ang balita ng atin sa atin ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Hazel.
3: Recognition, layunin ni Guinness World Record holder for the fastest crossing of the Philippines on foot, Mr. Lito De Vertibo, na hikayatin ang mga Pilipino na maglakbay ng may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ani De Vertibo, sa 5 buwang paglalakad, isinabuhay niya ang Leave No Trace, na simple lamang ang mensahe, huwag mag-iwan ng anumang basura sa mga lugar na pinupuntahan.
10: Habang umaandar ako, I demonstrated, I exhibited, I applied Leave No Trace. Paano? I didn't buy bottled water for the whole 5 months. Dahil madala akong sariling reusable bottle. I didn't leave any trash. In all the towns, in all the cities across the Philippines, no trash for 5 months.
3: Bit-bit ni De Vertibo ang advokasiyang ito sa kanyang matagumpay na paglalakad ng 147 days mula Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Glan Sarangani. Maging ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinilala ang makasaysayang journey ni De Vertibo matapos itong bumisita sa palasyo kamakailan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga taga-Pasig City, makikinabang sa bagong programa sa Financial Education. Balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Makikinabang ang mga Pasigenyo mula sa iba't ibang sektor sa pinalawak ng programang pang-edukasyon sa pananalapi o Financial Education sa ilalim ng bagong kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pamahalaang lungsod ng Pasig at ng BDO Foundation. Nilagdaan ng 3 institusyon ang Memorandum of Agreement sa Pasig City People's Hall upang mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pamahala ng pera, matalinong pagdedisisyon sa pananalapi at pag-iwas sa mga scam at panloloko. Sa cloud ng programa, ang mga mag-aaral, guro, senior citizen, solo parent, kabataan, micro-entrepreneur, kooperatiba, tindero sa palengke, mga tsuper ng jeepney at tricycle, homeowners, association at mga pamilyang inilipat ng tirahan. Sa ilalim ng kasunduan, magsasanay ang BSP at BDO Foundation ng mga lokal na tagapagtagoid ng financial education na magsisilbing tagapagturo sa mga programa ng lungsod. Magbibigay din ng BSP ng mga materyales at technical support para sa pagpapatupad ng programa at magsasagawa ng seminar para sa mga beneficiaryo. Dumalo sa ceremonial signing si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nagpahayag ng suporta sa paggamit ng digital payments para sa mas mabilis at mas transparent na transaksyon. Bahagi ang inisyatiba ng patuloy na kampanya ng BSP na palawakin ang financial education sa pamagitan ng pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Himayong Dagat, Estados Unidos at Iran nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Final agreement target sa loob ng 60 araw. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang naitala matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ang isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong wakasan ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nilagdaan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasabing kasunduan bilang panimula ng isang mas malawak na peace process. Kabilang sa mahalagang nilalaman nito ang pagtigil sa lahat ng military operations, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Binubuo ang kasunduan ng 14 na kinakailang sundin ng 2 bansa habang itinakda ang 60 araw upang maisaayos ang mga detalye bago tuluyang maisakatuparan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay President Trump, ang naturang MOU ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa Estados Unidos kundi maging sa mga bansang kalahok sa G7 Summit. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Gilas 12, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa paparating na July window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Ngayon tapos na ang PBA Commissioner's Cup Finals 2026. Puspusan ang pag-aanda ng ating Gilas Pilipinas men para sa Window 3 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa naging anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa kanilang social media channels, Ang Gilas 12 na lalaro kontra New Zealand at Australia ay sina RJ Abarientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Kevin Kiambao, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Dwight Ramos, Troy Rosario at Carl Tamayo. Makakalaban ng Pilipinas ang New Zealand sa Auckland sa darating na July 3 at ang Australia sa Perth sa darating na July 6 para sa Window 3 ng World Cup Asian Qualifiers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
15: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
16: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putin sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Commission on Higher Education, inaprubahan na ang aplikasyon ng Benguet State University na makapag-offer ng kursong medicine. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
17: Inaprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Benguet State University para sa pagpapatakbo ng first at second year level ng Doctor of Medicine program simula sa academic year 2026-2027. Ayon sa CHED, kabilang ang BSU sa limang state universities and colleges na nakasunod sa mga minimum requirements matapos ang masusing evaluasyon at deliberasyon ng mga eksperto sa medical education. Dahil dito ang BSU ang naging unang SUC sa Cordillera Administrative Region na magkakaroon ng medical program. Ang pag-aproba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang medical at nursing education sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang madagdagan ang bilang ng mga healthcare professional. Naayon din ito sa layunin ng Doktor para sa Bayan Act na gawing mas accessible ang dekalidad na edukasyong medikal at matugunan ang kakulangan ng mga doktor sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 100 child laborers sa Pangasinan tumanggap ng suporta sa sinagawang Information and Service Caravan sa Alamino City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
18: Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor matapos itong maghatid ng kabuhayan at iba't ibang serbisyong pandipunan sa mahigit 100 child laborers at kanilang mga pamilya mula sa una at ikalawang distrito ng Pangasinan. Isinagawa sa Alamino City ang second quarter information and service caravan on child labor prevention and elimination. Layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya habang pinalalakas ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang pagkakaloob ng DOLE ng tatlong proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Project Angel 3. Kabilang dito ang Motorized Bangka Project, paggawa ng dishwashing liquid at cheese donut making project na inaasang magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo at makakatulong upang maiwasang mapilitang magtrabaho ang mga bata. Bukod sa livelihood assistance, nagkaroon din ng medical consultation, pamamahagi ng gamot, vitamina, school supplies, hygiene kits, food packs and grocery items, pagproseso ng national ID at iba pang dokumento, gayon din ang livelihood training at iba pang social protection services mula sa mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.8 million pesos na halaga ng agricultural intervention pinabahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
19: Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang 2.8 bilyong pisong halaga ng intervensyong pang-agrikultura sa mga mangingisda at magsasaka sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng nasabing agricultural intervention na maibsan ang hirap na naranasan ng nasa agriculture sector dulot ng El Niño phenomenon sa naturang bayan. Bukod sa pamamahagi ng intervention, ay nakibahagi rin si DA Secretary Chu Laurel Jr. sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR, katuwang ang Kunig Foundation. Ayon naman kay Secretary Laurel, ay humahanga siya sa kalidad ng bawang mula sa Lubang. Aniya, may pagmamalaki ito sa buong bansa at may malaking potensyal na maging isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng bawang sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 100 kabataan sa Aborlan, Palawan nakatanggap ng school supplies mula sa mga pulis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
20: Umabot sa mahigit 100 mag-aral sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan ang nabigyan ng mga school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan mula sa Aborlan Municipal Police Station. Isinagawa ang PNP Community Outreach Program na ito sa ilalim ng temang Piso ng Pulis mula sa Puso para sa mga bata, na maliban sa material na tulong ay nakakapagpalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na makapagkaloob ng karagdagang kagamitan sa mga estudyanteng nasa malalayong komunidad na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mahikayat silang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging katuwan din sa aktibidad ang iba't ibang individual at sektor, kabilang na rin ang lokal na pamahalaan ng Aborlan na nagbahagi rin ng kanilang kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100 job seekers hired on the spot sa 2 araw na trabahong digital job fair sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
26: Umabot sa 108 job seekers ang hard on the spot sa trabahong digital job fair na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Iloilo City noong Hunyo 16 at 17. Kasama Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office of Peso Iloilo City na yunin ng DICT na mabigyan ng oportunidad ang Pilipino sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho sa mga ICT-enabled job. Ayon sa PESO Iloilo City, mula sa higit 500 aplikante na nagparehistro sa 2 araw ng aktibidad, mahigit 300 pa ang nangangailangan ng karagdagang panayam upang matanggap sa trabaho. Dinaluhan ang nasabing job fair ng 20 kumpanya kung saan 13 ang bahagi ng BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Supplemental feeding program nilunsad sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Micate.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
27: Inilunsad ng St. Bernard Primary Healthcare Facility ang supplemental feeding program upang mapabuti ang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Layunin ng programa na makapagbigay ng sapat na pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata upang matiyak ang kanilang malusog na paglaki, matatag na kalusugan at mas magandang kinabukasan. Pinangunahan ang nasabi aktibidad ni na Municipal Health Officer Dr. Karen Adaro at Dr. Sonobaris Physician Dr. Rosalind Glibaw na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangkalusugan para sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa suporta ng lokal na pamahalaan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng nasabing inisyatiba, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan at sektor ng kalusugan sa pagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Region 10 at BARMM. Tumulong na rin sa search, rescue at retrieval operations matapos ang nangyaring landslide sa Sarangani Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
28: Tuloy ang pinagsanib na search, rescue at retrieval operation ng SRF contingents mula sa Bureau of Fire Protection Region 10, BFP BARM at Philippine Coast Guard upang mahanap ang lalaki naging natabunan ng landslide sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng lupa, banta ng panibagong pagguho at sunod-sunod na aftershocks, dulot ng magnitude 7.8 na lindol, walang tigil ang operasyon ng mga rescuers. Nag-deploy din ang PCG ng isang search and rescue canine upang makatulong sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng biktima sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga responder, higit silang pinatatatag ng pakikiisa at suporta ng mga residente na nananatili sa lugar upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa pamilya ng nawawalang biktima. Samantala, sa pinakahuling update ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of June 18, 6 p.m., nasa 32 na ang namatay sa nasabing lindol habang 16 ang missing. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, landslide, natabunan ng nahuhulog na debris at tinamaan ng gumugulong na mga malalaking bato. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
0: Site inspection ng mga poultry house ng mga magsasakat mangingisda sa Hingo og Misamis Oriental. Sinagawa naman ng City Investment Promotion Office ang detalye at insante ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og Siri. Narito report ni Noel Calonia.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
0: Well,
5: sinagawa ng City Investment Promotion Office ng Hingog City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasaka at mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog. Layunin sa tarang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 600,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report.
0: Kokoy.
10: Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 na kasama ang mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office ang isang suspek na nagbibinta ng ilegal na droga na shabu sa isang bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang suspek ay kinilalang isang alias Bugoy, 24 na taong gulang at residente sa nasabing lugar. Kuha sa posisyon ng suspek ang 12 sachet ng ilegal na droga na shabu na may timbang na 100 rabo na nagkahalaga ng 680,000 piso, bypass money na 1,000 piso at mga drug paraphernalia. Ayon sa otoridad, ang suspek ay nahuli na sa mga otoridad sa Butuan City noong taong 2020. Ngunit nang ito ay makalabas sa pitan, ay nagpatuloy ito sa pagbibinta ng ilegal na droga. Sa ngayon, ang suspek ay nasa Maharlika Custodial Facility Center ng Cagayan de Oro City Police Office at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: News Nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go.
7: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
6: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
7: Reliable news delivered to you as it happens.
6: Para sure na wala kang mamimiss.
7: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
6: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
7: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
6: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
13: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
14: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
15: Ano nangyari?
14: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
16: Ako sir, ambulance driver ako.
15: Ambulance driver? Oh.
16: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
13: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
15: Dahil hindi na umabot.
16: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
13: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
15: Makapal yung simento.
13: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
13: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: po tayo ng moderation. Simula po niya sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderation traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may McKinley Road hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Tunnel. Dahil meron po tayong na-reported na self-accident na isang MC dyan. At ngayon po ay binigyan na po ng paunang lunas ng ating ambulansya at ating mga assisted na traffic enforcers sa lugar na yan. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, maluwag pa naman po from Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka lang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga.

0: Update muna mga kaibigan mula po sa Campo Aguinaldo. Reklamo laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng kanyomanong Maltese citizenship, minaliit ng Department of National Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Pasalan, magandang umaga, minaliit nga ng Department of National Defense ang reklamong inihain ni Atty. Russell Miraflor at iba pa sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito sa sinasabing pagdabagumano ng kalihim sa Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act. Dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang pasaporte sa illegal na paraan, inakasukan kasi ng mga petitioner si Teodoro ng perjury o pagsisinungaling dahil sa pagkakaroon pa rin umano nito ng Maltese passport na mag-expire na ngayong taon. Pero ayon kay Defense Assistant Secretary Eric D., dapat suportado ng ebidensya lahat ng reklamo, lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa mga chismis o alingas-ngas lang. Mananatilian niyang akusasyon lamang ang mga ito hanggat walang beripikadong ebidensya magpapatunay sa naturang paratang. Una na sinabi ng kagawaran na isinuko na nakalihim ang kanyang Maltese passport noong 2021 matapos siya maghain ng kandidatura para senador noong 2022 elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Department of National Defense.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ha? Makikibalita ho tayo sa patuloy na mga aktibidad ng DNR, NCR, kaagapay of course ang iba pang mga government agencies sa Oplan kontra Baha. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses.

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ang makakausap po natin ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office, si Ma'am Merliza Bonga. Okay, tama ba yung bingkas ko? Bonga. Okay, Ma'am, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan. Ako nga po si Merliza Bonga.
0: Yes, Ma'am. Nako, siyempre, gusto namin makahingi din ng mga update, ha? From your end sa DENR National Capital Region, opisyal noong binanggit ng PAGASA na nandiyan na, may onset na ng rainy season dito sa atin. At kumusta po ang pagtutok ng ating DENR National Capital Region dito sa mga may tuturing na mga critical na creeks and rivers natin na sumasailalim sa dredging at sa desilting. Ma'am Merliza, please.
5: Yes po. Bali ang DNRNCR po ay katuwang po ang DPWH and MMDA kasi ang MMDA po meron silang bayanihan sa estero program and ang DPWH naman po ay yung upland kontrabaha program. So lahat po ito ay tumutulong para po mapigilan natin ang flooding po sa Metro Manila. So pagdating naman po sa mga programa ng DNRNCR, meron po kaming clean up operations. Magde-deploy po kami ng mga river warriors natin, ang PRCMO or Pasig River Coordinating and Management Office. Then meron din po ang Metropolitan Environmental Office na estero rangers naman po ang dine-deploy nila sa mga katubigan po dito sa Metro Manila. Both office po ay under DNRNCR. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU. Para naman po sa hauling ng mga collected solid waste para i-dispose po ito sa sanitary landfill. Meron din po tayong ugnayan sa mga barangay. Nagsasagawa po kami ng community clean-up drive with IEC activities or information, education, and communication campaigns po.
0: Mm-hmm.
5: Aside from the regular clean-up, meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families. So, opo. Aside from... Opo.
0: Yes, ma'am. Okay, balikan ko ng konti na banggit mo na deployment, ma'am, ng mga river warriors, kung tawagin.
5: Yes.
0: So, ang mga ito po ay nakatutok at nagbabantay doon sa mga nagtatapon ng basura o ng polusyon sa ating mga waterways, ma'am?
5: Tama po, sir. Sila po yung regular nagkakandak po ng mga clean up activities sa din dahil kami po ay Pasig River Coordinating Office within the Pasig River system po. Pero meron din po tayong Metropolitan Environmental Offices.
0: Opo.
5: Na kung saan buong NCR naman po ay may deployment po sila ng estero rangers.
0: Mm-hmm. Okay. At nabanggit nyo yung Pasig River. Sa kasalukuyan ba, meron po bang ongoing na dredging sa bahagi ng Pasig River? Pagtutulungan ng DNR, DPWH, Metro Manila Development Authority, ma'am?
5: Yes, sir. Meron pong ang MMDA and DPWH ng mga ongoing dredging projects po along the Pasig River system. And meron din pong mga private companies like yung SMC po na nagkakaroon din po ng dredging sa San Juan River naman po. And on the part of DNRNCR, we are submitting po yung mga critical waterways natin na kailangan ng i-dredge or i-desil. Ang naging batayan po namin dito sa pagbibigay po ng mga listahan ng mga waterways natin na ganito
0: opo.
5: Ay yung mababa na po yung water level and mataas na po ang silt dun sa area.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mong kategorya ng mga critical waterways. Critical meaning masyado ng maraming silt at bumababa na yung level ng tubig mismo ng waterways na yon, ma'am.
5: Tama po yun, sir. So, yun po rin yung mga priority areas din po ng mga dredging companies. Yun nga po yung naman na-mention po kani SMC.
0: Opo.
5: And also the national government agencies, DPWH and MMDA. On the part of DNR po, NCR, we are submitting po this list kasi sila po yung meron capacity to mga equipment
0: yes.
5: to dredge po yung mga waterways natin na ito.
0: Okay. And I would suppose na itong mga binabanggit mong mga critical waterways na ito, Ma'am Marliza, ay connected ang mga ito sa Pasig River? Ano-ano itong mga binabanggit mong mga creek o iba pa na sa ngayon tinuturing na nasa critical level at nangangailangan ng pagtutulong-tulong ng dredging, ma'am?
5: Yes, sir. Marami po kasi sa Pasig River system po, marami pong waterways na nasa Quezon City. So, iyan po ay yung sa May San Juan River. So, meron po silang ongoing mga dredging projects po doon. And also sa Manila, kasi alam naman po natin, yung mga esteros po natin ngayon, ay mabababaw na talaga. Halos wala na nga pong water doon sa mga estero. So, kasama po yon ang mga nakita po namin, ang submit po namin listahan ay ang mga estero de Paco, estero de Pita, Sunog Apog, at marami pong estero sa Metro Manila, ay sa Manila City po.
0: Ayun. And of course, pag naiipon yung mga inalis na hakot na basura o burak o silt, nandiyan naman of course ang pagtiyak ng DNRNCR na magiging maayos at ligtas ng disposal nitong mga wastes or river wastes na ito, Ma'am Marliza.
5: Yes po. Bali ang sa amin, dahil may collection po kami ng solid waste,
0: opo.
5: Dinidispose po namin ang collected solid waste natin sa accredited disposal sites po ng LGU and MMDA. Sa amin po, ang mga collected waste namin, dinidispose namin sa San Mateo Rizal Sanitary Landfill. Kung nakikita naman po natin na contaminated po yung mga collected natin na silt or sediment, nagkakaroon po tayo ng sediment quality analysis or tinetest po natin yung toxicity leaching toxicity characteristic leaching procedure. Ibig sabihin po, mini-measure po nito ang toxicity level po kung mataas po ang mga heavy metals, yung mga toxic heavy metals like cadmium, chromium, lead and mercury, mga ganun po. Kung makita po na mataas po ang what ang toxicity level po ng mga silt or dredge materials natin, meron pong accredited facilities ang DNRNCR, ito po yung mga private companies na meron pong sila po yung nagtitreat, nag-store and nagdi-dispose para po ma-ensure natin na safe po yung mga dinidispose nating dredge materials.
0: Okay. Kanina nabanggit mong ma'am ng easement sa mga ilog ay 3 metro, both sides?
5: Yes, sir. Opo, sir.
0: Ayun. At so ongoing pa rin ang clearing operations doon sa ilang mga areas na maaaring meron pang mga structures within the 3 meter radius. Easement, ma'am, ano?
5: Tama yun, sir. Kasi recently lang po nagkaroon po kami ng clearing operations sa Estero de Paco. We remove po yung mga permanent or yung mga nag-obstruct na po or nag-extend na po ng mga household na nasa 3 meters easement, and also yung clearing operation po ng non-permanent or mga movable structures. Kasama po natin dito, interagency activity po ito, kasama po ang LIAC Manila and other national government agencies like MMDA, DPWH, DILG, and marami pa pong iba. So, doon po sa activity na yun, more than 20 po, recently lang po, 16 and 17 po ng June, nagkaroon po kami ng mga clearing operations po. More than 1,000 sacks po ng debris ang natanggal natin, and also ang na-chop po natin na nag-extend ay 14 po. Households.
0: Ayun. Okay. Dito ba sa National Capital Region, meron pa tayong tinuturing na mga watershed areas, ma'am?
5: Opo. Bali, ang mga watershed areas natin po dito ay yun po yung sa mga Pamarisan, meron po tayong mga Pasig, Marikina, River Watershed. Meron din po tayong Manatuti, yung Manila, Nabotas, Tinijeros, waterways. So, parang na-cluster na po ito ang mga watershed areas. And in each of these watershed areas po, ay may mga appropriate interventions na po na ginagawa ang mga interagency na concerned po dito.
0: Ayun. So, when you say may mga interventions, ano ito? Kasama rito yung mga rehabilitation kung sakali para mabawasan naman yung bilis ng pagbaba ng tubig ulan, halimbawa, ma'am?
5: Yes, sir. Kasama po dito ang mga relocation of mga ISF. Kasama rin po dito yung yun nga regular collection of mga waterways, solid waste natin sa mga waterways, not only from the waterways, even sa mga land areas po natin.
0: Opo.
5: Meron din pong mga collection of mga solid waste natin. And marami pong tayo. May greening component din po ito or reforestation to prevent naman po yung erosion ng mga areas na mga nasa watershed po.
0: Opo. Okay. In closing, Ma'am Merlisa Bonga, ma'am, baka may mensaheyo, panawagan kayo sa ating mga kababayan. Siyempre, kinakailangan ng pagtutulong-tulong para mapanatiling maayos ang dalawiyan ng mga tubig natin dito sa National Capital Region. Mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning, please.
5: Okay po. Sa ating lahat po, ang aming panawagan lang po sa DNRNCR ay patuloy po tayong magkaroon ng malasakit at responsibilidad sa ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagbaha dito po sa Metro Manila at mapigilan din po ang pagkalat ng sakit na dulot ng maruming katubigan at kapaligiran. Hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad po ng bawat isa po ito. Kaya sa pamagitan lang po ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagsisegregate po ng ating mga basura at pagsunod sa tamang waste management practices, malaki po ang maambag natin, hindi lamang po sa gobyerno na patuloy naman po ang ginagawa ang kanilang trabaho para po mapigilan po ang pagbaha or ng pagbaha dito sa Metro Manila para po sa kapakanan nating lahat at ng iba pang komunidad po dito.
0: Okay. Ma'am Merlisa Bonga, salamat po ng marami mula sa mga update at impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources National Capital Region, ma'am.
5: Walang anuman po, Sir Alan.
0: Good morning. Ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office ng DENR National Capital Region, si Ms. Merlisa Bonga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 24 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Pagdapin sa hala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging palatag, Pilipinas! Hi! order 1 caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
8: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
7: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Balita muna mula sa FIVOLX. Bilang ng mga aftershocks kasunod po ng pagyanig sa Sarangani, umabot na sa mahigit sa 8,000. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary, 8,000 aftershocks na.
12: Sa maalan, higit isang linggo na ngang nagpapatuloy pa rin ang mga pagyanig sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na rin doon na naitala sa offshore Sarangani noong June 8. Sa monitoring ng FIVOX, umabot na sa 8,381 itong mga naitalang aftershocks kung saan higit dalawa yung plotted o natukoy yung mga lokasyon, habang 9 na po ang nagkakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang mga ito ay may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.5. Una na rin nagsagawa ang FIVOX Quick Response Team ng post-earthquake assessment kung saan nasuri na ang mga aftershock, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports sa mga apektadong lugar at isinumite ang kanilang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 7. Update lamang po, of course, sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol doon po sa kanilang area. Sa pagbabalik po, maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Bahan. News Nationwide.
15: Balitang pambansa.
16: Sa ulo ng ating
15: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan.
16: Sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
17: Magkaisa.
18: Pagtulungan.
17: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
19: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
21: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay June 19, ha? Kaarawan ngayon ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Pinanganak June 19, 1861. Yeah. Si Dr. Jose Rizal, mga kaibigan, pinanganak sa Calamba. Diyan po sa lalawigan ng Laguna. Ha? At siyempre ang ating pambansang bayani, sinasabing pinanganak sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang hating gabi, araw ng Miyerkules. Ang buong pangalan ni Dr. Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. At si Jose Rizal ang pangpito sa 11 magkakapatid, mga anak ni Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonso Rialonda. 33 minutes, mga kaibigan, makalipas po ang 7 a.m. Good morning muna dun sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, yung kanilang live stream sa kanilang Facebook page. Good morning ha. At yung mga nanonood din sa pamamagitan naman ng live streaming sa Facebook page ng Radyo Magazine 1278 kHz. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa FM. Tayo po'y sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po'y mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense diyan po sa Region 11 sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: WIPR 104.3, now boarding.
16: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina pong pasado, alas 6 ng umaga, 6:10 AM, meron pong thunderstorm update na nilabas ang DOST Pag-asa. Ito po ha, asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga areas na ito. Ito'y bahagi ng kanilang thunderstorm update. Ha? General Nacar, Infanta, Real, San Antonio, Pitogo, Gumaca, Unizan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Panukulan, Burdeos, Pulilio, Patnanungan, sa Candelaria, Sariaya, Tiaong, General Luna, Catanawan, Makalelon, Lopez, Dolores, Pagbilao, Lucena, at Tayabas, diyan po sa Quezon Province. Sa susunod na 2 oras, manakakaranas din po ng kaparehong kondisyon ang gawi naman ng lobo sa Batangas, maring magpatuloy at makaapekto sa mga karatig lugar. At syempre, pinapayon po lahat na maging alerto at magingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-ulan na yan. Sa puntong ito, makikibalita naman tayo sa Office of Civil Defense Region 11. Makakausap natin ang OCD Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
28: Good morning, Alan. Good morning sa lahat.
0: Yes, sir. Ipihingi lang kami ng update, sir, dito sa patuloy na disaster response ng OCD diyan po sa Davao Region kaugnay ng mga kababayan nating naapektuhan po ng malakas na lindol, sir.
28: Gaya ng sinabi mo, patuloy ang disaster response at dagdag ng dagdag yung mga food packs at non-food items na binibigay sa mga areas, no? In fact, sa DSWD, no less than the secretary has directed his regional director na dublihin pa ang mga ibibigay doon sa mga nasalanta, particularly sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani doon sa Balut Island.
0: Mm-hmm.
28: Ngunit sa ngayon, yung mga partially damaged, totally damaged houses, mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, security, yung ating nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but challenge, konting challenge yung ating air asset dahil nadatnan siya ng kuan, meron palang kuan yan, yung periodic maintenance.
0: Apo.
28: Yung kailangan, this time, kailangan iuwi muna sa Mactan para magkaroon ng maintenance work.
0: Mm-mm.
28: So, in fact, today, the way I understand it, walang available asset today, air asset, dahil nga dinala sa Mactan, Cebu for periodic maintenance. So, kaya pinospone konti yung cash assistance sa schedule. Instead na today, it will be on Tuesday.
0: Mm-hmm.
28: Gas assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito.
0: Opo.
28: Habang inaayos pa yung modular houses to be provided by DSUD.
0: Yes, oho.
28: Ito, oh, kasi yun yung patakaran ng presidente.
0: Mm-hmm.
28: Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
0: Opo, at itong mga modular houses na ito, Director Dayang Hirang, sir, ito yung mga mabilis itayo, di ba? Matibay, mabilis itayo at agad na magagamit ng ating mga kababayan, sir. Ano po?
28: Yes, then ang patakaran dyan, hindi lang yung building, no?
0: Mm.
28: Kompleto yan, may wash area, yung tubig, kuryente, provided yan. Then yung, again, yung DOH and the SWD psychosocial support,
0: yes,
28: sa mga biktima, kasama sa component na yan. So, hindi yan sabihin, oh, bigyan ka ng bayo, bahala ka na dyan. Hindi ganun.
0: Hindi ganun.
28: It's a complete package of support to the victims.
0: Yes, oo. Tsaka nabanggit mo, Director Dayang Hirang, sir, kasama yung psychosocial intervention, sir. Ano ho?
28: Oo, protocol na yan natin. That's part of the protocol. In fact, may kwento ko lang, di ba kahapon, nationwide simultaneous earthquake drill.
0: Opo.
28: So, yung regional pilot area natin sa Mabini, town of Mabini, Davao de Oro.
0: Mm-hmm.
28: So, ganun yung drill, yung complete package.
0: Yes.
28: Yung mga bata, may nag-aasikaso, yun, parang nakikita mo doon, parang walang, hindi nila ma-feel na mayroong disaster. Kasi mayroon silang play area, may mga social worker nag-aasikaso sa kanila, yung mga matatanda may nag-aasikaso, yung medicine, supply, may patubig tayo na may generator. So, ganun yung drill. It's already, makita mo, ito yung nangyayari doon sa, while nag-drill tayo sa Davao de Oro,
0: opo,
28: ito yung nangyayari doon sa Davao Occidental, na actual.
0: Oh. Okay. At how was the participation naman ng publiko o pakikisa ng publiko, ika nga dito sa nationwide simultaneous earthquake drill, sir?
28: Well, ang inventory niyan will be coming pa yan next week. Yung,
0: okay.
28: Yung bilang. Ngunit, sa nakita namin, tsaka sa monitoring natin, mas madami ang sumama ngayon. At maybe because of the earthquake na parang, uy, totoo pala. Itong mga ganito, hindi pala ito biro-biro.
0: Oh.
28: Ang laki-laki ng damage pala pag mag-earthquake.
0: Mm.
28: Tapos, in-emphasize natin yung readiness ng bawat
0: yan.
28: Mm-hmm. Bawat bahay. I don't know if you have seen the CCTV footage nung matanda, yung isang lola, na iniwan ng family.
0: Uy.
28: Dahil nagtakbuhan na nga sila. Nagtakbuhan sila lahat, yung kanyang PWD na lola, naiwan sa table. Nung malakas na yung lindol, natumba. So, ang point ko dyan is ganito. Ang aking mga lecture at mga advices,
0: opo,
28: household level ang preparedness.
0: Yes.
28: Bawat bahay, bawat family should talk about it at magpaplano anong gagawin natin kapag maglindol. Paano yung baby? Paano si Lola? Paano yung ating kapatid na, let's say, may mga sakit? Ganon. Saan tayo pupunta? Ano ating dadalhin? Oh, para yung readiness is the household level. Hindi
0: yes.
28: Magpapanik yung mga tao.
0: Yun. Ika nga, doon dapat nagsisimula yon sa bahay mismo bago paakyat ng paakyat hanggang sa mas malaking komunidad. Ika nga, Director Dayang Hirang.
28: Exactly. Because disaster strikes at the house, at
0: yes.
28: household level.
0: Mm-hmm.
28: Every individual, every member of family, tatamaan at magkaroon ng impact. So, readiness should be on everybody.
0: Mm-hmm.
28: Kasi nga, kung tingnan mo, again, at the policy level, Republic Act 10121.
0: Apo.
28: Eh, nagsasabi doon, inuutusan ng gobyerno na ang resilience should be on each and every Filipino.
0: Yes.
28: So, Filipino individuals yan. So, ang challenge natin naman sa gobyerno, paano natin aabutin yung mga tao?
0: Mm-hmm.
28: Eh, meron naman tayong structure hanggang barangay.
0: Opo.
28: Oh, kaya nga ngayon, dito sa Davao region, purok level na yung response mechanism natin. Hindi lang ang barangay. Purok na.
0: Okay, yes.
28: Oh, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, nag-uumpisa na sila mag-recruit, mag-train ng purok responder. Mm-hmm. Ibig sabihin, doon mismo sa community, meron ng trained and organized responder.
0: Okay, yes. Uh-huh. Okay.
28: Yan yung mga inisiyatibo natin dito.
0: Mm-hmm. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ha, sa mga impormasyon at sa mga paalalang ito mula sa OCD Region 11. Thank you so much, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense Region 11.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 46 minutes makalipas pong 7 AM. Subukan din nating makipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Oh, El Nino. Makibalita tayo sa progreso, ika nga, ng El Nino, partikular dito sa ating bansa. Makakausap natin ang Chief ng DOST PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning, ma'am.
3: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
0: Yes, ma'am, good morning. Unang tanong ko, dito sa atin sa bansa, anong level na ng El Nino ang umiiral sa atin sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
3: Well, sa ngayon po, Sir Alan, sabi nga po, ang El Nino po ay nagaganap dun po sa Tropical Pacific. So yung ating mararamdaman dito sa Pilipinas ay yung pong posible o mga potential na impact ngayon na nito. So mm-hmm. sa ngayon po ay hindi pa po natin nararamdaman yung talagang epekto ng El Nino, dahil sa ngayon po ay ang possible po na epekto nito is yung enhanced habagat.
0: Mm-hmm.
3: So wala pa po tayo nararamdaman ng mga enhanced southwest monsoon season at yung po tinatawag natin ng mga areas ng mga potential for dry spell.
0: Oh.
3: Possibly naman pong punasan ng mga areas po by end of November.
0: Mm-hmm.
3: May mga nakikita na po tayong by end of November, may mga possible na pong potential for dry areas or dry condition na posibleng ito po yung magiging hudyat na posibleng direktang impact ng El Nino.
0: Ayun. At so ang isa sa mga babantayan din ay maaring magkaroon ng matinding tagtuyot dahil dito sa El Nino na ito, Ma'am Annalisa.
3: Posible po, Sir Alan. Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po lalo na sa mga susunod na mga buwan at doon po sa next year po yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027. Yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyot.
0: Ayun. So ibig sabihin hanggang early 2027 ay maaring maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa atin sa Pilipinas, ma'am.
3: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. At actually, sa pag-monitor po natin,
0: opo,
3: sa nakikita po natin mataas na probability until next year, ay posibleng hindi lang po up to first quarter ng 2027.
0: Uh-huh.
3: Pagkabant ang sinasabi natin ay up to first quarter ng 2027, dahil yun po yung nakikita natin kakayanan ng mga models.
0: Oh.
3: Pero dun sa nakikita natin na mataas pa rin ang tsansa hanggang sa katapusan nitong taon ng 2026, o posible pa rin pong tatawid po yan ng first quarter ng 2027. Kaya yun po yung kailangan natin na pag-ingatan, kasi Sir Alan,
0: opo,
3: yung pong ating dry season months next year, yun po yung possible na mga record breaking na mga temperature na naman ang posible po nating mga maranasan sakaling magtutuloy-tuloy po itong El Nino at lumakas.
0: Ayun. So pagdating ng summer o ng dry season next year ay talagang magiging sobrang init o matindi ang magiging tagtuyot, Ma'am Annalisa.
3: Opo, Sir Alan. Kaya sa ngayon po is pinag-prepare po natin ang ating mga kababayan na habang meron po tayong tubig ulan sa may panahon nitong habagat at yung mga uulanin pa sa panahon ng aminhan. So, posible pong magkaroon na rin pa tayo ng mga pag-iipon ng mga tubig. And actually, Sir Alan, yung din pong mga pagtutupid na rin ng mga tubig para konti na lang po yung i-replenish natin sa ating mga dam sakali po dumating yung ating tagtuyot. Kaya kailangan din po na tayo ay magtipid na rin po ng tubig.
0: Okay. At dito naman sa natitirang buwan ng 2026, syempre, andito na yung onset ng tag-ulan. Ano ho? Paano ang epekto naman ng El Nino? Although, nabanggit nyo earlier, maaaring mas konti ang mga tropical cyclones, pero maaaring maging mas malakas ang mga ito, ma'am?
3: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. And historically po, yan po kasing mga bagyo, yung mga nag-record na bagyo sa first kirit po ng habagat around July, August, September.
0: Opo.
3: Yan po yung nagpapa-enhance ng ating habagat, yung southwest monsoon. Kaya posible pong magbigay ito ng mga heavy rainfall events dito po sa western section ng Luzon, kasama na rin po ang Metro Manila.
0: Mm.
3: While yung mga pangitawid naman po ng mga bagyo, yung mga tinatawag na landfalling ng mga bagyo crossing, yan po yung kailangan din po natin pag-ingatan na magiging lubhang makapaminsala na pwedeng walang kukunti ang ulan, pwede rin pong marami ang ulan, pero napakalakas po ng hangin na posibleng taglay nito. So yun din po yung dapat natin pakaingatan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na posibleng nadadaanan ng mga bagyo dyan po sa may parte dito po sa may Luzon area, ito una, and then dito po sa may Bicol Visayas area, and then dyan sa may Eastern Visayas na papalabas po ng Mimaropa region. So yan po ang dapat natin mga paghandaan, ay ito pong mga malalakas munang mga bagyo bago po yung mga dry spell nating mararanasan.
0: Mayun. Okay. Pero ma'am, ito, nangangalahati ng taong 2026, ano po? Pag umiral na ang El Nino dito sa atin, ano, base sa mga nagdaang records po na hawak ng pag-asa at sa mga weather patterns, posibleng ilang bagyo o tropical cyclones ang pumasok sa ating bansa ngayon pong natitirang bahagi ng taong 2026, ma'am?
3: Well, around 10 to 14 na bagyo po until December ang possible po nating maranasan. So simula pa rin po ngayong June, ito pong potential na papasok o darating na bagyo. And then sa hanggang December po, mga around 10 to 13. So kung ito pong isang magiging ganap na bagyo ngayong June, na inaabangan natin ay naging bagyo na. So mga around 9 to 13 pa rin po na bagyo until December.
0: 9 to 13 cyclones pa ang posibleng pumasok hanggang Disyembre.
3: Yes po, which is below average, pero yun naman po ay maraming typhoon at super typhoon category. So yun po yung ating pagkataan.
0: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Ma'am. Thank you.
3: Sir Alan, so matama pong mag-monitor tayo dahil yung pong progress po talaga nito ay kailangan po natin maibigay sa ating kababayan.
0: Yes, ma'am.
3: Salamat.
0: Thank you, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you. Paolo Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.